0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
3: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pure Products, intra na!
4: San Miguel Pilang win promo. Bakal
3: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
4: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasi go ka nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigit sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
7: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
2: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto kag preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok ukon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
8: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
7: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
9: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
10: Gikan

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Tagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 8:20.
5: RMN Sunday Special. Light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview na makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.
4: Mayong aga mga ka-radyo man. Good morning sa aton mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sa RMN Sunday Special. Good morning, Radyo Man Maggie.
6: Good morning, Radyo Man Marjorie. Good morning sa aton mga kauturan. Subong adlaw sa Domingo. It's September 13, 2026.
4: Lapit na lang ang ginatawag nga Wake Me Up When September Ends.
7: Wala pa.
4: May ano sa September? After how? Pinapaabot ka sweldo. Anyway, mga ka-radyo man, na kami ang inyong mabatian sa Shetty Shetty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
6: Kag sa Facebook Live Broadcast, katulang sa DYRI RMN Iloilo, kag sa YouTube channel DYRI RMN Iloilo.
4: Sa mga kauturan nato nga masako pero gusto magpamati, i-search nyo lang RMN Iloilo sa Play Store. Pagwa sang logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes. Ara na sa inyong mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may Wi-Fi, kag internet connection. Mga ka-Radyoman, tagsa ka-Sunday ang inyo Double M. Ako si Radyoman Marjorie Herbo Miane.
6: Kag-Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
4: Daging planuhan, walang color, tapos subong adlaw.
7: Ganyang shade. Ang tawa ang tunga.
4: Gani, oo. Oh. Oh, diba? Do medyo ano subong eh. Birthday ba yarn? Anyway, ang subong adlaw, medyo masako, Radyoman Magi. Ginhawa ta ba kay nakatunga-tunga sang atawag ni sang dalan because bisan di ka magkadtoa sa diversion na Radyoman Maggie. May mga traffic cone.
6: Kaya ang pagani sa driver kay ina Radyoman Marjorie bali grabe gid ya ma'am no do kada weekend na lang may dalagan sa syudad sang Iloilo kag hindi na siya sa negative light. And yes, Sunday man bisan gani may dalagan pa kadto diri wala man ako na trafikan Radyoman Marjorie. Ang maayo diri because the part ina siya sa pag-promote naton sang healthy lifestyle and at the same time pag-promote sa syudad sa sports tourism. Pero bisan amo na damo sa nag-i-intras ang fun run dari sa may syudad sa Iloilo, gamay pano ina Radyoman Marjorie kumpara sa mga nag-i-intras sa fun run sa Bacol at Cebu.
4: Yes, oo. Pero kay ina, kay Tiaga, pakitahan ba ko, anong unahon ko man ang mga nag-cheers dito sa may bar, last day sang bar exam, fun run sa Freedom or fun run sa Capitol. So, ginuna ko na lang sa may Capitol para isa katahi. Pero, abi mo, pag-abot ko, damo-damo ang sa Capitol. 1,800
6: Grabe.
4: Sa mga Ilonggo ang nagpasakop, Radyoman Magi.
6: Mga friends sa mga government workers.
4: Oh, actually, gipangita ko itong kilala ko. Bakway sa Diyaw.
6: Ang manghodara.
4: Ara, ang makuha sa Diyaw. Ang mga duwa ko panran, wala ni sa day. Kaya ara, nasa dapat ka kiay-kiay sa kilid mo.
6: Absent.
4: Oh, wala siya. Ang makuha din sa day.
6: Wala ka intra.
4: Oo, pero grabe no. Kay ang iya ka, Civil Service Commission Ron, Lingkod Bayanira. Nabutan ako sa Sir Bayanira sa land. Lingkod bayani para sa iya bla. I mean, nagkanto kita dito. Kabi ang tao, tapos ang iban. Oh, in fairness, nag-start ng run. Kahit hindi ko kapalawig, kami isa kita nga lagson. 5 minutes lang mo. May isa pag isa diversion. I don't know kung anong iya ka diversion. Kay
6: iya sang, ang iya sang ikag sa may
4: Freedom. Sa may Freedom, yes. Oo. Ang iya sang Capitol is dali sa may likod. Ano ko ano ni Karo, masinugataay ni sila. Kag yung bayo nila puti. O, 1,800 kabilo. Radyoman Magi. No? Tapos sabi ko, pagsunod ko, di puro na ko, hindi na ko maagi. So, nagdakat-lakat do, ano man nga daw, nag-intra ka sa
6: fan. Nag-intra ka man sa fan.
4: Kung may aga ka ba naglakat? Ano mo naman nalipatan ko? Nakalabot ako sa Freedom, kalakat-lakat, Radyoman Magi. And then after pag-abot sa Freedom, sa par naman ako kahit hindi kita pwede kaagi diri sa my main road sa Cepillo kay Sarado for the bar exam ang libot kita pag-abot sa diversion gusto ko lang man espiritu ko kung di na ako malusot kay puro traffic cone ano ko alam may fun run pagidi or asta pagidi ang dalagan
7: dangat lang ruta
4: oo pero pag-abot dito stop naman kay syempre hindi kakasulod sa Cepillo pero mahabal mo kaya nami isang syudad no bisang Domingo masako nami bala sa feeling nga may makitaan kang aga pa sila ang parmi late sa duty aga pa to ga fun run
7: late sa duty pero timprano sa fun run
4: yes amo gina bala pero may mga na late kay ina nagago na ya bala ang sa may civil service galakat pa lang sila eh anyway at least makapabalha sila Rajuman Maggie kag aside from that may pila man kay ina ka mga aksidente kay ina sang kaagahon no dira sa may diversion road Mandurriao I mean sa may Donato Pisoy ni San Rafael ang good luck to sa tag-iya kamustang sa lakyan nga nabungguan. Actually, nagkaambola sila, pero ang drivers ang nakabunggo, bala Rajuman Maggie, nga nagbunggo, gidya, nga nag-irisol or nag-abansi ang mga salakyan is, accordingly, nakainom. Kaya wala gani ko nag-istorya tarong sa polis pag nagpanimaho sang ilim nun.
7: Bag-aga pa, masako na ang syudad. Kasi yes. Bag-aga, Rajuman Marjorie. Sa atin nga pagpangalaga, istoryahan naton ang nakalinya nga aktibidad in line sa celebrations ng Central Philippine University sa Grand Alumni Homecoming this coming September 28 to October 4 Rajuman Marjorie kay ang CPU Subong 120 years na and by October 1, 2026 magkasaulog sang 121st anniversary kag sa mga Centralians here and abroad pamati kamo sa mga detalye sa mga nakalinya nga aktibidad because makaupod naton dugay-dugay diri sa studio sang RMN Iloilo ang presidente mismo sang CPU Alumni Association Incorporated at the same time from CPU Administration VP for Student Affairs Dr. Esther Rose Romarate and Anita Dr. Anita Ellenberger para istoryahan ang mga nakalinya nga aktibidad kay para sa ihibalo sa aton mga kauturan Rajuman Marjorie yes. Ang CPU gintukod ini sa American Baptist Missionaries sadtong October 1, 1905 and by this year mga 121 years na. So, ginaagda ang Centralians here and abroad yung makigbahin sa mga nakalinya nga aktibidad. Ano ina? Pamatian naton karon.
4: Yes, si balona naton ay diri sa aton nga pagpangalagad. Kag aton karon yung mga listeners, mga live viewers, isa-isa ho namon kamo karon basa sa aton nga pagpanumbalik. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:27.
8: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.

0: ako. Unat alay, nagalibot ng akong pananaw. Dumutumba ako.
1: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
2: Ang hindi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agog makapadayon siya sa iyang mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
5: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng McSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286, Series of 2026.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
10: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: Gig!

0: San Miguel Tilamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Birga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako kagrabi gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
3: Makatapang alala, ang Vertigon ay hindi mo at hindi

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Drive ko pala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi.
4: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita.
6: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang din try ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.

0: Sa Central.
1: Yeah, oo. May aragid kami man ng mga friends ng hindi na sila yata kasi Pio po. Sige, ma-register mo kami kag ma-join kami.
2: No? Amigo, amiga ng Centralian kag bana. At asawa ng Centralian. So it's really a family event.
0: Mm-mm. So pwede sila ka-join. Ang din ang link, Ma'am Titit, makitaan.
1: Ara siya sa Facebook sang Central Philippine University, na? Ang mangalan niya na Central Philippine University dash DNCPU. The zone ara man siya sa aton nga website, no?
0: Okay. I-scan lang nila QR code,
1: no? Pwede man sila makapanawag si ang aton gina nga point person si Miss Carmel Romero.
0: Pila man ang registration for each category sa 3, 5 and 10 km.
1: Pasensya gid hindi ko na
0: ginascan ko sa
1: botani ko nagabugtaw si Inday Carmel ba no?
0: Hinbukaw.
1: Bugtaw danay. Danay Carmel.
0: Oo.
1: Pero mag
0: ay ari-ari sa page. Oo. So 3 km 399, 5 km 599 and 10 km 999. So affordable sa mga gusto mag-intra kag gusto magpadayon sa nila streak moment.
2: Mo grabe
0: dalagan every weekend. Do every weekend bala wala nag-absent sa dalagan hasta sa October. Pwede na madala sa inyong schedule ang Central Spirit Run sa October 3, 2026 Sabado man inaadlaw kalabanan wala klase wala trabaho.
1: Aga pa kay ina big day gid ina para sa alumni kay pag alas 8 amo na ng General Assembly may search kita da for alumni King,
3: King and Queen, queen.
1: Ha? Kag sa gabi si na ang koronasyon nila
3: sa Gala Night
1: alas size? Saka,
3: 6 to 10.
1: ICC? Icon? Okay. Iliilo Convention Center. Ginapanawagan na tanan. Please. Please join us.
0: Na-mention mo, ma'am, nga, parang ang portion sa pondo is para man sa medicine and law building din at dampi. Patukuron, ano na siya, pila na siya kapanalagan? Ang proposed.
1: Ang iyan na nga location as of now kay nag groundbreaking dumduman mo dito sa likod sa may softball field no dito siya dampi
0: sa portion lapit sa cemeteryo sang harong nga park
3: sa may, ano na to galing ka gate 7 8 sa may biyak
2: That's why we're calling all our Centralian doctors and Centralian lawyers to help us exert more effort for this venture of resource generation campaign for the building of the College of Law and College of Medicine.
0: So,
2: base na arada ang mga Centralians na lawyers at saka doctors na listening and watching us. So, come and join us and help us exert more effort towards this kind of venture.
0: Finally, dugang nga announcement from Titit and at the same time ang pagpang-imbitar nimo sa mga nagapamati subong Centralian and friends of Central na mag-join sa pila ka mga activities na natalanan naton from September 26 to October 4.
1: Gina-invite ko kamo sa isa ka manamigid nga show, no? Ginatawag naton nga Hopeville Musical naton. October 1, gini na. Very significant ina nga day kay tiamo na ang Foundation Day, gini na, sang CPU. So, maga 121 years old na. Kag ini siyang musical will highlight the story. It's a sad story, but we feel it's a very important story for us because it relates the martyrdom of 11 missionaries, na nga mga American Baptist missionaries nga nagdira-dira gid no sa CPU nagtudlo no kag sila during sang World War II, December 20, 1943, no? Ginpang ano sila, no? Ginpamatay sila sang Japanese, no? Nga invaders naton. So, it will tell the story of faith, no? And of mission. Kag isa ka importante nga missionary dira amo si Dr. Francis na Rose. Amo na lang Rose Memorial, no? So very ano gina ang iyang contribution man sa CPU ang aton nga alma mater song.

0: No, siya nag-arrange inang central spirit siya na ang nag-coin, no, sina nga expression, and then of course siya ang aton gid nga inspirasyon, no, nga nagapadayon gid ang CPU, no, even after nga tikta nato sila nakalamatay gid, no, mga missionaries, no. So kabay pa for those nga hindi kabalo sa istorya nga ini, no, you can watch on October 1, no, may duwa kita ka shows, isa sa hapon kag isa sa gabi. So may ara kita nga alas 3 kag may ara alas 6, no. So medyo gin tweak ini siya nga musical nga para ma ano gid ang mga Gen Z,
1: ma-capture
0: man ila na attention, no. Hindi lang siya yung musical nga mga Broadway man.
1: Nagbutang na
0: may anime ini siya pa, dala, no. So I hope nga ata
1: sa
0: diyan sa syempre sa RMA, sa Rose Memorial Auditorium.
1: Yeah, and for those who have not really been so acquainted with this kind of story, we invite them to come and find out na nga ang CPU now, saan ito siya nag-start, paano siya nag-start. We had that the Mongo Boys started with our Mongo Boys, and then of course now it is Central Philippine University, and we call these people nga Centralians naton to come and watch. We have a gala night for that, a gala presentation for that, may gala show tayo dyan.
2: Finally, ang imo mamita nga invitation man sa mga nagapamati to come and join.
1: Come and join campus. And of course, walk down memory lane. Kadto ka mo sa CPU campus, and then probably you will remember what you were before. And most likely you would like to share what you are now, especially on your journey to success. And of course, ang ato ng mga Centralians na outside the country na may access sa ato na programa, tani, it's not too late yet to buy your ticket and come here. Then enjoy your vacation for how many weeks probably. If you come September 26, catch nyo pa din the different events that we have. And then you may go home probably after the event and enjoying the events, or you may want to stay until December. Kasi advance notice na ni. And of course, pag December, meron tayo ng lights tayo, Festival of Lights. So, pwede nilang extend ang ato na events para maging happy ang tanan.
2: Oo. Thank you so much kay Dr. Esther Rose Romarate, VP First Student Affairs sa CPU, and Dr. Anita Ellenberger, CPU Alumni Association Incorporated President. Actually, yung mga bakasyon sa ibang sa abroad, Regimen Marjorie, 5 to 6 months. So, pwede.
3: Oo.
2: Until
3: iba na countries
2: binagyang.
3: Na pwede ano eh.
2: Kalawin binagyang. Pwede. Oo. Uli sila mga Feb.
3: Oo.
2: Kita na yung decision para sa ila.
3: Pabalik sila mga naman
2: tapos ng pahuway. Oo. Anyway, sa aton mga kauturan nga nag-monitor sa aton subungaga, Rajon Marjorie, hambal mo isa-isa hon nga daan.
3: Sa isa-isa nga daan. By the way, happy belated happy birthday kay JP Di Pamaylo Solas. Sa ulog sa niya, birthday kahapon ka pamahaw siya kung subong takong. Mm-hmm. Happy birthday.
2: Oo, good morning sa kay Azun Pineda, Renante Mates, good morning. Nanizel Blancada, Neil De La Riarte, nag-monitor sa atin
3: sa Facebook
2: lang kita, ha. Wala pa kayo open sa YouTube. Sa kay Gagawad Noel Cascaluela, Mayong Aga. Kay Alma Genga, Lidelia Villanueva, Mayong Aga. Nanay Lydia Temelo, kagmanang Teresita Puertas. Kay Nay Lorna Vasquez, happy listening. Karigaba Richard Nonoy Silobrico, kag si Ban pa. Later naman, Regimen Marjorie, second batch.
3: Yes. Second sa ating yung pagpanumbalik, nabantayan ng second batch ng greetings ni Regimen Maggie. Ang oras, mga ka-Regimen, Philippine Standard Time, alas 9:04.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
7: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Meron dito, Dayon, Senior. Sa kabanbaan ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang key spot mo kung isa. Life Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takla doon. Tingnan ba ko nga Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, epic.
11: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
14: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr.
19: Ito po si Dr. Bernie Ong.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
22: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
23: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Vertigon. Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
2: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
1: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Positive but ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng bali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
11: Yung may D3.
13: Magalas, magabuti ka.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
11: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
13: Ang D3, nga may Visio.
11: Ang Visio,
13: nga may D3.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubo
13: sang imo blood sugar!
11: DDX 500!
13: Garantisado!
11: Epektibo!
13: Aramis mo!
11: DDX 500!
16: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Samson Gold Coffee Mix.
23: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pa sang na work.
22: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
24: Nanaka.
22: At gaganda ka pa.
25: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
25: Angeline,
26: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Nutri Needs, ginili na. Sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangi ng lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Banyos-banyos para sa butod? Namo, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayo ang lawas ang bata mo.
12: Sus, masakiton man ino.
11: At ang bata nga mapagsik lang tawon,
13: pwede gihapon magka-immunity gap.
14: Antis pa magmasakit,
15: unahin na sa Xylene Plus.
16: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto.
17: Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
18: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Xylene Plus araw-araw.
19: Oras sa Iloilo Philippine Standard Time, tatakalas 9:10 sa Isaga. Balik diri sa ating pagpangalagad sa Ironman Sunday Special sa gihapon upod ninyo, Rajman Magi Ereswelo Malariado. Nag-exit na si Rajman Marjorie bangod man sa pila ka mga follow-up sa field. Bantayan karon ng update sa vehicular accidents sa Mandriyaw. And at the same time, iban pagit ng mga balita sa patrol. Update lang naton sa patagsang hinampang sa ginabantayan man nga 2026 US Open. Nagkampyon si Elena Rybakina from Kazakhstan sa 2026 US Open Women's Singles title pagkatapos naging lutos niya ang defending champion ang Anay World number 1 nga si Arina Sabalenka sa isa ilang 3-set final game sa score 6-4, 5-7, kag 6-2. Wow, makalawat-awat mo ng ampang nila. Pero nagkampyon sa ulihi si Elena Rybakina. Damogid ang selebrasyon ni Rybakina bangod nga magluwas nga kampyon siya sa 2026 US Open Women's Singles title. Nalapawan man niya subong ang ginlutos niya nga si Sabalenka bilang world number 1 na sa WTA ranking. So, ang reigning number 1 subong sa mga babae, amo si Elena Rybakina. Samtang sa men's singles naman, bantayan ang makahalawat-hawat ngampang ni Alexander Zverev kag Ben Shelton, defending champion sa men's singles title sa nagapadayon manong tapos ng 2026 US Open sa patag-inisang tennis.

0: Bantayan karon ng update sa report ni Rajman Marjorie Miane angot sa vehicular accident sa may distrito sa Mandriyao. Angot sa nagkarambolang apat ka mga nakapark nga salakyan. Dala na dra ang motor nga ginarado sa isa ka auto dra sa area sang Donato Pison Avenue sakop sang Barangay San Rafael Mandriyao kaina inisang kaagahon. Kay based sa information sang Traffic Enforcement Unit nabungguan sang isa ka salakyan ang nakapark nga Ford Mustang kag bangod sa impact nagabante ini kag nagbunggo man sa mga nakapark pagid nga mga salakyan dala na ang motor. So bantayan ang investigation sini sa kapulisan dugang tugay-dugay sa report ni Rajman Marjorie Miane. Kag sa iban pagid nga mga balita, bantayan man yung last day subong sang bar exam diri sa May Central Philippine University. Madamo sa mga nagahulat karon sa salubong sang mga nagpili nga dari magkuha sang bar exam sa Iloilo sa CPU from different schools diri sa may syudad sa neighboring provinces naton from Akla sa Capiz na at the same time from Negros Island region. Sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga ginatamyaw naton si Sir Joey Aheno Termon Esteva always nga nagapamati dari sa aton nga pagpangalagad dari sa may Pughanan Lambunaw Iloilo. Good morning man sa kay Sir Andy C. Always nakatutok dari sa RMN Ma'am Nurses Fortuno Renante Mates, Nenezel Blancada, Rosy Maurio, Marlene Gailan, Florencia Sukaldito Kalimpay. Kay Ma'am Tessie Sardal kag sa iban pagid. Standby na sa masunod nga programa dari sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajman Marjorie Miane, akong inyo alagad, Rajman Magi Eresuelo Maleriado.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Wishlist ko for the year?
6: Sobrang dami!
5: Start a new hobby!
6: Open a new biz!
5: Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
8: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
13: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Revicon Forte. May palagang lakas.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kun healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
20: Pwede sa may mga diabetes.
21: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
22: Life extension, vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop po kon cellphone?
2: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man, kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Pili sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Car, pamong tumakablong. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangdong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Mini Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3!
4: Giga

0: Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hitray Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
1: Hitray Bio. Ang Hitray Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mamaka sa mga butika.
1: GTX 500.
6: Si Edding Grace, paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
7: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
8: Wow. Subo.
7: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa aron nga lawa.
1: GTX 500 D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Mmm, smells good.
11: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
14: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
11: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
15: Charm! Fab! Car! Pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo. Sa bango ng Charm!
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Bangkong kumaka bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: San Miguel Tilemin Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: RMN. Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:30 sa aga.
3: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupanggon. Tap na ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
2: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka-episodes ang aton programa tagsa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's September 13, 2026. It's Grandparents Day. Kamusta ka mo? Sa gihapon, live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI, RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado. Sa subong nga episode sa atong programa, mga karadyuman, let's talk about suicide prevention. Because ang bulan sa Setyembre, ginakabigman nga Suicide Prevention Month. Istorya natong subong aga, ang pagkambyo sa narrative from silence and stigma to openness. Previously, sa aton nga pagpangalagad, naka-istorya na kita dari sa mga signs and symptoms sa mga tao nga may posibilidad, no, nga mag-committer o kung may plano nga mag-utas ang ilang kabuhi. Naka-istorya naman kita sa stages sa pag-utas ng kabuhi. Kag kun anong dapat nga himuon, but wala nagatapos dira. Kay padayon ng aton nga advokasya angot sa ikayong panghuna-huna. And this time, istoryahan naman naton kung paano mabaylo no ang aton nga pag-treat kag pag-istoryahan ay angot sa problema sa ikayong panghuna-huna sa aton isig kapareho. Hindi mo kinahanglan sang degree sa psychology para nga mangin lifeline sa imong abyan, sa imong katrabaho o kung sa imong pamilya. Kinahanglan mo lang nga mangin present. Kung may na-notice ikaw dira nga abyani mo, co-worker, o kung even family member nga daw hindi na normal, no? Like sa mga naistoryahan natin sa aton previous episodes, dari sa atong pagpangalagad, daw ka-unusual sa iyang giho, especially ang mga linyahan na bula nga daw feeling ko, bula daw burden, nalanggit kuya sa tanan, daw wala lang ipulos ng super red flag. Kinanglan mo mangin present. Kaya at least matagan ka mo sang padayon nga ihibalo kung ano ang dapat nga approach dira. Istoryahan naton inadri sa aton nga pagpangalagad sa gihapon. Naka-standby na sa piyag na linyang aton partner tag sa kadomingo, Guidance Counselor and Associate Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
4: Hello, good morning, Ma'am Maggie, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati. Happy Sunday gid sa aton tanan.
2: Oo, Ma'am Shai, ang bulan sa Setyembre, haba ko na kaina is Suicide Prevention Month. Sa mga previous episodes naton diri, makapila naton istoryahan ang mga stages, lakip na ang mga tips. But padayon ini, padayon naton nga gina-remind kag gina-educate ang aton mga listeners and viewers sa mga dapat nga himuon, especially sa aton nga circle para nga ma-prevent no ang insidente sa pag-utas ng kabuhi sa aton nga mga abyan, co-worker and pamilya. Ano bala Ma'am Shai ang mga simple lang ang pamaagi? Now that we are talking about changing the narrative from silence and stigma to openness, para nga may baluan sa tanan ang mga tips, simple lang ang mga pamaagi para mapunggan ini.
4: Yes, no? Correct, gid ikaw kagina sa introduction, Ma'am Maggie, nga hindi takin ang lang maging mental health professional, no? Para nga maka-save or makaluwas kita sa kabuhi, especially sa mga palangga naton sa kabuhi naton, no? So ang pag bag-o sang narrative naton sa suicide o kung pag-utas sang kabuhi nagarequire, no, sa aton nga maggihuman from a reactive intervention nga standpoint, no, nga hulaton mo payabala nga hasta maghambal na siya nga ay nagaplano na kuya bala na mamuna, no? So hindi na nato napaghulaton, no? That's why nga kinanglan tagid nga mangin proactive sa pag spot o kung paglantaw, no, pagpamatsyag sa aton nga mga himata kag mga pinalangga naton sa kabuhi, no, kung may naglain gid man, no, sa ila nga panggiho or may naglain sa ila nga emotional, no, nga estado. So yes, importante lang gid is ma-create kita, no, sang safe space para nga magstorya sila sa aton, no, kag para nga mag-open up sila sa aton, no. So ari ang mga basic lang gid nimo, pero kung kaysa do ginano tabalahaw, do gina take for granted talang oo ang mga bagay nga ini, kasimple lang gid pwede ta gid ni maubra, no, sa adlaw-adlaw nga tanan, no, kag totoo, hindi tayo kinanglan sang technical na skills, no, para nga maka-reach out actually sa mga kilala ta. So,
2: aril kita sa program naton sa pila na ni Katuig, Ma'am Shai, and every September, padamo yes. Kita sang, not just September, every program naton, halos every day, gina-share naton kung paano, bala mangin, makabulig bisan paano, and I think sa mga Pinoy, while na-discuss naton in previously, ang mga signs and symptoms, pero kinanglan gid i-remind. Kita na natin sa constant reminder.
4: Oo. Yes, exactly gid, no, mamagi, especially sa aton, no, permi kita busy, damo ubra, kisa gakalipat man, no, especially kung hindi naton, hindi kita expert or hindi kita ano gid ng sure, no, sa kung ano aton nga ubrahon. So importante gid nga ma-remind kita sa mga muni nga mga bagay, no, especially if kung may mga kilala kita sa ubra, sa eskwelahan, sa panimalay, sa komunidad naton. So ari ang mga tips, no, so una gid is mamangkot kita, no, to ask directly and clearly sa aton nga mga kakilala, no. So gone are the days nga ang aton nga assumption, no, sang suicide is kung mamangkot kita, butsing ganun ginatagaan aton idea ang aton nga kilala nga dayunon niya na lang na, no, ang iya nga plano or dayunon niya na lang nga panundumon nga utaso na iya kabuhi, no. Actually the more nga nagapamangkot kita or the more nga ginaistoryahan naton, the more nga nagadula, no, ang stigma, the more nga
2: nagabuhi na ng bugat sa ginabat siya, yes. Ma'am Shai, kag nagabuhi ng posibilidad na dayunon niya ang iya plano.
4: Yes, kag nagabuhin ang possibility nga i-isolate niya ang iyang kaugalingon. Kay ti may mga tao nga nagakabalaka, concerned sa iya, nagapamangkot, okay ka lang, no? Na-notice ko, especially clear gid, no, na-notice ko bala nga do nagalikaw ka na bala sa amon, wala ka na nagaupod panyaga, wala ka na nagaupod sa amon lagaw-lagaw, amo na, kag daw ginapalayo mo na ang kaugalingon mo lately sa amon, ano how may ginabatsyag ikaw? Na mga amuna siya nga mga questions, no, dapat pamakuto nato na sila kayte nang buting ganon nga nag-observe kita, no, sa ila nga pangginawi, nag-observe kita nga may nagbag-o sa ila, no, kag it goes to show nga wala naton sila ginapabayaan, no, kag aware kita Kumbaga, amo nang pinaka-importante mo, awareness, no? Nakabalo kita nga may naglain sa ilang abatasan, no? Kagdi siyempre kung mamangkot kita, kag magsabat sila, oo, nang amo na bi, may feeling ko may ginabatsyag ako lately, feeling ko depressed ako, feeling ko worthless ako, helpless, etc., etc., no? So, the second gid nga step is to validate the pain.
2: Mm.
4: Nga wala na, kung ginatry nga kayuhon, gid bala nga i-repair, gid bala, or kita, gid yun ang solusyon, no, sa ilang nga problema. So, always gid naton, no, nga panumdumon, nga maghambal ka lang nga ari lang ko di, or yes, tama, gid ka overwhelming sa imo nga ginabatsyagan subong, no, kag na-feel ko gid ang kasakit sang buot nimo or kasa kalain sa imo nga nabatsyag and so on. So amo lang gid na as simple as that, no,
2: na-acknowledge mo lang ginabatsyag niya.
4: Yes, i-acknowledge naton, kag i-avoid naton ang natatik man naton ni toxic nga positivity, oh. No, kag immediate solution, skip naton ang mga komentaryo
2: bala nga. Kag mga sugpo na bala ma'am shy nga dili angot dayon sa kagalingon. Oo, amo mga kagani naligad, do mo na bala dayon sa itong self.
4: Yes, ang okay lang na ang ginabatsyagan mo, na acknowledge yung gid, lang tawa bala ako, no? Lang tawa bala nag-exercise ko subong, nag-pickleball ko subong, i-try mo man bala, no? Doa mo na, no? So, sometimes, helpful siya, pero hindi naton kinanglan nga i-push sa kilala naton nga sundo niya man ang ginaubra naton para ka-cope sa aton nga kaugalingon yung mental health struggles, no? Because what works for us might not work for another person. Kumbaga, doon mo na balahaw. So, i-acknowledge mo lang, i-validate mo lang siya, or hindi ka maghambal nga, look at the bright side na lang bala, doon mo na, no? Pasalamat ka na lang gani nga may ubra ka pa, or pasalamat ka na lang gani nga nang arap ang pamilya mo, no, etc., etc. So it's sometimes hindi siya, wala siya nagabulig, no, sa ila kagti nang sometimes, no, kumagambal kita nga look at the bright side, the more nga do gina invalidate pa naton kagti hindi na nagani sila kapanumdum sa insakto, di ba?
2: Mm-hmm.
4: So magambal ka pa nga look at the bright side, so the more nga mas gina pressure naton sila, no, nga magpanumdum sang manami, masadya, no, makapamag-an sa ila. But well, in fact, hindi na gani sila, no, kung kisa ka take care sa ilang kaugalingon, hindi na sila kapanumdum, no, kung ano makapamayo sa ila. So validate lang, ka-acknowledge lang, no, ka-overwhelming gid na sa imo nga nabatsyag, na insindihan ta ka, no, ari lang ko di, no, kag well, susubo nga mga panahon, damo man nga mga tao ang nagabatsyag sang amusina, no, kapareho sa imo nga nabatsyagan. So kung ano ang imo man nga nabatsyagan, ari lang ko di nga mamati sa imo, no? So mga amo na siya, mga
2: kung willing ka na mag-share, kung ready ka na mag-open up, ari lang ko di, daw muna.
4: Correct, exactly, no? Kag speaking of listening, no, nga mamati kita, no, dapat gid nga mag-practice kita sang active, no, kag uninterrupted listening. Kung kaisa ang makilala naton, no, nga nagaka-overwhelm or nagabatsyag, no, sang mga mental health issues, hindi man gid diagnosable, no, kung kaisa do exhausted lang na sila, or kung kisa nang stressed out lang gid, no, sa kadamuon sang ubra, sa kadamuon sang mga circumstances, no, sa ilang kabuhi, kinanglan lang gid nila sang someone nga mapautwasan, kumbaga. kag somebody nga mamati sa ila. So, it's highly suggested, no, nga for us to be fully present, no, sa aton nga mga kakilala nga nag-open up na nga dan sa aton mo. So, kung magambal na sila nga umiisugid ko bala sa imo na amo na. So, kung may amo na na nga cue, it's time na, no, para sa aton nga mamati sa ila fully to be present. Kiti naghambal man bala kita nga arila, ara ka lang da, no, nga willing ka nga mamati sa ila. So, always, no, pahambalun talang sila, ihambal lang, no, hasta nga makaapoy na sila, kagasta magmangkot na sila, ti, ano ang imong mahambal man bi sa ako nga nabatsyagan sa sitwasyon, kusubong, hulaton, tana, no, nga mamangkot sila mismo sa aton. So, hasta nga hindi sila mamangkot, hindi kaya mag, kumbaga, hindi kaya magsabat, no, di ka magtugda da sa imo man niya nga ano, no, sang aton man da yang nga comments, kumbaga, especially if it's not solicited.
2: Oo.
4: No,
2: especially if comment mo nga, akong ganis ang nagligad, daga mo man ko na, tingin ano ko man lang ni, doon mo na bala, oh. Solusyon tayo, no. Pa man, doon mo na bala, doon lang na, balon mo si amo ka ba ni i, para masolusyonan na, hindi mo na effective. Kung effective sa imo, basta hindi na effective sa iya.
4: Correct, no? Wala sang one size fits all nga solusyon sa mga mental health struggle nato, no? Ibutang tagid na nga kung mag-offer kita sang help, tanan kita kanya-kanya, iba-iba kita nga take, no, sa pag provide sa solusyon sa aton nga kaugalingon nga mental health issues. So, sometimes kinanglan talanggit na nga mamati langgit sa ila. No? Just be there. Mati ka lang.
2: Mm-mm.
4: Kaon ka lang da, or basta be fully present gid, no? Nang para sa ila, no? If kung kinanglan nga hindi anay mag cellphone, no, anay i silent mode or i put away anay ang cellphone, no, atubang gid, no, sa aton nga kakilala, sa aton nga abyan, no, kag always let them finish ang ilang thoughts. Hindi nga in the middle sa ilang sharing or nagahibi na gani, no, or in the heat sa iya nga pagpautwas na gani sa aton, nagaano ka man niya, nagasaligbat ka man. So dapat hindi na siya amuna, no, nga pamaagi. No, and of course, next is be present in small, consistent ways. No, kung kaysa hindi kinanglan sang grand gesture gid para nga ma-feel sa aton nga makakilala nga ara kita para sa ila. No, sa psychology may ara kita ginatawag nga micro connections. Micro connections, like for example, pagpangamusta sa ila. No, pag check-in, regular check-ins, no, nga wala nag-require sa ila nga mag-engage gid sa long conversation. Like for example, subong uso ang social media, uso ang messenger, no, kung mayara kita abyan, no, nga gusto kamustahon, especially kung naghambal sila sa aton nga daw hindi manami, no, ang ilang nabatsyagan or in distress sila, no, pwede makita ka message sa ila. No need to reply, hindi mo kinanglan mag-reply. Gusto ko lang ipabalo sa imo nga nadumduman ta kasubong. No? Mga muna bala nga mga cues, no, or mga messages nga pwede naton ma-send sa ila just to reach out to them kag mapabalo sa ila nga nadumduman ta ka, ari lang ko di kung gusto mo magstorya, pero hindi, kung hindi ka ready, hindi mo kinanglan mag-reply sa message ko. No, mga amo na, no, or ano pagid ng up doon ta sila lunch, or up doon ta sila pamahaw, no, hindi kinanglan nga sa mamahalin, gid nga restaurant, no, pwede ka mo kaupdanay sa Jollibee or sa kundiin mandira. No, nga usually, ginakatuan ninyo, no? Ang usual ninyo nga place nga ginakatuan, no? Just for the other person to feel at home, kag to feel at ease, no? Nga ay basil makabulig ni ang aton nga usual nga routine, no? Nga nag-opdanay kita sa muni nga kalanaan or sa muni nga or sa isa ka space sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, no? That can be part of small micro connections, no? Small and steady micro connections nga pwede naton maubra, no, sa aton nga mga kakilala. Okay? Sige. And ang next pagid is kung kaya. Ari kung kaya lang niya, ha? Hindi mo kinahanglan pagpiliton ang imo nga kaugalingon kung hindi mo kaya. Try to reduce practical and cognitive load sa aton nga mga kakilala. Kung mayara ka time nga inug spare, like for example, mayara ka kilala nga, mayara ka befriend or mayara ka be best friend nga bagong bata, tapos naghambal siya nga, ay kabudlay, gidya mangita sa timbang subong, no? Kinanglan ko gita ni isang bulig, mga amuna, no? So, I think that's also a cue nga gapangayo siya sang bulig sa imo. So kung ma-sense nato na nga daw nagapangayo sila sang bulig, kung may time kita nga pwede i-spare para magbisita sa ila, no, magkato sa ila, pwede gid kita ka-offer, no, sang bulig sa ila. Like for example, pwede ko da ka bisita sa amuni nga oras, no, maski ano lang, bulig-bulig bantay sang bata mo or mabulig dira paninlo sang balay mo, basi magamuna da ang balay mo, ti at least, no, makabuhin sang ilang nga practical kag cognitive load. Or like for example, ang aton yung mga kabataan, no, para sa mga parents balas sulod sang panimalay, maghambal na gani ang mga kabataan naton nga naitay makabudlay gidya blas ang assignment ko or kabudlay gidya blas ang exam ko, maski high school na siya or maski college na siya, no, ang aton nga mga kabataan, i-try naton sa gihapon nga mag-offer sang ila nga sang bulig, no, kumbaga sa ila. Kagti mamangkot kita iti buligan ta ka sa muni mo
2: or ano drama part ang nabudlayan mo.
4: Oo, diindira nga part ang nabudlayan mo kay tuangan ta nabala, no, or gusto mo ang reviewhon ta ka, no, gusto mo matry ta practice drills para sa exam mo, na mga amo na bala, no, nga mga pwede, no, nga maubra para mapamag-an ang ilang nga stress, kumbaga. Kagti wala niya may ginapili nga edad, no, hindi kinanglan nga parent ka tapos ubrahon mo lang na para sa bata mo nga elementary, no, at any age, no, pwede gid kita ya kabulig sa aton nga makilala, most especially mga parents to their children, no, kag mga office mate or classmate to classmate, no, kung for example sa school pagid, no, ang ginatawag nato na bala nga peer mentoring, nan kung mayara kaya classmate nga do na budlayan sa math kay do problema ta ginatara ng math, no.
2: Oo. Sa mga kabataan, sa mga magawas sa math ng Filipino.
4: Filipino.
2: Second sa math ka.
4: Yes, oo, subong, no. So, kung nabudlayan ka sa isa ka subject, for example, no, mayara ka friend nga kabalo sa muna nga subject, pwede kita ka-reach out. Kag kung kita man nakabalo, kagbalaan, tanga ang ato nga abyan nag-struggle academically, no, sa certain subject, kung may time kita, pwede kita ka-mentor, kagka-tutor man sa ila. Muna siyang example, sang pagbuhin, sang practical, kag cognitive load or pressure sa aton nga mga kakilala. No? Kag, ang next is, inormalize nato no ang help seeking or ang pagpangayo sa bulig sa daily conversations natun. No, tandaan tagid nga ang pagpangayo sa bulig in any way no is a form of ano siya pagbuhin man no sa aton nga mental health burdens no hindi kinanglan nga professional help although syempre ideal ina no nga maayo sila sa professional support kag professional nga bulig like therapy no but even sa aton nga mga abyan no kag sa aton nga mga family members no i-normalize kinaton sa conversations nga ang pagpangayo sa bulig is not a sign of weakness especially when it comes no sa mental health naton tanan no so amuna for example kung ikaw kung mahambal ka nga kumayo ko bulig sa imo okay lang ayhan no?

0: aton nga kaugalingon, no, to recognize warning signs in each other. No, kay tikong kaisa bala nahuya lang niya nga aton nga mga abyan nga mag open up man sa aton, no? Pero kalakip, no? Kalakip sa aton nga tip number one, nga pagpamangkot directly kag clearly, no? Sa pagbag-o sa ilang batasan, emotional state, no? Very important, gid, nga maging aware, gid kita, no? Sa mga red flags or mga warning signs, no? Always study, gid na storyan sa programa, no? Ang mga warning signs. So, mas manami man nga i-apply natin ina, no, sa actual natin nga kinabuhi, like pay attention get kita sa paglain sang behavior, no, attendance sa eskwelahan, attendance sa trabaho, no, pagbag-o sa the way sila mag-istorya kag mag-communicate sa aton, no, pagbag-o sa ilang pagpakitungo sa aton, especially kung nag-withdraw sila, no? So, amo nang mga bagay nga kailangan naton nga tandaan, gid, kag mangin aware kita dapat. And most especially man, hindi lang sa iban nga tao, no? Pati man sa aton man nga kaugalingon.
1: Mm-hmm.
0: No? Kahit pwede man nato na nga i-observe ang kaugalingon ta and seek validation sa mga tao sa palibot ta. No? Oy, nang nanotice ko bala nga do maluya gid bala ko lately, or daw feeling ko bala nasubuan gid ako lately, feeling mo chakto man nga ako nga nabatsyagan, no, do mga amo na bala, no,
1: or so isa may ara na nga nanotice mo man do lain ng energy ko lately, no, do kaluya sa ako,
0: correct.
1: Do na
0: correct, no, so amo na siyang ang mga bagay nga pwede naton gid, no, maobra. So recognizing red flags sa kaugalingon kag sa iban nga tao sa aton nga palibot, and of course, no, always keep our circle of support intact, gid, no, hindi kinanglan nga lukduhon ta ang aton nga problema nga kitahanon lang.
1: Mm-mm.
0: No? So very important gid nga may ara kita network, amo na, network of social support, no, nga may mga tao kita nga ginasaligan nga storyahan sang aton nga mga problema. Kag para sa mga tao nga ginasaligan, no, hindi gid naton pag gubon ang pagsalig nga ginhatag sang aton nga mga kakilala sa aton nga nagsugid sang ilang problema. So kung ginsugiran ka sa especially related sa mental health concerns or kung ano man da inaway or emotional issues, no, sa aton nga kakilala, hindi mo na pag-i-chismis sa iban.
1: Mm-hmm.
0: No, hindi na pag-ipalapta sa iban. Kaya ti siyempre, kung amo na, no, nga ginapalapta naton sa iban nga tao, especially na, of course, ginasturihan ta ang mental health, pero kung ginakabig kita nga confidant or trusted friend, no, nga kita lang ang ginasturyahan sang problema, no, dapat i-value naton ang confidentiality, kumbaga, sang problema nga gin-share sa aton. So, syempre, well, hindi tanan nga tao maka-intindi, no? So, kung, for example, ginsugiran ka sang co-worker mo, katrabaho mo, sang problema niya, tapos i-chismis mo man to sa iban, di syempre, ang gwa sinadira is magiging flavor of the month siya bi. No, suryahan gid siya. So, pisina. No, kagti hindi tanan nga tao maka-relate, kumbaga, sa iya nga problema, kag maka-intindi sa iya. So, ang gwa sina is ginisturyahan ka, no, or ginsiran ka sa problema, pero ginchis mismo ti ikaw pa naging instrument para nga mas i-judge pagid siya sa mga kaupod ninyo dira sa opisina, no? So, hindi manina manami.
1: Mm-hmm.
0: So, yes, very important. Same man sa mga family members,

0: No, hindi porque nga pakaisa ka or tita ka, no, i-share muna na sa tanan nga family members man, no, sa inyo nga pamilya. So be sensitive. If it's not a threat to life or hindi siya harmful, no, hindi siya makatugas ang harm sa kaugalingon niya kag sa iban nga tao sa palibot niya, i-value mo gid na iya ang confidentiality, no. Kag i-value mo na ang trust nga ginhatag sa imo sang imong family member nga nagsugid sa iyang problema, most especially if nag-warning na siya nga daan sa imo nga hindi mo pag-isugid kay mama ha, or hindi mo pag-isugid kay papa, or hindi mo pag-isugid sa kay tita taha muna. So again, ang cue lang gid nga kinanglan mag-share if it's already life threatening. So, i-breach, okay lang na iyo nga i-breach ang confidentiality kung may suicidal component na ang story nga gina-share sa imo, sa imong kakilala. Pero if it's not threatening or if it will not cause harm sa iban nga tao kag sa kaugalingon niya, keep it to yourself. And value mo gid ang trust nga na kumbaga ginatang sa imo, no, sang tao nga nagsugid sina sa imo. And last but definitely not the least, no, is to always foster inclusive, empathetic, no, kag non-judgmental work and family spaces, no. So ma-cultivate kita dapat sa environment wherein ang vulnerability bala natin is ensure, no, nga safe kita nga maging vulnerable in the face sang iban nga tao before any crisis, no, nga possibly nga matabo sa aton. So dapat susulod sang panimalay or sa opisina, no, or sa eskwelahan man, no, kabalo kita mag-model sang mga healthy boundaries, kabalo kita mag encourage, no, sang pag-take a break, di ba? Especially sa urubrahan, kay ti sometimes gina-romanticize nato ng pag-overtime sa ubra, ang pag-overtime sa sulod sang balay.
1: No.
0: No, ang pag-overtime sa school, no, nga daw, hindi nakitaya ka, ano ah, hindi nakita ka spend, kumbaga, sang me time para sa ato yung kaugalingon. So, hindi man na healthy, no, so, kita mismo, no, dapat i-encourage na to na, no, kag, let's try to unmask emotional distress nga pwede kita ka-open up sa iban nga offices. Miyara na sila ng ano tawag na debriefing area na balahaw doon mo na lamamagin kung diin aside from counseling area sa iban niya nga may mga workplace counselors, pero miyara ginaya nga do space, no, para nga do kahistoryahanay nga do confidential balahaw, no. And sa family man, sa home life, no, gina-encourage man naton nga mga mental health professionals nga may ara sila sang safe space, kumbaga, no, sa sulod sang panimalay, especially sa common area nga pwede nila kadtuan kahistoryahan, no, within and among the family members, no. So very important gid na kag ginasuguran gid na sa mga persons in authority, no, sa mga nagakalain-lain nga settings kani kung sa balay, syempre ang parents dapat ma-model man, no, sang healthy environment sa sulod sang panimalay. Kung sa trabaho man, dapat ang aton nga mga managers, ang aton nga mga work leaders, no, ma-model man ni sang pag-exercise, sang time off, no, kag sang pag-avoid nga i-praise bala ang overwork or overtime, no, kag encourage na ang mga workmates, well, alas 5 na or kung alas 6 man ang off nyo, alas 6 na puli na kamuto nan, o weekend na ha, pati ng anuanay, off anay ng mga cellphone or work-related ng mga ano communication sa cellphone naton, hindi tanaanay, ibaliwalaon tanaanay, no? So, dapat spend time ka mo sa family nyo, amo na, no? So, dapat ang mga leaders, amo man na. And, of course, ang kung school, syempre, ang mga teachers man, no? Nami, man subong sa DepEd, kaya doon gina-discourage ang weekend homework. No? Pero, syempre, hindi lang man hasta high school lang nag-eskwela, no, pero tani pati college man, no, wala sang homework during weekends para kapuli ka spend time sa ilang pamilya, no. So very important gid na ang pag-foster sang safe spaces. So amo na siya, no, mamagi kay sa mga tagpalamati natun ang very practical, very common, no, kag
1: simple ways,
0: very simple nga mga pamaagi para nga manging present kita, no, kag matibong naton ang open communication when it comes to sharing, no, mental health problems, kag offering help sa mga tao nga may mental health problems.
1: Oo. Sige. With this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat and happy Sunday sa imo.
0: Yes, thank you so much, Ma'am Maggie. Hopefully, may natunan ang aton nga mga tagpalamati, no? Happy Sunday, gid, sa aton tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, mga simple nga pamaagi para nga sundo naton to just be present, no? Paano magpamati and be there sa aton mga pinalangga sa kabuhi, para nga mapunggan again ang pag-utas ng kabuhi. Subong Suicide Prevention Month, bulan sa Setyembre. And gabay pa, may natunaan kita kay hindi lang ni para sa bulan sa Setyembre, but of course kada adlaw, no, sa aton nga kabuhi. Sailo kita sa aton nga dental health alert sa subong nga aga, istoryahan naton ano ba lang matabo sa aton ngipon kung masobrahan kita sa pagkonsumo sang fluoride, halin sa aton nga pagbutang bala sang fluoride, halin sa aton nga toothpaste kagilimnon, sobra naton ka amar nga magputi ang aton nga ngipon. Ano ang matabo kun masobrahan iningi? Istoryahan naton diri sa aton nga pagpangalagad kaupod ang aton nga resource person tag sa kadomingo, dentist, orthodontist, aesthetic implantologist and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Balyesta Gonzalez. Doc, mayong aga, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Yes, mayong aga, Rajuman Magi, kag sa aton tanan nga tagpalamati, no, sa programa sa RMN.
1: Oo, Doc, while ginasang sa previous discussion sa aton nga pagpangalagad, gambang kita nga dapat sa mga kabataan ginabutangan sa fluoride ang ilang ngipon. Pero, ang sobra-sobra man nga pagbutang sini, may ara, gali, sa negative nga impact sa dental health sang tawo. Ano bala ang matabo, Doc, sa ngipon kung masobrahan sa pagbutang sa fluoride?
2: Yes, no, kung sa kabataan, no, ma-overdose ang fluoride, no, especially, no, nag-forma pa lang ang ilang mga permanent ng ngipon sa idalam sa ilang ngislo, no, pwede ini mag-cause ang ginatawag natin na dental fluorosis, no. Si dental fluorosis, no, amo na ang isa ka kondisyon nga usually nagakatabo, no, tungod nga overexposure sa fluoride, no, ang ngipon, no, sa kabataan, no. So, si fluoride, so para mahangpan man sa aton nga tagpalamati, no, isa ka natural nga mineral na siya, no. Kung gamay lang ang exposure mo sina, so pwede ni siya makabulig nga ma-prevent ang tooth decay. Amo na nga nagahatag kita sa fluoride treatment, nga free, no, nga dental services, no, para sa kabataan. But,
1: sino ang may risgo, Doc, sa nambal ni mo to sang dental fluorosis? Sobra-sobra.
2: Yes, no.
1: Na may overdose ng fluoride.
2: No. Para gabi sa kabataan, no, because below 8 years old, dapat, no, sa aton ng mga parents, no, especially may kabataan ka mo, below 8 years old. So, amo nang dapat din nato, no, because kung dako, no, or damo ni nga amount, no, sang fluoride nga matulon or basi, no, during toothbrushing sang inyo kabataan, no, ginakaon nila ang toothpaste or basi ang supply nyo nga ginainom nga tubig, no, so sobra sa kinahanglano naton, because ang aton nga tubig nga dapat imno, no? So, according to DOH, kag sa Human Services, no? Dapat, no, ang ginarekomendar naton nga level, no? Sang fluoride, no? Nga, for drinking water, nga safe, no? Dapat 0.7 milligrams per liter lang gidrajuman magi, no? So, amuna ang ginapahangop naton sa tanan. Kay basi, no? Sa family, may ara akong kaisang below 16 years old or mga teens pa lang, denture wearer na, so wala kahangop sila ang ilang supply of water bala ang ginainom nila nga tubig sa ilang lugar o kundiin man sila nga party, no, diri, no, sa region. So ni ara nga sobrang amount ng fluoride kay dapat, no, ginapa-check na nato, no, sa mga sanitary, no, ginapa-analyze ang water supply kung okay, no, ang amount nga pwede naton potable, okay siya ang fluoride na component, no. So dapat ma-coordinate na sila sa mga sentro kay because amo na, no, para at least magaan sila sang ano ni sang tama nga amount sang fluoride kay because sometimes sa isa i-analyze na sa rajuman magi sa mga medtech, no, kay because ang water nga contents ng ilang nga supply, so tama kataas ang fluoride. So kung kaisa amo na, no, isa man ka factor, no, nga kundiin nga ang mga nipon sang kabataan nila or sila halos tanan may mga posisyon na, no, halos nagkalaguba na, no, kay because amo na, no, ang risgo nga nagdulot, no, dental fluorosis and then wala pa gid nagapa-dental, so amo na ang itsura, no. So kung mamangkot sila, ano ni ang mga itsura, no, kung maghambal ka nga miara ka nga dental fluorosis, no? Actually, nag-ano ni siya, no? Nag-vary ni siya, no? So, only dentist, no, makakategorize kung ano nga klase, no? Sang fluorosis, no, ang miara ikaw, no? Because, kung halimbawa, no, mga 25% lang abis ang imo nga ngipon, nga may nag-cover nga mga dumaputi-puti nga streak, no? Light nga maputi, no? So, diagnose na may very mild lang siyang nga fluorosis, no?
1: Pero yes. Ano, generally, Doc, ano na ang mga symptoms or para mabalans ang tagpalamatin natin nga sila gali may fluorosis man?
2: Oo, amo na, no? Ang symptoms ni, no, para at least discoloration sa inyong enamel. Makita nyo, no, nagabari ni siya. Depende sa, amo na, hambaw ko sa severity kay kung gamay lang nga puti-puti, kay kung kaisa masiling ka, ay nga may white lines ni ako, nipon man, may streak nga maputi, bla, or do cloudy spots, so makita mo sa enamel. So, amo na siya, no, ang ginatawag dito ng discoloration. So, because, no, kung natawon mo ang aton nga natural, no, for Asians, so, do off-white ang aton nga ngipon, no, hindi siya tamaan kaputi, no, but pag nakita mo do may cloudy spots nga makita ka, do different, do lain siya yabala ang itsura. So amo na, no, amo na ang symptoms nga may ara ikaw. Basi, no, kung gamay lang gid amo na ang balko, kung less than mga 50% ang imo nga ngipon, no, nga may light nga maputi, so gina-consider natin nga mild lang siya, no?
1: Kung may ara ka na sa, no, dental fluorosis, Doc, pwede pa na ma-reverse?
2: Pwede pa siya, no? Kaya amo na, gina-check natin ang severity, rajuman magi, no? Kaya because may ara kung kaisang severe na gid siya, which ang tanan nga surface, abi, halimbawa, may mga buho-buho na may depressions na ang enamel. Mm. So amo na kung kaisa, no? So through cosmetic dentistry, no? So may ara kita nga gina-replace na, no? Depende naman sa budget sa patient. Kag dapat makahangop siya nga ang nga i-save na nga daan, no? Kaya because dumudamo ni kita pilian nga para at least no mahangpan sa patient kung ang severity, hindi pa gin siya naglapta ng tudo ang pagputi-puti. Because sometimes, ang aton nga ipahangop sa ilang nga ma-save did, no, ang ipon nila. At least, no, for aesthetic naman, no, mabalik natin na guwapa sila sa gihapon, no, o paano natin i-treat ni, no. So, depende, ang naamba ko, depende sa types ng fluorosis na may ara sila, no, para at least, no, makorek natin through cosmetic dentistry, ang naambal ko, no. So, basi i-recommend siya tit-whitening, pwede man, no? So, i-blex lang na, no? So, ginabutang na ito sa bleaching gel. And then, after sina, no? So, maputi na siya. And, para mag-blend, bala, sa iba niyang ngipon, para mag-even siya, magpariho. Or, basi, no, ma-recommend si dentist ang dental banding. Pwede man, no? Okay, because, ang ginapasta na bala sa inyo. So, amo na, no? Composite mm-hmm. nga recent, no? So, amo na siya ang i-recommend ba si no, pwede. Because after sina, i-reshape pa lang na sa dentist kag i-polish, no? Pwede man na siya. Or ba si, ma-recommend si dentist, dental veneers. Pwede man na siya as replacement, no? So, bali, resin na siya. Or ba si, pwede man siyang porcelain veneers, no? So, manipis lang na siya, no? Nga gina-cover sa surface ng ipon, no? Para at least, no? But take note, no? Custom-made ni siya. So, hindi mo siya yung mabakal nga sa market-market, no? So, dapat may dental impression, give ni siya yan, no? Nga fit, give no? Sa isa katawo, kag may size, give siya yan, no? And then, pwede man, no? Ma-recommend ang dentist sa inyo, dental crowns, no? So, amo na, no? Isa man ni ka custom dental restoration, no? Para at least, fit, give siya sa imo nga ngipon, no? Kag sa bilog mga ngipon, no? So, kung ka isa, mabuhin sa mga gamay lang na, no, nga natural enamel, no, para at least mag-fit, no, sa maayo sa imo nga crown. So, amo na, no, so dental crowns, no, or pwede man, no, kung gamay lang gid, no, ang fluorosis, no, so basi, no, tawag naton nga, maano lang si dentist, no, enamel microabrasion na tawag naton. Kaya usually, maano lang gid siya, ma-remove lang sa isang gamay nga layers ang imo nga enamel nga may nagaputi-puti da or para madula bala ang fluorosis nga stain ang nag-discolor. So amo na ginatawag naton nga enamel microabrasion, no. Pwede siya para mag-even ang color kag uniform and then mabalik ka daw still the same siya nga colors ang iban mo nga remaining nga enamel because sometimes no hindi ka hangop aton nga patient, no, kay and especially no sa aton mga parents no nga may kabataan no nambal ko below 8 years old, no, because ang aton nga recommendation no sa toothpaste, no, kay dapat no ang pangitaon ta or when you go to the market ang baklon ta, no, check gid ang label nga may ara siya nga fluoride amounts na 1,000 to 1,500 ppm, no? Parts per million sa fluoride, ang imo toothpaste na baklo, no? So, amo na siya, no? Para at least, because may ara na sa nga...
1: Pero paano, before pa kita makalabot sa fluorosis, Doc, paano ini siya mapunggan sa atong mga kultura?
2: Yes, so, amo na, no? May mga guidelines kita, no, especially sa aton mga kabataan, no, so dapat no sa parents, so below 3 years old, so dapat gamay lang ang smear sang toothpaste, ay yata din yun, or though,
1: so, ang mga parents no, dapat may ara sang monitoring gid sa paggamit sang toothpaste sa ilang mga kabataan.
2: Yes, dapat rice grain do bugas lang gid amo lang nakadako nga toothpaste ang ihatag niyo sa ilang toothbrush, no, and dapat under adult supervision gid bantayan niyo gid ha kay because amo niya mga edad so laban-laban ni kung kay isa ginatulon ni nila ginakaon nila ang toothpaste so amo gini ang balantayan nato, no, pero sa mga amo na nga edad so ang below 3 years old, no, dapat, no, ang nataon nyo sa label, may 1,000 ppm, at least may 1,000, ha? And then sa nag-edad, abilit si Abby, mga 3 to 6 years old na, so amo na, medyo daw nag-increase na ang amount si Nino, amo na daw, P-size na siya, so amo na ang amount niya nga ibutang nyo sa iyang toothpaste, no, sa iyang toothbrush, no, and then tudluan siya nga, idupla na ni ang foam because amo na no para at least hindi iya matulon. So pag nagbrush siya, so di ba, nag-account kita sa ano sa at least naka 2 minutes sila. So amo na bantayan gid nga madupla niya ang foam kay amo na kung kaisa no nag-ano na sila, nag-ginatulon nila. So amo na nga dapat gid no may supervision sa parents, no. So, it is a must, no? No. Dapat gid nga mabantayan gid sang ano sang ginikanan ng kabataan, no? So, So, during nga nag-toothbrush gid sila, no, para at least, no, ano lang gid, ah, ginapatiner man natin, hambalon nga, eh, ano, patiner-tineron lang gid, kay because sometimes, no, after nila kaon, so, mainom tubig, and then, amo na abi matoothbrush sila, no. So, bantayan gid, because, no, ang, basi matulun nila, so, amo na ang nag-cause ng fluorosis, kaya ginahamba natin, subong, makita mo, ay nga, ang, naini ang itsura sa ngipon sa bata kung may mga dati siya nga daw light brown, nga daw may puti-puti, nga daw chok ang iyang color, ang different siya sa iban kung ang mga bata. Daw something like that, no? Or different siya sa iban nga ngipon, no? Nga itsura sa iban nga kabataan, no? So, amo na ang dapat gid nga hangpon sa parents, no? Because, amo na no gahatag kita guidelines no sa fluoride para sa kabataan. So sa adult same man radyo man magi no sa adult. So amo na hambal ko may ara kita nga concentration nga dapat ginaton i-check no ang label no sang kung magbakal kita sa toothpaste no because ang maximum 1,500 lang gid no ppm for adults no amo na no because of course gihapon na at least no nagabrush kita for ano ni no twice a day and then amo na maximum 2 minutes kinanglan mamet gid naton amo na ang time frame no same sa kabataan and then sa adult so amo na no gina-advise naton kung pwede nga ispit niyo nga lang ang foam no pero usually wala na kami ga-recommend nga magpangalimog kamo sang tubi because no ang aton nga purpose para at least no mag-tiner siya dugay-dugay ang fluoride nga may ara ang imo toothpaste sa imong ipon. So that's for the adult, no? Usually, kung malipat ka tapos mo toothbrush, di ba? Nagaano ka? Nagalimog ka? So, pero dapat, no, ispit mo lang ang foam, no, after mo mag-toothbrush, no? Because amo na ang aton nga gina-advise kay because ang fluoride nga ara sa imo nga toothpaste, no? So, pwede siya maka-save sa imo nga enamel nga hindi siya mabuho-buho, no? Amo na. So, that's the fluoride na kinahanglanon sa adult. So, amo na kung kaisa, no? Kay mabudlay man di mo kung kaisa mabakal kita kay to namian kaniya. Amo ni gusto ko yung color pero wala mo na check bala ang label nga wala gali sa fluoride. Kaya na namian ka lang mahamot, do, grabe magbubbles or something, no? But amo ang pinaka-importante no ang aton nga ang treatment sing ginabakal nyo kon safe kon okay sa enamel especially sa kabataan no kay because ang risgo sini no especially sa kabataan nga below 8 years old no so amo na tama ni sila ka vulnerable pa so amo na no kay nagadevelop pa lang ang ilang permanent so amo na kung kaisa no dapat gid na abantayan ni sila halungan, no? Lalo na matulon nila ang mga toothpaste, no? Ginakauno nila, especially mga flavored na toothpaste, radyo ba magi ba? Oh my goodness, oh. So, himbis kay dupla, so pwede mag-cause, no, sa kabataan sa fluorosis, no? Amo na ko kaysa nga dapat gid no ang parents no nang vigilant sila sa mga amo sili no amo na nga it is a must no nga bantayan yung gid no under parents supervision no every time magtutbas ang inyong kabataan below 8 years old no amo na no so kay tungod nga amo na ko kaysa no so pwede man ang risgo sa mga excess nga supplements no nga ginatake nila or sa water supply ang number ko kagina no so pwede ni siya nga makapataas ang natural nga fluoride levels no kag amo na ambal ko sa mga take note sila sa mga fluoride drops no or mga tablets no pwede ni siya magdugang so amo na always gid no magconsult sa ilang doctor or sa ilang dentist no kung pwede sila kagamit sila because sometimes may ara nga gusto sila mag-try but they don't know ang effect no so basi bala hindi na makaya sa uli sa mga cosmetic no or whatever no it might no ang ilang health no ma ano ni siya ma trigger sa health nila no so because si dental fluorosis no so nag-apekto ano ni sa aton nga ngipon no kag na labi sa ano ni sa kabataan aton gid nga ihalungan sila kay because from mild to severe nga fluorosis no so although makita nila ma-observe nila ang kabataan wala ni sang may mabatyagan nga masakit no wala gid ni sila sa mabatyagan Pero ang itsura sa ngipon, amo na ang nataw nila, kailain ang itsura sa ngipon nila. The time will come kung hindi pa gini siya makapadentist because only dentist ang makadiagnose na may dental fluorosis ang inyong bata, no? So, amo na, at least mabalaan para at least, no, kay because kung mild pa lang or very mild, so pwede ta ma-reverse. So, may ara kita gina-apply sina, no? Para ma-reverse ta ang itsura sang enamel, no? Instead sang mga ano na, no? Pare sa adult nga gina-crown na natin, gina-veneers or banding, whatever, no? So, amo na ang dapat gid nga ma-hangpan sa aton nga mga ginikana, no? Especially may mga kabataan because ang budlay na siya kung malate ang aton nga ano, nga treatment, no? So especially dapat, no, aware sila sa mga ginainom sang ila kabataan, no, nga tubig, no, kay base kung kay isa gabakal sila sang tubig nga amo sina, pero ang fluoride content, no, sang tubig nga ginainom nila, no, because ano man gid siya raguman magi, no, need man naton si fluoride kay isa ka mineral, no, pero kung magsubra amo lang nagaling, no, pwede magpa-discolor sang aton nga enamel, no. So the application is same with sa bata kag sa tigulang man. So may ara lang kita nga recommended lang gid nga amount, no, amo na abal ko sa mga especially may mga infants, no, may mga babies bala nga giinom gatas pa. Oo, kundi gamit sila. So amo na, no, sa drinking water nila, si check dila ang kaysa gabakal sila na sa tubig, no, nga ready ano na lang para at least, no, magamit, no, sa mga didi sang bata. So muna i-check niyo nga may ang label, so bali 0.7 milligrams per liter sang fluoride lang ang pwede. So which is safe, no, amo nang ginahambal sa aton sang DOH. Pero at least may idea tong tagpalmati magbakal silang ay amo na gali, no, ang baklon ko. So because sometimes ano bira juman magi mo ka nami man gid kun may mga especially kun gabakal nga ano bala may mga friends sila and then why sila kahangot na pwede gali mag-cause, no, ng other nga fluorosis or mga symptoms later on, no. So basi hindi lang skeletal, it might, no, basi pwede mag-cause ng other nga problems, no, because may mga other nga skeletal kag non-skeletal nga fluorosis, no. So amo na at least, no, dapat daw aware ang parents, no. So amo na, so at least, no, na may ara kita nga ano nga nahangpan sa ginatawag naton nga dental fluorosis, no, kay because depende sa type, no, sang fluorosis o kay isa, no, kay tungod sang aton nga lifestyle, aton giniinom nga fluoridated water or base sa formula kag base matulon sang kabataan, amo malanggid na ang dapat naton nga panumdumon, no, ang mga amount sang fluoride nga halin sa aton nga toothpaste. So amo gid na ang ginapanumdum naton sa aton mga ginikanan.
1: Okay? Sige, Doc. Thank you so much, Doc, and happy Sunday sa imo.
2: Thank you so much, man. Nadiman magi kay sa tanan naton nga pagpalamati. Happy Sunday to.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Mayong aga sa kay Ma'am Nurses Fortuno dira sa May San Miguel. Salamat gid sa pagtutok. Dayazun Pineda, Dayazun, wala ko pagalit na ano, ah, replyan ng imong message na overlook ko sa nagligad. Balikan ko karon. Happy listening man sa nagatutok. Sir Andy C, mayong aga. Sir Stephen Fanega, salamat gid sa pag-monitor always diri sa RMN. Sa kay kagawad Noel Cuscoella, nag-monitor diri sa RMN Iloilo, RV Chris Caceres. Kag sa iban pa, standby na sa masunod nga programa diri sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo alaga, Drajuman Magi Eresuelo Malariado, kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan.
5: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan.
5: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect Formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
11: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: Sa opisina, pirmi ka mala nag-atubang sa computer?
11: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
12: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
13: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
14: Gold!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold.
3: Al sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangka mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Kira tong score gani?
3: 470.
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Ilong kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
0: Mighty C, mabaka ang abutika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Husa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabaka sa mga butika.
6: Ako, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
7: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
8: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From EQ dry, then EQ pads.
10: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: Guys, alam niyo bang McDonald's chicken filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo.

0: juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver's Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras tatak, alas 10:43 na sa aga.
3: Mr. Kag Mrs., why is expenses? Sumra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisin niyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., why is expenses?
2: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
4: Kag Mrs., why is expenses?
2: Subong adlaw, September 13, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag babatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong makaupod sa pagpangalagad. Ako si Radyo Man Jailin Tamayo para on.
4: Kag ako naman si Radyo Man Lyneth Fernandez Silatriz.
2: Maayong aga, Radyo Man Lyneth.
4: Maayong aga, Radyo Man Jailin.
2: So, matapos ang star sa buhaw.
4: Ang mag-indicate, ano na kita, Berman.
2: Ay, ikaw ang star ng Pasko.
4: Star ng Pasko.
2: Gatong-tong na pala sa bosok, ano?
4: Tingay, wala pa kalabanan, do wala pa naka-decorate.
2: Ah, wala pa man.
4: Finishing touches.
2: Ah, okay. Okay, ikaw, dapat nang sinapin na kababaw sa ano. Ginatungtong. Pero sa kadamos ang stars, daw iba nagwanibotang man sa dahil.
4: Importante nila sa babaw.
2: Igatiyog-tiyog nila. Hindi.
4: Oo.
2: Pero sa mga aga, ti... Nantawon to sinamangin star natin sa Entrepreneur of the Day. Sino ba lang star ng entrepreneur natin sa mga adlaw, Radyo Man Lyneth? Istoryahan natin ina, kaupad ang aton nga financial educator. Yara na sa aton nga linya, si Ma'am Bingbing Josue. Remote lang, anay. Good morning, Ma'am Bing!
4: Good morning, Ma'am Bing!
5: Good morning, Radyo Man Jailin, Radyo Man Lyneth. Kanami, kamatian, sang inyong kadlaw. Daw, happy, good.
2: Oo, mag-amali pa yun, good.
5: Oo, nati, Ari, ano lang kita anay, phone patch lang kita anay kay Ari kita diri sa Tobias for year antique sa akon dutang ano ginmatan o gintawan no. Tungod nga ti may ano no may ganap sa family no. So salamat, good morning sa aton sinisuki ng mga tagpalamati, especially sa aton mga kawais na gid no nga mga kasunod sa atong sininga programa, Mr. Kagnisis, why is expenses, kagabay sa sininga aga, kita ang makatagpagin, makadugang sa mga mapuslanon ng mga ihibalo kayo, mga tips, no? Agod nga maano kita, no? Maka-level up sa atong sininga financial life.
2: Yes,
5: mayong aga.
2: Mayong aga, good ma'am. Kag happy Sunday dira sa inyo. Subo nga aga, Ma'am Bing, ang atong nga main topic, natuhoy sa mga, kung kaisa makabatsyag ka na nga doon, ako na bala ang family ATM. Ano bala ini mga family ATM nga ini? sa paano ini nga malikawan, kag kung ara ka sa amo sinang sitwasyon, ano balang dapat naton nga obrahon? sa pag siguro nga ma-manage gihapon ang aton nga personal finance kag ang aton nga mga expenses. Nga hindi kita bala magpangita sa aton nga income kundi ina siya nagakadto. Pero ante sina Ma'am B, syempre may ano kita, may star. Entrepreneur. May star of the day ang aton nga entrepreneur. Nga iga feature subong adlaw, isa na naman ka Pinoy Ma'am B. Nga ginbansagan nga Juice King of the Philippines si Alfredo Yao. Sino bala ini siya kag ano ang matun-an naton sa iya nga leksyon Radyo Manlineth?
5: Oo. Naka-research ba ang aton nga Adyan Radyo Manlineth?
2: Oo, pod kami ni Kagina, ginasarya kami. Sino niya si Alfredo Yao nga naman? Naka-comply ako sa assignment to me. Nagatinguha man, ma'am, ah. Di,
5: maayod yun.
2: Oo.
5: Pero, si nagatinguha, may star ka.
2: Ari na sa bio ko, ma'am, namadahan mo. Automatic. Yes. Pero, ti, sa aton nga pagpanalawsaw about, panalawsaw, ang aton nga entrepreneur of the day, si Alfredo Yao, sana silingan natin, ma'am, ang ginabansagan nga entrepreneur, Juice King of the Philippines. Si Alfredo Yao, Radyo Malineth, kag Ma'am Bing, ang isa ka Pinoy businessman nga founder sang ZestO Corporation, ang kumpanya sa likod sang iconic, sang bata kita, isa ini sa luyagin natin nga baklon permi kag imnon nga drink ang ZestO.
4: Sa una daw, wala pa ginabi Radyo Manjoylin sa mga kakompetensya. Ano daw mo ginaya ang baon starters,
2: yes,
4: ang mga kabataan, especially sa elementary. Kay mahapos siya daan balunon. Mm-hmm. Hindi siya balang isulod mo pa sa botilya, isulod mo pa sa imong balunan sa tubig. May chance pa siya nga maula.
2: Mm-hmm.
4: Araya, may nakapak na nga daan. Kag very affordable ang presyo. Pero antes, ina Radyo Manjoylin, antes siya nakatukos kod sa iyang negosyo nga ZestO, naghalin man siya si Alfredo Yao, naghalin man siya sa hindi man gid amo naka may manggaranon na pamilya, although tiang iyang na amay Chinese, sa edad pa lang 12 years old na ano na siya na ginbayaan na sila sa ilang amay, kay nagtaliwan ng iyang amay, ti siya ang napilitan kay anom sila nga magutod, siya ang subang. Ti kun ikaw ang subang nga bata sa una, kapin pa kay lalaki siya, wala siya sang choice ang time nga na kundi ang magserbe nga amay sa Ilapuloyan, kay ti ang nanaya nagbaligya sa kilid sandalan street vendor. So siya nagpangita man siya sang paagi kung paano mabuligan ang iyang iloy, kay ti anom sila kabilog, kinanglan niya man mag-step up para makabulig man sa iyang ginikanan. So sa edad pa lang 17 years old, naggamit siya, gingamit niya, nagloan siya ang iyang gamay nga loan, amo to ang ginagamit niya agod makatukod, makaset up sa iyang magamay nga printing press.
2: Oo.
4: Para sa mga packaging, ang ngalan sa dosang time na to, Soul Mark Commercial Press, nga ginkuha ang ngalan halin sa ngalan sa iya iloy nga si Soledad.
2: Pero kumating lang aton nga mga tagpalamati Radyo Manlineth, nga nga do bata pa siya, negosyante na siya. It's because nga wala man siya gali makapadayon sa iya nga pagtuon.
4: Mm-hmm.
2: Bangod sa nga tuman nga kapigaduhon, kailangan niya mag-step up para sa pamilya. So amo nang rason nga nagtuon siya sa pagnegosyo sa paagi diri sa iya nga printing company o kon printing business, sa kamo nga tion nga naghalin lamang sa 3,000 pesos niya nga nakuha sa startup financing. Ma'am Bing?
5: tama ina no, kag siya no typical gid niya sa pigado gid siya nga 12 years old pa lang napatay ang iya sining father, maybe kay Chinese ang iya nga father.
2: Yes,
5: so
2: ma'am.
5: May pagka negosyante gid inaguro ang iya nga father. Unfortunately, nagtaliwa, no, sang gagmay pa sila, no, kag nagutang gani nga severe poverty, no, wow. Severe poverty gabe, o kag ang iyang Elois dit dandor, kag nagabulig siya to the point nga kung kaisa matulog siya sa kilidalan nga ano lang, no, inang karton ang ginahigdaan, no, o. So ina pero ti ang nag-eskwela siya, natapos niya ang iyang elementary kag high school, pero sang college wala niya matapos ang iyang ining kolehiyo tungod man sa kapigaduhon kag ti breadwinner na siya kag amo na sa ginhambal mo radyo man Linette nga sa edad na 17 years old pa lang amo to ang pag nag-apply siya sang loan, no, sa karon na bangko nga ginatawag nga DBP, no, sa tuan na isang amuto nga tiyempo, iba na ang yung ngalan. Pero sa subong, amun na ang Development Bank of the Philippines. Sa 3,000 na loan, para mag-put up sa iya kaugalingan na printing business.
6: Yes.
5: No? Kung nga ang nakasunod siya sa printing business ngayon na, tungod man sa iya na mga nahibaluan sa iya nga pakaisa na amo ang employed sa isa ka printing business, no, mm-hmm. Ang iyang pakaisa, no, and then, no, itadayon ko lang, no, sang ano, so nangi sang 18 siya, sa legal age na siya, so mo nagida nangi na business na siya, so wala na siya nakapadayon sa iya sining na college na tapuson gid, mm-hmm. No, and then sang nag-age siya sang 27, no, late ano 20
6: after
5: 10 years late 70s, no, sang late 70s sa isa ka business trip, no, sa Europe, no, dito na discover niya ang Doy Pack, no, stand up na pouch para sa na packaging niya technology, no, amo na niya nga nakita nung ati, amo na nang maano natong susubong na ginagamit sa mga fruit juices, no.
6: Yes.
5: So initially ang mga local manufacturers ni nag-reject sang sina nga idea sang stand up na packaging, no.
6: Yes. Eh,
5: pero ti wala siya nagano, wala siya na ano sa sina kasi nakita iya personally iya ang potential kasi dito sa Europe ina, no, nangin na nagamit na ina. So siya mismo, no, nag-formulate sang iya sining juice kag amo to nga nag-ginagamit na, no, ang technology nga ina, na packaging technology nga amo na na gin na ano na bunag, no, ang Zesto. No?
6: Ang Zesto naman, Mambing, ang paglunsyar niya ini, di ba, 1979 yan ni na-discover ang Doy Pack. Sang 1980, given nga wala may nagbaton sa iyang mga companies sa amo nga gin-propose niya, ginbuksan niya ang Zesto nga brand, no, kung ginsiguran niyang Zesto brand, 1980, a year after. So, initially, nag-operate ini siya paagi sa Semexco Marketing Corporation nga suno sa mga pila ka mga sources nagatudlo man kay Yao bilang founder sa ininga corporation. So ang iyang ang iyang business idea nga Zesto nagalin sa tinaga nga zest nga nagasuggest sa nga citrus freshness o kon with o nga naghahatag naman sa distinctive sound. So actually bakal siya sa mga kids, no, ang mga usually ang mga kids do may amo na mo nga may sugpon bala sa mga ngalan bala sa mga butang. So Zesto halin zest gani may sweetness, freshness nga naga-imply bala kay kun kaisa mabatian mo ang isa ka ngalan sa product na ano mo dayon mabalaan mo nga ma-recall mo siya. So very ano man eh, very wise man eh para sa isa ka businessman kaangay ni Yao nga gin panumduman niya man, Mambing, ginangot niya man sa produkto ang ngalan nga iya nga ginpresentar sa market.
5: Yes, tama yun na. No? Kasi sa mga negosyo, importante ang branding na ginatawag, no? Kaya siyempre sa marketing nga mas madali nga i-market ina. Kasi siyempre sa mga kabataan naton, ginatudlo nga dapat healthy, mga juice, mga amuna, no? So, nakuha niya gid na, no? Ang market, ang pagkasinanglan, ang gusto sang ano, no, sang market, no, especially sa mga kabataan.
6: Sa pagpadayon ang iyang business nga Zesto, syempre we all know nga nangin ano ini nagsanyog gid ini kay bisan kami gani parte pa ini sa aton nga childhood. Ang iyang product ng in business empire na ang iyang isa lang gid ka product. Nag-expand ini Ma'am Bing. Halin sa Zest-O, may mga soft drinks na siya, noodles, kagiban pa nga mga produkto. Kag sa manufacturing, nagtanyag man siya sa packaging, kag mga toiletries. May ara pa gid siya sa bangko, ma'am, nga gin venture. Ang Philippine Business Bank. Kag may mga

0: tagid, no, damo ng mga flavor sa mga juices, no?
1: Mm-mm.
0: And then nag-extend tagid siya sa ibang tagid nga mga ano, no, nga mga klase sa pagnegosyo, no?
1: Yes.
0: At sa ano na, no, sa aviation, no? Ang Zest Air, no? Iya man ina, no? Nga eventually siya gin ano ina, no, gin ano na sa may Air Asia. No?
1: Mm-hmm.
0: So ano gid no negosyante gid siya kag amo na kun negosyante ka gani no hindi ba lagi na ano man naton nga kinanglan kun entrepreneur ka ma ano ka gid no ma pangitaan mo gid tun-an mo gid kun paano mag innovate no ma expand ang business no so very inspiring ang ining story no ni Sir Alfredo Yao, no? Mm-hmm. Kasi sa subong, may ara siya nga foundation, no? Kasi
1: wow.
0: Mugilina, no? Giving back, no? Sa mga blessings nga na hatag sa iya, ang kadalagan sa iya sa business, no? Nga sa karon ang iyang net worth is $295 million US dollars, no? Mm-hmm. Mapon mo.
1: Kag nabilong siya ba sa
0: dollars?
1: Mm-hmm. Oh, nabilong siya sa Philippines 50 richest according sa Forbes 2026 nga profile lists. So, ano ni pamatuod na gid yang dako-dako or layo na gid sang nalabot sang iyang idea, sang iyang pagrisgo sa patag sa pagnegosyo mambing.
0: Yes, no, kagti lang taon dyan nato, no, wala siya nakatapos sa kuleyo, no,
1: mm-hmm.
0: pero nanginegosyante siya sa bata pa lang, no, makon mo 12 anyos, no, involved na siya sa negosyo, sa pagbaligya, no, street vendor siya, upod ang iya sini nga Iloy.
1: Mm-hmm. Kagti, syempre, angot sini ma'am, may natunan kita kay Alfredo Yao, kag may ma-relate man naton ini sa aton nga mangin main topic sa buong aga, Ma'am Bing, ang mga tao sa, o kung miyembro sa pamilya, nga kun ka isa naga-serve na bilang emergency fund sang tanan o kun sang kalabanan sa iyang family member it could be someone nga subang pwede man nga middle child mayara man sa mga kamanghuran nga pwede nga makauyat sa amuning o kun mabutang sa amo sini nga sitwasyon nga dapat naton man nga mapanugyanan angot sini Ma'am Bing. Yara mo ko ng agot.
0: Oo, good.
1: Kaya mo na, nga, napaminsan na natin.
0: Sina Juman Limet agot, by the way, sina Juman Limet agot.
1: Subang, subang.
0: Subang.
1: Subang, pero doon layo. Di siya nga maglabot sa amin nga sitwasyon, ma'am. Anyway, so, sa liwat, sa Alfredo Yao ang aton niya, aton nga entrepreneur ang Juice King of the Philippines ang aton naman nga may mangin topic ko amo ni ang family's ATM are you becoming everyone's emergency fund so pamangkot nga hindi lang isa ang makasabat kundi madamo sa mga Ilonggo sa mga Pilipino nga posible makakonsiderar sang ila kaugalingon nga at some point sa ila kabuhi naging sitwasyon nila ini o kon pwede nga sa subong amo gid ni ang ila nga ginaeksperyensyahan so una nato nga pamangkot sa imo Ma'am Bing nga abala nga ang kalabanan sa mga Pinoy nga mga family sa imo observation bilang isa ka financial educator nagkadto lang sa isa ka tawo nga nag-earn sa pinakamadamo nga income o kwarta sa tiun sang financial nga pagkinahanglan.
0: Yes, no, tama ina, no, kadamo sa tubong, no, sa Gyapo, no, nga, wala ina, kung kaisa sa kuno magulang ka, or kamanguran ka, no, or ano, no, pero ang ginatanaw, usually, no, nga, kung sa pamilya, sa magulutod, kung sino ang ayuhan sa iyang, ano, nga, iyang sitwasyon sa pangabuhi, meaning, okay, ang iya sining, income, no, or maybe abroad, no?
1: Oo.
0: Yan po na ang pagtanaw natin, especially sa mga SW, kung abroad gani, as if dogatubod lang ang kwarta nung pananaw sa kalabanan, no? So, ti, kung na amuna gani, so, ano na lang, no, ginasaligan na lang amuna perme, no, ang ginakalatuan, no? Kung may pagkasinanglan ang konsino ng miyembro sa pamilya, like sa panahon sa mga emerhensya, no? Sa gigpermi ang gina katuan o kung ginapangayuan sa bulig. Mm-mm.

0: kaga hindi lang na within the family, kundi bisan sa mga relatives, no? Nga ti ginatanaw, nga ti amuna, no? Mas especially, no? Especially kung makita, abi, kung sa lifestyle mismo, no? Mm-hmm. Kung dako ay ang kalabanan nga pagtanaw natin kung well-off is that dako ang balay, mm-hmm, may salaktian, mm-hmm, no? May amuna, no? So, ti amugid ina ang ating nga ginakalabanan, no? Nga ginakatuan, agud pangayuan sa nga bulig, no? Or kung kaisagan ni, nangin, ano na, nangin kinaandan na, nga sta ang pag ano pag ang responsibilidad, mm, para sa iya kaugalingon nga bata dito na lang isalig, especially no, especially kung abi may obra siya, mm, no, diri man sa Pilipinas o kung sa sagwa no, wala sang kaugalingon nga pamilya pa or single,
1: yes,
0: pa no, or laon na muna ba na, mm-mm, na may ano may maayo nga income or regular income. So siya mismo ang ano ang ginakaladtuan nga amo sa sina no, tungod nga kita ti close kita nga family kultura gid ina nato no, kag kun ka isa ang ginahambal bala nga utang na loob no, like ang abila like ang magulang no, ang magulang kay ti syempre kung magulang usually amo ginang una nga ginapa eskwela nakatapos, mm-hmm, nakaobra no. So, ti hindi ka na mag, ano, hindi, ginapunggan pa kung kaisa, mm-mm, ang imo nga pagpamana, mm-mm, o pagpangasawa, kay ti may ara ka pa dapat nga paiskulahon nga mga manghod, mga muna ba na, no? Kung baga, naging responsibilidad mo na, no, ang imo man mga manghod sa sina, no? And then, eventually, nga daw na andan na lang, eventually, bisan ang mga manghod, no, may kaugalingon na silang na pamilya, kung kaisa nga magkulang sila, o kung, may pagkakinahanglan abi no sang let's say sa emergency amo man gyapon si manang si manong man gyapon ang kaladtuan no. So amo na isa sang mga ano naton kultura kag ang ginatawag tagid nga inang sandwich generation nga ginatawag,
1: yes,
0: no, isa man ina sa mga rason man nga ti ang aton nga mga ginikanan kung kaisa wala sila iya naka-prepare sang ila sining retirement,
1: mm-mm,
0: no? Or may kung kaisa, may pension man, pero kulang, mm-mm, ang ila sining pension. So, ang bata, nga medyo okay ang iyang finances, may obra o abi, naka-pamana sang seaman o kung OFW or... Oo, or by a farm.
1: Bayan.
0: No? So, siya na lang ang nag-aabaga sa sina, no? Nga daw, ano ba na daw gina-expect na sang iba nga siya na ang dapat na mag-uyat sang sina na ano, na responsibilidad, no? Which is, hindi dapat, no? Hindi dapat na, sa yes, no, mapangayuan sang bulig, sang mga pero hindi nga maging kinaanda na lang nga siya na lang termi,
1: yes, nung
0: kung kaysa malipatan na ang iya kaugalingon no nga pagreparar sa iya man na pag-retire.
1: Mm, doon nangin norm na abi diri sa aton sa Pilipinas, ma'am, kag doon nangin parte sang kultura sa mga Pilipino nga kung sinulang gani ang may dako nga income amo na ang ginasaligan, kag usually ang mga subang amo gid na pareho bala sa istorya ni Alfredo Yao,
0: no,
1: nga
0: yeah,
1: hindi man kisa hindi man sila gid obligado, pero kay ti do na instill na bala sa ilang akon ikaw gani ang magulang, antes ka nga kun magmaayo ng imo kabuhi, dapat balik doon mo gid ang imo nga mga manghod, ikaw gid ang mapaeskwela sa ila. Bisan pa wala ginahambal sa mga ginikanan, pero ikaw mismo kag kita bilang mga Pilipino ma ano gid ya ma close gid kita sa aton nga families, kag yeah, mapinalanggaon gid kita sa aton nga pamilya, especially sa aton nga mga utod. So kis a bisan hindi ka pag i-oblige, ikaw mismo ang nagatake sang responsibility,
0: okay, yeah,
1: sa
0: that.
1: Oo. Pero paano bala mam being naton mabalaan nga ano bala ang mga signs, paano bala naton masiling nga daw ikaw na ang family ATM?
0: Yes. So, ti sa imo na nga pag tanaw iya nga tinokomo na lang nga inabala nga kung ano ang ilang kinanglan daw ikaw na daw nagsalig na lang, no? Napunta na nila ang hindi lang kung kaisa ang during emergencies or bisan mismo ang ila kaugalingon nga responsibilidad, let's say abi sa ilang kaugalingon nga kabataan, no?
1: Mm-mm.
0: Nga hindi nila mahimo kag isalig na lang, no? So, masens mo yun na mismo ikaw, let's say, pila na katuig na nag-income ka, no? And nakita ni mo na ikaw mismo, wala ka pa savings, wala ka pa sa may naipundar, no?
1: Mm-hmm.
0: So, i-check ni mo ay diin na to ang akong nga mga kinitaan. And then, ma-realize mo, ay, uugali daw na anda na lang ako na lang tanan. Mm. No? So, ma-realize mo, kuti, ano, sa tinuig ni mo, pangabudlay dira para magka-inkab, na wala kaya sang may nasuktan. Kati tanan, ubos tanan sa atin sila na pamilya. No? So, sa sinaabi, ang isa man dira abi nga, kwan nga, patimaan is that na ikaw mismo, pag-abot niya ikaw ang nagasinanglan, no, wala ka na sang kuoton. No, to the point na ikaw naman ang tani makakita sa kusin o nga makabulig sa imo. Mm. No? So, mga realization. So, kung maabot, kung kaisa hindi makitaan ni mo, no, na nagsobra ka sa imo nga pagbulig, kang mag-abot ang sitwasyon na ikaw ang nagakinahanglan, na helpless ka, na ikaw mangali ang mangita sang mangayo sang bulig sa iban, no? Na ikaw na ang magproblema. So, hindi na naton pagulaton na matabuin na, no, na ma-realize naton na ikaw ang nagakinahanglan and yet wala ka sang sang pangitaan sang bulig, no? O persona na makabulig sa imo, no? So, realization. So, wala ka sang emergency fund nga ko agalingon, wala ka sang savings, wala ka sang ipundar. No? So, mag-check mo ina, no? Sa pag, anonimo kung ano bala ang imong net worth, no? Or maybe, wala ka na net worth, negative cash flow ka pa, no? Kahit yes. Kung kaisa, nagpangutang ka, tungod na gusto mo gihapon kay ti kaluoy man ang imong mangod amo ni ang ilang sitwasyon, no? Kaluoy man ang ako ni nabos, ti ikaw mismo ang mangutang para sa ila, no? And ti managatid cash flow ka na asta nga ti ikaw na ya mismo ang nalubong sa utang, no? Yes, may mga sitwasyon nga ina, no? Hindi ang ato na pagpalangga, no? Hindi na na ano, no? Hindi na ang pag ang aton ang pagpakita naton sang aton nga pagpalangga sa aton nga family, hindi lang na sa paghatag sa kun ano nga kinahanglan nila. Kinahanglan matudloan sila on their own, no, kung paano sila nga mag-improve man sa ila sini nga pagpangabuhi, no, nga kung may kwarta sila, kinahanglan i-manage man nila maayo ang ila sini nga kinitaan, mag-save man sila, mag-prepare man sila sa ilang nga emergency fund para nga sa tion sang ila nga mga sitwasyon nga nagkinanglan sang emergency fund, hindi nga magkadto sa imo kundi may natipo na sila. So whatever nga malen, so muna basic na po, no, kag amo nang ato ginatudlo diri sa Mr. kag Mrs., no, nga kinanglan mag-save gid para sa mga emerhensya. Yes. Kay parte na ina sang aton nga kabuhi.
1: Oo. Abi mo ma'am, kag Gerge Malineth, namikid man sa Balatsyagon, abi nga nagabulig kita. Kung balaan mo ba, especially kung balaan mo nga nagatinguha man ang ginabuligan mo. Pero kung sa mga sitwasyon, abi ma'am Bing, ginabuligan mo siya kati siling gani nila, tudluan ang tawo nga magpangisda, magpangita sang iya man mismo nga magfish, magpangita sang iya pala nga buyan para nga tayo yon ang imo nga pagbulig sa iya, hindi nga sa isa lang kaadlaw. Pero kung makita mo bala nga ay sige ko man, sige man ang bulig ko, ginabalan ko siya nga magnegosyo, mag-invest sa amo sini nga makabulig bala sa iya nga adlaw-adlaw nga pagkinahanglan, ugaling do wala man siya naga tinguha, wala man siya nagasugod sa ginahambal ko sa iya or ginasuggest ko sa iya nga obrahon niya. Ano ay han ang pamaagi ma'am nga ma-stop naton ang ini nga cycle nga sige lang bulig lang nga bulig, actually hindi siya cycle mo. Bulig lang nga bulig, the one way process lang siya. Ikaw lang gid ang nagahatag, sila nagagain lang nga nagagain, wala nila ginabuligan ang ila kaugalingon nga at some point sila man mismo makabulig sa ila sitwasyon ma'am.
0: Yes, no, tama ina, no, nga kinahanglan sila mismo ang magbulig, no, sang ila sini nga kaugalingon, no. Ang masubo pagid nga gabulig ka sa ila, nangutang ka para sa ila, and yet makita mo sila, no, nga patuyang kung sila, kung sa ila kaugalingon nga income, mm-hmm. no, nga nakita mo may mga parcel nga ginadeliver sa ila. Hindi wala. Tapos, sa pag-abot sa mga emerhensya, ikaw iya ang taugun. Mm. So, hindi ba lang masubo abo sa sina, no? So, importante gid nga ang aton na ano bala, ang aton nga ihibado no nga ang pag ano naton, tipigan naton ang whatever naton nga gintangabudlayan, no? Kasi hindi sa tanan nga panahon, yes, no? Manami ang balatyagon kung ikaw ang nagabuli, no? Especially sa imo nga pamilya, no? So, kinanglan may ano ina, may limitasyon. So, paano komunikasyon na magluwas na ginatudlo mo sa ila na kinanglan mag ano na sila, so ano mo gigasta lang ako dere,
1: yes.
0: No, ti ako nagatigulang na nagamat-amat na batyag ang akong nalawas, no, may kaugalingon man ako ng akong pamilya kung may ano siya abi, no, so dapat kamo no mangin responsible kamo kay ti namana kamo nang asawa kamo. Instead na isa lang inyong bata, nagduha, tatlo, no, nga hindi nyo nagali kaya, gali maghatag kung ano ang ila sinino makinanglanon, no. So, maging klaro, no, komunikasyon, very important, no, especially sa aton man, mga OFW, no, hindi nga ang tanan na ginapahayo, hatag dayon, no. Tagaan sang, ano, sang limitasyon. Okay, gid ang pagbulig, pero kinahanglan magpain sang imong kinitaan para sa kagalingon nimo, no? Kung wala ikaw sang kaugalingon iya nga pamilya, no, wala ka pa sang banaabi or kabataan, no? So preparahan nimo ang imong future self, meaning sa imong pauli, no? Hindi nga nagaedad ka na sang 60, 60 plus, kinahanglan mo gihapon nga dira ka sa ano, sa abroad. Kahit may ginasagod ka pa nga ginikanan, may mga balapian o ano na, no, may utod, no. So yes, no, bulig pero kinanglan may limitasyon.
1: Yes.
0: So obligasyon ang mga ginikanan, no, sa so, muna nga ginaano ginaton nga aside from saving, planuhon gid, no, invest amo gina-i-learn nato man, hindi lang nga save but invest. Invest sa mga legitimate investment instrument, no? Hindi lang kung ano da ang uso, kinanglan may ara ka man. Kung si ano to, kinanglan hindi ka maulihi. Mga muna bala, no? So, ang mga kinitaan, naging pangabudlayan, kinanglan natin na may plano kita, sa diin bala part of it, sa diin makadto. May emergency fund, kinanglan may ara ako, no? Or abi, may funds ako para sa akong nga family, pero amo lang ini every year ang i-allot, i-set aside ko para sa ila. Pagtapos na sina, wala na. Kasi may other financial goals ako. Kasi nag-invest ako para sa akong nga healthcare. Kasi mabatsagan ko na gani na nag-ano ng akong nga lawas, no? Para sa akong nga pagtigulang, may ara ako nga healthcare. Or may investments ako. Kasi gusto ko nga pag for good ko, may ara ako nga passive income na halin sa akong mga ma-investment, no? Or maybe may negosyo ako nga makahatag sa akong sang income, no? Magpauli ako sa Pilipinas na hindi na ako manukot sa kunsin o nga ginbuligan ko, no? Or mag-expect ako sang bulig sa kunsin o nga ginbuligan ko. Kaya dapat kung magbulig kita, wala kita nag-expect na sang return. Amo na kinahanglan nga may ano nga may limitasyon, no, kag klaro ina sa inyo nga ginabuligan. So communication is very important, kag ang pagiyaman ang imo nga na-learn diri sa aton sa programa naton i-apply kag itudlo man sa family.
1: Ang magluwas sabi ma'am sa pagpalangga kag kaluoy naton sa aton nga pamilya kun kaysa isa pagid sa mga factor nga nag-affect kun nga nagabulig ang mga especially ang mga may dako nga income sa ila pamilya bangod na hadlok sila sa hambalon sang iban, kiti may iban gid daan nga people pleaser tama an balas ka affected sa hambalon sang iban nga kapin pa kun ikaw may dako nga income hambalon nga kag makita ang do naga-thrive ka sa kabuhi hambalon nga baw do sa sino-sino na sa do wala man gabulig sa iyang pamilya. So daw hindi man nila gusto ga kaapektuhan gid sila sa hambalon sang iban. So paano bala man being magset sang financial boundaries nga wala ka man nagagwa nga gidinaloka sa imo nga pamilya?
0: Yes, no, so ti ang matuod sina iya ang makahambal sa sina kung nagabulig ka or what mismo ang imo pamilya, no. Hindi naton pag in-mind kung anong hambal sang tao kay kun amo lang ina ang aton sininga nga ano naton nga kung anong expect sa ibang katao amo na daton aton nga ihimuon, no. What is important is that gabulig kita no sa aton masarangan, no sa aton masarangan na to the point nga hindi ka man magsakripisyo. Nga by the time nga ikaw magkasinanglan, hindi mo kinahanglan na mangayo sa iban. Kay kaya mo ang mga emergencies na pag-abot sa imo sa ninyo kabuhi, no? Na kaya mo ang imong no, i-provide ang imong kinanglanon sa ulihi, no, kun wala ka na sang income, no? Kay ti ang aton hindi ba lang aton na pagtrabaho, hasta lang kita sa 60 or 65, no? Pero after sa sina, dapat nung may ara na kita nga passive income nga i-enjoy mo na ang imo sini kay the best life mo gid inatani iya, no, sa imo nga pag-retire. Kati with your investment, may ara kay emergency fund, no, may solid financial foundation ka, no, mahin matawhay matani ang imo nga pagpangabuhi nga wala ka na sang may ginapanumdum pa, no. So by ilang na diya ang hambal sang tao, ang importante is ginahimo mo ang imong obligasyon sa imong pamilya kag sa imo sini nga kaugalingon, no? Kay ti syempre ang pinakamaayo nga magbulig ka, ti hindi mo na kinahanglan nga ipahibalo ka sa tanan nga ay nagbulig ko sa amuni sa ako nga namangod ay sa ako nga ginikanan. Hindi mo na kinahanglan nga ihambalon ina, no? So ti ang kay amo man inaabi, no, ang balasian abi sang tao nga well off di kita, no, sa number ko gina ang balay kag ang mga salakyan, no. So those are pero ing ina, no, ginaano gina nato na kun ano ang need, no, hindi mo kinanglan nga magpadako sa kasang imo balay, no. Hindi mo kinanglan kay kun dakoy mo balay kay may salakyan ka, ati hindi ka pag ano na, hindi ka pag manginsuki ka na sa mga solicitation. Pagkabot sa mga emergency ako na, no, wala kaya sa mabaton nga ayuda. No, syempre, of course, no, wala. Kasi syempre, kung okay ang imo nga finances, indeed, no, nga hindi lang nga sa makita sang tao, but ang imo nga network, yes, no? Ang imo nga network. Kaya hindi ba na siya na yan nga pwede, ako ang imo balay, may mga salakyan ka, pero ti utang man na gyapon, no? Mga utang man na, no? Amo na usually kung sa isa, no, may mga kauturan man gikita, kati kulang ina gani, no, or ang ilang nga pag, iyo ba daw sa pag-manage, no, kati ginalantaw, na ti asset na ang balay, no? Ano na, ang manggad mo na, no? Pero kung nantao natin, ang dako nga balay is, ano na, liability ina, no?
1: Kliyente, tubig.
0: Yes, mga maintenance dira. Nga ti ang imutami common natin, ay padakoon ko ini, kati ang akon na kabataan, mag-ano na, diri sila sa akon. Pero ang makabataan, eventually, especially kung makapamana, pangasaw, gusto na nila iya, na mag-separate sila, no? Kaya number one din na, hindi ko gusto nga, ano, nahilabtan, mamuna ka lang. Siyempre natin ginikanan, no, gusto lang man nila nga makagiyaman, no, sa mga, ano, no, sa makabataan. But of course, no, nangin choice man ina, no, sa makabataan, no, younger generation, nga mag-separate to preserve sa maayong relasyon,
1: yes,
0: no, sa mga in-laws, no. So, hindi kinanglan ang dako nga balay, no, kahit di matuod ako ang imuha balay, no, may duwa kasalakyan, pero ti mga utang man ina, kag hindi, wala ka na sa kapasidad na magbuli ka mismo sa imo ginikanan nga nagakinanglan, no, kahit di napuno ka na sa imo sining nga balayran, no. So, manage your finances, nga still, makabulig ka sa imo ginikanan, nga ti syempre, no, obligasyon natin sila, no, kati sila, wala sila na naka-prepare sa ilang retirement, no, or nangin professional sila, retired professional, pero hindi enough ang ila sining attention. Wala ina sila yan naka-learn about investing, no. Unlike sa ibang nga tituod, may ara nga nakakita, no, nangin negosyante sila, nakakita sa mga oportunidad, no, maligit ng mga investment na naka-prepare sa ila sining mga retirement. So still basic ang pinaka ano bottom line is i-manage ang finances sang maayo, pinaagi sa pag-apply sang mga correct nga mga ideya, no, kag itudlo man sa mga miyembro sang pamilya para sila mismo will take care sang ilang nga makinanglanon pag-abot sa mga emerhensya. Kaya nila. Kung nagkulang ila emergency fund, so that's the time na magbuli ka sa ila.
2: May ara man guro nga for example amo ning iya sitwasyon makahambal siya nga ti sige na lang kabigong ko na lang nga amo nang akon manggad ang mga hinablos ko nga gin pa eskwela ang mga pakaisa pakaduha biskan imo mga ihada nga gin buligan mo amo nang may mga tao gid ma'am nga amo nang ila gin nakabig nga bawi na lang sa ila pero what if kun hindi sila magbalikid abi sa imo wala man bigin na kahit hindi mo man kumbaga hindi mo bala mabalaan ang values man niya sa isa ka tao. What if nga kahit kaya siling gani naton ko gabulig kita dapat hindi man kita mag-expectar. Alangan mo na sila karon pang tumbuyon kun ara ka sa ital ital. Ti paano naton ma'am kahit doon na naman sa aton nga mga Pilipino abi nga nagabulig ma'am. Paano naton nga untatan ang amo sina nga classic sang mindset nga dapat may nagabulig kita because nga para sa aton investment ina ma'am Bing.
0: Yes. Common ina sa aton no nga mga Pinoy no nga ti paeskwelahon ang aton kabataan tinguaan gid no ang mga ginikanan naton no hindi bala to the point gali nga nagapalangutan no para nga makatapos lang pag eskwela no ang kabataan nga sa pag college nga makatapos sila and then sila na ang bahala sa aton no kumbaga do ginahimo nga mga investment no
2: yes.
0: Ang imong hinablos ang imong kabataan nga para eventually kung may ara sila nga na trabaho gina-expect naton no ti utang na loob ba lang nga ginatawag no pero ti ang utang na loob nga ina yes ginatanaw mo na pero kita nga nagbulig no hindi ginatani naton dapat na i-expect na may balik no so amo na ako naka-prepare ka iya sa imo man emergency no sa mga emerensya sa imo kabuhi sa imo nga pag-retire so okay gid na no happy ka makati naka-prepare kaya sa imo sininga retirement no mabulig man sila ako kung hindi, okay lang.
2: Yes.
0: No? Madumduman nila ako kung hindi, okay lang. Basta akong kalipayan na nakabulig ako sa ila. No? So, ti, depende na ina sa ila. No? Kasi ang ano gani nato, no? Hindi ba lang, madumduman lang nila ako, okay yes. Good. No?
2: Mm-hmm.
0: Yes, no nga, let's say, abi pag birthday ko, nag-greet man lang, okay, good. No? Nag, ano ina, ginapadalaan ako sa cake, no? Nga mo sina, no? So, mga mo sa sina, simple things na nadumduman, no, ang kaayos ang isa ka tao. But, kung kita ang nagabulig, no, so, bulig gani, no, hindi na nga investment na ibalikan kita na pag, ano, ayuhan na sila, balikan din kita, no. And remember nga sila, yeah, nagaplano man na sa ilang kabuhi, na mag, ano man kaugalingon nila nga pamilya, no. So, syempre, ang ilang responsibilidad sa ilang kaugalingon nga pamilya, amo na to ang priority nila, no? So, ti kung kaisa nagapasubo man ang ginikanan, kung kaisa nga mo sa sina, no, nga nagapatabo na lang nga gusto sa ginikanan, kay ti kulang ang tensyon, naginabatsyag, no? Pero, nabatian ang apo, nga may mga balayran pagali, no? So, ti ipuso na lang, hindi na lang ako magreklamo. Pero feeling ko daw mapa-ospital, pero ti, si apo gali amo ni ang mga balayran nakita ko nga hard up ang apo nga ano hindi na ko magreklamo pa sa apon sini nga umagad no? So and then kung kaisa nangin ano ka ina no kumakita let's say ang bata no imo nga apo no and then here comes ginhatag abi no ang need sang ginikanan no sang lola. Balaan siya nga po nga mo na wala na nakuha ang iyang gusto tungod sa kinahanglanon ni Lola. Kung kaisa, no, kung kulang ang pagpalangga sang apo, no, kulang ang pag-intindi, no, so maging negative na ang iyang treatment sa iyang Lola naman. Hindi bala? Kaya ang akon once wala makuha, no, tungod na ginpa prioritize si mama, kami papa, pasulabi, nga maamo sa sinadala, no. So, we need to take care of our future self, no? So, bawas gastos gid and we must learn, no? Paano naton ma-prepare, no? Ang hindi lang mga emerhensya sa atong nakabuhi, hindi lang ang pag-aton pag-abot na mangin masakiton kita, na kinang na naton ang bulig sa atong kabataan o kung sinodira, mautod. So, preparahan natin na kita mismo while nasa productive years pa kita set aside kagid para sa imo kagaling bulig ka sa amo ni certain amount amo ni ang ako niya ibulig no But syempre, may ara ka na yan nga pang emergency fund. Amuni ang akong savings para ini sa akong sininga healthcare, para ini sa akong sininga investment sa akong nga pag-retire. So, kung ikaw bata pa, let's say sa mga kabataan, no, nga nag, ano, sa subong na pamati, no, or sa mga ginikanan, tudluan gid ang kabataan kung paano i-manage, kung paano ang pag-save, no, hindi lang hala, ano, hala, gastos, na kung anong uso kinanglan may ara man, no, na kinanglan, kung may ginabaton nga parcel, kinanglan may ara ka man nga ginabaton, bisan hindi mo kinanglan, no. So, importante sa mga kabataan, no, ang pag-save, no, tinatudlo, gina sa sulod sang panimalay, no, ang pag-save, sa puso man ina sang ginikanan kag itudlo sa kabataan hasta nga madalag ina nila, no. Kag syempre while ginaano gid ginatudlo sa kabataan, being responsible and accountable, no, para madalag ina nila, kag being ano bala mag hindi lang kita nga itudlo naton sa kabataan nga ang ano lang employment lang, no, kinanglan may ara sila nga entrepreneurial mindset, no, like sa kay Mr. Yao nga ato, no, wala iya gani matapos ang iya nga kolehiyo and get very successful gid siya kag madamo ang iya ginabuligan. Ang iya nga foundation, by the way, sa sina ang ginasupport ang education mismo sa mga kabataan, no. So kanami lang sa mga amo sa sina.
1: Ang balikan ta to, mamam, ngambal mo kaina nga kun wala bala na ipaintindi maayo sa kun ikaw may pamilya ka na. Kung may pamilya ka na, kag wala na pension di maayo sa imo mga kabataan, nga kinanglan mo pa nga balik doon ang imo nga ginikanan, nag-create siya sang conflict, dira nagasugod ang problema, nag-resulta pa sa pa, kinanglan mo bala magpili pa between sang imo nga family gid, kag ang natukod mo naman nga pamilya. Pero kung ikaw naman, ma'am, isa ka breadwinner, sa naandan nga ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, kag later on, nakapamana ka, kag... ti ang bana mo abi may obra naman.
2: Si yeah.
1: Ikaw yati mas gipili mo lang yung housewife. Paano na abi kun paano mo ipaitsindi sa bana mo nga kinahanglan mo pagyapon mag-suporta sa imong pamilya ka na, tama, hindi man tama. Ma-compromise sa mga income man sa imong natukod nga family.
0: Yes, tama gid na, no, radyo manimet. No, kadamo sina sa mga sitwasyon, no. So, amo na gani nga before mag ano pa lang, no, before mag-asaway, let's say boyfriend pa lang kamo, girlfriend pa lang kamo, no. So may mga plano na kamo dapat, no. Na let's say abi daw sigurado na gid mo forever kamo, no. So ti tano na ngayon nga daan na nga kinanglan ko pa ba lang nga mag-work ako, no, or gusto abi ni husband nga, oh, sige, ikaw na lang take care sa ato mga manging kabataan, no, ako na ang bala. But of course, amo na nga intindihon man, no, nga, ikaw, well, syempre, nag-avoid ka pa, no, may mga responsibility ka. So, dapat klaro ina sang imo sininga palabanon, no, may responsibility ka sa imo sininga ginikanan, no. Nga, amo na nga, pag nagambal siya nga hindi ako mag-work na lang, mag-focus sa kabataan, paano ang ako nga ginikanan? So, mamo na, no. So yes, no, pwede nga kati si husband niya ato, may kagaling mo na siya nga ginikanan, no? So muna, usually man ang isa man sa mga conflict, no, sa mga mag-asawa, taking care sa mga, ano, no, sa mga nag-aidad, yung mga ginikanan na nag-masakit, no? Nga muna ko kaisa, to the point ko isa, maglainay buot, mga muna bala, no? So kung ikaw ang asawa, no, nga may gina ikaw sa gihapon may ginasuporta ka nga parents, no, dapat hindi ka magpasugot na hindi ka magka-income. Yes, pwede ka, abi nag-work ka, employed ka, pwede ako nga mag-housewife, pero mangita ko sang way nga mag-income man ko gihapon, nga may income man ko gihapon. So may business ka dapat, yes. Housewife ka, taking care sa mga kabataan, si husband nga work, pero ikaw dapat nga may ara ka nga income. No? Kay iba iya ang ikaw mismo ang naga-income, kay ti mahimo mo ang imo nga gusto. Hindi ba na, kay ti may ara ka bisan to si husband nga man ako na bahala, no, hindi ka na makasalig, no? Ikaw mas may freedom ka kung ano ang imo nga himuon, no? May mga choices ka, tungod na nag-income ka. Hindi ba na? So, pwede mo i-give up ang imong work, no? But of course, hindi mo na ita-give up not until na may ara ka nga side hustle, no? Kasi kinanglan mo ang regular income,
2: yes,
0: no? So, while having your employment, pangita ka sang way na may ara ka nga side hustle, no? Nga ka nga side hustle, let's say pagpakasali nyo, hindi ka na sa work, kasi siyempre kung work ya, very ano gid na, no? 8 hours ka sa imo sa mga work, no? Kung ka isa, sa balay, may dala ka pa nga trabaho, mamuna, mm-hmm, no? So, pag okay na ang imong side hustle, ang imong income sa imong side hustle, then, pwede mo na mabuyan ang imong sining employment, mm-hmm, and focus sa imong sining side hustle, sa imong business, be an entrepreneur, no? And then, expand ka sa imong sining business. But, of course, no, hindi mo pagpaano man, ang imong role is, of course, ang pagka-mother, no, pagka-wife, ara man gyapon ina, no?
2: Mm-mm.
0: Priority mo gidi ng responsibility mo man.
2: Mm-mm.
0: Kasi ang pwede ka mag-income ka, so may imo mo, no? Sige, gyapon ang imo suporta sa imo sininga kaugalingon nga ginikana, no? O kung mag-ayuan pagani, o eh, kung what kung si bisan turod ako ang income ni husband, so there is no job security, di ba?
2: Yes.
0: Kung gulti madulaan si husband sa trabaho, at least ikaw, may income ka, hindi magatuman ang imo nga pamilya, na? So, importante gid nga may ara kita nga other source of income.
2: Mm-mm. Sa sitwasyon sang mga ginikanan nga ti siring naton gading wala man sila ya magdako sa sitwasyon nga nahangpan na nila ang ang personal finance, paano naton ini nga paano bala kita nga mag preparar para sa aton yung mga retirement, mahangpan naton nga hindi malikawan, makapangayo gid ya ang aton ginikanan sa aton, or sa aton man hindi naton malikawan nga buligan ang aton ginikanan sa ilang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Pero sa sitwasyon, abi ma'am, nga ko nang kadamo sa inyo nga mag-ululutod, do isa, duha lang sa inyo, or tatlo ang nakatapos sa pag-eskwela, kag kamuman nga tatlo ang ginabalik-balikan sa inyo, iban pag inyong kauturan, nga nagakinahanglan. Sa pagpadayon sa inyo nga pagbulig sa ila, amo nang siling nato, nga wala bala sila ya, sang sign man lang, nga nagatinguha man. Bilang kung kita ang mga natumod nga mga utod, ano ang mapalugyan naton sa ila, Ma'am Bing? Agod nga mahangpan nila ang sitwasyon, kag sila mismo makabulig sa ila kaugalingon, Ma'am.
0: Yes, no, so ti may mga amo man sina nga mga pamilya, no, nga adi duha o may ara nga isa lang ka ano, no, ang nag-ayuhan gid, although nga may mga employed man ang iba, no, pero ti hindi enough ang ila sining income, no, kag usually, no, ang mga ano sina, no, ang malantaw nato nga nag-okay ang ila nga pangabuhi, ang may mga negosyo, no, may ara pagani kung kaisa nga mas may ano, mas may ikasarang financial ang may negosyo kaysa sa empleyado. Hindi bala, no? So, mm-hmm, let's say, abi, ang mga utod nga ina, no, nga wala nakatapos, no? So, kung ikaw iya, employed ka, okay, ang imo sining income, no? Pero ti amo na bala nga kinanglan, may financial literacy kita.
2: Mm-hmm.
0: Nga, financial literacy is bala na ida nga kinanglan, may way kita, may mga ideya kita, may learnings kita kung paano madugangan ang ating income.
2: Mm-hmm.
0: No? So, kung kita, abi, no, naka-ano kita, naka-eskwela kita, no? May employment kita, may side hustle kita nga business. So, tudluan naton ang aton sininga mautod nga, let's say, ano ba natin nga wala nakatapos ang eskwela, kada wala, ano sang ila sininga pagpangabuhi. So, giyahan sila, no? Giyahan sila na mag-ano man, no? Nga tudluan sila kung paano nga maka-income.
2: Yes.
0: No? So, kay kita iya, nakabalo kita, we are, may ara kita nga mindset nga keep on learning paano magpadugang sang ihibalo, paano nga ma-improve ang mga skills, no? So, ano ba na, no? I-assess, no? Maybe, ano ka mo, inang ang inyong nga pagtipon-tipon, dira as family, i-assess, no? Mangintupiko ang kwarta, no? Kahit daw hindi abi common sa aton, no? Na ito yan ang kwarta, no? Ang aton na finances, no? Pero importante ina, bisan sa sulod sa pamilya, with kabataan, no? Importante ina kung daw ano ka powerful ang money as a tool, no?
2: Yes.
0: As a tool, no? So kita nga mga naka-eskwela, nakahibalo kita about the importance of having sang mga side hustle nga ini, paano kita maka-income sa kun ano natin nga mahimo, no? So itudlo ina sa ila, no? And eventually, no, kung makaano na sila sang sina nga mahibalo, So on their own, maybe makambal sila nga, ay oo gali, no, pwede gali ako sa sini, ay may gina-offer gali diri sa Amon, sa Banwa, ang municipal agricultural office na maamo ni nga mga trainings, no.
1: Mm-hmm.
0: Buti ang duta nga ini naton pwede ni nga mangin productive nga maamo na dala.
1: Mm-hmm.
0: So ang ano, hindi sa vlog ang mambal naton nga ang kada isa may ano gid may oportunidad nga mag-ugwad.
1: Mm-hmm.
0: All we need to do is mangin mapisan kita mag mag-develop kita sa ating nga self confidence na may mag-open ang atin ng mga isip sa mga learnings, no?
1: Mm-mm.
0: Keep on learning, no? Ano ba lang ang mga skills? And then connect ka sa mga tao na makabulig, improve sa imong mga skills nga ina, no? O, wala ka man sa skills, paano ako maka-learn sa new skills na makabulig sa akon, na maka-income ako, no? Mm-hmm. So, mangin mapisan lang, but of course, it is a challenge tungod niya kinahanglan na makadevelop sang tama nga mindset. It takes time to develop sang right mindset, no, nga ginatawag. Nga mangin mapisan, no, iiwasan ang mga bisyo, no, kung ano man da nga mabisyo, no, nga ginahimo sa mga spare time. Ang spare time is mangin dapat produktibo. Una nga mangin productive ka, learn ka sa subong nga adlaw, no. Ano ba lang ako na learn, namati ako diri sa programa, ano ba lang ako na learn i-apply ko ini, no? Ano ba lang ang mga guidance na pwede kong mahimo? So, sa sina no ma makaano kita, no, maka step up kita, maka level up kita sa ating na financial life.
1: Nami gid nga himuon nga habit bala ma'am sang kada pamilya nga istoryahan ang mga plano nila kag kun may mga utod gani nga wala iya sang ubra ay hindi naton pagpasaligon nga hatagan lang sila sang kwarta kundi tudloan naton sila kung paano makanegosyo kung paano bala maka-income out sa ginahatag naton nga kwarta kay ti ilain gid ya ang feeling bala kun sila mismo mabalaan nila kung ano kabudlay mag-earn sang money kag dapat nga involve gid ang kada members sang family nga kana ang mag-istoryahan ay gid nga hindi nga mag-istoryahan ay lang kung turo nga ay na gan isang kwarta turo nga ay na sang ginbilin nga property sa mga ginikanan kundi kun paano pagid maka dugang sa source of income para sa palaabuton. Finally mabingang imo na lang pagpanugyan sa aton nga mga breadwinners sa ilatag sa kapamilya nga nagapamati sa aton subo.
0: Thank you so much sa Rajumanet sa Jumana Jaylee, no, sa sining oportunidad sa liwat, no, nga makahatag kita sa mga panugyan sa atong sininga mga kauturan sa atong sininga programa, no. Yes, no, ara kita sa mga sitwasyon nga kita ang dinadawa ano na naandan na palangayuan, no, sang bulig, no, but kung wala kita sang himuon ti dalayon lang ina nga mangin kinaandan kita, but of course kalipay naton nga makabulig so sa aton sininga mga pamilya sa kung sino kada nga aton gusto nga buligan pero kinanglan may limitasyon nga hindi nga mangin kinaandan na nang or mangin habitual na no nga ikaw ang emergency fund ikaw ang ATM no.
1: Mm-hmm.
0: So kag ikaw mismo kinanglan may ara ka nga i set aside man para sa imo kagalingon nga emergency fund kag preparahan ang imo sininga retirement ang imo what if sa imo sininga kabuhi. What if magmasakit ikaw, no? What if early, madula ako sa sininga kalibutan? Ano ang matabo sa akong nga pamilya? So, amo na, nga may kinanglan, nga may financial protection. What if, no? Kung nagrasyan ako sang Ginoo, nga maglawig ako, nga can I take care sa nga akong sininga kaugalingon, nga hindi ko mangayo o mag-expect sang bulig sa kung sino nga utod ko, nga hidablos ko, nga ginbuligan, no? Nga by the time nga mag-retire ako, wala ako sang worries, financial worries, kag I have a lot of choices sa akong sininga himuon, nga hindi lang ang pamilya ko nga maikasarang ako nga ibulig, but of course sa ibang, sa friend ko, sa kung sino dira nga buligan ko, no? So, manage your finances well, no? Ang kun ano nga na income, kinanglan may kadtuan gid ina, no? Hindi lang sa mga kinanglanon, but of course, sa future ni mo nga kinanglanon sa mga what if sa ating nakabuhi, sa mga emergency, no? Kagtudloan, kung may ara kita nga ibalo na sa sini, itudlo naton sa atong sini nga mga kauturan, no? Sa atong mga utod o bisa mismo sa atong ginikanan nga able pa giyaan naton paano pala maka-increase ang income nga hindi kita malubog sa utang no hindi nga hasta ang utang sa ginikanan ikaw pa ang masagot no hasta ang parcel ikaw pa ang mabayad mga amo sa kina no so what you learn kinanglan itudlo man para hindi mangingkaan kinaandan nga ikaw ang emergency fund so salamat sa riwa kag maayong aga sa tanan kag happy Sunday sa tanan
2: happy Sunday ma'am Bing basi may ara ka pa sang luyag nga tamyawon ma'am
0: yeah no of course no luyag ko lang tamyawon diri nga akong mga kababayan diri sa Dao Antique sa Tobias Fournier Antique syempre sa mga taga Ikadak ng barangay Ikadak kaga sa ako mga upo din sa balay si Macy kag si Tessa no? Kag si Ma'am ano kagapon paupod ko sa may bus no? Si Ma'am Allen Alena Alvarez no? Ginahambal ko sa iyang mamati sa subong no? Of course upside family dira sa barangay in Gorilla pa sa kaya Sir Jomer kag Ma'am Jutay upside sa ila sini anak ka upod ko sa ayan din si Sir Jomer sa kay Sir Armando Agdon no? Ang atong sinibag uman nga members ang community of savers investors and entrepreneurs kag iya sini nga bata nga si Marion, no? Kag of course, atong mga suki, no? Nga nagapamatigid sa atong sininga programa, sa atong mga OFW, hindi ko na pag-isasaw, damo ka mga namin na FD friends, kumano, salamat, kag whatever we learn, i-apply gid naton because we are just entertaining you kung hindi ninyo pag i-apply ang atong ginashare ng mga ideya. So, salamat sa liwat, kag happy Sunday sa inyo, salamat mandira kay Rajuman Mark na sa pagpatigay ng siya ano pong patch kita anay salamat Rajuman Jolene salamat Rajuman Nina
2: yes ma'am thank you so me. Much gid sa liwat man sa imuan nga effort bisan nga malayo kag medyo masako man ikaw thank you gid ma'am sa imo man nga expertise kag effort para sa aton programa tag sa kadomingo happy Sunday dira sa inyo ma'am Bing
0: happy Sunday
2: mga karadyo mga nabatian naton si Ma'am Bing Bing Hosueng, aton nga financial educator, subong nga episode, subong nga edition sa aton programa. Sa mga taramyawan ka, Radyo Ma'am Lunel? Gintabi ako na lang sa maayong aga ang Yelatriz kag Fernandez family dira sa Barangay San Dionisio sa Norfel, Iloilo. Kag of course, kay Tuto Hector kag kay Tita Marichu sa Tatoy's Manukanan Seafoods, maayong aga. Good morning, Gid! Kag sa ibang pangay, hindi na natin na-mentionar. Thank you, Gid, sa inyong pagtutok. Dali lang sa aton programa tag sa Kadomingo, ini ang Mister.
1: Tag Mrs.
2: Wise Expenses. Kaupod si Rajuman Mark Daniel Sokaldito ang aton technical partner. Kami ang inyong mga alaga. Ako si Rajuman Jailin Tamayo para onda.
1: Rajuman Lenneth Fernandez Latriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Akong red la nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong nya regla.
6: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Naingidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sample Plus Gold.
4: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod yung duwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusan.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.

0: one prayer.
1: Mm-hmm.
0: So sabi ko, kasi wala akong family rito. So, said my husband and my son. So, yun, nag-aral ako mabuti. At the same time, I'm doing taking care of my husband and my son. And then, yun, through prayer, sabi ko, kakayanin ko to. Kasi, hardworking person naman, hard worker naman ako. Sabi ko, kahit ano na yung mga challenges. So, yun, nung mag-summa cum laude ako, sabi ko, I will apply to Howard University. So, when I went to Howard University, sabi ng asawa ko, you have to apply many university kasi baka hindi ka tanggapin, sayang yung taon mo, you will stop. But I was accepted the same day of my interview, and that was really a blessing to me.
1: Mm-hmm. So how did it feel na finally naka-establish ka ng ng career mo dito sa America?
0: Uh-huh.
1: At nakapagtrabaho ka and you build your life with your family?
0: Uh-huh. What's the question again?
1: Sorry. How did it feel that you were able to establish yourself,
0: yeah,
1: and you build, your life with your family?
0: Yeah, at first I don't expect that I can be in this position right now. When I first came here, I said that para lang, sabi ko, as long as nakapag-provide lang kami, nakapag-aral lang yung anak ko, magkaroon lang kami ng titiran, gano'n. But God bless us so much to the point that I started in school, I became summa cum laude, I went to Howard University, I became academic scholar. So sabi ko, this is really God, it's like something that I didn't expect. And then when I worked, and then it came out, my integrity, strong work ethics, nakita ng company yon. That's why they really took care of me.
1: Mm-hmm. What would you say sa mga Filipino dentists na and other healthcare professionals na nandito sa America and discover na kailangan pa pala nilang mag-aral or take a different professional path kahit nasabihin mo pang mga may mga master's degree doon sa Pilipinas, but then it's different when you're in the United States or other countries.
0: Yeah, it's different, but if that is really your passion, kung ano yung profession mo, if that's really your passion, there's a way. Kasi I realized that our education, once you graduated in the Philippines, you can compete with them here.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mas magaling. I'm not saying, it's my own opinion, na kapag yung training mo is from the Philippines, pag nag-aral ka rito, you would excel.
1: Mm-hmm.
0: And for those dentists in the Philippines, actually, I have a group chat. I already created a group chat. The group chat consists of different dentists from different countries. They were my dental assistants from my company before, and I'm encouraging them to get a license as a dental hygienist, because Virginia law just passed that you can be a dental hygienist here. You don't have to go back to school because of the shortage of the dental hygienist in the US. We have a shortage here, so they passed a law that those international dentists who wanted to be a dental hygienist here, they just need to pass the board exam.
1: Mm-hmm.
0: So I created a group chat, and I'm giving them information so that I can help them to get their license here to become a dental hygienist.
1: Mm-hmm. But again, coming from the Philippines, na natrabaho ka as a dentist, and then starting your life as a dental hygienist in America, was it difficult para sa iyo? Were there challenges?
0: Yes, there is a challenges because I always. Underestimated. Because kasi maliit ako.
1: Mm-mm.
0: Tapos,
1: alam mo yan ang problema nating mga maliliit. People are underestimating us. Ako rin.
0: Yeah, they're always underestimating.
1: And I like being underestimated.
0: Exactly. Before it was for me, it's like, I don't like it. But then I finally said, you know what? I really like it now. Because they underestimated, and then when they found out that, she's really good, or she's very smart, then they were surprised. So, yeah, at first it was, I have to prove, on my first company, I have to prove that, because I have dental assistant, but they're gonna assist me, and they just couldn't accept that I'm a Filipino, or while you be my our boss. Parang ganun ba. So, first month, parang hindi nila matanggap na mas mataas yung position ko sa kanila, but then they found out that I really do my job, and then I'm really serious on my job in doing this. So later on, nalang sila sa akin because of my integrity.
1: Mm-hmm. And what did working as a dental hygienist, you know, teach you na you may not have learned it nung nagpa-practice ka and studying dentistry doon sa Pilipinas? Anong pinagkaiba nito?
0: I am more, kasi actually, when you compare, the job of dentist and job of dental hygienist is very different. The job of the dentist is like to treat the, you know, the decay.
1: Mm-hmm.
0: For a dental hygienist, it's prevention. And I found that I want prevention more than a treatment.
1: Mm-hmm.
0: And that is more important. So, even before, when I was in the Philippines, you know, I did not really practice more because I was only 2 years after graduation. I already moved to Korea. Then I received the job offer. So anyway, being a dentist there is that when people will come to your clinic, kasi masakit ang ngipin, tapos sasabihin nila, bunutin na lang. Mm-hmm. Alam mo yun? Yung lagi, bunot na lang. They do not know that what the effect of that, na mas maging maraming problema later on when they get old. So ngayon, I'm more in prevention. So I want to prevent the decay, you know, the periodontal disease. And actually, I enjoy working with the kids because mas madali sila, mas alam ko, mas magkaroon ng impact sa buhay nila.
1: Mm-mm. Alam mo, mas kawawa yung mga bata sa Pilipinas. Dito, maliit pa lang, kahit 3 years old na, you know, you go to the dentist, you go to the doctor, di ba? Nandoon na yung mga prevention at talagang chine-check sila. I just need your thoughts. What are some of the most common oral health problems na nakikita mo that could actually be prevented doon sa Pilipinas?
0: Dental caries, yung number one yan. And then for sa mga matatan, sa mga adult, periodontal disease. It can be prevented. It's just a habit. You know, it will change the habit, the way we eat, the way we brush our teeth, the, you know, it's just develop a habit. Sometimes nga sasabihin nila sa akin in the dental clinic. Kasi I work in the pediatric dentistry, and then later on I went to a private dental clinic, that most of my patients are geriatric patients.
1: Yung mga bata.
0: Oo, nagsimula ako sa mga bata. Then kinuha ako ng isang malaking kumpanya. Ang nahawakan ko na mas matatanda. So sabi ko, yung dental caries, kasi, okay, yung unang company ko, Medicaid sila. So, karamihan immigrant. So, galing sa iba't ibang bansa, and they have a lot of cavities, kahit 2 years old, kahit ano pa lang, 1 year old.
1: Mm-hmm.
0: May cavity agad. Sabi ko, hindi lang alam ng parents kung paano i-manage yun, kung paano alagaan. So, yun, bali, marami, pwedeng i-prevent yung dental caries at pwede rin i-prevent yung periodontal disease.
1: Mm-hmm.
0: Ang sinasabi ko kasi, ang sa bata is dental caries, sa matanda periodontal disease.
1: Mm-hmm. But what do you think are the biggest differences na na-notice mo in dental care, you know, in dentistry or dental care between America and the Philippines?
0: Oh, kasi because our mindset in America and in the Philippines, parang pupunta ka, you're going to the dental clinic only if you have a toothache. Dito, we have 6 months, every 6 months. So, mas alaga dito yung mga bata. So, so doon, hindi masyado silang, hindi sila aware sa prevention. Hindi sila aware sa the oral care.
1: Yeah. And in the Philippines, no, karamihan sa mga tao, they may wait until they have that toothache na masakit ang ngipin nila before seeing a dentist.
0: Yeah.
1: Do you see the same problem dito sa America?
0: Dito hindi. Every 6 months, mayroon silang insurance. And even sa Philippines, we don't have that. They will come to your clinic only if they already have toothache. It means they already need to be extracted na.
1: Mm-hmm.
0: Samantalang dito, they have a 6 months, every 6 months they will go to the dental clinic for a check-up, and then they have the fluoride for the kids children. And then also, do the exam every 6 months. Then, sa atin, hindi, actually, walang examine, eh, dental examination. Mm-mm. Hindi natin yan, hindi tayo, ano dyan eh, pupunta lang tayo po, just for extraction. Dito, every 6 months, dental examination. In fact, yeah, mas mauuna
1: like
0: natin.
1: Like kanina, nandoon na naman ako sa dentist.
0: Oh, yeah. Mas as a dental hygienist, we see the patient every 6 months. Mm-hmm. Ngayon, so, mas nakikita agad namin if there's any sign of mm-hmm. disease.
1: Pero alam mo, ang mahal talaga ng dental care sa Amerika. Diba?
0: Yeah.
1: Kung wala kang insurance, kahit may insurance ka pa, yung mga, I don't understand this. Bakit napakamahal ng mga, you know, kailangan mong, okay, tanggalin ng ngipin or whatever it is, no, na gagawin sa'yo, mga treatment. Kahit pa, ano ka, hindi covered ng insurance.
0: Exactly. That's what, this is desire of my heart na I want to change something. You know, I've been praying that God will help me to do something about it. Kung hindi man dito, at least sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. May mga dental practices ba or mga approaches sa Pilipinas that you think, you know, could benefit yung mga pasyente dito sa United States or vice versa doon sa Pilipinas?
0: What do you mean?
1: Yung mga dental practices na pwedeng, you know, makabenefit yung mga tao sa Pilipinas or dito rin sa Amerika.
0: Dental practices, a procedure? Mm-hmm. Are you talking mm-hmm. about procedure? Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Actually, you know, even in the Philippines when I'm talking to some of my classmates, they said that they don't have a dental hygienist there.
1: Oh, yeah?
0: They let the dentist clean their teeth. But mm-hmm. the point is that I'm a dentist. Oh, I graduated dentistry in the Philippines, and I know that when I came here and studied the dental hygiene, they are totally different.
1: Mm-hmm.
0: So different talaga yung ano nila. At even here, yung mga dental hygienist dito, they don't want to allow the dental dentist in the other country to work here as a dental hygienist because their practices are different.
1: Nabatian ang first part sa ato nga interview sa Filipino-American nga si Eva Reyes and Lurs. Next week, ato naman ipabati ang second part sa interview diri gihapon sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alaga, Josie Moralidad Zayman, Tatak RMN.
2: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
6: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Balita alin sa Kapitolyo.
13: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Alin sa Kapitolyo. Sa kinandan, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles, manginkaw pod ta ang aton regular nga partner si Parikoy Early Garcia. Parikoy, mayad nga adlaw.
14: Mayad nga adlaw, Parikoy, kag sa aton mga suking atag palamati diri sa programa Balita Alin sa Kapitolyo.
13: Sa sini nga semana, padayon kami ni Parikoy Early sa pagtalakay sang mga balita tuoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. So pagpanguna sang wala sang liwan, kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Sa una nga topiko, Parikoy, talakayon tang ining multi-purpose hall no sang barangay Puente Bunglas sa Banwas ng Ahoy nga ginagurahan na ni Governor Toto Defensor.
14: Isa naman ka matahum nga multi-purpose hall, Parikoy, ang natukod kag ginagurahan dito sa barangay Puente Bunglas sa Banwas ng Ahoy ni Governor Toto Defensor. Imako mo sa mga gin-discuss natin sa nagligad bla Parikoy, ang mga matahom ng mga multipurpose hall, matamat lang, no? Nga nagadamo ang mga matahom ng multipurpose hall sa probinsya sa Iloilo. Yung pinakaulihi nga gininagurahan amuning sa Puente Bunglas. 4.1 million a day ang budget ni Governor Toto Defensor. Two-story nga multipurpose hall, Parikoy, nga magamit na sa barangay. Ang ilang session hall sa ibabaw, opisina sa barangay kapitan, kagang sa dalom ya da, may mga division man dito nga pwede pagin magamit sa iban nga mga talatapan sa barangay. Di ang mga tao, syado accessible ng ilang multipurpose hall kasi kilid-gid sa highway. Ang Puente Bunglas, Parikoy, amo ning last barangay sa Ahoy ang Bisma Concepcion.
13: Okay.
14: So along the highway ang multipurpose hall shadow accessible. Kumpara mo sa old location niya nga dito sa sulod sang barangay nga medyo ano siya nang hindi siya accessible. Iniya sa highway hapos no. Madali kag ang marami kay tupad gid ini sang covered gym man sang barangay Puente Bunglas. Kundi kung may mga helicopter sa covered gym, ang mga barangay officials ara manda sa barangay hall. Matahom pa rin ko yung ining barangay.
13: Sino nag-design sila? Sila man?
14: Iyan ang ato ng engineer's office. Okay. No? Kundi may,
13: kami nakita ko to sa picture, galing lang, hindi facade eh. Ang picture wise, ang hindi ko makita, lang tubang niya. No?
14: May isa na kaanggulo nga makita mong facade. Pariunis ng mga dito sa isa ka barangay, I think Domina to or Badyangan, same gid sila itsura. Ito yung design halin ni sa aton nga Provincial Engineer's Office. Amon yung baling Governor Toto Defensor bala nga gusto niya tani, tanan niya barangay.
13: Memo siya na?
14: Ay, pariyos yun eh. Bago nga struktura, tahom uniform eh, no? Sa ibang mga barangay man sa probinsya.
13: De.
14: Pero ito siyempre, 1,721 barangays kita. So, amat-amat lang ang baling Governor Toto Defensor. Maswerte ng mga unang barangay na nakatilaw na sini sa hindi nga multipurpose hall.
13: Ang ako nalang tao nga hindi man ima ma-isip nga tanan gid nga barangay pa. Kay kami mga nauna man yung mga barangay, like halimbawa, sang time ni Governor Arthur Defensor Senior, naka-establish naman niya kang nakapundar sang manami nang man nga barangay hall. Ang ibanda, So, no need naman nga i-islan pa na ni Gobyerno to, no? Or mapatindog pag-isa siyang bago. Kaya kito, kanugol man na isang kwarta sa gobyerno, no? Unless, kung, ano ba, expansion.
14: Yes.
13: Upgrading na isang building, ti makambal sa guro nga, oh, sige, lugangan ta niyang pundo mo, mga 1 million or 2 million, no? Pero kung bago, ganyan pa rin ko, ito, siyempre, nagkakinanan niya mga 4 to 5 million na pundo.
14: Ang mga bago ni, ang mga halid man ni sa barangay nga, siyempre, mga guba ng ilang barangay hall, or halimbawa, ang barangay hall nila, ano bala, ng hindi siya ara sa isa ka lokasyon hindi maayo. So nag-submit sila sa ilang proposal kay Governor Toto Defensor. Pero siyempre ang mga barangay yung existing kag functional ang ilang barangay hall ya.
13: Pareho to sa mga ano, pareho to sa mga barangay lang og no. Sa Banwasang Leon kati dito ko gauli. Umana man to. Naumana to ang barangay hall nila during the time of Governor Toto Defensor Senior. So no need na to balikan.
14: Yes.
13: Kay nami na to yan. Kag nami to ya. Air condition na tong klase ka barangay hall. Dako man, double story man. Unless kung gusto ni Kapitan yung islan fasad niya, pagpanamiyon, pagid, hindi ngayon naman siya kay Gobi. Pero ang amal ni Kapitan to, ang pinaka-primary, kundi nga kang nanon, is street lights, water system project. Kay ang water system project ni Kapitan dito is, ang source niya parikoy, okay sa konserting ululan. Pero magtigilinit, gabat agad dyan, hindi niya siya ganun kapasakaya sang sang tubig o tangke sang barangay. So may nakita siya dito nga source no sang water sa may something do mga 200 meters away from original source. Kahit dira na permission una pare ko ang grand kabig nga tuburan gid. Ti ginaistorya itong tagiya kung bala pwede nga mangin source ato sang tubig sa bilog nga barangay. Kuma hindi kayo na to kay mutong istorya na mo ni Kapitan ng Ligad. Ngambal ko ti the last project nga mabilin mo bilang kapitan kay ti tapos kanay. Kaya siling ko, kung magbutang mo na, dako ang galigasiya na para sa mga pumulyo siyang barangay lang o Leon Lilo. Kambal niya, sige, try ko istorya ko ni si Gob. Kag-istorya ko ang tagiya, kung willing siya na i-offer ang inyong tuburan sa publiko.
14: Oo, eh, kaya ang tagiya, makabenepisyo man.
13: Good, eh.
14: Pero kag-tsakto na ang kay Kapitan, no, nga desisyon nga ti, okay pa man niyang ila barangay hall, kundi ang pundo pa ngayon mo, si iban naman niyang mga
13: publiko
14: na mapuslan ang isang mga pumuluyo mo. No, mo nang manami da. Mo nang prayo ni sa Puente Bunglas, ang ila yung barangay hall, ti daan na gid man niya mo, kag ara sa hindi maayo nga lokasyon. So, maayo gid kay nakapangita sila sa
13: lugar. Pero ti, amula na pa rin ko, ti, may bago, makahilisa lang.
14: Amo lang na.
13: Oh, dili tiyan wala ba o kanami pagito sa mga barangay hall sang muning barangay ba?
14: Oo.
13: Tani. Kung wala ni matapos ako nang legal ba dugangan ko na tani sang mas amo man kadako amo man kanami churay ba?
14: Oo. Kay nakita ko na mo kag ginambal ta man di gani permiso programa ta mga ginapang-release lang mga pundo. Damo subong mga pundo nga gina-release si Governor Toto Defensor para sa mga barangay multipurpose hall nga bag-o. May ara gani na nga doon din nga barangay tuman nalipat lang kung din nga banwa nga pati pag acquire sang duta nga panindugan sa multi-purpose hall yung buligan niya ni Governor Toto Defensor kaya siguro ang barangay nga to nangita sang bagong lokasyon sa ila multi-purpose hall kag ang duta hindi ila hindi iya sang barangay so maklon pa nila so kinabuligan sila sang probinsya maski sa pagbakal pa sang lote nga patindugan sa multi-purpose hall
13: tako na so wala umantang bangon siyang bag-o nga, nga multi-purpose hall no sa siningang barangay, mangin maayo man.
14: Yes.
13: No, ang mahatag na servisyo sa dapat, mga opisyalis na.
14: Amo na nga ba ni Governor Toto Defensor mo, nga ang barangay hall, multi-purpose hall, kabigon sa mga barangay officials, nga ilaning nga ikaduwa nga balay. Amo na nga sila nga dapat matahom, mintinado, kay ginapanggit ni Governor Toto Defensor bala sa iya, nga sila niya, ako gani, ang opisina ko do halos amuna na ang balay ko kay sa bilog ko nga simana mas damo pang tinir ko sa opisina kumpara sa balay ko. So dapat maayo ang imo nga ginatiniran nga balay nga second nga balay bali lang sa ginahambal niya to sa amin sa inya sa mga barangay officials. Pili pa yung mga barangay officials.
13: Kaya mga kapitan, siyempre yung mga balka nga kapitan ako sa barangay, no? Kung gusto mo ganyan mag-servisyo, ang tinutuyo mo as barangay kapitan is hatag si servisyo po publiko, no? Siyempre, stay ka gimanda sa imo opisina. Ang mudlayo mo lang da, kung bag-una ni Governor Arturo Defensor, pwede ka gihapon tinira sa opisina mo.
14: Ano
13: ang mudlayo pangitaon sa
14: pagkakitaan. Ano tulos ang barangay hall nyo nga bago kung mga barangay officials di mo makita?
13: Oo. Oh, no?
14: Masubo na pa kuya mo kay iban may mga barangay nga ang ilang mga barangay officials di kitaon sa barangay hall nila. Damo na. Magkatong pumuluyo, bla. wala man lang gani minaga atindir sa ila, wala man lang officials. Pero may ara yang mga barangay nga siyempre hindi man tanan niya kagawad ara na dira o kapitan. Pero may gina-assign sila bla parikoy nga officer of the day, isa ka kagawad or isa ka barangay ano na ng empleyado sa barangay nga ara gid sa barangay hall para kung may kinahanglan ng tao, may mga concern siya ipalabot. May nag-atubang siya. No, ang masubo siya na barangay hall mo nang lang way kadtuan ng tao. Wala may matindir sa concerns ng tao.
13: Kahit yung seat of government na parikoy mo. Botong balon. Kalantuan. No, halimbawa, kung sa Banua ka, ito yung munisipyo. Kung sa province ka, kapitulyo na.
14: Yes.
13: No? Kung sa barangay ka, ito yung barangay hall na. So, anong mga kinanon sa mga pumuluyo nga dapat magkantobla sa barangay hall ako? No? Libla, mga ayok, mga halimbawa, mga assistants sa pinanon sa barangay, katuan mo sa pumuluyo. No? Kung ano man ang mga concerns sa pumuluyo, ito katuso sa barangay, katuso sa kalipitan.
14: Isa mga ginagmay ang problema na sa barangay pa na ginadangon pong isa mo.
13: Pwede.
14: Di karoon kung pagkatos ang bisan sa mga clearances na lang, certificate of indigency or ano da, no? Pagkatos daw, wala tao ang barangay hall, bao. Pwede usik chimpo sa tao.
13: Ang hindi lang niya, hindi ang ginadilihan sa lang dara. Ang yan pala ni Gobiati, mas lugin mo ni kanyang balay. No, ang yasin ng opsina, naroon dara siya katulog, kaysa kung sako, hindi siya ka... balik sa balay niya. Hindi lang yung pag-iwan nga doon ng balay. Ha? Basi wala ko mga marka mga ato doon. Hindi mo na ang gayo hula ko. Butang doon piyado itong balay ko. Butang doon aircon. Hindi ko ba magturog pa rin eh. Tika kung dira ka na magturog, ganyan, kinakabig mo ngayon yung balay mo sa aircon, di for your personal comfort na yan. Hindi na yan para sa servisyo publiko.
14: Tapos ang gabayan sa kurinti, barangay.
13: Barangay ba? Hindi lang yung pag-iwan ng balay. Kabigalan nyo nga ikaduwa nyo ng balay. Yes, no? Pero hindi yung pag-iwan nga balay nyo.
14: Yung lain naman na yung ito. Lain naman na yung mayo.
13: Pwede mo ba sa karong yan namin, ha?
14: Oo.
13: May aircon, ha? Tinganga muli pa ko sa balay ko, man.
14: Dumiara na mo, dumiara na mo. Nabalita, nagligad lang rin ko. Yung isa ka barangay, this probinsya nga. Maglakat niya ang kapitan, yung kandado yung barangay hall.
13: Tiyo mo na.
14: Umukas lang niya kung araw
13: siya. Ano mo na nga balay mo rin ko? Ito kinakabay kung yung mabalay. Ikanuha mo na nga balay. Pagkaroon yun yung pag-imabay yung mga balay. Okay? Sa fiyak nga bahin. Eh abaw! 41.5 milyones gin kumiter. Grabe. Gin na... Ano po nung iban nga tawag sa kumiter?
14: Gin promisa.
13: Gin promisa. No? Ano promisa pag isa ligano? Ang promisa is more on man mo? Spanish? Basta muna na. Pero natin, sindi na kita sa ceremony. Gin promisa ni Governor Totoo Defensor para nga matukuran, no? Or mapundaran sang wet market. No, wet market, may mga daraang isda.
14: Isda, karne.
13: Ang karne. Kasi wet mo, pala daw, basa. No? Matawagin na nila nga wet market. Ti, 41.5 milyones.
14: Yes.
13: Again, kumiter ni Gobo para sa Ahoyo.
14: Dugay na ning ingos ni Mayor Luidas Espinosa kay Governor Totoo Defensor. Ti subong, wala agad ka palagiwa si Governor Totoo Defensor. Kag ang iniya perikoy nga promisa, ti sigurado may katumunan gid niya. Kaya bal ni Governor Totoo Defensor, subong nga budget, no, nakasulod na ni. Ang 41.5 million nga idugang sa merkado sang Ahoy. Sang September 10, incidentally, fiesta man to sa Banwa sang Ahoy, ginagurahan ang ilabag-o ng merkado. Ginatawag nila itong Ahoy Business Park.
13: Okay.
14: Tatlo ka level ni, tatlo ka panalgan, Parikoy. Ang isa dalom, dira ang ano, mga common ng mga marubuligya, agad bala.
13: May mga uga?
14: Yes, okay. Tanan, arada.
13: Mga vegetables, sabi?
14: Vegetables, arada. Ang second floor, sa mga, limbawa, may mga gabligya sa mga dog groceries.
13: Right.
14: Mamuna.
13: Kagang
14: sa third floor, ang roof deck niya, open na siya, Parikoy. Nga, ang hambal ni Mayor Espinosa, rimuon siya nga daw, recreational center. Katawa mo sa babaw mo kay overlooking ang views ang... sang dagat, no? Kag
13: bukid sa likod
14: eh. Ahoy, bukid, oh. Muna ang plano ni Mayor Loida. 130 million ang kundo, no? Iya sang LGU. Wala utang. Ginamatamat lang si LGU, pero kuya halin pa ni sang time ni Mayor Jet Rojas. Naging pundar ining merkado, 130 million. So,
13: okay.
14: Nahuman na ang structure, first floor, amo na subong ginamatamat occupy sa mga vendors. No, ginagamit na umpisa sang pizzajes.
13: Okay.
14: Ang second floor, wala pa matapos. So may additional na nga 15 million ang Banwa nga obrahon na subong.
13: Okay.
14: No, ang second floor.
13: Say
14: dalom sa administrasyon na ni Mayor Loida.
13: Kag
14: ginapangayo nila to kay Governor Totoo Defensor kay ang wet market sa likod. daan na gitman parikoy mo, ang wet market na. Ginapakayo nila kung pwede ma kayuman bala kay dito home ang
13: basikon
14: kadto sa tubang eh.
13: Basikon gusto nila nga maala ano na mall.
14: Daw market mall.
13: Mall na mall.
14: Pero sa iba no.
13: Mall. Ano tong sa nila? Ano ba tawag mo na parikoy ni Rio man? Mall. Do may term sa si parikoy na Rio na nga sila mo. Do mall nice. Pati siyempre eh, merkado na nga ginano mo. Gini mo mga do mall type. Air conditioned. Hindi na wet kay tiyan pa
14: eh.
13: Oo, may mga na, ano na eh.
14: Na divide sang mayo eh.
13: Mga oo, may mga freezer na siya eh. So, ano ba sa mga malls din nila? Like kung toka sa SM City, Gaisano, mga Robinsons. Una mo nang set up na parin ko eh. Nga kung toka to, may karni ka man da. May isda ka man da. Nga pili ka makabakal da. Doon mo nang set up. Kung gusto nila nga doon mo nang set up. Pero nga, although nga tayo, siyempre, kabigol mo nang umana mo.
14: Oo.
13: So, ang mga kakaridira, parikoy, hindi man sila yung tinlo, kag nakatenis. No? Ang kakatodira, yan nakatinilas. Tayo kung tiktululan, ati, low-tack niya, parikoy, kung sumulod sa mall ko yan to. Kaya, ano, ang pamangkot, kung immolinize nila na, ang wet air, wet market ng area, yung mga naman sa scheme nga dapat ang makasuludira, tinlo-til. Or what provide sila sinilas eh. Or ano ba nga ano eh. Parang ang magtinlo eh. Inay ako lang muna ang konsepto.
14: Sa ila pari ko hindi siya guro. Hindi ang muna no. Kaya kundi may existing wet market dira. Kaling kita siyempre daan na bala. Ang mga top medyo gatulo-tulo. Na daan na gadya eh. So, ang plano sa banwa nga ano gadya siya i-renovate i-reconstruct gadya bala. Nga maging presentable siya. Kaga nami na siya eh. Kita mo na sa mga moderno, sa mga merkado bla nga mga tapangko nila nami no mga muna.
13: So, muna anti-clean.
14: Amo na ang plano sa banwa. Ti ang gasto nila kuno mga 50 million.
13: Taba.
14: O ti mako mo 41.5.
13: So, nang ambas na 50 million na?
14: Ang silaman sa banwa no kasi si Mayor Lloyd.
13: Pero talabi di Mayor Lloyd, labi usi sa ko na ibe. Kung anong itsura siya na sa 50 million mo na ibe. Oh, kay ko makita ko yung itsura niya, i-suggest ko pagid ang bagong sa design.
14: Ah,
13: iwan na lang ang mall.
14: May ano, sa designer.
13: Oh, kay ti masabi lang bawa pare ko, gamay na mo lang be ang diferensya. Sang ido i-mall type mo. Ang ina nga area be, nga i-aircon mo abi no. Aircon mo, matutunan mo siya ng mga freezer na namida, no? Kung pareho kayo sa mall blang ito, ha? So, masikon mo, kaigo mo lang yung 50 minutes. I-aircon na lang. I-aircon na lang.
14: Para nga daw
13: namin. Ah, duro mo manindahan, parikoy. Bila sa Ahoy Grow, ang ating konsepsyon, grow, ma. Kato pala sa Ahoy Grow. Di ba ba sila nga, namit na to sa Ahoy ng Mercado? Tertip na to, tinerti mo to, aircon na to.
14: Ti 41.5 million to ang impromisa ni Governor Toto Defensor.
13: Kaya
14: ang bilin,
13: ay lang sa banwa lang.
14: O 8.5 banwa ang ma-provide.
13: Pumayo na namin ko ni Parikoy sa financial management no. Sang banwa sang Ahoy. Kay ang hambal mo kanahon kay na nga ang iyang merkado dala ang gipatindog no. Ano to ang balmo ni term nga niya?
14: Business
13: park no. Hindi ini natindog pagi sa loan. Ini tungkol sa savings gid no sang banwa kag ginpunduan gid nila sang banwa nga without no without entering into a loan agreement so mas maayo ni nga pag dumaras ang kwarta sang banwa sang Ahoy under Jet Rojas administration
14: so kay Migo mo Mayor Jet
13: no ang nakuan ko na kay Mayor Jet is business minded man gid mo ang mga negosyante gid manguli pare ko mga kuripot
14: aha
13: oo aha kay siyempre ang idea mo sa negosyo is may income mo kung ini ang idea mo sa negosyo is hindi income serbisyo abi hindi kita naman negosyo kay ti mabalak nga negosyo ka pa kon patas-patas ka man ha? No manegosyo ka o kay mang income ka
14: pwede man gamay lang being income
13: ah oy pwede man gamay lang income
14: sabi
13: oh pero sa kay sa pamatasan ni Mayor Jet Rojas ni Vice Mayor Jet Rojas nagasanto gid kay nga ko report si Vice Governor si Vice Mayor Jet Rojas
14: no hindi mo conforme si mga minutes ko buyan
13: hindi kay ko report ay sin nga sakto ang pagmanage
14: ah okay
13: sa pamatasan ko wa hindi ko report ko lang nga kasi susunod mo lang yung sala ini, yes. Kinot kita.
14: Oh.
13: No? Para ni sa kayuhan, maka-save kita, kag mapundar ta sa ibang mga proyekto. Amo niya ang buhat ko, malo, siyang kuripot. pero kung in real sense, sabi nga, pagka-kuripot, medyo, I don't know kung kuripot kima siya.
14: Kita mo
13: na yung Jet Rojas, ha?
14: Kita mong kira sa public market nila.
13: Alright.
14: ang design tahom pa rikoy mo.
13: Gani, do spaceship to, kita ko to.
14: Di magbiyahe ka
13: pa. Sino architecture niya? Architect niya siya naman.
14: Ambot.
13: Mayong nga architectural design niya.
14: O bugadi, maka-attract ang attention sang tao nga nagabiyahe pa rikoy. Yes, kung gabiyahe ka pa norte, tanan nga banwa nga malabayan mong merkado, pinasay ilaya mo. Kaya may design siya, layan yung itsura. Di ba? Kalabanan yung mga merkado, makita mo lang.
13: Mm-hmm.
14: Box lang bala. Hey. May stall da. O, mm-hmm. Pareho sa nilaw da. O, mm-hmm. Box lang na may buho sa stall. Mm-hmm.
13: Gano'y man.
14: Ano, pag inyong banwamalabayan mo da, mga Bratokveo, Banate, mga mm-hmm. Banate, mm-hmm. Do, hindi bila, ano.
13: Right.
14: Inaya, ah, makita ko yan.
13: No? Ano naman? No, makatrap, no? Siya, oh. Makadagit sa mata mo.
14: Mm-hmm.
13: Kung sige ba pa nga, nga, kuhan nga, yung mga term nila na, do, makat, tulala ka.
14: Oh,
13: yes. Sa ganda ng ano, ng merkado.
14: Oo. Oh, ti matamat lang ah, first floor pa lang subong. Gamatamat na sa ilo. May mga vendors sa ito sulod, gamay pa lang. Kay ginapang hitso pagit ang tanan lang ang mga kinanglanon para nga maka ang kay ang mga vendors sa dasang una parikoy sa hindi molis ng area. Tiyamo man ang may priority dira sa sulod. So matamat lang sa uli kun makaplasta na gid na ko di nami ng ano sang mga tao da no pagpanindahan nila pagmamalaklo nila no sa ila sulod.
13: Pero abi mo ko na parikoy. Once kuno nga may nato na tindog kan kaysa ka structure no funded by the government. Dapat paminsaron mo gid permi parikoy ang maintenance ng aspetos na. Kaya hindi pwede nga pag tindog mo sila nila, pag-usto ka na lang da.
14: Yes.
13: Kung ano na, pag-manage na, no?
14: Mm.
13: Ay, hatag mo na nabi sa private ang pag-manage lang. Ay, sila ila-stall, sila tinlo, no? Ang importante na, may policies ka
14: ngayon
13: ipatuman. Like, rin mo, paano mo maintain ang cleanliness nila? Paano mo nga wise na ma-vandalize da? Kaya hindi, kabalo ka naman sa mga kauturanto, kaysa mga haloob lang ang mga kauturanto, nga wise pinsar sa usto. Mga diktos ko ano ba yan, mga pinapang sulatan nila yung pader.
14: Sakto gin.
13: Oo, oh, di ba?
14: Ilapagubak pag-anig sa mga ano dira eh.
13: Oo, oh, ginkasusan ni gobyerno. May mga halo mo niya, may kainsindi nga ang sector nga nagali. Halo mo na sa kwarta nila. Ginguba pa nila. Or something like, kung di lang magguba, gina, vandalize nila, bi?
14: Vandalize nila.
13: No? Ti, ang ako lang, suggestion nila, butahan mo sang medyo hugot nga palisi, nga ma-maintain mo gina-proy ang cleanliness,
14: yes.
13: Ma-maintain mo ang duty sang sina nga structure. Bisan mga, from starting today, until the end of the world.
14: Dapat guro, may assign guro ang ano, eh, ang LGU no ng mga tao.
13: Right. Kung gusto mo mama no, Mayor Loida, Mayor Loida Espinosa, no? Kung gusto mo magtuon, tuon ka sa Ilulus Sports Complex. Oh, like halimbawa pare koy, main ang pinakaimportante daya sa isa ka structure is, sa isa ka building is show window na ya pare koy, kung ikaw nga ikaw ang gamanis dira, matinlo ka sa palibot mo or matinlo ka sa kagulingon mo. Ano nga structure? CR. Kuminos ka sa pag-maintain sang kamuton or katinloon sang CR, nagkapatimahanin ang parikoy nga ikaw mismo sa kagulingon mo, damak. Oo.
14: Sakto man, sakto man.
13: Lantkato ka sa Ilulus Sports Complex. Lantawa itong mga CR kaya dito mo makita nga ang unay itong mga ang mga nagabantay sa CR to.
14: Correct.
13: Why nagahalin parikoy mo? Nagkanto ko sa iban nga mga banwa. Damo man mga public CR sa banwa. Hindi lang ko mag-mention kundi yung mga banwa ninyo ginapangkaduan ko ha. Kaya primarily pa rin ko, magkanto ko sa kalugar. Hindi lang taho na da yun. Hindi ang public CR sa mga banwa. Kaya tama na kayo po tanti ang public CR. Ang pumangkot, pag tukod mo sa public CR, paano kami tinado ang inang public CR nga gintukod mo?
14: Sakto man.
13: Ginbutang wala ng CR, nginian lang property pagkasunan nga inadlaw or spinesan nga minun. Kung kaya isa lang kasi dahil sa mga natinuan.
14: Correct.
13: Pwerte pa kay ko, pwerte pa kabaho, pwerte pangsot. Nan. So, kung gusto mo, Mayor, mag-learn sa cleanliness. No, kung ma-maintain mo na. Kaya ang pinaka, panikoy, ang pinaka show window, kaya sa katinoon, sa isang structure, CR. Kaya kung nig po CR mo, siya nung katinoon, sa guwa, panikoy, mamalagin, ano man kasi CR naman, bubao mo naman.
14: Di, para ma-maintainar mo na, panikoy, ang katinlo sa CR, dapat may tao, kagin yung mabantay sila. Sakto na kambal mo, no, nga, ang kung ano katinlo sa CR doon mo nang show window man sang banwa mo eh.
13: Yun eh.
14: Tsakto na nga damo mga public CR tuod. Pero ang pinakamasubo da, basta gani public CR, wala may gamintinar. Ikon wala may gamintinar, hindi kitang puslan.
13: Gusto gini.
14: Kaya nga, mga tao ya parikoy, sus. Bisan may karatula na ginadang nga basyahan mo pagkatapos, pero
13: why na iya? Hindi mo pwede mo, ano? Hindi mo tingin mo pag-isalig niya parikoy sa mga nagpangihi, no? O nagpamuhin, da? Isa, dapat may tao ginayang nag-mintinar siya na da, ang balon niya nga, baho na, tinuanta.
14: Oh,
13: may obligasyon, isa bla nga sundun, kina niya bla. No? O muna kinakala ko siya, mapalit siya sa Ilo Sports Complex. Sundon mo kito kay dito yung show window man niya sa sports complex kung ano katinlo.
14: Kibalan mo, linlayan ng tao mo, may ara yung tao nga responsable magamit mo.
13: Pwede.
14: Duro yung responsable. Siguro ti sa ginalina niya sa Pratman sa kadaan. So, bisan diin na lang siya, no? Amo mo na sa mga mall, libra lang tawag lang mga mall nga may gamit inaras ng CR. Kaya ti, matinlo, gina yan.
13: May arang niya sa'yo,
14: pwede yung ginahire mo? Mall nga, ti, pasapayan man ang pag-attender at wala gid eh. Bisan diin basta gani public CR siguraduhon mo gid na basta wala sa may gamintinar. Lawa gid na kag bigko.
13: Kay ko gisa
14: pagay public CR nga may nagabantay. Amo na ay amo na gani nga nagabutang sila da donation para nga ti para naguro sa mga manog tinlo da kag sa
13: nagabantay. Ready? Kabay lang daw ilalang income for the day. Oo. Kay ti kon public CR niya pare ko. Duduro na yang tao kakadto da.
14: Oo.
13: Ay ini time na yam si sinuna niya makadto bay lalaki mo niya. Importante mo na riya may tao hangin butang na nga magmanage sa tinuon sa sinang area.
14: Amo nang kulang di sa aton pare ko sa probinsya nung lagaw kas kabanuanan. Abuton kabi iliyon mo or may makinang lanon mo. Why? Ti kun sa mga public CR ka sa merkado sigurado tapos sa gida.
13: Ready. Sa merkado man ang bago.
14: Oo. Bisan gani sa mga banwa eh, no? Sa mga taasan na lang ang public CR. Sus. Pililion lang guro ka banwa nga maayo ya pare ko may gamitin na isa siguro kay implok da. Kalinog. May kay nabila may gabantay.
13: Amo ni pare
14: ko. Niway okay siya.
13: May harap kay puro sampay ko may harap. No? Gila ko magambal.
14: Okay.
13: Pero almost. Almost why ako sang may nakita nga super clean.
14: Yes. So,
13: nga klase sang CR kung iya sang kabanuhanan. And that's why nga sing ko kasi kung gusto niyo magtuon. Gina-offer naman to ang kwan, Ilo Sports Complex. Bisita ka mo di mga mayors. Kung rin niyo padala yon di ang mga GSO niyo. Kagan taon dito kung how we maintain the cleanliness and the scent pare ko ya, hindi lang kay cleanliness. Ang kamuton sang CR.
14: Correct. Tiyan mo na, parikoy mo, ng kagamay ng bagay, pero, gaano na siya eh, daw siya window na sa banwa mo eh.
13: Sakto na, parikoy, kung nakabisa
14: sa plaza, mayor. No, sa plaza, kung mayo ang CR mo da, sakto na.
13: Yes.
14: Diba? Kisa, wow, kahit may mga babae sila ya, mag-CR sila ya, kay lain sila ya mag-CR, daw kalaluoy sa ila, parikoy. No, kung namun ang, ang madakpan nila nga, daw wala matinuan, mayo lang, mga minko, ang mga CR.
13: Kagi ko lang katam, siya sa banwa mo. Kaya, mabal ko diyan, ay abaw.
14: Tani may ano no, may tani may isa ka ano sino no.
13: Eh, GSO nila eh.
14: Board member nga magpasar sa ordinansa
13: blue boy tani? Para ka. Oo. Or bisa
14: na ma-implement gid jab la.
13: Tani dapat man
14: kay ano lang ito.
13: May ordinansa so, gimana kay balan mo? Depende na kung kaysa kung sino who is sitting as mayor mo. Kung na sitting as mayor is clean. Well, na tinuan gid jab la may nang mauti blast for ko sikat tinuan.
14: Yes, so.
13: Matinuan na. Pero how what if the next mayor hindi mo na ka tinlo? Ni bla, kuri mambal sa nga ati bela da. Oh. Si Arum nang gapon.
14: Gani.
13: Oh, pero kung may ginasign ka dira pagi sa municipal ordinance, ati kay kami mo punduan mo gini ang tao nga nagatinos na da.
14: Yes, so. Oh. Yo, okay. Pwede man mo nga bisan sa mga donation na na, oh, makabulig na na.
13: Ready.
14: No, mga pulo-pulo lang na.
13: Ay, mag-isa ka gatos, Marikoy. Isa ka gatos magamit sa CR mo, magpulo-pulo. 1,000 na na, perde na pa na yung mga, perde niya pa na mga jabar sa Ilo Provincial Capitol.
14: Na. Tani mga muna bala, no? Tani makita mo na sa mga kabanuanan, Parikoy.
13: Oo.
14: Dahil labay man ako, naglabot man ito sa mga CR man, no?
13: Oo. Kaya ti, siyempre, Parikoy, ang bata kayo na, structure na mo.
14: Yan.
13: So, kung gusto mo nga i-maintain ang structure nga yun sa tinuon niya, isa yun na siya mga dapatin mo tinuon. Oh. May tinahon mo gina. Kung munisipyo man, CR man sa munisipyo.
14: Oo.
13: Kung kapitulyo man, CR man sa kapitulyo.
14: Correct.
13: Yung bla?
14: Oo. Sakto gina
13: yan. Amo nang impresyon nga pag amambas na diyon nga, bawo protektin lupa, protek kamot. Man. Ay, isa isi pare ikaw lang na pare ko ay makabalo, pero kung once may experience mo, duro na naluwe-luwe kabalo.
14: Oo.
13: Okay na wakal mo gina mo.
14: Sakto gina.
13: By word of mouth yan, matransfer mo niyang information.
14: Oo.
13: Kung di mambalay ba nga, kung gusto nyo magkato sa muning lugar, nga or gusto nyo gali ang kangay sining katinuan, katuin nyo ang muning lugar. Kaya ma, nakuha ka mo, ma, nirin,
14: so malakta ang amuna nga impormasyon
13: kundi
14: ang tao mga bal nga paglabay sa amuna nga banwa diri ta mapito ah
13: gusto gid
14: di na pagpunggan kiti balaan nya nga diri pwede ta di kapit kay marami di tinlo
13: di sakto na pare ko isa man lang nakabagay nga pwede mo mapabagwal bla na sa publiko kung imo nga cleanliness na may gigipan. That's why nga sa mga malls, may mga mall man din nga na wiper ko.
14: Oo. Kita
13: mo nun, ikaw magsiyan ko sa mga mall. Oo.
14: Kami pa kung libre. Pero may ara yung mall. Ngayon kung may bayad, medyo may gamit tinarman.
13: Okay. So, muna. Pasalamatan ginanton ng gobernador, no? Sa mga taga-ahoy na, kay may ginahulat ka mga 41.5 million nga commitment halin kay Governor Toto Defensor para sa inyo nga wet market. Sa piyak nga bahin, mga nagdaog sa WANA Award. Ano yung WANA Award, Parikoy?
14: Yan isang DILG, Parikoy. Department of Interior and Local Government.
13: Mm-hmm.
14: Ang WANA Awards, nag-recognize ni sa mga LGU nga nagpakita sang excellence sa pag-mainstream sang gender and development programs. Kagpag-implementar sang Magna Carta for Women. Gender development pa rin ko eh. Ginatagaan importansya blas ang LGU ang gender and development program. Pag kita gender and development, pagrespeto sang pagkatawas ang babae, lalaki, or LGBT man na. Doon muna ang punto sang gender and development.
13: Kaya okay. Mo,
14: included ni sa national
13: program. That is why nga one is one is for a male. One is a male. WANA is a female, no?
14: WANA Awards.
13: So, buto malon, si WANA ang lawas, pero si WANA ang feeling.
14: Nah.
13: Una, gali.
14: But, sa liwan sa ningati, ginatagaan sang patas ng pagtrato, bla, ang babae, lalaki ka man, o kung nabilong ka man sa LGBT. Muna na sa mga moderno, abi nga, susyudad, parikoy mo.
13: Parikoy, may nanotice ako, bla. I don't know kung sakto ni sa imong pananawan, no?
14: Mm-hmm.
13: Kasi this is about WANA Awards, no? Kaya pagkilala sa aton sining mga LGBTQ plus, no? Nga they are all equal with us, no? May nakita ako ng legal parikoy nga nag-CR ko mo. Nag-CR ako sini. Yung nag-CR ako, puro ang isa ka LGBT, no? Sa babae, siya nag-CR. Pero, ako ya, nag-CR ko ya sa lalaki. Pero lalaki siya sa lawas niya.
14: Yes, so.
13: Babae siya sa feeling niya. Galing lang dito siya ng CR sa babae, Parikoy.
14: Yes. Medyo,
13: okay na nasubong, no? Medyo, pero why sa ngalan, Parikoy, ha? Why sa ngalan nga for LGBTQ, ha? Ang ngalan lang dito is male and female. Ano to po na balado, okay lang na, ha?
14: Di sa iban, Parikoy, gariklamo ka di. Di ba? Damo na mga instances nga mga babae, gariklamo ka di.
13: Right.
14: No? Amo na nga, di ba?
13: Hindi, ako yan, pwede ba kumuka muna? Pwede ko ka pa kunukunong LGBT.
14: Amo na nga may banwa, like sa ang una, sila na palita sa una, sa Limudyan, di ba? Nga may aragi sila yung CR for LGBT.
13: LGBTQ.
14: No? Separate nila. Amo na gani, bala, nga iban nga mga babae, hindi man komportable mo nga magsulod
13: ang
14: LGBT,
13: LGBT sa ila yan ang CR.
14: Ang mga LGBT man, magsulod sa CR sa lalaki, especially ang ginamihan natin yung LGBT, yung mga gay, no? Masulod sa CR sa lalaki. Isa daw, di mas na komportable, kiti mga lalaki man ang upod nila, dabla, gusto nila nga sa babae man sila.
13: Kiti feeling nila, pero feeling nila yan sa
14: babae
13: sa,
14: sila.
13: Babae sila, mo. Galing lang, nag-honest ba nila nga, nagtatago sila sa katawan ng lalaki.
14: Medyo, amo na, sa iban, medyo ginagawa debatian pa na.
13: Oo, ganun man.
14: Oo, pero depende na lang na kahit may mga establishment to naman nga nag-create niya sang separado ng CR.
13: Well, doon nga tiisa mo ito nga instance kapag kikita ko, gawin mo noon ko tani ang in-charge ng CR. So, kung ngayon isip nga kinalaw nyo na nga LGBTQ siya, kung siya, agi siya. Pero why isip nga dito siya sa CR sa babae nag-CR, no? Why is it why sa lalaki? Do muno ko tani, why ka mo room or another room for them? Do mo lang ko tani nga, provide nyo dapat na. Kaya parang ang feeling of uncomfortable,
14: yes,
13: hindi mo patagan sa ibang nga sex.
14: Correct. May mga babae,
13: o ibang gender.
14: Iban sensitive man mo.
13: Hindi.
14: Di sila comfortable.
13: Ay, ang tomboy be. Ang tomboy be, kung kay feeling niya lalaki siya, di ko sa lalaki mo ato.
14: Di...
13: Mabay ko? Lalaki ko yan! Bahira ni lawas ko yan, pero lalaki ko yan!
14: Pero ti, okay lang, kaya masulod lang sa galing sa cubicle. Galing kaya sa CR sang lalaki, kalabanan, wala yung cubicle.
13: Pero di? Rian lang yan mo?
14: Bilar na hot lang na, kalabanan, kalabanan urinal. Ti, hindi mo ito sa kapangi siya urinal. So, dito
13: gina sa masulod sa babae. Alaala siya tumatakras urinal, be!
14: Dito gina sa masulod sa iyo, sa pababae, no?
13: Pero at least, ang WANA Awards din, makapapukaw sa ton, sa mga needs man nila.
14: Amon eh. Amo ni nga nag-conduct ang DLG sa amo ni Pre Koy, parang okay. Ma-mainstream sa mga LGU ang God programs. Amo ni siya. So,
13: una Pre Koy, pasimawa ang mga requirements nila sa mga PWDs. Kundi sa una, ang mga hagdanan.
14: Wala na
13: hindi favorable sa mga PWDs. Disubong, ngi taro man ta pagi nga mangi problem mo sa LGBT. Kailahon ta.
14: Sa tanan yung mga struktura subong na require na Nga may ara kag diya sang PWD nga ramp ang mo na.
13: Good.
14: Mo na subong. Mo na moderno nga panahon. So kit taron tanan na pre koy.
13: Oh, tigi damo na gyud man subong sang lain nga rasa sa kibutan. Pero lain gyud nga bersagon sa kibutan ni pre koy.
14: Ti dapat respetuhon taman sila. Oh, bla bla. Ti area ang nag-champion sini sa Wana Awards subong nga tuig ang banwasang uton. But sa yun, Mayo ang pag-implementar sa uton sa ila sila ng mga gender and development programs.
13: Okay.
14: Nagbaton sila sa cash prize nga 300,000.
13: Bow!
14: First runner-up, banwa sa pototan.
13: Mm-hmm.
14: Banwa sa pototan, no? Ito, permini ka daog bala si Mayor Adi, no?
13: Most friendly, pututan, no? Business friendly.
14: Oo, itamo ni sila permini. Uh-huh. Mayo ang pototan, no? Second runner-up, banwa sa Alimujan.
13: Mm-hmm. Ati, siyempre, Vice Mayor mo, the LGBTQ.
14: Advocate na yan mo. Advocate na yan si Vice Mayor Kalayaron sabi.
13: Mm-hmm.
14: Sa mga programa ni sa gender and development.
13: Pero, believe ko na kay Vice Mayor Kalay mo. Nag-guest ako na one time, pero kasi sa sports event sa banwa sa Alimujan. Manok start natin, medyo hindi pa bala organisado ang mga pumuluyo or ang mga participants. Pero nung co-ops yan din. Paggambal ni Mayor Kalaya sa mikropono pre ko eh. Guttering hoops na yun sa tubang sang stage mo.
14: Correct.
13: Oh, lain niyang command. May command yung man niya si Mayor Kalaya Alonsabi. Believe ko sa liderato ni Mayor Kalaya Alonsabi.
14: Tiki magdiskurso siya pre ko eh. Ang mga katawa yan, mamati gidya mo. Kay may sense of humor siya. Kag may mga mensahe gid sa bla. Yung madala sa mga tagplamati niya. Muna yung nami kay Vice Mayor Kalaya. Basta humambal siya, tawain na ramian ganyan. Okay. May dala pakadlaw. Kag may makuha ganyan sila yung informasyon na naman siya.
13: Kag gusto niya man i-impose ganyan. Gusto niya nga, katukan na ka muna eh. Masar na kita.
14: Yes, oo.
13: Siyempre mga tao pumuliyo, tituman man. Kaya enforcement sang disiplina pa rin ko. The best ni mag-enforce sang disiplina si Vice Mayor Maray Alonsabi. Oo.
14: Sakto na. So, marano, di mo dyan to sa runner-up, kag ang mga may mga consolation winners.
13: Right.
14: Ang Banwa sa Anilaw, Lambunaw, Dingle, Igbaras, kag Pabia. Amo ni sila ang mga consolation winners subong tuig. So, congratulations sa tanang LGUs nga nakaangkon sang pasidungog sa 2026 Wana Awards. Kabay pa nga magapadayon, no, ang pagtibong ninyo sa programa. Bahin sa gender and development. Kabay pa nga mangin inspiration ni si Banyel G.
13: Why sila sang other term sang kunwana is it's like a man.
14: Dog refer sa babae, no?
13: Nga it's like a man nga ang feeling niya is woman. Why sang woman nga feeling niya men?
14: Di bali dala sa cop na sila di guro.
13: matantabi. Anong ngalan sang one in sa babayaw?
14: Tiwana eh.
13: Hindi no?
14: Ah.
13: Ini ang wana niya, ang lalaki niya, gagin mga may babae nga feeling.
14: Pero kung babae...
13: Babae nga may feeling nga bing lalaki. Ano ang ngalan sa babae nga sa una? Kung Juan ang lalaki, sino ang babae?
14: Sa babae...
13: Maria?
14: Oo, ito Maria.
13: Maria. Mario? Maria.
14: Common name to, no? Kung babae, Maria sa una, no? Kung lalaki, Juan.
13: Oo. Ito Mario. Kay Juan, si Juana mo. Si Maria, Mario.
14: Ti ang guwaya sini, Wana and Mario Award.
13: Okay. Pero kami jump fair click ta kuno pala button sa September 14.
14: Sa Lunes balan pa ko, September 14.
13: Ah, Lunes ang gilini, no?
14: Oo, sa Lunes may handog ng pangulo mo, no? Nationwide ini. Kag diri si Lilo, dira sa provincial capital, narisari ng mga national government agencies ang mag-offer sa ilang mga services dira. No? May PhilHealth, DA, DAR, tanan-tanan, mga DOJ. So, ang mga tao, pwede gid makakadto sa Capitol. Kaya may mga help desk dira ang sari-sari ng mga insya sa gobyerno. May mga service dira ang i-offer sila. So, pwede ka mo kakadto kay base ibla kung maka, may mga kinanglanon ka mo. No, sa Lunes na, alis agas tapon. Pero, ang peso naman niya, maghihiwat sa job fair.
13: Okay.
14: Dito sa Kasaryal.
13: Okay.
14: Digtong ila sa Kasaryal.
13: Mm-hmm.
14: Masobra 1,500 ka mga job vacancies. ang pwede applyan sang aton nga mga nagapangita sang trabaho di timing gid ni
15: wow.
14: Kay iban sige pa pangita sang trabaho.
15: Good, eh?
14: So katulong kamo no sa Casa Real umpisa alas 8 hasta alas 3 sa hapon.
15: Mm.
14: Kay may peso job fair. Balaan nyo naman ako nung dalon nyo, no? Mga credentials nyo, resume, biodata. Damuan nyo para nga pagkanto nyo sa isa ka desk, pag-apply ka mo, kung may harap, pagiging ka mo kurso na dang iban, pwede pagiging ka mo kakanto. No? Kaya mag-submit sa inyo mga credentials. So, kita ay kita to sa Casa Real sa Lunes. Kag para sa dugang impormasyon, kung gusto nyo mag-pre-register, check nyo lang ang Facebook page sang Peso Iloilo Province. Peso Iloilo Province.
15: Okay. Sige. Sa mga nagapangita, wala mong ita pang ubras mong prekoy?
14: Oo. Kung isipan mo, nagligan to, pila na kabeses nag-job fair, no? Pero may harap yapon kita mga kauturan, ngati wala ba ginapalad. No? Wala sila ginapalad na makasulod sa trabaho. So, ariyo ba siya sa diri nga higayon, ba siya chance nyo na makasulod
15: ganun
14: mo? Ganun no, mabato na kamo sa ginaplayan nyo.
15: So, kon ka mo? Apply ka mo? No? Budlay yung magkapasagod lang.
14: Budlay yun. Sa bunga panahon, yung mahal ang tanan.
15: Ay, so sa.
14: Budlay, may trabaho.
15: Oo, kamahal naman sa bunga gasolina. Kita nga may mga salakyan, abita, maka...

0: Kung talin na sa si Anthony SB Ray Canindo, ang matahong na performance sa mga taga-Sara.
1: Yes, naparada-parada ito sa mo.
0: Ah, porte mo, kabising, get to ni Mayor Janayin. Sa mga athletes to.
1: Si Mayor
0: Sara, gugma mo!
1: Pero ko si Mayor Janayin, do sakop lalibot.
0: Ha?
1: Do, hindi lang niya Sara, subong sa Ahoy, ara to siya.
0: Oo.
1: Nagligad sa, basta sa 5th district.
0: Ha? Sige, ang libot, Mayor. Anong plano mo sa mga buhay mo? Sige, lang.
1: Oo. Kaya Arila kami di.
0: Arila kami di, oo.
1: Kag si SB member Baby Teen si Rudo Mangali no nakita ay kita diri sang Lunes sa Kapitolyo
0: okay.
1: Ang host ang PCL bla sa flag ceremony so si kita tamyaw tamanda si SB member Teen si Rudo
0: kita na gamay na guapa na ng no? Klasik ka SB mabuot, member sa perwasan sara
1: mabuot kag maluwan
0: pre maluwan gre
1: maluwan
0: SB pa tirawa ko bigay ka maluwan pre
1: kuma masyar sa di sa Kapitolyo
0: sino pa?
1: Wala na.
0: Okay. So, kita mga ko ang mga amigo, huling ang mga kapitan, Prikoy. Si kapitan to, si Kalaor to sa Langog to.
1: Mm-hmm.
0: Kasi si kapitan G-Boy, ligpitan, no?
1: Oo.
0: Sa Banwasang Saraga. Mm-hmm. Sino pa kayong mga kapitan amigo mo man?
1: Ay, ti, Ariyo, may tamiyon galing kung may laki nagmuno ka, Prikoy.
0: Parang si kapitan?
1: Hindi ni siya kapitan. Pwede, ang hulag, sobrapas kapitan.
0: Amo?
1: Si Miguta Ren Pagal, bala? Sa,
0: ah!
1: Sa Aglalana.
0: Ah, former nga kapitan!
1: Oo, oh, te, tingala mo ko nga daw kapitan kay former, galing mo.
0: Oo. Inform, bata mo lang sa former.
1: Oo. Si Ren Pagal,
0: bala
1: sa Aglalana. More Progress Aglalana Chapter.
0: Ah, ba?
1: Buto. Siya nang nangyari.
0: Yan niyog ko na, pari ko. Yung naulat ko.
1: Baw, tinagmuno ginan siya.
0: Uh-huh.
1: Ti basi makakita ito to kay
0: makuha ka man to nyog mo.
1: May nagurar to sila sa isa naman ka the water system bla uh-huh. sa Narciso Ayalin
0: uh-huh.
1: Integrated School.
0: Uh-huh.
1: May proyekto to si Gob.
0: Uh-huh.
1: Ti ginimbitar ya to nga may inaugurar.
0: Uh-huh.
1: Ti sila nga sir magkanto ka to. Ga prepare ko to butong.
0: Ah, okay. Ang akon to pa kay siminta to kabilog nga nyog hatag sa ko na.
1: Oo, dwarf. Do amo nang ila no
0: niya no. Nga nyog. Okay, oh. Basi kon mag-share ka kanakon.
1: Yes, pwede gid. Oh, nami ito pamasyalan si Sir Renio.
0: Oh,
1: kag si Ma'am Emily Labo ang principal sang Narciso Ayalin Integrated School.
0: Hmm.
1: Nga nagapamati man sa aton.
0: Okay. Meta
1: ni nagmuno ko pikoy kay lista ko igli.
0: Ginatamyaw taman si Anay Governor Arthur Defensor Senior kag subuman ang Maambong, no?
1: Hmm.
0: Nga Congressman sang Tercer Distrito Congressman Nonoy Lawrence Defensor.
1: Para tos na spasin nagligada. Ah, sa masin ako.
0: Spasin. Kaya tayo siyempre may... Manong dito opening sa CDC si Prikoy?
1: Ah, kaya dito. Para to sila, kita ko mga pictures
0: nila. Hindi na yung nagroan, Grotop. Sinigaw ng ang budget to sa air conditioning, to sa gym, to sa masin, Gro. Kay Congressman Lawrence Grotop halin.
1: Oh, tila
0: ba
1: eh.
0: So, why na may chimpo ni Farcoy Early Garcia. Top-top sa masunod. Kasi mana, mayad nga daw.
2: Balita halin sa Kapitolyo.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sapo Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yaman Gold Coffee Mix.
7: Partner!
6: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
7: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
7: May ginseng,
6: tungkat ani,
7: maca,
6: kagso,
7: palmetto.
6: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Libre ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gidang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag-grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
5: Pareho kita.
6: Kisa, may glare ang suga. Kag-dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
10: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Para sa matino nga dugo,
14: GTX 500.
13: Para sa healthy gatay,
14: GTX 500.
13: Ang GTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay,
14: happy kanunay.
13: GTX 500.
14: Mas saligan,
13: epektibo.
14: GTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako galing si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Nga may
13: D3
10: Bio.
17: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
10: NANS Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si may nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Diktibo kayo.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sampo Plus Gold.
4: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom. Wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sampo Plus Gold. Anakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charmed Fabricon. Ang mong
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Mga karadyumahan, Philippine Standard Time, tatak alauna 9 na sa hapon.
13: Batang RNN. Pagtuon, ikayong lawas, kag kinaadman sang kabataan, aton pasang karon programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang RNN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pit sa 13 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2025 mga karadyaman. Welcome, welcome! Mag-update na kita tubtub alas 12:30 subong hapon sa aton sining nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon, ako ang inyo kubos nga alagad, Radyo Man Ernie Chudosio Alinsiaga. Nagapangayo gid kita sang katahuran din man kamong abahin sang kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net sa lilisoan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyuman, i-search lang at DYRI RMN Iloilo, i-like kag i-share. Sa buong hapon, mangin kaupod natin si Doc G. Kaya sa aton sininga pagpangalagad. Kagpadayon natin ang aton topiko angot sa emotional quotient. Paligwahon natin ni Kitty sa subong atyempo, daw nag-focus na gilang kita sa palam-alam sang aton mga kabataan or palam-alam bilang isa ka-individual. Pero kung kisa nakulangan kita sang empathy, apathy, kag sympathy, amo nang nagapalibot sa emotional quotient mga karadyoman. Ikinanglan natin ini nga mga revive sa aton sini nga mga katigulangan subong sa mga nanay kag sa mga tatay para nga ti ma-train nila ang ilang mga kabataan to have a higher emotional quotient. Kaya importante ini bisan sa pag-ubra, bisan sa pag-istorya sa ibang nga tao, bisan sa mga bagay-bagay nga mga makita naton sa palibot naton sa environment, kung mataas ang emotional quotient sa aton kabataan,

maayo gyud na para sa ilang kaugalingon. So magapa tukar kita o magapa hatag kita sang isa ka maliput lang mga musta lang kami sa inyo ni Doc Diang.

0: Philippine Standard Time, tatak alauna 14 na sa hapon. Nag-standby na si Doc G sa aton siningalinya, ang number one awardee sa bayan sang 10 most outstanding Ilonggo sa nagligad nga ika 79th year of charter sang aton sininga siyudad sang Iloilo. Doc G, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Radyo Manerni. Kaya siyempre, sa Siniya Domingo sa hapon, nagpahuway-huway ang tanang. Mayong hapon siya inyo tanang sa aton mga tagpalamati. Kaya siyempre, sa aton na mga suki sa kahanginan. Radyo Manerni.
0: Alright, so... Doc GT, daw masako-sako naman kita subong. Ah, hindi gali, no? Sa inyo, kay ti medyo same break gali subong.
1: Yes, Radyo Manerni, actually, isang nagligad nga Biyernes ang katapusan nga obra sang maestra regarding sin service training. Pag siyempre halin sang Sabado, Domingo, Lunes, Martes, among day ang ginatawag nga wellness break sang maestra. Ang simpo nga nagapahuway-huway, no? Pagka namin, pala Radyo Manerni, nga may amunigili nga part sang life sang teacher nga makapahuway sa agod. Makaprepara naman siya sa second term block or sa instructional block, Radyo Manerni.
0: Yes,
1: pero so, sa tanong-tanong yung mga teachers nga nagapahuway-huway subong, grab the opportunity to rest, to have wellness, have spend quality time with your family, do things that you really wanted to do because this is the time for you. This is a self-care for teachers. So, kabay pa sa tanan-tanan ng mga maestra sa Bilugang Pilipinas, may panahon na good makapag-relax, Radyo Manerni.
0: Alright. Siguro ko ang mga teachers natin, ang ibanti kung Washington Day kay nasang umaasang aga, kay daw nag-init siya, Doc G, kag wala nakasimba, basi ti karon sa hapon, pwede na na makasimba, Doc G.
1: Yes, Radyo Manerni, amo ni ang simpo nga maka-reflect and have quality time with our family members, Radyo Manerni.
0: Yes. And with that, Doc GT, kung wala ka tamyaon ti masugod na kita sa aton nga mga obligasyon subong hapon, ang aton sining my father says and the Bible says, Doc G.
1: Yes, Radyo Manerni, syempre may greet. Congratulations sa mga teachers na natapos na nila ang ilang revise sa matatag training, and I hope you can enflesh what you have learned from these seminars, and it would be the initial transformation of learning opportunity for our children. Amoy na. Tagi, syempre, ina-greet ko man si Mike. Happy birthday! Siyempre, kagay Yan-Yan, kagay JP, mga birthday nila subong September, Radyo Manerni.
0: Yes.
1: Siyempre, sining nga Domingo sang hapon, pamatian na ito na tayo si Radyo Manerni sang iya nga The Bible Says.
0: Yes, Doc G, ako muna. So, ang aton sinisubong nga topic, Doc G, is what we cannot help but speak. Amunay, Acts 4:18-20, Doc G, ang aton nga bersikulo subong nga pagabasahon naton sa Hiligay nun, 18-20, are. Dayon, ginpatawag nila si Pedro kag si Juan kaginsilingan nga hindi nagid sila maghambal o kung magpanudlo parte kay Jesus. Pero nagsabat si Pedro kag si Juan sa ila. Abi, huna-hunaan ninyo sing maayo kundiin sini ang matarong sa panulok sang Diyos. Ang pagtuman sa inyo o kon ang pagtuman sa Diyos, hindi mahimo nga hindi kami magsugid parte sa amo nakita kag nabatian. Amo ni Doc G ang ining sa Acts 4:18-20 kay tagaanta na konteksto ang aton nga mga kuturan, Doc G, sa sinabi sa Acts chapter 3 naglakat si Juan kag si Pedro, naagyan nila ang lalaki sa atubang sang ganhaan nga hindi na makatindog halin sang bata pa siya. Kag dito, bangod sa iya nga pagtuo sa kay Juan kag kay Pedro nga gatuo man sa aton Ginoo, didto ginayo ni Pedro ang iya pagkalupog kag siling sila siya nga ti padayon kag magtuo sa aton Ginoo, kay ang imo pagtuo amo ang nagpaayo sa imo. So didto nakita ini sang mga Pariseo that time, Doc G, kag bahala sila o kung na to vlog sila, Doc G, kay ti paghambal sa ngalan ng Ginoong Hesus, mag-aayo ka, nag-ayo. So dito ginpatawag nila ini si Pedro kag si Juan sa ila korte. Amo ni kun sa aton ang korte didto, Doc G, ang Sanhedrin nga ginatawag. Sanhedrin amo na kun dire sa Pilipinas, amo nang Supreme Court naton. Kay didto nila pamangkuton sa mga huwes, sa mga husgado, si Juan kag si Pedro, kung nga ang ano ang ilang rason nga ang ginawali nila ang mayong balita. Kag giniwali nila nga si Ginoong Hesus napatay, nabanhaw, kag napatay, ginlubong, kag nabanhaw, kag nagapuyo gihapon sa tubang naton. So, ang bilog nga Acts 4, chapter 4 nga ni Doc G, nagahambal sang pagpatawag kay Pedro kag dito na sa verses 18 to 20 ginhambalan siya nga hindi na lang magpanugid. So may mga kamatuoran, abi, may tatlo ka realidad, abi, sa paghambal, Doc G, kun kaisa. Number one, ti we must know the truth. Hindi kita kahambal dali-dali kun kaisa, kun hindi ta nabalaan ang kamaturan, kun tawag ba lang nga nagapadaso, daso ka lang bala, Doc G, maghambal, nga wala mo na hantupan gid ang kamaturan. Because hindi kita dapat ma-confuse sang kamaturan with reference, meaning IT kay amon ni matuod kay nagasanto kay nagaugyon sa akon, amo ni ang insakto, amo ning matuod kay sakto na sa akon nga pananawan. So hindi amo na yang kamaturan, kay what is the truth sometimes contradicts sang imo nga pagpati. Kay ang kamaturan magapadayon ina yang kamaturan, and the truth has nothing to do with what we feel. Kung ano na batyaganta, kay ay amo ni ang batyaganta, babae ako. Yung kamaturan niya, Doc G, lalaki ka? Tungod sa balatyagon, ayan, nabatyagan ko, do kagwapa, gayas ang puste, pakaslan ko bala, kantoan ko si father to kag pakaslan. Kaya mo na yan. Ang truth has nothing to do with what we feel. We can lie. Mahambal natin, Doc G, nga, makabutig kita. Parang, i-disregard ang mga iban nga mga bagay, pero hindi kita makabutig kay ang kamaturan magapabilin nga kamaturan. Siling gani sa Romans 8:38-39, siling ni Paul dire, "For I am convinced," sigurado gid ako, "for I am convinced that neither death nor life, ang kamatayon o kunang kabuhi, neither angels or demons, mga anghel man o kung demonyo, rather the present nor the future, subong ining present time o kon sa palabuton, nor any powers, rather height nor depth, nor any else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." So convinced, meaning kung maghambal kita, when we speak, we are convinced nga amo gid nila ang matuod. Kag ti si Pablo, nakita ta naman ang kabuhi ni Pablo kung paano niya ginsunod, kag kung paano niya nag-convert sang madamo-damo nga tawo nga sang una siya mismo ang nagapamatay sang mga Christians. So ikaduha sa paghambal naton sang kamaturan, we must convince ourselves of the truth. Dapat konbinsihon naton, dapat hambalan naton sa aton kaugalingon, Doc G, nga amo gid nila ang matuod ya. Wala na sang iban, lalaki lalaki, spade spade, babae babae, ginay, wala na sang iban kung ano pa da nga may LGBTQ+. Well, we respect them, but amo lang na bala, ginarespeto naton sila, pero kung sa akon lang, Doc G, I cannot dignify what is truth do, what is sometimes in them, because I always stand for the truth, and I will always and keep standing on it, Doc Jing. Para sa ako ng creation, babae lang yung kaglalaki. So as we go on, amo ni ang ikatatlong punto para sa kamaturan. We must share the truth. Kung balanta na ang truth, just sa aton diri nga, ano, Doc G, sa aton nga programa diri, minhibeloan kita nga pamaagi kung paano mag, nami ang pamatasan sang kabataan, or magmaayo, hindi lang manami, kundi maayo ang pagpamatasan sang kabataan, kaga mga pamaagi kung paano nga kita nga ginikanan, makahimo sang aton maayong obligasyon para sa aton kabataan. So, we share it. We share it, ang truth nga na. So, amon yung title naton speak. Una nga punto dire, they called them, gintawag nila si Juan eh, sa Acts 4:18-20, ginatawag dito na sila sa korte. So, kung basahon naton, gin patawag sila sa rason nga ining si Juan kag si Pedro nag-ayo, especially si Pedro. So, my first realization, nga ang ginpatawag sila sa korte. Ang first realization natin sa kamaturan, Doc G, because it stirs different responses. Ang kamaturan, amunang kamaturan, pero lain-lain ang response natin, Doc G. Una, kung kisa ang kamaturan, ma-offend ka tungod sa kamaturan, kaya ti ginhambal sa imo ang kamaturan. Ikaduha, sometimes gakadisturbo kita, gakatublag kita tungod sa kamaturan, Doc G, because the apostles themselves were teaching in the people, si Juan kag Pedro ang naga panudlo, proclaiming that Jesus is resurrected from the dead, Doc G. So amo ning kun kaysa nga silingganin naton, ang realization is ginastear nila ang aton nga responses. Oftentimes, abi, we need to ask kinanglan naton pamangkuton ng aton kagilingon if the offenses is justified or it's only because truth touches our personal agendas. Muna ba? Ngisa, now, ano ba? Okay ba lang ni? O kung, amunin kamaturan, kaya amunin akon nga agenda, amunin akon gusto nga himuon. But, hindi ina ang kamaturan, Doc G, hindi ba? So, ikaduha nga difference in responses natin when the truth stares us is because people may prosecute you. Kung kisa, gina Doc G, do ikaw naman yung example ko. Ginatamay ka sang tao. So, kung pareho man kay Peter, bala, nga ti, pagkabalo nila, nga, nag-ayo dito, gindakop nila si Peter kag si Juan, Doc G. So, amo man na gani, ti, sa aton, di in a present time, Doc G, kung balan mo si Charlie Kirk, na dumduman mo, Doc G, ang September 25 last year, gintiro siya. Tungod nagahambal sa US dito, ginakontra niya ang mga abortion, ginakontra niya tawag ni mga gay and lesbian dito, gakadto sa mga forum. So, eventually, ginpatay siya sa lalaki nga may karelasyon gali nga. Isa ka gay. So, ang ikatatlong nga punto sa different responses, people may believe, Doc G, magapati sila, but many who heard the message believe. So, the number of the people nga nagpati sang amo tong chimpo, imbis nga maggamay, kay na-convince sila, pagkabati nila, pagkakita nila nga ginpaayo ang tong lupog, nagdamo nga kunta na naton ang padayon nga istorya diri sa Bible sa sining Acts of the Apostle, naglabot sa 5,000 dayon ang nagpati sa ila, Doc G. So amo na ang ikaduhang realization, ang unang realization naton sa truth. Ikadua, ang realization naton sa truth prompt us to speak. Hindi bala kun balaan ta, Doc G, ang matuod kun kaysa gakadula bala ang patience mo nga hindi maghambal dayon? Pagbalaan tang matuod, makasabat kay gid bala kay ti amo nang matuod mo. Amo nang matuod paghambal mo nga ay ano kuya, gay kuya. Ay hindi, dapat hindi ka magmuna. Hindi pagpasugte ang balatsyagon mo muna, dapat lalaki kay gid. So amo nang punto nga kinanglan mabalaan tang kamaturan, pero ginahambal ang abi kag gina prangka kita maghambal sang amuna kun kisa hindi lang kun kisa dok G, because we are guided by the Holy Spirit kun kisa. So hindi ang Holy Spirit abi hindi niya gusto nga tagaan gamay nga ligwa ang kabutigan kontra sa matuod dok G, ang lie versus the truth. So ang Holy Spirit kun kisa right then and there kinanglan niya nga i-tap na on ina para nga ang kamaturan amo ang patihan kag hindi na magpang huna-huna pa ang iban nga mga tao nga ay amo gid man nagali kaysa ginhambal mo na ang kamaturan. So ang ila posible nga mahuna-huna pa santo sa ginapagwa nga kabutigan madula na ti amo man subong kung kaysa bisan sa Facebook naton Dok Jibla kung kaysa makakita kita sa fake news. Bisan reaction man lang da nga Dok G nga emoticon man lang da nga ano na tawag daw akig ka. Pakita mo kay balaan mo fake mo, balaan mo sala, balaan mo hindi insakto. So mga bagay nga kinanglan ta sa wayon. So ikatatlo Dok G is ang realization ta sa truth is ang truth naga-emphasize ang salvation. Naga-emphasize silingani, there could be many motivation for speaking up, but not all motivations are necessary the right ones. Kung isa, ang motivation tanga para maghambal sang kamaturan, pero wala nakahatag sang greater emphasis kung nga ang mapatihan gida na ang kamaturan, Dok G. Dapat ang aton intention in speaking the truth is matuod gid kag pure ang aton intention sa paghambal kag paghatag sang information kag masiling naton nga paghambal ta nga patihi ang Ginoo, tuuhi ang Ginoo, tuuhi si Ginoong Hesus kay siya gid lang ang makasave sa imo. So pure ang aton intention, hindi for anything else nga mag-ayaw sa imo nga makahulam ka dugay-dugay sa iya sang ang inogi pamahaw mo. Hindi na pure ang intention mo sa paghambal sang kamaturan. Next nga makita naton sa emphasis sang truth is affirms the power of Jesus. Ang kamaturan niya pareho sa natabo dire ang mga si Juan kag si Pedro mga ordinaryo ni Dok G nga mga apostol di ba sa dagat lang ni sila ginagyan ni Ginoong Hesus kag siling come kari hindi na isda ang inyong i-harvest kundi mga tao na. So, ordinaryo sila, pero nga ang dito sa korte, kanami sa ila maghambal, Dok G. So, never estimate sa mga ordinary person if they are speaking the truth, especially Jesus can makahambal ba lang nga kung si Jesus na gani magpanghikot, bisan ang ordinaryo, Dok G. Manganga ka sa ginahambal niya just like kay Juan kag Pedro sang didto na sila sa Sanhedrin nga ginapisa-pisa sila ka pamangkot kun tan-aon kag basahon ninyo ini ang chapter 4 sang Acts daw mo na bala daw natulala na lang kag naganganga ang mga hukom didto nga hindi na sila kahambal sang mga ginapanghambal ni Juan kag ni Pedro Dok G. So masiling naton nga ang power gives courage to the ordinary person. Ang power of God, ang our power to speak for the truth, God gives us that power and courage even though mga ordinaryo kita nga tao, Dok G. Ang Ginoo nagahatag man siya sang power para nga mahatag hindi ma-deny ang ebidensya naton nga ipakita kahit kun sa korte sa mga kotoran naton basta sa korte gani na may may ginatawag nga ng mga ebidensya pagpresentar sang ebidensya kag pagpresentar sang mga testimonya. Ang ebidensya it either be kung nakapatay ka na kuhaan ng kasang poselda kagin ballistic examination ng posel mo naginan positive. Ang testimonya naman nagambal nga ti didto ako nakita ko pag tiro niya sa taong ina malapit lang ako sa iya kag amuning bayo niya amuning ano niya. So mga may duha na nga pagpresentar sang mga argumento sa korte para ikaw mapatihan. So ang kaduha hindi ma-deny ang ebidensya kay nga tikita sa mga tao, Dok Jim, nga ang lupog nagtindog paghambal ni Pedro nga ang imo pagtuo sa Ginoo magapaayo sa imo, tindog ka. Oh. So, undeniable nga evidence, Dok G, ang makita. So, bisan sino, hindi makapasubali. Kag ikatatlo, the power or a power of God silence enemies. So, muna, ang mga sa Sanhedrin to, ang mga husgado, wala sila kahambal. Ganganga lang sila, gatulala lang sila, daumdamungan sila kung sa aton pang mga lingwahe, daumdamungan sila, wala sila. And then, the power of God advances the mission even in the face of opposition. Sa nakita natin kung basahon natin, bisan pa damo opposition, bisan ginpriso pa sila, bisan threat pa sila, yet because by the power of God, nag-advance ang ilang mission, damo sang nagbaton, damo sang nagtuo, by that day alone, naglabot sa 5,000. So, silingan na natin ang ikalimang realization, kagatapusan na Dok G, keeps us speaking. Kun balantang kamaturan, Dok G, pero sa aton di, kay nakabalo kita, 15 years na kita, Dok G. Although, sulit-sulit lang, kasi iban siguro nga nakamemorize ni sa aton ng mga tinaga, basi kun gapanabo na gani isang, sang cotton sa talinga nila. But that's the truth, especially when you're speaking about the Bible, the words of God, the power of God. Dapat maghambal kita, Dok G. Hindi naton pagtaguon, hindi naton pag kimi-kimion. Dapat ihambal naton ang kamaturan nga ang aton Ginoo is the Jesus Christ who saves us and will bring us to eternity. So, ultimately, sa sina nga mga inadlaw, there is a submission sa mga husgado, mga judge dito, kay wala sila kasabat kag silingani nga ginhambala na lang nila ang duha nga ti hindi na kamo ha sige gwa na lang kamo di pero hindi na kamo maghambal nga party kay Hesukristo ha okay na na tawo na lang bala na Dok Gio. So because nga ti disubmit pero wala lang nila gin up dan gid because hindi relevant sa ila, wala sang relevant sa ila, Dok G, nga pagtuo. So, ang at the end, masiling naton nga, whatever you are in this life, Dok G, make a stand to do only what is right in God's eyes. And we will speak the truth. Kaya ang meaning sang speaks, Dok G, abi mo mo ni, S, there's different responses, P, prompts us to speak, E, emphasize salvation, A, affirms the power of Jesus, and K, keep on speaking. Dok G?
1: Yes, Radyo Manhuman, at akong gid sa iyong explanation, kagabay pa, nakuha ini sa aton mga tagpalamati. Kagdi, syempre, isa lang magugang usina, when you speak of truth, and when you define truth, there is only one thing, no? Definition of truth na very practical. Truth can stand on its own even though he is alone.
0: Yes.
1: So, bisan pabayaan mo ang truth, bisan against all odds pa ang truth, it will stand on its own and can defend himself. kahit iyan mo na ang troso mo, hindi ba lang ang matuoran?
0: Yes.
1: Biskaya na mo po na kabarubaliskad.
0: Isa na mga kabalit.
1: Pero ka-panit. Truth mo na gihapon. Yes. Like for example, isa example ko lang ha, bago ako mag-ikad to sa Father says, maghambal kita nga, as of this time, in the modern world, there is what we call LGBT. That's in the civil and the legal aspect, no?
0: Mm.
1: Nga may mga lesbian, may mga gay, pero isa lang, Gijaya, biskan pa suli-suli, o mo pa ng mentality, nga may gay, nga transgender, ano, isa mo nang gidna gihapon ang matuod. Pasensya lang ha, pero this is the truth. Pitoy lang nakagmunay.
0: Yes.
1: Ang cross mo.
0: Yes.
1: Amo lang gina, you cannot defy that. That's it. Pikan gusto niya nga lanan, sang lain na, hindi mo na iya. Pero ang truth is, amo lang gitina. Yes. So that's the truth. That's the truth. So, amo naman niya nga ako, ginapanilagan ko pala, ginapamatian ko ng mga diskusyon. Tag napaisip ako sa ginhambal kayo na ni Father. Father says nga, no matter kay ang tao madetende, ginaya sa iya nga kaugalingon, defendihan niya kung ano ang napatihan niya, ang emotional, o ang muling napatihan ko, ang muling, ti, babalan mo ang tao, ginapatihan niya na ang mga buta nga makapayo sa iya. Tag kung kaysa, makahimo kita sang sala, nga, ti, bala mo ko ng tao, koleric, matitindi, gano'n sa iya, kaugulingon, yung tsaktong, yung tsaktong, yung tsaktong, yung tsaktong, yung tsaktong, yung tsaktong, tanang-tanang nga rason, ihambalya para maging tsaktong lang siya, kagpatihan siya ng tsaktong, hindi wala. Pero, kung kaysa, gadepende kita sa mga butang na patihan natin yung tsaktong, pero nga, galigong ang ulo natin, kagamabugat ang aton nga emosyon. Nabalaan-bala natin kung nga mabugat ang ating emosyon, mabugat ating pangabuhi. Kaso, nga hindi kita maributay. Kaya nga nabutang galira siya mo na, I mean, nga wala natin napatawad. Kung kaysa gating halag, nga agam mo kami man, may mga moments na kung kaysa ang ginapadala ang mahal nga Diyos, na ma-recall mo ina, ang mga butang ina. Kag ina, it pertains to people, to events, or the situation of your life that you have not forgiven. Wala mo napatawad. Ano ba lang pagpatawad? To forgive. No? What is to forgive? Ang forgiveness, ang pagpatawad, radyo ba ngayon, hindi emosyon. Like for example, no? Pag pinamilyan eh. Nag-irinaway ka mo. Kahit may isa ka sitwasyon nga, ako nga problema sa balay nga nag-trigger. Nga ang pamilya, may ginabaisa, usually na yung radyo man na yun, nagkatabo na yun, ang mga ginikanan, mapatay na mo, hindi, wala mo ginang rason kung kaysang mga kinagamo, nagagwa. And then, na-realize mo, ay, ako, hindi nga, ano, narutin pa sa ako, nga mo kay tuto sa magulang ko. Nung natingala ka, for 20 years, 25 years, ang bugat sang pagabuhi mo, ara man gyapon. Kaya there is a certain moment in your life that you have not forgiven your brother.
0: Yes.
1: Ang mga gani siling ni God, kahit ni God is a forgiving God, kaya ibig sabihin kapila ka magsala, forgiveness man gyapon, ginahatagyan mo. Hindi
0: yes,
1: pala?
0: Yes.
1: Di kapila ka kung mag-forgive para magdawhay ang iyong pagabuhi. Ang mga radyo mo na rin siguro, no? Sa pagpangabuhi ta, sa mga tagpalamati ta, ay, mabugat ang atong pangabuhi. Hindi, ihan, may mga butang, may mga sitwasyon, may mga tao nga wala kita nag-forgive. Siling ni Father, sa iya, sermon kang ina, God says, ginpapangkot siya mo, siya ti kabila ako magpatawad, kapito. Kaya nga, ang tatlo kapag patawad, insyakto na, pero kung dublihon mo, ano, hindi pa amanan niya pag-ibisa. Ako na nga, pito. Pero lang siling pag-insigad, no, it is not 7 times, it is 70 times 7, or it's 7 times 70. Unceasing, but siling on, wala untat, magpatawa daw, anong kinanglan, di isa pagpangabuhi, tabis kan kita gani, pero may kita kasala. Di, ang forgiveness nga daan na dyan, Ernie, in psychology, yaman niyo, in psychology, it gives you freedom, it gives you inner peace, it gives you release. Kay, silin niyo pa, Padre, wala lang kita kabalo, nga kung wala, gali kita nag-forgive, it's stuck on our mind. Ang mga ganera dyan man, Ernie, nga kung wala kita gapatawad, imaginin mo, upod mo, pamilya mo, pero ang hulid mo, ang tao, nga wala mo na forgive. Kaya ti, asa siya katulogon, dala mo siya mo. Hindi pala? Yes. Init ang ulo mo, imaginin mo, sayin mo, ah, wala ko labot sa iya. Hindi ko siya maano. Malayo ako sa iya. Pero actually, malayo man, pero malapit rin. Kaya nga, ah, aray siya sa isip, sa heart mo mo.
0: Yes.
1: Diba?
0: Buti, sa Doc G, ang huliray ka mo nga may ulodan sa tunga, medyo malapit na dagari. Pero, kunara sa korason mo, sa nauna mo, ano, nang embedded na ginaya, Doc G?
1: And without you knowing it, once nga hindi mo siya ma-forgive, it is, he or she is a part of you. In what you are doing, in what you are making decision, in everything that you do, he is an influence to you. Amo na gali. Oo, amo na gani, nga ang forgiveness is not an emotion. It's a decision. Kaya pwede ka man ka forgive in your mind, okay, ipatawaron ko siya. Kaya nga ati, makabiyuhan ko pa ito bala, hindi na eh. And in that forgiveness, there comes the grace of God. Nga pa ngayon, mo yung grasya sa mahal na Diyos, nga mapag-forgive ka. Try nga bala, mga abiyan, mga parents nila, amo na ganit, kung kaisa, no, amo na yun. Interviewin ka na magmaistra, okay? Are you really willing to become a teacher? Yes, ma'am, I'll do my best. I will do all the dedication, all the helpfulness, the cooperation and everything. Pero pamang patun ka, di na-forgive mo si ma'am mo nga naglunit sa imo, sang dulungan mo sang una, nagbakol sa imo. Pag hindi nakasabat da, di hindi kagin pwede mag-muistra. Nga ah. Amo na yung dapat gina-interview sa ma'am isa. Nga ah.
0: Nga dok.
1: Kahit kung wala mo siya na forgive, for sure, part of you being a teacher is also like her. Manglunit ka man gihapon, mangusik ka man gihapon, mangaki ka man gihapon.
0: Yes.
1: Kaya wala mo ma-let go ang amuna ang sitwasyon.
0: Example, tanga ano Doc J, ang mga fraternity, wala? Kaya ginbakol yes. Sila bago sila makasulod. Kung may masulod naman, mamakol naman sila.
1: Of course. Yes. Pero, it pertains to forgiveness, Radyo Manarni. Amo na, wherever you direct yourself, wherever you want to give meaning to yourself, pause for a while and ask. Like, for example, no? Mamayor ka, bawin niya tinulo mo, mamayor git ako. Hindi ito ko mag-proceed. Mayor na amuni, may maleta, may amuni. No, amuna, no? Oh. Di wala ka ka-forgive. For sure, part of you will really be like maleta, will ever be a corruption. Amo na ang Latin, guro dyan man, ay nga ang 70 times 7 or 7 times 70 git ang forgiveness. Kaya nga, amo na ginagato yung kalibutan sa buong, nga ang sulit-sulit lang, nga liwat-liwat. Nga liwat-liwat, yung sulit-sulit ang tanan. Di wala sang forgiveness. Nang taon bala natin si Jesus Christ. Okay. Despite and in spite of everything, maginhimo niya. I do not know if you heard about Nelson Mandela. He is a Nigerian president, right? Hindi bala na dyan
0: yes, yes, yes.
1: Gin prison siya for how many years? 30 years? 20 years? Tapos, here comes na nagwa siya. Tapos yung minbuto siya sa Nigerian country na magiging president. One time, nagsulod siya sa isa ka restaurant. Tapos, nakita yung isa katao ang ginatulok yagid. Ang mga gorgeous, natingala. Nang ginatulok yagid na ang tao nga na. Di, siyempre ang tao nga na sa restaurant, kakurug-burug, lalain eh. Pero, ginabalan niya mga gorgeous, hambalito ang waiter. Hatagan siya pagkaon, serbihan siya sa mayo, and all of that. So gintuman sang guardia, sang mga guardia yang sugo ya, yung pakauntong tao, gapra maghas eh. Tanan-tanan, amuna. Tapos, nagwa ang tao, tapos siya kaon, nagwa ang tao, siya, sinupo ang tao, nga naging pakaon mo, ginlibre mo, everything, siya, kabalok mo kung sinuna siya, amuna siya ang guardia, sang una, sang yung priso ako. Sabi niya ko na nung ginubraya siya akon, inakastigoy ako, tapos ginahian niya pa ako, ginatindakan niya ako. Ha? Siya tingagin pakaon mo, amuna. Sinyati ko hindi ko napag-imuon, paano ko makambiyo ang kalibutan, paano ko makambiyo ang mga tao sa Nigeria.
0: Wow.
1: That is forgiveness by heart. Nga, it is difficult, it's so, kung, siguro hindi posible, pero posible sa mga tao nga may conviction, it's not how you feel, but it is your conviction or your decision to forgive. Because it is in forgiveness that you letting go of evil and welcoming goodness. Amo na arajaman, Ernie. Amo na maghimo sa desisyon ang mga tao nga may kainit. Kaglang taon ninyo, transformation, kita nyo kung sino si Nelson Mandela, people listen to him.
0: Yes.
1: Amo man, kita pwede, we can do that in our own little way. Father say, siling ni Father, sige, at least tingnan nyo lang, mag-forgive. This can, in the circle of your home, ang bata mo, ang bana mo, ang mga tao nga nag-ano siyang trigger sa kainit sa ulo mo, hindi mo na kunanamian ka lang. Kundi, isa ina ka-desisyon na himuon mo mag-forgive. Kag-tuod-tuod, diya, Radyo Man Ernie, sa itong mga tagpulamati. If you learn to forgive in a week or two or in a month, you will realize that there is something that changed in you. Kaya ang forgiveness, gali Radyo Man Ernie, hindi para sa tao na nakahimusin mo sang sala.
0: Mm-hmm.
1: It is for you, yeah. It is for you. Whom he committed sin or whom he hurt. Kay ma-free mo ang kagalingon mo sa iya.
0: Yes.
1: Kaya kung mag-decision ikaw na mag-forgive, ma-let go mo, pati ang isip mo, matawhay.
0: Mm.
1: Pati ang kurason mo, matawhay. And then, one day you will realize, oh, I can no longer remember her. So try it.
0: Amo na wala dok ye kung kisa nga kontra mo wala kontra mo ga kita mo ga kurog kurog ga lalaan kagit mamba malikaw na lang ko kay kun magsamalangay kami na karon basi makuga ko pa na.
1: Yes,
0: try mo na man forgive pero ti ko na forgive mo na ti you enjoy the moment lang kag tulok-tulokon sa yom yuhuman sa matakdol yang mga tao nga nakasala si mo sila pa na ang lalaan dok ye ni bla.
1: Yes, kagtandaan natin, di paano mag-forgive? Kapos lang ngayon, sinudok siya magambal. Amun eh, you ask grace from God.
0: Yes,
1: that you will forgive. Kaya nga, if you will ask grace from God, nothing He denies of you once it is good for you.
0: Mm.
1: Basta maayo para sa imo, i-grant din ayan ni God. Kag ma-realize mo lang one time, no, ay, ang mga tao mo nag-akos ng kinit sa ulo ko, pag i-verbalize mo eh, kag of course, syempre, sa ato ng mga Katoliko, sa mga Katoliko, wala, there is a sacrament of penance.
0: Mm-hmm.
1: Na
0: yes,
1: you
0: yes.
1: Just do not know, you just do not know the power of that. Try it. Kay, paano mo balaan yung effective ina kung wala mo gin-try.
0: Yes.
1: Kag tapos, amun na eh, the power of forgiveness is there, and then you will just realize, mag-rasyahan ka ganit siyang Diyos, kag confront yourself with your enemies. Anong mm-hmm. Bochilingon? I-confront ang kagalingon mo sa mga taong initan sa ulo mo. Kay basi, nag-iinit lang ang ulo mo tungod. May pariyos ka man sina. O kung nainit ang ulo mo sa tao, kahit injustice good man.
0: Mm-hmm.
1: So muna, i-confront na ito ng kagalingon na ito. Kay once you face your dragon, it is your greatest strength. Na amo na siya. So Father says, sa Sininga Domingo, ponder, reflection, na ang iniinit tigid sa iya. Ay, gai ko ba na inek ko sa iya, kay amu gina ang karakter, kaya hindi ko ginabaton sa kaugalingon ko. Amo na, Radyo Man Ernie.
0: Sama. So, ano nga, even in the Bible, Doc J, ginambal nga, hindi takong nung pagpatunuran sang adlaw ang aton kaakig. Amo na gina-define sa Bible, Doc J, ti, amo na, bala, sa mag-asawa dira, pagka ano pagka daw may akig ang isa istoryahin niyo dayon nga sunggod-sunggod nagsunggod-sunggod si Mister kay naakig si Imo naglakat oh didto nagali nakatupa kay nahubog siya didto na nagtupa sa beer house naglain pagid kay nagmaoy to sa nagdako balayran niyo ko na bunan sa ko na no so mga bagay bala dok di nga kung kisa naga dugang ang problema kay ang gamay nga problema ginpabayan dok di sang mag-asawa ha, referring yes. to mag-asawa
1: yes kagamoy na ay nga akabudlay kaya tubangon mo ang kabudlay remember the AMCC that is the cortex in the brain once nga budlayan ka nga ubrahon ina pero ginaubra mo man gihapon meaning to say ang seat of will to live is open or expanding or exercising. Ito man ano ni.
0: Yes.
1: Amo na nga ang mga tao nga nagapangabudlay kag nagobra sang mailak. Ang tao nga nagapangabudlay kag nagobra sang mabuta nga mabudlay bisan na bala nila nga mabudlay pero ginaobra man nila gihapon. Their strength and their will to live is really active. Amo na radyo man Ernie na hindi kita makampante. Kaysa mga butang, mga mabudlay, those are just challenges that could give us extra mile to live.
0: Yes.
1: So, yes. So, Father says, forgive.
0: Yes.
1: If and not tomorrow, as much as possible, yes. Because in forgiveness, you will see the truth that really God will set you free.
0: Yes.
1: And will give you peace of mind and heart, Radyo Man Ernie.
0: Yes. So, amuna, yes. ang aton kanami, isang aton, subong the Bible says, kag my father says, gangot-angot, gadok. Di kag ti-relate niya sa mga pamilya, sa mga ginikanan karon. But you know, Dok, di may isa lang ako kapamangkot. Kay recently, samtang ginabusisi ang budget sang Department of Education ang isa ka kongresan na I forgot kay nag-agi man lang sa feed sang akon nga ano nga cellphone gin pamangkot si Secretary Angara kay may textbook nga ginagamit for grade 1 pa lang kay ginabutang didto Doc J nga leading towards wala kun ikaw isa ka bata nga lalaki pero babae ang imo balatyagon or the other way around babae ka pero lalaki imo balatyagon dapat ihambal mo ang kamaturan kuno Doc G, which, ang actually ang congressman ang iya concern to kay daw tama pa ka bata para amunang itudlo sa kabataan assuming ang mga LGBTQ gabi sila sang ila feelings pero to kun bata ka Doc G sa amo nang edad kagi amo na itudlo sa imo para sa akon daw gagumon ang utok sang bata pa nga daw makapaminsar sa nga sige testingan ko abi magpa-blue pa babae bisan balaan niya nga lalaki siya
1: okay yun na pamangkot mo ako bilang maestra o bilang guest speaker sa batang aramin.
0: Guest speaker, Doc J. kag maestra.
1: Okay. Okay. Sabdun ko nanay sa point ng maestra. Kung ako maestra, kagbalaan ko kung ano-ano ang insyakto, kagalang ano matuod, iambal ko eh. Kaya nga, na itwist ko ang kamaturan, kaya nabalaan kita ito na ever since the world began, that's the truth. Why is it that we're gonna change it? Kung mabatyagan mo, kung mabatyagan ng bata, nga, ay, babae, gali ako, sino gambasin mo, pasi wound mo lang na. Kay somebody has told you that. So, pasugtan ko lang, biska nabalaan ko, kasala ina. Amo na isa sa mga buta nga dapat naton, tindugan, integrity.
0: Dali lang, Dok J. Dali lang namin na tanong yung buhilo. Ta, pero haran ng STL. Ta, balikan ta na nga topic, Dok J. Kay gusto ko lang man mapalawig na. Balikan ta ka, Dok J. Standby, ha? Nag-standby na si Rajaman sa aton nga STL report. Rajaman, mo on with your STL report.
2: Tatak! RMM!

0: Número 40, 24 kag 29. 40, 24 kag 29. Ano ba natin sinong official winning number sa subong hapon? First draw para sa dos sa hapon. Ang atin sinong draw team head, Sheila Marie Magalion. Draw tradition sa specialist, Julian Chris Arginia. Sa atin sinong SL Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Register person aton, Mr. Abin Almirante. Kaupot sa ngayon sinong mga members, Ramon Panis Jr., Velva Duliete, kag Lloyd Johnson Galapna. Sa liwat, 40, 24, 29, 40, 24, 29. Congratulations sa tanda nga mga winners kay sa mga ura. Papadayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa Kawang Gawa. Direct pa din sa STL Draw Corp sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Moni Alex Kapalian, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Philippine Standard Time, alauna 59 na sa hapon. Balikan natin si Doc G sa sining matinon. Doc G, welcome back. Dasig man lang ang STL. Ha. Balik na to sa aton nga ginadiskusyonan. Before kita mag... iangota na lang sa aton nga EQ. Emotional quotient nga topics ang nagligad si Mana. Kung paano ini mapa-improve sa aton mga kabataan, Doc G. So balik kita sa akon nga pamangkot. As a teacher, paano mo ining bagay nga mahatag sa ila as information?
3: Amo na gani siling ko, like for example, question ako sa parent mo, ti mama mo ni, ti I will stand for the truth. Ano ba lang truth na nabalaan ko? Amo na aray juman ani mo, what do I know about truth?
2: Mm.
3: And when does truth becomes false?
2: Yes.
3: Ti ihambal ko sa iya eh, kung ang nabatagan mo, amo ina, pamakutun ko, ano yan ang naging background sa bata ang ini? IPTC ta eh.
2: Anong PTC?
3: Parents Teachers Conference.
2: Okay.
3: Kusugtan mo lang ang anak mo. Imagine mo na Juman Ernie right now. Parents who experience hard life produce good children.
2: Mm.
3: And parents who experience good life produce bad children.
2: Mm.
3: Balaan-balaan natin ina. Among ina na Juman Ernie mo. Let's not make things easy for kids. Nga, amang, hindi nila ko gusto na matunay ng bata ko, ang mga budlay siya. And then, you know, the after effect of that, years from now, the outcome is so difficult. Lampawan niyo ba lang, chimpo, sa mga bata, ang baby boomer? They were produced by the golden years. Nagpapaninguha sila, gatinguha sila, nagpangabudlagid sila. That's why baby boomers are very successful, very resilient, and very, di ba la, very resilient and achievers.
2: Yes.
3: Because these baby boomers don't want their children to difficulty. Kaya na ba, anila kung anong ka-difficulty mo? Anong difficulty? Anong makatapos ka? Oh, it's heaven. Gin-make na nilang life easy for the millennials. Look at the millennials. If they don't want things to be difficult, if they don't find meaning in it, they just resign.
2: Mm-hmm.
3: And then the baby boomers would ask themselves, anong ginhimo ko man? Doon siya ko man itong ginhimo ko. Hindi ko gusto pabudayan kabataan ko nga ang nag-amunis sila subong. Because you do not know the role of psychology, the role in the outcome of the things that you have done. Imagine mo, ako lang may reflection na Juman Ernie, amo niyo sa mga bata, sa inchik, na wala, kag na-sustainable ang ilang business. Because they know the secret, don't make the life of your children easy. Kaya nga, at a younger age, they will realize how difficulty could really make impact in their life. Amo na, orang naman rin nakita mo, may insect na ginpapusan niyang bata, yung pangabuhi, or may mga negosyante niya, ang kira niya mga negosyante, easy lang ang life. Wala nga ko sina, ha? Example natin ang St. Joseph School, di ba? Tatay nila to naminami, gito yung CEO, nanay nila naminami, gito yung teacher. Why is it nadadula ang St. Joseph? Nadadula ang St. Joseph. Because the children do not value education. They do not value

0: you the business.
1: Mm.
0: That's why na doon la, share na naman. Ano yes. lang na point ko. I don't go beyond that. Kaya mo na kita. Kita mo ang mga Pinoy, nagulpila, nagmagranon, nagsimple ang nagbuga ng pangabuhi sa kabataan. Look at 10 years or 20 years from now, they don't improve. They yes. don't flourish.
1: Yes.
0: But look at these businesses, these Chinese businessmen, who really toil so much, they have difficulty, pawis, dugo at pawis ang exchange of having freedom, of having prosperity. Kaya yung learning lang ilang, ang ilang lesson mo, kaya mo muna kita, balik kita sa choices. Mm. Tungod comfortable lang sa imo, amo nang i-choice mo.
1: Mm.
0: And you're making decision out of your emotion. And if you make decision out of your emotion, for sure that is wrong. But
1: yes.
0: you don't make any decision if you are in the height of
1: your...
0: a big emotion.
1: Or you
0: kung
1: are...
0: Tamaan ka happy, hindi ka maging mo desisyon. Kung tamaan ka kasubot, hindi ka man maging mo desisyon.
1: Kung
0: tamaan ka akig, hindi ka man maging mo sa pangresang desisyon. Kaya nga, bias na kag for sure sa lagi ng desisyon ni himuon mo.
1: Mm.
0: Amo na ganit, Rajaman Ernie.
1: Mm.
0: Kasi ni nga ano, I do not know, kaya, very emotional, no? Pero I don't make decision in a very emotional situation. Amo na ganit siling ko, naano kita man?
1: Gani?
0: Naano kita man? Na ginambal sang tao da yun na ito, pati man. Ginambal lang niya mo ni, kayo tungod siya ang law maker, papati kita da yun. Di ilang natural law.
1: Yes.
0: Di na natin yung law, ginbutang. Ginbutang natin sa tabig, gagintago. And look right now, Radyo Manani, with all the decisions that we have, yes, may inahatag man siya ngayon. Pero look at the impact of it in the society right now. Nanto ba? O ikaw na tumaba? Hindi. Kay masakitan ng bata. Hindi. Kay mabuang-buang magal. Hindi. Sa ilang tawa ako, di buang-buang ginangin ang tupa. Ya, gamay-gamay lang, hibi-hibi.
1: Yes.
0: Naglitik ang ulo ya.
1: Yes.
0: Pero sa una, Radyo Manini, mga lampaso ka sa eskwilahan. Hindi ka kapuli kung hindi ka kapanglapaso, hindi ka kabasa. Mahuman!
1: Monday, kuya, wala mo alinsyaga, kuya mo.
0: Hindi ko na rin diba na hindi kasi ang mga nanay na yung mato siyang una pagin subong mo si nay si ma'am din bakuli ako bakuli niyo pagin ka siguro maging himo ka masala that's why wala sang tolerance na amoy na rin diba na ni but you see our society right now is a very kind is a different kind of society kasi kung sa akon, sa mga ginikanan, puto, kapamati ka da. Mambel, kapamati ka da. Manchitche, kapamati ka da. Kung makareflect bala kita in our own little way, let's reflect on the things that you can recall. Amo nang habal ni Father Dave, no? Balikan mo mga bagay na nangyari sa'yo. Yung processes, bakit nangiging ganito ka ngayon?
1: Mm.
0: Anong ginawa mo noon? Ay, you cannot predict. The future, or if you can predict the future, you know it from what has happened today or at present.
1: Yes.
0: At saka, kung ano ang present, balikan mo ang nakaraan. Ano ang nakaraan? So, for sure, predictor, ina-radyo man, Ernie, ng future, amo ini, masigway na lang ko. Amo na gani, nakita ang mga ginikanan, kung ano ang ginhimo natin sa kabataan, like for example, at an early age, maradumdumang mo ginang mo early age kay kami ni Kat, nag-reflect mo, nag-reflect bala kami sa childhood, sa ano, ay, ano ni gali, no? Kay one's life is so easy in childhood, and early childhood, and even in late childhood, isa lang ang mahambay ko sa ginikanan, preparar ka mo kwarta para sa kaugaling ninyo. Prepara ka mo kwarta sa kaguling mo kaya nga away na iabalik doon ang kabataan mo kaya nga wala sila din value sa inyo kaya nga wala difficulty
1: so ang difficulty kali Dok gaga promote man sang pagtaas ang emotional na quotient sang bata
0: oo eh mga bala ay tiki nga ba mo ang difficulty. Ang difficulty, kag ang comfort, da parusinito, parusya, radyo, marami, isang kalamay, isang sugar.
1: Mm.
0: Hindi wala makatilaw ka siyang matamkis. Kung namit-namit, lumaad. Di ka gigiyo mo. Pero, lang taon mo, in the long run, oh my goodness, diabetic ka na. Amo man yung pagkaon, siyang difficulty, no? Ang difficulty, daw mo na yung mga malasay, mga mapait. Pero kung anad ka, okay naman lang. Tapos ma-realize mo lang, ay, na naman. Bishkan, i-confront ka na sa mga challenges and adversities, masakit. Pero makayanan mo.
1: Yes.
0: Ang mga regimen only, ang difficulty. That's why, ano, very difficult thing nag-happen sa sunod siyang balay. Don't give too much comfort to your children. And what is that, not too much comfort? Katagan nyo sila responsibility sa sunod siyang balay. Ginasulit-sulit, kung ginaing regimen only, kaya nga, later on, kung ang bata taman ka comfortable, tutuod o, diraamin na kapamati na sa inyo, checkan nyo lang bala. If your life is too comfortable, pag high school, parang singgitan ka ng bata mo. Mano ka kay nahadlok ka. Hindi ka gusto nga makahagin siya. Hindi ka gusto nga mabudlayan siya.
1: Hindi ka gusto nga masunggod sa nga masakitan buot niya. So
0: exactly. Kanan ginahatag mo, abin mo minsak po pa. So, ma-realize mo lang, number one, the old age ka na, kasi sintaan niyos ka na, kasi senior ka na, hindi na siya kabalik. Sige na to, balik di, kaya mo ni. Wala siya sa mabatsigan. Nga ah.
1: So,
0: wala ka nag-invest, Rajaman Arnie, wala ka nag-invest emotional bond sa ila.
1: Yes.
0: Ay, hindi ng emotional bond. Pag nakita isang bata, o lang tawad niyo bala, hindi bala sa mga tigulang anay, makita sa bata kasi nanay ya, gapanguma, gapananom, gapanggarab. Makita ya, gatulo, luha ya mo. Ay, panunuha kang ginikanan, grabe. Di, biskan hindi mo napaghambalan, nay, ako na ay matigang, doon unang takakaroon sa sudaan, sa kanon. Asta nga nakagraduate siya, asta nga naka-abroad siya. Di, pag-abroad siya, ano? Patindugan niya bala yung ako. Subong, ay han, Rajaman Ernie. Sa subong, ha? Sino nga bata mapatindog sa balay sa ginikanan niya? Only those who experience difficulty and challenges.
1: Yes.
0: Pero sa may comfortable, can they produce or can they give you house and lot and car? Ikaw pa. Sila pa, mister, sa balay mo. Waon pa na nila ang car mo. Hulaton pa na nila. Manihulaton pa na nila na mag-retire pa kagalagawan ng kwarta mo. Tandaan nyo na. Ilabo nyo na sa bato. Amo na ang
1: kulto ko. Kadaan mo, Doc J. Isang una nga, didrip ako gawin sa complaint and action desk. Kaya ako damo ng mga tigulang ang nagakanto diri kag nagasaka. Ay, tutu. Istorya haman abi ang kabataan ko. Tutu kuya nga akong pensyon sila na nagakuha. Amo na makarelate ako, maka ano ko, Doc. Di kay isang nagapungko ako, di problema sa SSS, problema sa naswitikan nga wala pa masahe pa Palawan, pa Negros, pa Mindanao, pa Manila, problema sa nagbulagay nga asawa, problema sa duta, tanan nga problema ma-encounter mo di sa complaint and action desk. So, isa sa mga problema na, nanay, retired nga maestra, ang retirement na, nagreklamo kay pagkatapos, wala na sa ibakal sang iyang maintenance kay inubos na ginpalamsam nila ang nanay pagkatapos ti 5 years pa ulaton sa nanay wala pa isa katuig, Doc, ubos na ang retirement benefits nanay.
0: Yes, ano na ang ginanamin ko, amo na gani isiling ko kung hindi ko makumbinser ang magiginikanan sa radyo teke na mapitii ako mo amo ginanamin yung bal ko ya totoo
1: sano ka mapitii meeting sano ka mapitii meeting.
0: Sa 17, kaya 18 ah. Kaya mo nang gina-emphasize ko, nga malaan mo ang mga nanay, gareklamo nga mga bata nila sila ginapanihig, ginahimuomot siya siya. Ay, Diyos ko.
1: Kaya masampling ko to, Doc Jess, ang ano, sang, ano, kalamansi, Diyos ko kaga tangla, Diyos nga i-distribute sa bilog nga panay.
0: Okay, ay, sige, istoryahan tayo na Rajaman Ernie. Kaya mo na gina-i Rajaman Ernie, nga kung hindi ka mo magpati, hindi ninyo paganahan. Kaya, what is the use of sending your children to school if we cannot transform them?
1: Yes.
0: What's the use of society and what is the use of school? kay ano, kay we want to save this generation, wala so, like, radyo man wala ka hindi man kita hindi man silinga kita ang ma-save, but then for them to be aware of.
1: Yes.
0: So
1: yes.
0: Sa mga pamati da bala no, sa mga manli, mga pamati da. Ano gina-emphasize natin sa parents? Kag kung may mga difficulty, hindi magsagad sa kumod. Kaya ang difficulty will brought you to something that will really grow. What I mean is this. Growth is the essence of the day if there is difficulty or challenges. Kahit kung nagapaninguha ko, nagakapangabudlay ang bata, ga-antos siya, no? Hindi man nga ginapa-antos mo, kundi may mga kabudlayan ng pangabuhi, Radyo Man Ernie. Ang managaling siling ko kay Kat, i-story ako lang gamay, oh. Singko dumduman kung ginaga mo, ginambalan ako ni Lulo mo nga. Dahil magarab ka, may garabon mo. Yes! Sinya, oh, kung ano, pili ka lang isang garabon mo kay ang magarab mo, imo na. Bawat siyempre ang siisip ko, kaya was young, I was at least 7 or 8 years old. Magarab ako, gagin suho, kundi Radyo Man Ernie sa puno, ang gamot lang ang bilin mo, kundi pagtangkas mo, mataas. Kasi damol-damol, pati ang iyang ahas mo, karoon kayo wala tracer. Ha? Inason ko ni? Okay ah, para at least magtinunga karoon, malinas ko, pakita, baw na sa lalakit, na hindi ko ginamalipatan, as na subang mabatsigan ko ang sakit, sang humay sa ako, natil. Tapos, siyempre, ga-expectar ka nga, dako ang imo nga gingarab, gininas mo, nagsalakit ang tiil mo, singko, wow! Paghatag sa ako, siyang isa kakabo, isang ginaya kakabo, isa kakabo, sa uyas, ang rakong pati, singko, ha? Amo lang niya ang parte ko, abi mo, gindala ko nga ako ng parte sa sulod sa CR, kag nagibi ako. Tapos yun, amo lang niya ang nagagayang sa isip ko, Radyo Man Ernie. Tapos yung singkway, amo ni gili sa budlay, no? Ang maninguha, ka-imaginin mo, di ko hindi ko ni katapos, hindi ko ni mag-eskwila, forever, amo ko ni. It's the wisdom that I get from that experience that matters. Kaya nga, it's a personal experience. It's experience-based. It's touch-based. That's why, kung ano man nga kabudlayan along the way that I experience through life, ginantos ko siya sa Radyo Man Ernie. Kaya, imagine mo, muti ko hindi ko mag-iswila, maayaw mo, nag-iapon, abutan ko, ano bala kasakit sa dapa-dapa mo na maglinas. And that taught me a lesson. That's why experience is the best teacher. And to experience to the children or the things that they have difficulty with, dira nila mag-learn ang resiliency. Kita mo? O, isa lang kaya example mo, si Manny Pacquiao, anong experience siya yung nag-grabe, nag-push siya iya to become a great boxer?
1: It's not because siguro makikisa sa tatay niya, yes, hindi nalungo isa sa nanay niya.
0: Yes. Cristiano Ronaldo, na wala sila sang kanon, ginabakla lang siya sa sapatos para nga magdami siya ng football player. Wala yung gigimbulian si nanay. Kaya nakita iya kung paano pag-adto si nanay mo. Sino nga bata nga nagsuporta kay nanay nga comfortable ang life niya? Abi, hambalin niyo ko. Amoy na mo. Hambalin niyo ko. Sino da nga maayo nga ano. Sino da nga successful nga person nga out of comfort, they become successful. Amo ina, Radyo Man Ernie, ang mga butang ginapaabot ko diri sa batang RMN na really matters. Kaya nga, children matters because they are the next generation of our country.
1: Kung wala nila makakita ang kabudlayan mo, Doc G, ang pagpangabudlay mo, tapos hindi mo man pag obrahon sa ilang ma-feel nila nga kinanglan nila mag-trabaho para man nga mabuhin lang kagalingon nila sa uli. So, hindi sila ka-empathize sa isa katawo nga maka-experience sa mga kabudlayan, Doc Jane, di ba?
0: Yes!
1: Kaya wala magyan mo?
0: Yes, Radyo Man Ernie, kag-engage yung experience, that's why. Sa mga parents, mga second instructional block na, ano ko lang palang niya, panghimagas, distrito ko palang niya, ano man yung ano, ganyan, ang
1: ano pa lang na?
0: Appetizer pa lang,
1: oo, na.
0: Na mag-second instructional block ang kabataan, kung may difficulty, hindi sagad reklamo. Pero kung magreklamo, kamuha mo lang siling ko sa inyo. Na-prepara na ka mo sa kwarta nyo, deposito ka mo sa bangko, himo ka mo last will and testament. Nga mo na nang himoon nyo, kay for sure sigurado, dito na iya, sa pwede, matabo. Kay once you don't subject your children to difficulty, way ako hambal na pinahan nyo. Why makugahambal na pabudlayan nyo? Mm. Hindi ko na lang pangabuhi nyo sa buong batunan nila. Kag kung wala, di wala.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga, mangita na yapagi ang bata by the natural law, mangita gina siya pagi nga masurvive siya radyo man ay ni tuntuo gina niya ang idog gani kung magutuman ka balo kung diin makadto
1: yes
0: ang tao pa hindi ka balo. Oh my goodness, you're insulting God. Don't you know that? You're insulting God. Kaya ginasubject na sa kabudlayan ang mga bata o ginaalaw sa mahal na Diyos ang mabudlayan pangabuhi para ano, para mga yubulig sa mahal na Diyos. Hindi para paantuson ka ang ginikanan. Kag komportable nga pangabuhi nga hatag mo siya. Kay paano na sila karong mga buhi kung wala ka na? Kaya naanad sila sa komportable nga pangabuhi. Paano na sila karong makarealize kung wala nagturo ang luha nila? Kay ang luha, amoy na ang lengguahe sa heart. Di paano ka speak ang heart kung wala siya kaluha?
1: Yes.
0: Hindi bala?
1: Yes.
0: Paano niya mabalaan ang lingwahe na nagapalangga, kag nagaantos? Amo na diyang isa ka butang naging dalas ang comfort ni Mr. Comfort for us to forget about difficulty in suffering. For difficulty in suffering is not bad. It strengthen us.
1: Yes,
0: it makes us resilient and it extend life. Amugi ng tandaan natin, it extend life. Nantawa bala, ang mga tao kag ang mga lugar nga too comfortable ang life. Ano ang ilang kaso? Suicide. Ay, tananara mo.
1: Yes.
0: Tanang ginatag mo na, ano pang niniya? Pero kung ikaw may difficulty ka, may ginalagas ka, may goal ka, may target ka, and it extends your life. Amo ginang matuod, amo na gani, na kinadiscuss ini sa mga maestra na, I do not know if you are reflecting on things that you are doing, na hindi lang sweldo ang ginapanundom natin, kaya kung sweldo lang ginapanundom natin, we cannot value our work. And children can feel that.
1: Yes.
0: Don't you know that the energy that you exude can be felt? Kabalo na ang tao. You are there only for the salary. You are there only for the promotion. You know that. And we know that. So, wala ang isang kaputang na dapat, ano, bukawan natin sa ating mga kaugalingan. Na dapat, no, sa sining generation or even the nearest, ano lang, the next instructional block is a moment to reflect on how to make children productive and how to make their life meaningful. Amoy na, we have two more days, Monday and Tuesday. Pahuway kita. Giing kita sang energy natun. And be ready and be excited for the next instructional block.
1: Yeah.
0: Kaya nga, pila ka trillion gin-invest ang country natun sa atun? 3 trillion? Tapos, in vain? Are we worth that? Naman na, if we really want to be ang sinisa kong sa mga millennial, Gen Z, Beta Gen, mga manaraso mong nagyuman na yun, sa Kapidira, kay Raph, kay Raphael, kay God, na-shock yun ako pagkabal, oh my, I'm a little bit behind their language. Oh no! Naman na yung feeling ko, but still, the truth does not change.
1: Yes.
0: The truth does not change. Amo gina nga, panong dumon.
1: Tamo na nga sa mga nanay, tamo naman eh, may mga tanaw naman kamo dahil nakita niyo mga grades sa mga bata niyo. But beside that grades, because we're talking of the intelligence quotients, quotient kung grades, tagaan taman sang dako nga focus, Doc G, ang emotional quotient sa atong kabataan. Dira gali sa ginadiskusyon na namo ni Doc G, may parte dira nga gatubo ang mataas nga emotional quotient sang bata, kung ginapatrabaho man naton nga maagyan niya man ang mga kabudlayan, na trili kabudlayan nga daw ikamatay niya na, nga maepektuhan ang health niya, maano, hindi man naman ang ginahambal naman ni Dr. J, kundi mga bagay nga dapat naton ipakita sa ila, kag ipaminsaron, butang sa ilang mga panguna-una, nga kinanglan ang mga bagay nga ginakuha nila, dapat pangabudlayan man nila, Dr. J.
0: Yes, amo gid. Amo na gani supong no, hindi nga lang. Ay, no, wala na sa award, award. Eh, nagkaka-conscious ng parents, hindi ang bata. Kita mo pagkatapos ang first instructional block, wala na awarding.
1: Wala na.
0: For them to have intrinsic award. Intrinsic, meaning to say, hindi tangible. Sa sulod mo, ay, thank you, nagtaas. Ay, nataas ako. Ay, ang ginhimo ko, gali na pagtuon sa amo sini, nagtaas ang grades ko. That is one of the reasons why is it, nga wala na siya sang award-award. And besides, hindi man ma-stress ang extra. Kaya imagine mo, was-was na tanan-tanan, kasi amo ni, amo to.
1: Ako may yung bata, wala na award, bisan mos ingon lang, mos ingon award.
0: Oh, ano ni bala raja man ni hindi bala sa una nadumduman to ginaan mo mag-grade 4 ako po namin na ako na nabutang dabla sa mga character traits sa mga character traits na hindi ginabutang-butang nga alam mo most honest, most diligent, most helpful, most industrious, tapos kagiduwa the second grading na mag to pay gina ko ko wala ko makita ang alam ko. Pero what does it bring to me? It motivates me, encourage me to do more.
1: Amo lang nga, Dok G, kay mga parent mo, amo na nga ga-encourage ang bata to do more. Kay ang parent mismo, ang sakto ang pagpadako, ang sakto ang pag-iya sa kabataan. Pero subong ko kay nakita, lain ang pagduso sang encouragement sang mga ginikanan sa ila bata. Do may kinalain, basta makita mo, ikumpara mo sang una. Do, hindi ko lang ma-expound, gadudududo, pero lain ang approach pala sang generation gani nga siling daton gani balik kita sa naturalisa, balik kita sa kamaturan nga amo nang pagplastar dapat sa kabataan no.
0: Balaan mo ra Juman Ernie, ang emotional quotient, it is not just a knowledge by talking. It is through experience. O like for example, makadusmo ka, sakit eh. Gikapika po mo tuhod mo, my goodness, nagasgasan ba?
1: Balik kayo diba kung may nakakita sa imo eh?
0: Hapdi, inaiya. Hindi bala? Pero kung palapitan ka ni nanay mo, gusto na balante, kung di nakadasma, kaya kadasma ka, bakulong ka po bala. Kaya todo pag ginagibi mo. Pero, it's an exercise of the, what? Of the emotion, Rajuman Ernie. It's the exercise of the emotion. Pag dako mo, na-failure ka, wala ka ka-ano, wala ka kapasar. Di, nag-try ka naman ni what eh. Amoy na mo, radyo man, ay nimo, it doesn't end in your childhood. It has a continuous process in your early adulthood, in your old age. Amo na gani, no? Kung ako, amo na nga, ay, sige ba, gusto ko mag-principal, hindi ko gusto mag-supervisor, hindi ko. Kaya nakita ko bala ang value of a person working with children. Kaya nga, an early age is so important in the life of a person. Tandaan nyo, gina parents, ha? Kung ako, no? Kung patagal ako, chance ni Watra Duman Ernie, no? Mag-iilad lang ko, abe ba yung 5, no? Gusto ko ni Watra ng bata ko, mga pulo.
1: Pareho ta, Dok G. Pareho ta, Dok G. Na namian. Ako lang, sige ko, Dok, kay napinsar ko man lang, Dok G. O, ti, naman kita naman nga duwa, dayaw ta ko galingon. Tapos, I mean, that's the truth, eh. Aton bata, nakita nila nga, naging balita si Kat Malasarte, nag, ano to, nag, pangaway to, na priso to, nang scam to, nang ano. Da wala man ginabalita ya kay Kat Malasarte yang 10 most outstanding student to sa din ganito ang ano oh amo na mga nabalita sa ako na gid man nabalita ya pero tinda katapos nakatapos naman yun sunod-sunod lang ko sa imo gamay gamay yung kabos-kabos lang ko wala man ako na balita nakatapos naman buot kasi nga ng Dok Jega kadlaw lang kita sinin pero nga ang kanami magpadako sa bata nga gusto ko ya balikan Dok dito dosina akong bataon kung pwede pa lang kagbalaan ko nga kaya ko lang magpa-eskwela sa ila Dok Jay halimbawa ako isa ka may kaya-kaya manabis ang kami ni Mrs. nagkasaway ah kada tuig ya pabataon ko sa hasta nga maglampas kung pila daya kay kaya ko man
0: amo na ganda rin diba ni now we appreciate life and we appreciate being parent. Kaya nakita na ba itong wala ang value being a parent because we become, hindi man kita, we become God, that is by, ano no, by quote in quote. But we are entrusted by God
1: yes,
0: to raise
1: yes.
0: them well.
1: Yes, yes.
0: And God will be happy. Amo na ganda, pag napatay kita, oh, anong mahimo mo, anong mahimo mo ito sa kalibutan? Amo man lang naman, radyo man ang mahimo. The difficulty is not being us. The comfort is not being us, but how you raise your kids,
1: yes.
0: how much you love them.
1: Yes.
0: So, life is not easy, but life is possible because of the difficulties.
1: Ipanan na lang, Dok J, ma-joke kita nga doon. Ako nagkitanay kita nga ba yung chinko kang maestro man yun. Hindi lang siguro yung sikat, banta ko, ta ako na apat, abe, madubli na Dok J mo.
0: Yes,
1: wala kita magkita na sa mo ng edad kay gusto sang Ginoo may experience ka sa imong side may experience man ako sa side nga makambal kita karon nga subong do ka hapos man lang magpadako sang bata nga hindi sa lawayon medyo may utok-utok man meaning maalam-alaman do ka hapos man lang sang bata magpadako nga masinunundon sa ginikanan do the basic man lang gani ginatudlo ta Dok Jay ano na tulog temprano ma bata pa ginahampang mo ginaistorya mo nga daw pareho sa imo katigulang ginarespeto mo sa daway ka magistorya o kung gustuhan man nga magtaas siya nga da maalaman siya bata pa ginaistorya mo na kag gamay pa ga tudlo step 1 step 2 kun ano man da mga bagay tapos kung makabalo na sang daw grade 1 na sa tudloan na kinder na tudloan na paano magbutunis ang iabayo, magsiper, magsuksok sang medyas, magsuksok sang sapatos, pamat-amat pagkabot grade 3 tudluan na sa mga trabaho sa balay nga o imo na ni panghugas, amo ni maghugas, o, pag grade 4, grade 5 tudluan na tigang, pag high school tudluan na sang mga rights niya kag tudluan naman sang paano mag-approach sa ibang tao. Sino ang dapat niya kadtuan mga do ka simple man ang Dok Jay
0: oo kag pag mag zero siya sa test amo ginadakti matakit
1: na
0: zero kaw then ano nabatsagan mo amo na pa process ang failure then ano nabatsagan mo sakit yan ang munta anong imuon mo kahit di pagkuha mo siyang test zero ka masakit masakitan ka nasakitan man ko eh
1: nahuyaan ka na kano feeling sa nahuyaan
0: Yosha naman, apuligay lang ta eh. Ti, ano mo, kay himo ko sa, ti kay naglantaw ka, TV mo, naglantaw ka mula ko.
1: Ano ka, yung una na ng mga teleserye sa ato na, ng, kung hapon na yan, ng si Juday Santos, Dok Jay, nabta mo na.
0: O eh, si Marimar, ipaulang ka
1: Marimar, pag-edo.
0: Kaya mo na, gin-exchange mo dira, ti anong himoon ta, kaya mo na, amo na mag-process ang failure. What are you doing is that you confront your failures, you confront your mistakes.
1: Mm.
0: Because confronting your mistakes or the dragon that you have is becoming your strength, Radyo Man Ernie. Amo ni dapat ang YouTube sa katon, mga ginikanan. Hindi nga, andaman mo lang, hindi ka kuha 90 ha? 90 lang na. 90 lang na, i-exchange mo sa lakdo, sa,
1: yes.
0: sa buli, sa anak mo.
1: Ay, why kung ma-experiensyahan niya, Dok, di nga gatoon kami isang bata. Kung may bit-bit ako nga, ano nga, ng hanger, na para kon magsala, bakulon ko, way gid ko na ya, mapatay man ko di subong sa na pungkuan ko dokje. Kati budlay man ang pwede ta na mahambal niya kay nakita ko bala why there's may ara man lang nga nami nga style para mag-alam siya nga hindi mo to pagimuon ang imo ya sa pagpapugos nga pamaagi nga sige kung hindi mo na ma-memorize na dugay-dugay bakulon ta ka.
0: Okay, so these are the things that you know, Ernie, that gives credit no to being a parent. Kag amo niya mga butang nga dapat naton tutukan. Actually, sa akon, sa susining hugada bala, nakita ko nga parenting really makes sense. And parenting...
1: Napatindog na Doc Gis ang ano bala, eskulahan nga parenting academy? Tod ba? Dako ni gusto na Doc Gis mo?
0: Oo eh.
1: Ma-start lang ta sa session niya, Doc G, kada Sabado, kag Domingo, Doc G, mga tagi pulo-pulo lang ka, no? Aka parent kaya gusto magtuon?
0: Ilang taon na ito, Radio 1 Ernie, kung pagbuot sa mali niya Diyos nga mo, ina, no? Kay pika na, higit man ina mo ang parenting, kay it is a preparation for family.
1: Yes.
0: Kay pika na mabala natin kung ano ang, ano, and it is not an easy thing, no? Kaya it entails a lot of antecedents, no?
1: Pwede ba na, Dokti, ang mga house dahi convert ako sa Saturday kag Sunday sa session area?
0: Wow!
1: Uy, ano talang?
0: Friday!
1: Oo, sa astod man, I mean, drain naman lang kita, gapanabang kita, ti why not nga timuan tas ang pamaagi, kahit hindi taman madosdos tanan-tanan, balan mo kung kita lang nga duha gawakal, wala bala sang, ano dam, ng interaction sa parent, kahit dire kita sa radyo, matext, makatext man sila, oo, sakto, gid man na nawakal nyo, pero kung gawan on one kita sa ila, mga taglima abi sila, pulo sila, maka-interact kita, Doc G, kagiman tudlo ta, base sa atong experience nga duha eh.
0: So, lato na ito na Juman Ernie.
1: Pangamayuan ta nga, pangamayuan ta.
0: Hopeful. Pero, at least, no, sa ito, mga tagpalamati, even though nga nag-istorya kita, but I know, no, sa inyong nagpalamati sa amon, I know the ideas that we share here could be infleshed. Anong infleshed? You can put it into your real life, in your situation at home.
1: Yes.
0: So, try it. I do not know if there are still young mothers or fathers who are listening to us, but hopefully...
1: Young mothers and fathers or manupakasal nga mga magnubya.
0: Yes.
1: Hindi, ako ma tirada sa lalaki, ikaw man tirada sa babae, then combination, Doc J, balik ka naman. Pala mo, amunay kong kaisa, kinanglan ta mabalaan, Doc J, ang plano nila mo. Kaya iban, halimbawa, kung nagaplano nga ma-abroad siya gali after isang pakasal, or pamana niya, seaman, or mapamana niya, dito nang daan ga-work sa abroad. So mga ano ang approach nga, kinanglan, anong preparation? Mentally, ang preparation dapat, kag-emotionally, dapat ang preparation nila mataas, Doc G. Kaya ti, mamana ka, ti, nagkupo-kupo ka mo sang bana mo, dugay-dugay, sunod si mana, wala nang bana mo. Siyempre, hidlawon ka mo nga doha, ti anong mga bagay nga dapat nyo i-consider kung amuna ang plano nyo mag pakasal ka, yung plano nyo, ma-abroad ka with sa, ati, hindi taman malikawan na, Doc J, kay Iban, dito manakita ng pangabuyan. So, mga muna bala, makita natin ang how we approach or how we face a problem come sa aton pag-asawahay bilang mag-couple kaysa yung sari-sari nga sitwasyon, Doc J mo?
0: Yes! Radyo mo, Lenny, amo na gali nga very rich ang experience ang human, no, sang tao. That's why each one should be dealt with case to case. But ang aton dere sa ano sa batang RMN, it is applicable. This is a general application, wala ra jud na ning natawag. It is applicable to, it is generic.
1: Yeah,
0: yeah. This is generic. So if you don't have any extreme case, you could use this. If
1: or ba si may listener man ta, Doc J, bala nga may malapad-lapad nga balay sila nga pwede niya i-offer sa aton, Doc J, no? Nga dira ang session area, no? Pwede, di bala?
0: Yes, so, amoy na. Radyo man na, may mga opportunity git ina. Kaya nga, ati syempre, naglakat man kita sa mga areas if somebody is inviting us, no? Di, among na ang chance nga maka-istorya kita. Kaya syempre, sa mga PTA meetings, among gina, kaya ti, initially, ang Department of Education, may ara sila nga pag-ubay nga, nga program, pero at least daw mo na bla may chance nga makahambal. Pero anyways, no, mga ginikanan, ang batang RNN has been on air for more than 15 years, kay 15 years na kami ni Radyo Man Ernie.
1: Yes.
0: Nakano. And I hope there are those who really got the wisdom from us kag na-apply ginyo sa inyong mga kabuhi ah. Isa lang, Radyo Man Ernie, isa lang ako ngayon ginahambal sa mga ginikanan. Whatever you get from here, the wisdom that you learn from here, coupled with your prayers in the grace of God, I know your children are in good hands.
1: Yes.
0: Ang ina, Radyo Man Ernie. So, alas dos, 47 na. We are so engrossed with the topic.
1: Yes.
0: Kagi, isa lang masiling ko, no, sa ating mga tagpalamati, no, kung na-inspire ka mo, salamat sa mga Ginoo, because that inspiration comes from God.
1: Yes.
0: It doesn't come from us.
1: Yes.
0: This is just an initial thing that you have to share, and for you to reflect. Reflect, kay malay mo naman kung anong ginobra ninyo sa balay. Pero ang reflection ninyo will come into reality, into application, and it becomes your way of life.
1: Yes.
0: And for sure, mabalaan nyo na kung epektibo, kaya nga, may transformation sa inyo kabataan, ilabi na git sa inyo. Sini ang inyo abyan sa Kalinan Talk G, nagasiling, mayong hapon, ilo-ilo.
1: Philippine Standard Time, datak alas 2:40 na sa hapon. Ang aton iyang Facebook ti nagbisyo ti ang mag-greet ko lang si si Sir Kevin Velasco sang Kalaparan kag of course si Joey Lagutang naka-chat diri sa aton ti mayong hapon gid sa inyo. Gapamati si Sir Joey Lagutang. Hindi naton mabuksan ang nagabisyo ang sang aton nga Facebook Live, so hindi naton makita ang inyo nga mga messages. Bawi lang ta sa sunod nga Domingo. Bawi lang kami ni Doc G sa sunod Domingo. Wala na gid kita chimpo mga karadyoman, kabay nakakuha kamo sang pagtulunan, kaalam, kag inspirasyon sa aton programa kag topiko subong hapon diri sa Batang RMN. And by the way, kung sinugali gusto da mag avail sang kalaman si juice nga magbaligya da kay barato lang kag tanglad juice, ati chat nyo lang si Radyo Man Ernie. Hindi ginitawagan nyo kita sa 0949-102-0429. Gusto nga may mga extra income dira, may mga changi nga gusto magbaligya, it's a consignment basis. Wala kamos ang i-cash out. Kag sa gihapon, nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ngato nasyon, dapat natin sila palang gaon, kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Tata, arimen.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako galing si Shirley.
7: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold.
7: Sa sulod sang duha ka semana,
6: nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Psst! Oo, ikaw! Nagkapanglimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
15: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
16: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakon sa immune system.
17: Ang immune system,
16: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ng gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
17: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mabagal sa mga butika.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang sagda.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, dito ako, believe.
24: Mga kagabianan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tanangga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tanangga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tanangga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
25: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
26: Vita D Plus Coffee Mix.
25: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag mangosteen fruit extract.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 2:50.
2: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may
5: D3.
3: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butik.
3: D3 Bio.
6: Mahigpo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalika DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio.
6: Ang D3. Nga may Visio.
5: Ang Visio.
6: Nga may D3.
5: Pabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginabalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.

0: graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at

0: ng choices, panalo ka!
1: Mga kabyana, subong ang September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. My 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Super Fiber.
2: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
7: Maayo ang lawas ang bata mo.
8: Sus, masakitan man ino.
7: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Saline Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: DTX 500. Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kali si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala gitko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
6: Oras tatak impunto alas tres.
7: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Ito ang DYRI 774.

0: No one is above the law. Ang mataas ang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon, mga karadyumana, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello, Attorney.
1: Hello, Attorney.
0: Sa subong adlaw sang Domingo, petsa 13 na kita sa bulan sa Setyembre, toy 2026. It's the second Sunday sa pinakauna nga Burr month, subong nga tuig 2026. Sa gihapon, live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kay sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, ako ang inyo alagad Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
1: Hello, Attorney.
0: Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon, pag-aupdan kita dugidugay sa aton nga legal counsel on air, ang aton abogado sa kanginan, si Attorney Mark Pian. Para naman sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan sa legal advice, may mga pamangkot kay Attorney Mark, mahimo i-comment sa aton nga Facebook Live broadcast sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Pwede man nga i-send ang private message sa inbox sa DYRI RMN Iloilo o kung i-text sa numero 0917-155-5710. Sa liwat, 0917-155-5710.
1: Hello, Attorney.
0: Sa subong nga hapon, pag-aistoryahan naton ang angot balasa ginistoryahan nga balita sang damlaglang diri sa may siyudad sang Iloilo kun sa diin isa ka rider nga na disgrasya dira sa may distrito sang Mandurriao ang ginpabayaan wala gin respondihan gilayon sang mga personnel sang isa ka private hospital kung sa diin dragid nagluntad sa tubang nila ang among nga aksidente. Nag-viral ini sa social media bangod nga may video ang isa ka OFW nga sa impormasyon naton isa man ka nurse nga nagatrabaho sa Estados Unidos. Nakuha niya sa video ang among insidente kung sa diin nagahapa, duguon ining lalaki nga sa nabato naton nga impormasyon nagtaliwan gin. Sa iyang video, nagkadto pa ini sa ER, ng emergency room area sa ospital, nagpangayo sang bulig nga respondihan ang aksidente, pero sang pagtamwa niya sa emergency room, ginsaraduhan, kaginpalibadan siya sa mga personnel kasi sa security guard on duty. Wala mag-akto ng private hospital, ginhulat pa nila nga tawagan sang police, kagsang ICER, kagsang nag-abot ang ICER, gindalang biktima, sa public hospital sa distrito sang Mandurriao. Naglaptay ni sa social media kag nagulan ang sentimiento nga siling nila amugid man na ang pila ka mga ospital sa may syudad gapang hindi sila kapin pa kun wala sang folks, meaning wala sang upod wala sang nagabantay sa pasyente, hindi sila ya magbaton. Kag nabukaran man because ang ining insidente nag-trigger para nga imbestigaran sang Iloilo City Council, nakalabot ini sa kay Attorney Sedfrey Cabaluna, City Councilor Sedfrey Cabaluna, nga mo ang chair sang Committee on Public Safety, bangod nga ginulat pa nila ni gani kinatabo ini last week of August. Naglapta na ini kana-report sa media sa first week na sang September. So ang pinaka masubo diri nga part, bangod nga wala na respondihan gilayon ang ining lalaki nga naaksidente, kabata pa siya 30 anyos, ginbawian gid sang kabuhi. At the same time, update kita karon paangot sa mga pamangkot ninyo man sa ginaduso karon sang House of Representatives kag Senado ang nubo kag matas na panalgan sang Kongreso angot sa pagpostpone sang barangay kag sangguniang kabataan elections nga una na gintalana sa November 2, 2026. Ina ang aton nga pag-istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad, kaupod ang aton nga partner naka-standby na sa piyat na linya, ang aton nga legal counsel on air partner naton tag sa kadomingo, si Attorney Mark Piad. Attorney, mayong hapon, welcome back diri sa aton nga programa.
2: Yes, mayong hapon, Regiment Maggi, kag mayong hapon sa aton yung mga tagpalamati.
0: Oo, Attorney, sa nasiling ko gani, nagalaptan na karon sa social media sang halin sa nagligad, ang ining insidente ko sa din sa ka-rider, bata pa try.

0: Taanyos ang ginbawian gid sang kabuhi, napatay siya sang gindala sang ICER sa public hospital sa Mandurriao matapos nga na aksidente sa atubang man sang isa ka private hospital sa Diversion Road Mandurriao. Sa amo tong sitwasyon, attorney, ano bala ang salabton sang hospital sa ginapahayag lapses nila para nga respondihan gilayon based sa actual video nga nakuha sang isa ka OFW nga nurse man sang siya mismo nagpangayo sang bulig sa emergency room area sang ospital para kung tani nga respondihan kagatagan sang immediate nga medical attention atong na aksidente nga rider.
1: Yes, so no, regimen magi no. Well, sa aton mayra itang specific nga layi no. Or ang ginatawag natin ng siya ang sa ka-republic kung sabihin may aras ang penalty ang sino man niya tao o institution, hospital or clinic nga mag-require sang deposit no or pag-refuse nga pag-render sang treatment or assistance in times of emergency no or serious cases no. So may ara kita sang it's a criminal act, so may ara siyang posibleng liability no under sa atong Republic Act 8344.
0: Kay kalabanan, attorney, sa amo na ang concern gid Manila ang iban kapin pa private hospital kun emergency gamba sila nga gapangita na sila sang folks, attorney, sa bantay bala kay ti syempre pagkasulod mo daan may dapat kang bulong may balayra na dayon mo.
1: No? So ang dira nga hindi na kinanda nga i-require siya sa mga amuna no sa mga deposit or emergency siya gani. So regardless kung may folks siya or wala, ay may assistant siya or wala, no? Ang what should have been done is pag lapat sa mga kaigo na procedure or process no para ma-address ang iyang medical needs or emergency at that time, tapos amo na pag transfer or iga-endure siya after nga medyo stable na siya kag maagapan na no ang iyang medical condition at that time.
0: Oo, kay ti ano first aid dapat no kun buot kun ang iya capacity to pay is indi to siya bikasarang bisa private hospital. Pero ang dapat nga una nila nga ginhimo is buligan to anay until such time nga ma-establish siya kag kun okay na pwede ya may option yang pamilya nga i-transfer siya sa public hospital, attorney.
1: Yes, so amo na siya specifically ang objective sang layin no nga ti oy hindi mo kinahanglan niya nga kay emergency gani no, so dapat iga-address na na yung iyang medical concerns no, whatever it is na may mga balayran no, it will be settled later on.
0: That is sa case sang hospital. How about ang mga healthcare personnel nga ara sa emergency room naka-duty sang amo sina nga tiempo kun sa diin na ngayo tubulig ang isa man gani ka medical professional man, nurse man sa luwas sa pungsod nga ti respondi nyo anay kinanglan ni anay respondi imbis nga magtawag ta ni sang police or ICER da be for example kay ti ara na sa tubang hospital pero based sa video attorney gin wala sa may nagresponde, dawala lang sila kabatigin, saraduan, patusang pertahan ang medical person, ang healthcare personnel at the same time ang guardiabi na nagsarado, nag-desire sa hingyong respondihan nila.
1: Well, no. Same layi, pareho nga layi sa Japan na nag-apply because it applies to officials and also at the same time to individuals or personnel sa nasambit ng medical facility.
0: Okay. How about attorney, hamba nila kay ti for emergency cases hindi kami didayon ka akto dapat tawagan na nay isang ICER. So sa mga emergency cases dapat pabalang at iulaton ta na yung ICER antes buligan kag dalon sa ospital ang biktima.
1: Depende no kung for example kung isa abi ka individual lang o no? Kung wala siya sang medical background training, wala siya idea on how to ano ang mga protocols or procedure when it comes sa pag-respond sa medical emergency, yes, pwede kaya magtawag sa isa ka professional to address immediately. Pero kung isa ka man niya kang medical professional no na may presumed knowledge sa mga medical protocols when it comes sa mga emergency incidents or cases no hindi kinanlan niya magtawag ka pa sa ano kay in the first place ikaw nga may training man yara ka na sa dira nga niya lugar no so presumably pwede nga ikaw mismo ang mag assist or mag-address ng sabit ng medical emergency.
0: Oo. Okay. Generally, attorney, sa mga ospital, hindi lang sa private hospital na natabuan sa ding insidente dira sa may Mandurriao, if ang ospital abi nagapangindi, because as per information sa CDRRMO, daw ining January to August this year, daw ikasyam na ininga kaso kung sa din natabo ang aksidente sa tubang mismo sa ospital, pero wala nagresponde, wala pa dragin dala ang pasyente, though amo ng sitwasyon attorney, ano ang penalidad sa ospital kung mapamatud-an nga ti nag-disire sila nang hindi sila wala sila nagbaton sa pasyente attorney?
1: Well, sa atong laye, no, gina-cite natin na gina, ang Republic Act 8344, pwede magapangatubang sa penalty of imprisonment o and fine no ang isa ka mga responsible officials or mga medical practitioners or employees sa nasambit nga hospital or medical clinic no kundi pwede sila yung ano pwede sila yung mapriso in short kundi magbaya sa mga kaigo nga fine no magluwas na mayara man nga posible nga administrative liability no kundi under sila sa kung technically under sila sa supervision na sa DOH no so may mga administrative sanctions man nga posibleng magpangatubang ang nasambit ng institution.
0: Mm-mm. Okay, sige. Attorney, kadto kita sa ikaduhang topic nga itong game preparar subong hapon. Ginaistoryahan man ini, hindi lang diri sa Iloilo, kundi bilog nga Pilipinas. Sa ginaduso nga pag postpone sang November 2, 2026 barangay kagsangguni ang kabataan elections sa House napasad na sa third and final reading ang ginaduso nga postpone sang BSKE kagsailohon sa November 20 or sa 2028 attorney while sa Senate sa ara pa lang ini sa second reading as of last week nung update September 9 ano attorney ang status kay diri sa information siling sang COMELEC ang 2026 barangay and sangguniang kabataan elections while nagapangatubang inisang potential postponement padayon ang ilang preparasyon and dako na gani ang nagastos ng gobyerno para diri while waiting sa ilang desisyon. Currently, no anong legal status ng 2026 BSKE? Ano pa ba lang ginahulat sa House of Representatives kag sa Senado para nga ma-push through ang postponement, kinaduso nga postponement sang barangay kag sangguniang kabataan election sa Nobyembre?
1: Well, officially, ang status niya subong is dayon siya sa gihapon. No? Mm-hmm. Kung lang tawon natong ang status quo niya no special problema dayon because wala pa sang layi nga ginapasar no the burden now is up to Congress on how fast can they act on it kasi syempre kung mag-agree sila tanan no so kung medyo gamay na gid ang tiempo pero what is clear is kung hindi sang nila mahingago pasar kag maging effective ang nasambit nga layi no postponing or rescheduling the said barangay sangguniang kabataan elections no the elections will have to push through as scheduled no mm-hmm. So ang COMELEC kung mayara balang nga layi nga naga suspend or naga postpone then the COMELEC will only follow
0: no?
1: Because we ano man na sila yamo kumbaga amo ng layi, sundo lang nila.
0: No?
1: Pero ang burden ara sa Congress no on how fast can they do it. So, depende pa na kung mahingagaw.
0: Until such time nga mapirmahan ini ang postponement, so sa subong dayon ang eleksyon. We have only like less than 2 months gani attorney mo kay November 2 ang BSK nga schedule, then sa calendar sang COMELEC ginasiling diri nga kun sa November 2 ang eleksyon, ang filing sang COC gani dapat sa September end of this month, September 28 to October 5 ang filing sa COC. Kung lang tawon mo, attorney, for the sake of discussion sa timeline, nga muna na masugod, ha? Daw kung madayon, kaya, feasible?
1: Yes, oo. Kung madayon siya, kung for example, hindi nila mahinagaw, then technically, yes, kahit isa subong, si COMELEC, wala man sila yung nagugat, no? Sige-tugin mo sila, no? Kag ang presumption niya sa COMELEC is madayon sa lihapon ang eleksyon, no? Now, if for example, maski pa nag-file siyang COC or may mga ginset na nga so long as the law is effective prior to the date of the election, no? Then, kumbaga, pwede na yan ma-reschedule. For example, nakapasari sila, napasabi nila before November 2, no? Say, October 20, abi, or mga October 25, abi, napasar nila. Napasar nila before, pero napirmahan, basta ang importante is that the law becomes effective. Ang ginalantaw natin, abi, is the effectivity of the law.
0: Mm-mm.
1: Importante nga before November 2, nag-take effect na ang layi nga nag-postpone. Hindi lang basta nga ginpasar ang layi nga nag-postpone, but it must be already in force and effect at that time. So usually, under naman yung sa atong yung civil code, usually, the law becomes effective as a matter of policy niya 15 days after 15 days from publication, unless may date nga ginbutang siya for its effectivity. So long as what's important is before November 2, effective na ang layi postponing. No? Mm-hmm. Kaya kung, for example, kung ginpasar nila, hindi pa siya effective at that time, technically, madayon gid.
0: I think na-consider ba na guro nila, no? And attorney, let's talk about versions ng House of Representatives kag versions ng Senate. Ano ang mga naglain-lain nga version? Kit hindi ni pareho ang ilang version ng House kag Senate sa term, no? Sa mga barangay officials, paano nila ini-harmonize sa attorney kanong proseso sini?
1: Well, usually, ang matabo sina, the both houses have to agree on the final version.
0: So, the lower house and the upper house.
1: May version si House of Representatives, may version man si Senate. Then usually ang matabo sila mapatawag sila sa bicameral conference. Then both houses have to agree on it. KT, so long as hindi sila mag-agree, maski isa ka part ng provisions ng layi, wala bisang layi na matabo. So dira masulod karon ang political, ang ilang mga political maneuverings or ang ilang mga kumpanya nila igalabi ang ila tagsa-tagsa ka mga versions ang layi, no? May both houses, may ara sila ng kumbaga joint session na mga bicameral conference. Dira nila i-sort out na nga ang lain na alain-lain kagti ang pwede nila may book para ma-harmonize kag mapasara na sabit niya layi.
0: Oo, bahaw tayo ako na amuni with the given period before election, mangin masako sini ang House kagang Senate on top pa ini isang impeachment proceedings na at the same time deliberasyon sang 2027 National Budget, attorney, madugang pagidni?
1: Yes, so that's part of the job. No? Mm-hmm. Ilan na din sumpaan ang braho nila. So they have to comply even if they have to render overtime and, work beyond sa ilang beyond weekend abi or holidays, no, pwede na nila ako. And so long as may mabit nila ang deadline sa nasambit nga effectivity sa layi.
0: Oo. Let's check natin, the attorney, ang difference bala sang version sang House kag Senate, House Bill 10971 and Senate version sining Senate Bill 2387. Ang naglain, the attorney, is ang ilang term of office sa consecutive term limit sa House version, gin-reduce nila sa duha ka consecutive terms. 5-year term ning naagrihan nila, attorney. So, meaning to say, maximum of 10 years sa version sang House, whereas sa Senate, ang ilaya is 3 consecutive terms, 5-year term, meaning maximum of 15 years in total, as compared sa previous naton, there is 3-3-3, tatlo and siyam katuig nga total sa pagserbisyo, consecutive term, attorney?
1: Mm-hmm. So, kung mag-amo na, no, siguro ang ginalantaw mo sa isa ka party sa House is medyo they might be one of the longest serving public officials, no? Longer than sa isa ka member sa Congress at some time, no? So amo na siguro ang ginalantaw man nila, no, on how they can agree or work on it. Pero regardless, no, nevertheless, at the end of the day, both houses have to agree on just one version. No? Mm-hmm. Kasi sila mag-argue, mag-deliberate sila, part na yas ang ilang pagiging statesman. No? Kasi we'll just have to wait and see sa final version ni ila pag-uod.
0: According sa reports, no, check naton, pila ka mga personalidad ang nagapamalabag sa nino, hindi pabor sa pag-extend, sa pag-postpone, kapag extend pagid sa term sa mga barangay officials, Attorney Makalintal and even si Senator Tito Soto, gintawag nila nga unconstitutional ang pag-postpone sa BSK. Inga mo ilang reaction, attorney, sa imo nga paglantaw for the sake of discussion.
1: Well, ang constitutionality niya, no, kay ti ginalantaw ang kumbaga ang ginalantaw nila ang posibleng ti pag-extend naman sa term, no? Pero ti kung lantaw naton ang barangay sa dunya ang kabataan elections is specifically, although may mention sa constitution, pero ti there's a specific law implementing stating kung saan o ang mga sunod ng mga election during the term. No, so although siling sila nga that may be unconstitutional, pero that provision of the constitution needs to have is non self executing, no? Ang point na dira is may provision pero the provision is broad. You need to have a specific law to enforce that specific provision of the constitution. So amo na subong ang layi ng setting sa election sa supposedly dapat sining November. No, so amo na ang ginalantaw nga if there is another law postponing it, no, it does not necessarily follow nga unconstitutional siya, because again that provision of the constitution is not self executing, no, hindi siya self executory, it needs an implementing law for it to be enforced. So but then they have their own knowing the legal luminaries, mayara sila nga ilang mga legal, what you call this, legal nga mga insights on it. But then, if we're just talking about constitutionality, at the end of the day, it will be the Supreme Court who has the authority to decide whether or not, no, constitutional or hindi, ang pag-postpone ang barangay kag sanggunian kabataan elections nga supposedly scheduled sa sining November.
0: Oo. Kun matiyan, attorney, ano naman ang matabo sa sitting incumbent officials subong mga do naglawig nang hindi ilang termino, attorney?
1: Kung madayon, siyempre, they pwede sila yung ma-islan kung hindi sila yung magdaon.
0: But, by 2028, pwede naman hold over ila posisyon or anong plastada?
1: Yes, presumably yes, they can hold over their position because nobody can what you call this, occupy or replace them without election. Mm-hmm. So presumably, no, kung may postponement, they will hold over their position, no. Pero hindi siya technically nga magsiling hold over, hindi siya technically magsiling at temporary. Pero ang point nila is there is no election yet, so ang Botsilingon, they remain to be the incumbent until such time that there is an election, no, na mag-elect sa bagong mga officials for the position.
0: Mm-mm. Okay. And according sa reports ng COMELEC, 8 billion na ang ilan na gasto ng matabo, attorney, in case hindi naman ni madayon ang election sa November 2.
1: Well, ang muna ginatawag na ito na charge to experience.
0: Nay, no? Kanugon?
1: Yes. And the amount is in the in-charge to experience. No? Kasi, siyempre, sa mga taxpayer's money lost again. Pero, siyempre, the COMELEC has no choice. Kasi, siyempre, ang ilaya, they cannot presume na may proposal ya to postpone the barangay sa Sangguniang Kabataan elections na they have to stop, no? Unless there is a law that is passed, no? Effectively postponing the election, the COMELEC has to perform its constitutional mandate to enforce or oversee or to make sure that the election scheduled is going to happen.
0: Mm-mm. Sige. With this, attorney, ang imo na lang ang mensahe sa atin mga listeners and viewers subong hapon.
1: Yes, madam. Salamat sa atin yung mga tagpalamati sa subong hapon. Kagabay pa, mag-update na ikatalawa sa lasing na simana. Diri sa ito na programa sa RNN Iligilo. Sa luwat, ako si Atty. Martian, nag-agreach ng Tanan. Sa nisa kamaadaan ni Domingo, God bless sa Tanan. Salamat.
2: Hello, attorney.
0: Nabatian si Attorney Mark Piad ang aton nga legal counsel on air. Standby no sa aton mga kauturan. Check naton dugay-dugay ang report ni Radyoman Marjorie Miane update sa paghinun-anon sang city government sa mga pumuluyo dra sa may distrito sang Haro sa mga maapektuhan sang pagatukuron dira nga Hall of Justice kag Prosecutor's Office specifically sa COP sang barangay San Pedro sa distrito sang Molo.
2: Hello, attorney.
0: Ginatamyaw tala Andre sa tong pagpangalagad. Salamat sa pag-upod sa kay Brad Pet Madera Bistuer, always nag-monitor diri sa RMN dira sa may barangay Danao Haniway Iloilo. Bistuer Madera Armada Alihero Duerme Borsilio family, madam gid nga salamat. Bing Batislaong Marie Tiffany Hoover dira sa may Barangay Hall, sang ano nga barangay ni Ma'am, salamat gid sa pagpamati. Sa kay Mel Gargaran, Bong Huinda Francisco, from Bituon, Ilawood, Quartero Capiz, nagapamati diri sa aton. Sa kay Doy Arthur, Chris Ann Seguido, nagapamati diri sa aton sa RMN. Sa kay Joel Lagutang Tolentino, mayong hapon. Ma'am Eunice Kimba, kag sa iban pagid, na nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Check naton ang update sa paghinun-anon sang Iloilo City Government sa mga residente dira sang San Pedro Molo nga mahimo maapektuhan sang pagtukod sang Hall of Justice kag Prosecutor's Office dira sa area. Radyoman Marjorie Miane.
3: DYRI Radyoman Report.
4: Nangimayo Radyoman Magi ang resulta sang pagpaghinun-anon sang Iloilo City Local Housing Office sa mga pumuluyo sa Barangay San Pedro Molo nga maapektuhan sang relocation na bangod sa pagatukuron nga bag-o nga Hall of Justice kag Prosecutor's Office sa nasambit nga barangay. Gintabungan ini kaina sang mga pumuluyo nga madalas relocation barangay officials kag ang Kapitan Tobla Radyoman Magi. Wala to,
0: wala to. Kapitan niyo naman siya. Oo, kita ay gigam mo kuntahan ni. Pila kabilo ang maapektuhan Radyoman Marge?
4: 180 pero madugangan pa ina. Yes, madugangan pa ina ko no. Kay base pala na anay sa record nila.
0: Initial kaina, data na, din sila sa Ilohon.
4: Sa may kaina, gin-explain sa ila ni Attorney Peter Jason Milliare, Department Head sa ICLHO, nga sa Ilohon sila, i-relocate sila sa may barangay San Isidro Haro. Kami isa pa na to kalupa nga daw 1.8 hectares, nga ginbakal ang city government. Para nga sa Iluhan sa mga i-relocate ng mga pumuluyo. Pahayag ni Milliare, nga tiyang mga butante kag residente sa syudad, kaya ang ibang dira Radyoman Magi, mga borders. Siyempre, piliyo na iyang iya ka city, gidya.
0: Ang mga residente, gidya, iyang pumuluyo sa syudad.
4: Oo. Eh, nang manami lang dito, kami nag-raise sa concern, di ba sa likod sinada, may Muslim community.
0: Ay, oo, may Muslim community. Di paano nila moske?
4: Ang Gubon Manila Mosque, pero nag-raise sila concern ang habas ng Muslim community, sir, kung pwede, kung i-relocate, tingbon lang ang tanan ng Muslim. Nagsugot man, nag-ihimuan na sa i-recommenda siya. Kaya siyempre, para hindi istorbo kami mga traditions na sila Radyoman Magi pagkaagahon, nga hindi maka-istorbo sa iban. Ang according dito kay ina sa isa ka-Muslim, si Makapando Umpar, 63 anyos, nga ara na siya 35 anyos katuig, yung nag-i-star dira, Radyoman Magi, kumbaga ang
0: ginpromitan. Mm, dra na siya gistar.
4: Oo, oh, te imagine mo, 35, mong kilala ta.
0: Kulang pa sa ato. Kilala ta.
4: Oo, te karoon. Ang ginhambal man siyang ina, nga gin, magin alat dito nga 200 square meter para sa ina nga moske. Patindugan sa moske. Kasi syempre dugay na sila dira. Kag nagabuto naman sila dira sa syudad. Mm-hmm. Ang ibang to tagpila na yaka tinuig. So, ginkalipay ni nila and magluwas dira, may ara pagid sang 10,000 pesos na cash assistance. Nga ihatag si ila, radyo man bagi, kag tibagasugod ini or tagaan sila 30 days para nga makapang, ano ba lang, makapang back upon relocate. Mm-hmm. And pagkatapos sina, ang ibang diri radyo man bagi is, tagaan sila dayon 100 days para nga makakontract kag makasaylo. Although ang ibang dito, may mga yun pang raise na concerns, kaya hindi sila taga dira, abi radyo man bagi.
0: Borders?
4: May last time ko no, may, oh, may nag-claim, nagligad, nagkuha lang bala sang, ano, needle assistance or bulig sa masunugan, pero dugay na siya, wala ka tinerdira. Hmm. Sa mulang ginaid-id nila. So, okay man ang inistorya hanay kay ina, ay napila dali ka mga pumuluyo, nag-agree man, kagati may mga series of talks pa ini, pero amula to na nga, tagagina sa assurance sa attorney Milyari nga, tagaan sila, tag 50 square meter. Habali, attorney, gusto niyo squatter lang ka mabilog yung akabuhi, ito rin sa syudad, kay pamilyon ka mo, I mean, sa iluhon ka mo, i-relocate ka mo ang lupa nga 50 square meter nakatitulo sa inyong ila pangalan. Na. Yes, oo. Makagudo mo squat naman ako ito gani. Radyo man magi. Ito pa na itong balay gusto mo.
0: Uy, ano pa itong nasinda mo sa akwit nga?
4: Sa ilo naman sa syudad. Ang habali ito ni, bisan hasta 100 floor. Ano mo balay? Hindi lang pagpalapada. 50 square meter lang ang ginalat ng syudad para sa ila.
0: Amo na, hindi na sila magpalapad, mapataas lang sila.
4: Amo ka ni, oo, mga katubot ang ito to fifth floor. Tiso-tiso. Sana kayo mo na madulong natin nga balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Patak, Araman.
0: Nabatiya report ni Rajman Marjorie Miyane. Sumayo kay matauhay ang ilang pag-istoryahan ay win-win man para sa syudad sang Iloilo na at the same time sa mga pumuluyo nga maapektuhan dira sa may San Pedro Molo. Lakip na iya Muslim community dira sa may San Pedro Molo nga maapektuhan man sa pagatukuron ng Hall of Justice and Prosecutor's Office ang mga pumuluyo dira sa Iloilo kamo libre ang lote dito sa may Barangay San Isidro Haro. And based sa report ni Rajman Marjorie, ni nagisugot naman ang mga pumuluyo dira sa offer kag sa bulig kag ginatanyag sa ila sang Iloilo City Government.
2: Hello, attorney.
0: Alang-alang ng oras diri sa atong pagpangalagad, alas 3:34 na sa hapon. Ang matasang kasuguan indi bulag sa kamaturan kag indi mahimo butigan. Ang katarungan dapat ipaambit sa tanan. Tubtob sa masunod nga Domingo sa kaangay nga oras diri sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo alagad, Rajuman Magi Ereswelo Malariado. Tandaat gid naton, ignorance of the law excuses no one.
3: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
7: Tulad ng ating pinag-uusapan, ang Diyos po natin, si Jesus Christ, is supreme. Kaya po walang bagay dito sa lupa, anumang suliranin, anumang challenges, na hindi po kayang tapatan at hindi kayang malagpasan at mapagtagumpayan kung si Kristo ang kasama natin. Yun po ang sinasabi ni Paul sa kanyang sulat sa Colossians, kasi po meron po mga pagtatalo sa loob, may pag-aaway po sa loob. And sabi niya, you need to understand that Christ is supreme. Yung mga pagtatalo ninyo, yung mga pinaniniwalaan niyo, paraan para kayo madala sa Panginoon Diyos, yan ay hindi yan ang paraan, kundi si Jesus, yun ang tinutukoy niya. Kaya po sa ating pag-aaral, kapag tama kasi ang ating pananampalataya, obviously maapekto ng ating pamumuhay. Kaya kung tamang pananampalataya, tama rin ang ating pamumuhay. Kaya yun po nakita natin sa ating pong sadlihan po ni Paul. No, yung dalawang kabanata, patungkol po sa ating pananampalataya. Yung dalawang kabanatang huli ay patungkol sa tamang pamumuhay. Last week po, sabi natin, kung mga 2 weeks before, sabi natin that we are forgiven. We are complete in Christ. Amen? Now that you are complete, in other words, you are now headed to eternity with Him. In heaven. Ibig sabihin ang pangako ng Diyos para ikaw ay sa langit. Kasi sabi ng Bible, so set your mind on Christ. Bakit importante ho yan? Parang ganito. Anong pangalan mo, iho? Kim. May girlfriend ka na? Wala. Sabi natin may girlfriend ka. Total, magandang lalaki ka naman. Si Kim, halimbawa lang, si Kim nagtatrabaho sa nag-migrate na siya at doon siya, ang kanyang citizenship ay sa Canada. Canadian citizen na siya. At ang girlfriend niya, dahil wala ka pa namang girlfriend, manghiram na lang tayo ng ibang pangalan. Ano ha? Pwede bang mahiram pangalan mo? Pangalan lang, hindi ikaw. Ha? L. Isa pangalan na L. L. Kim. Okay. Halimbawa si L. Halimbawa, ikaw ang kasintahan ni Kim. Kung ikaw ay nandito sa Pilipinas at alam mo na kayo'y magsasama isang araw sa Canada dahil andun ang iyong mapapangasawa, sa madaling salita, lahat ng pag-iisip mo, nagpe-prepare ka na para sa pang-Canada. Hindi mo na iniisip magpaligaw pa din sa Pilipinas. Ang iniisip mo na, you prepare yourself to be pure for Kim, at pag nagsama na sa Canada, pinag-isipan mo, malamig doon. Diba? Dito itong magiging trabaho namin dalawa. Ito dito kami, dito yung paninirahan namin. Tapos sulatan mo, Kim, ano ba ang bahay mo dyan? Maganda ba? Diba? Ibig sabihin, lahat ng utak mo papunta na ron. That is exactly our picture. Tayo po, we are the bride of Christ, the church, and our groom who is in heaven, sabi niya, set your mind where Christ is. Nagkakatindihan po natin? Kaya ngayon mga taong tagalupa, ang inisip lang dito lang sila maninirahan, magpapagawa sila ng napakalaking bahay, lahat ng ikasasaya nila sa lupa, yun ang kanilang isip. Pero ang taong nakatingin kay Jesus, inisip niya, ito ang aking priority because that is where I am heading. Kasi doon ako for eternity. Nagkakatindihan? Kaya nga, when we seek or we set our mind on Christ, if you still remember, we seek Christ. We exterminate our old life. Kasi sabi ng Panginoon, mortify. And we take on our new self. Kaya nga sabi ng Bible, therefore, if you have been raised, kung ikaw'y nabuhay ng kasama ni Jesus, sa parang, keep seeking on the things above where Christ is, seated at the right hand of God. At ang sabi niya, dahil dyan, because of your new life, because that is where you're heading, your life is para dyan. Sabi niya, patayin mo na yung nakaraan mo. Patayin mo na yan. Ano yan? Therefore, consider members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Kaya pansin niyo po, ang tao, dahil sa makasalanan, laging iniisip na sarili nila. Kasi naisip nila, dito ng buhay ko, kailangan magpakasaya na ako rito. But if you know that there is life other than this, there's life there. But ako, bakit yun ang habol ko yung saya dito? Dapat yung saya doon. Naintindihan? Andiyan pa kayo? No, tingnan nyo po, mamaya papaluan ko sa'yo. Tapos sabi niya, but now you also put them all aside. Anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth. Do not lie to one another since you laid aside the old self with its evil practices. Ano napansin niyo? Ano napansin niyo sa mga dati? Lahat sarili. Immorality, sensuality, lahat yan puro satisfaction of self. Napansin niyo ba yun? Ganon din ang anger. Minsan, ba't na tayo nagagalit? Para kasing naiinsulto ang ating pagkatao. Sarili na naman! Napansin niyo ba yan? Ngayon, bakit tayo napupuot? No, talagang kailangan ako makapag-iganti sa taong yan. Yung ganun ba? Kasi para ako naisahan, hindi ako papayag, matalang ang walang latay. Tama? Oh, bakit tayo nag-chichismis? Bakit tayo naninira ng kapwa? Dahil hindi ako papayag na lamang siya sa akin. Kaya kailangan magkampi-kampi kami. Nakuha ninyo? Kaya mapapansin ninyo lahat ng yan, pati pagsisinungaling, protection of self. Yan ang sinasabi ng Diyos na flesh. Kasabi niya tinis sa Galatians, now the deeds of the flesh, parehong-pareho are evident. Kasi yung kanina, hindi naman listahan ng mga forbidden list yan. It only shows the kind of our life na masyadong makasarili. Puro sa sarili dito. Hindi niya, kahit sa Galatians, hindi niya rin masabi lahat. Hindi mo, sabi niya, immorality, inulit na naman. Impurity, sensuality. Idolatry, sorcery, enmities. O diba, samaan na naman ang loob. Strife, jealousy. O diba, sarili na naman yan? Outbursts of anger, disputes, dissension, faction. Paghahati-hati, mag-away-away. Diba? Sarili na naman yan. O, ito niya. Envying, drunkenness, carousing. Hindi niya malista lahat. And things like this. Ano yung mga things like this? Minsan, mukha silang mabuti, hindi sila masamang tingnan. Pero things like this din. Isipin nyo to. Ibang tao bibili ng damit, hindi naman dahil para matakpan ang kanilang katawan. Minsan, pipili sila ng damit para magdagdag dating sa kanilang pagkatao, para ma-attract ang ibang tao sa kanila dahil meron silang dating kahit walang datong. Ayan, kahahanap yan kahit may buhaya yan sa dibdib. O, ayan. Kaya pag naglalakad yan ay buhaya, buhaya rin na dating. Ha? Sa totoo lang, kahit hindi niya na kayang bilhin yung buhaya na yan, pipilitin pa rin. Biruin mo, bibili ka pa ng kulungan. ang laki ng takbo ng isip natin. Sa totoo lang, ganun na tao. Bibili ng sapatos, kailangan talagang mamahalin para ipakita pag naglakad. Makikita mo ba yan? Diba? Parang iba yan. Yan ay Pergamo Salvatore. Ang ganyan ba? Naalala ko yung may nagbigay sa akin sapatos. Sabi niya, Pastor, para sa'yo yan. Suotin mo. Ako, hindi ako mahilig sa dress shoes. Ako, comfort shoes lang ako. Hindi ako mahilig sa dress shoes talaga. Sa pasensya ka na kasi, ano, hindi ako tatagal. Pastor, mahal yan nung panahon na yun. So, 15 mil yan, Pastor. Iba yan. Salvatore, Pergamo. Sabi ko, pasensya ka talaga. Hindi ako nagsusuot ng ganyan. Pastor, bigay ko sa'yo yan. Sige na nga, sige na. Alang-alang sa pagkakaibigan. Pagsuot ko na, siyempre maglalakad ka, Salvatore, Peragam. Pero sa totoo lang, pwede bang makabili ng gamot? Penging pera, ang sakit na paa. Kasi nga dress shoes eh, matigas yun. Diba? Tapos pag nadudulos ka pag gano'n. Hindi ako sanay. Kasi hindi naman ako sanay talaga gano'n. Kasi sabi ko, kaya sa inyo na lang, pinabigay ko. Hindi sa pag-iinsulto sa nagbigay sa akin, kanya lang, minsan tinatanong ko sarili ko, ba't pa ako nagsusuot ng ganyan? Ano ba ang punto ko? O, ulitin ko, hindi masama ang magkaroon ng ganun sapatos, ha? Baka ba misinterpretin niyo ako. Ang tanong ko sa sarili ko lagi, bakit? Yun yung mga things like this. Minsan, gusto lang natin, iba ako, ha? Nakikita mo ba ang relok ko? Nakikita mo ba kwintas? Ang hika? Nangangati na ako, alam mo ba yun? Peki pala. Pero lang masabi lang na may dating. Ulitin ko, hindi masama yun, but when we focus on ourselves, kaya nga alam nyo po, maraming na-late, nag-away-away. Mag-aamang kanak yan, papunta rito. Na-late, bakit? Ang tagal mag-ayos. Kasi ka lang, sigurado, maayos na. Naman, sabi na, ang tagal-tagal mo. Eh, kasi naman eh. Natotoo na. Kasi nga, ang utak, hindi sila pumunta rito para kay Jesus. Para may parating na, iba ako. I'm from, you know, which I myself do not know. Naintindihan po? Yun yung mga ting, yung sentro, sarili. There's nothing wrong to have a nice clothes. But the question is why? Kaya nga sabi ng Bible, which I forewarn you, just I have forewarned you that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Naalala nyo ba? Nung nagkasala ang tao, yun ang naging concern nila. Before they fell into sin, they don't even care when that they were naked. Hindi nga napansin na naked sila eh. But when they fell into sin, all of a sudden, they became so conscious about themselves. Biglang naisip na, I am naked. Biglang, nagtakit na yung babae yon, ganyan. Yung lalaki, ganyan. Biglang nagtakit! Kaharap sila ngayon ng dahon. Takit na yung sarili. Bakit? Kasi nga, nagiging focus sa sarili. And that is why, kapag ang tao laging makasarili ang isip, alam mo na, you are in sin. Hello? Nagkakandinihan po. Andiyan pa kayo? Pakisabi sa katabi mo, kamusta ka? Hindi, kaya ko to sinasabi sa inyo, alam mo yung mundo natin ngayon, nakakatawa. Napansin nyo kung gaano tayo makasarili? Minsan tayo na yung mali, tayo pa yung matapang. Napansin nyo ba yun? Mali ka na! Natapang ka pa rin! Kaya nyo yung mga nag... Ito, sinasabi, hindi ko siya hatag mo motor, ganun ha? Kanyari lang. Nakaranasan ko to lagi ito, ikakanan akong ganyan. Bigla may motor na susunod. Sabi ko, pasya pa yung galit, iilin-ilin pa. Alam nyo ba, naisip ko kung Christian ako ha, pagutan ko yung ulo nito. Ikaw na yung mali ko pa yung galit. Yun yung mga things like this. Naka? Kasi nga, sarili lang iniisip. Now, anong solusyon dyan? Kaya ang ganda-ganda ng magkakasabi ni Pastor Vince kanina umaga. Put off your grave clothes. Bakit? Because now that we have raised, we raised up with Jesus. May yung damit na yan, parang kay Jesus, iniwan niya na. Yung panlupa na yan eh. Yung mga immoralidad na yan, mga sensuality na yan, hindi na panlangit yan. Eh minsan lang kasi, kaya tayo ngayon, meron tayong dapat bagong damit, iwan na dapat natin yan. Kaya lang masyado tayong sanay sa damit na yun, kaya minsan nakabalik natin. Parang ganito, no? Kunyari ako, hindi naman ako mahilig magbarong, hindi ako mahilig mag-Americana. Ang hilig ko, t-shirt, ganyan. Naka-short, kaya pag pumunta ako, lumalabas ako, naka-short ako, ganyan. Naka-t-shirt lang, kasi doon ako komportable. Kaya kahit minsan, kahit na kailangan ko magbarong, napapaisip ako, naka-t-shirt lang ako. Paano nakasanayan ko na? Ganon din tayo, minsan, sanay na tayo, kaya kailangan ipaalala ni Paul, put off! Kasi, nakakasanayan mo, hinahanap na naman yung luma mong damit, iwan mo na yan. Hindi yan panlangit. Naka po, remember that you are already dead and you rose up again with a new life in Christ. Kaya sabi ng Panginoon, so those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Napansin yung word? Put on. Nasabi ganoon, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Ano sinasabi ng Lord? Ito ang ating topic for tonight. Christ is supreme in our spiritual wardrobe. Sinasabi ng Lord, mga kapatid, you were chosen and you have a new wardrobe. Put it on. Put off the old one, put on the new one. Nagkakanin yan. Something that we are not used to, but ito na yung ating bagong pagkatao. Kaya, yung pagdadamit, para saan ba yan? Obviously, to protect ourselves. Obviously, yan ay pangtabing, maaaring para laban sa lamig. But primarily, yung damit na yan has something to do with your identity and purpose. Tingnan nyo sa paligid nyo. Sino dito ang businessman? Mapapansin nyo ba? Malalaman nyo? Unless, bigla siyang dumating na nakaganyan. Tanga? Mukhang CEO yan! Di ba? Mukhang executive! Oh, makapansin nyo ba kung sino dyan ang doktor? Maliban hindi nyo kilala, ha? Maliban kilala nyo. Mapapansin nyo kung doktor sila? Maliban lang dumating silang ganyan. Kaya mas malaki yung kanya kasi siya may-ari ng ospital. Wow! Doktor! Alam nyo ba kung sino ang nurse dito? Kung hindi mo siya kilala, hindi mo malalaman. Pero kung nakasuot ng ganyan, alam mong nurse siya. Tama? Oh, alam mo ba kung sino dito ang engineer? Siyempre, kung nakasuot siya ng ganyan, may hard hat, obviously, baka engineer yan. Hindi hard hat, hard hat. Nagkakanina po, so engineer. So, kung nakaganyan, pumasok dito. Alam mo na kagad, uy, sundalo yan. Nandindihan, maliban na lang ninakaw niya uniform, may holdapper. Pero, generally speaking, sundalo yan. Eh, kung paano kung may nakakita kayo nakaganyan? Oh, mga pari yan. banal yan. Tama? Nagkakaninan tayo? And alam nyo ba, when God told us to put on this new self, we are called with the same calling. Ang sabi ng Diyos, but you are a chosen. Remember, chosen? Chosen race? A royal priesthood. Alam nyo ba ang panawagan natin as Christians? We are priests. Eh, hindi kayo ordinaryong priest na sa mga lokal na parokya. You are a royal priesthood. Sasepari kayo sa loob ng kaharian. Can you imagine na who you are? Alam niyo, baka mamisinterpret ninyo, ang pare, sila yung instrumento para tulungan ng tao mailapit sa Diyos. Nagkakaninan tayo. And that is exactly our calling. As priests, we want to bring all these people who do not know the Lord yet, dalhin natin si kay Jesus so that they would be reconciled to the Father. That's our role. Pakisabi sa katabi mo, you are a priest. Alam mo ba yon? You are a priest. Kaya nga, sabi ng Bible, look at the words, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. And alam nyo bang, hindi yan libre. God paid a great price for that. Kaya sabi ng Bible, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. From now on, you are not to live for yourself. With a new self, before, laging sarili ang sentro. Now, you belong to Jesus. You are no longer to live for yourself, but for Him who bought you with a price. Kaya po ang pinaka G's in one sentence ang ating pag-uusapan, show Christ, for you were bought with a price. Pakisabi sa katabi mo, show Christ, for you are bought with a price. Now, paano natin gagawin yan? Now, balikan natin. Sabi ng Lord, out of so many billion people, you have been chosen of God. Wow, you're so special. Dahil sa dami ng tao, pinili ka ng Diyos. Now, hindi lang pinili, you are holy and beloved. Punta muna tayo sa beloved. Pag sinabi mong beloved, sobrang mahal na mahal ka. Sino dito nakaranas ng magka-crush? Yan. Yung mga nag-asawa, hindi sila nagka-crush. Kawawa naman, napikot sila lahat. Di ba? Now, listen to this. Naalala nyo, pag nagka-crush ang tao, sa dami ng tao, nag-stand out yung tao? Nag-stand out yung crush mo? Nakuha ninyo, parang, ayun siya. Sa dami ng tao, malalaman mo kung nasaan siya. Oh, tapos, tingin ka pa, tumitingin din siya sa akin. Kahit hindi niya alam bulag yun. Parang na, gusto ko tingin din siya, grabe. Parang, somehow, ganun yung, you were chosen, you are beloved, sobrang mahal naman ka ni God, you are standing out among the crowd, among the people out there. Sabi niya, nangingibabaw ka. And sabi niya, and then He set you apart. Yun yung word na holy. You have set been apart. Anong ibig sabihin? Sabi niya nun, yung holy na yan is not just to be pure. Kasi kaya nga, holiness is not just being pure. It is being set apart for a purpose. Sa madaling salita, binibihisan kita. Because you have a purpose to take. You have a role to take. You have a role to live for. Kaya hiniwalay kita. Hindi kita hiniwalay para lang mag-enjoy ka on your own. Hindi, hiniwalay kita dahil para sa akin ka na. Nakawa po? Now, anong ibig sabihin nito ngayon? Sabi ng Lord. Kaya sabi naman ni Pastor Vince kanina umaga, so, since you are set apart, put on your grace clothes. So, in other words, ito pong sabi ng Bible, the Lord chose us to be holy. Now, para mas madali natin maintindihan itong pag-uusapan natin, remember the word, holy. Holy. Since we were chosen to be holy, remember our new clothings. Remember the H, heart. O, order. L, love. And Y, yieldedness. Four words. Heart, order, love, yieldedness. Okay? Yung apat na yan, para maalala natin, we are set apart for God's purpose. Let's start with heart. Sabi ng Bible, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on, look at the words, heart of compassion, heart of kindness, heart of humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. So in other words, ano sinasabi ng Lord? Ito daw suot mo, heart of compassion, heart of kindness, heart of what? Humility. Heart of gentleness. Heart of patience. bearing with one another, and forgiving one another. Madali ba po maalala? O, parang di, patutulungan ko kayo paano. Nung bata po ako, nung nag-aaral ako, mahilig ako maggawa ng ganito para maalala ko. Kasi minsan ang dami, di ba, sa school, mga enumeration. So, samahan niyo ako. Sabihin niyo, Kokaihu. Kokaihu, Jenpa, Befo. Ayos ba? Ulitin natin. Kokaihu, Jenpa, Befo. Yung hindi sumusunod, bagsakin sa school yan. Ulit, ulit. Kokaihu, Jenpa, Befo. Compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing one another, forgive one another. Okay pa? Ulit natin. Kokaihu, Jenpa, Befo. Hindi Beho. Befo. Okay? Now, let's start with compassion. Sabi ng Lord, God wants us to have a heart of compassion. Look at the words. Ang word na compassion, according to Pastor Vince, pity, sympathy, tenderness, sensitivity toward those who are suffering. Now, for our purpose, para mas madali natin maalala, I agree with him, but listen, para mas madali natin maalala, yung word na compassion, word com, together, passion in pain or in suffering, or in desire. Now, listen to this. Ibig sabihin, sumasama ka, sama tayo. So, ang puso ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maintindihan nila tayo as Christians. Listen to this. Kung dati makasarili ka, ngayon, iniisip mo na ibang tao. Nakuha po? Andiyan pa ba kayo? Ibig sabihin, nilalagay mo yung sarili mo sa sapatos ng ibang tao. For example, kung ikaw ay magulang, ilagay mo yung sarili mo sa iyong anak. Hindi yung basta galit ka lang ng galit. Minsan mga magulang din iniisip eh. Tumahimik ka, huwag ka magsasalta. Saan ka galing? Ba't di ka sumasagot? So yung bata, nalilito, kanina sabi mo, huwag magsalita. Tapos ngayon, ba't ako hindi nasasalita? Lagay mo naman yung sarili mo dyan. Minsan, yung mga magulang, ganun din. They're not compassionate eh. They're not putting themselves into the shoes of their children. Minsan, umihi ka na. Dahil hindi na ihihinto sa daan. Hindi naman po ako naihihi. Basta umihi ka. Anong gagawin mo? Hindi talaga naihihi. Pipilitin niya. Ma, talagang wala. Pawis lang. Ngayon, pagdating sa daan, pagagalitan, ma, naihihi na po. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko, umihi ka na eh. Hindi mo naintindi. Ilagay mo naman yung sarili mo sa kanila. Ano ka ba? Ikaw ba? Umihihi ka na, hindi ka naihihi? Pag-isipan mo, mabuti. Minsan na may mga magulang naman, hindi rin iniintindi. Yung mga anak naman, hindi iniintindi magulang. Mama naman, galit ang galit. Alam mo, itong idea. The idea is this. Noon, when we are still in our old clothes, we want to be understood. But in a new clothing, God wants us to put on to understand others. That's compassion. Ilagay mo yung sarili sa lugar nila. Kung ikaw yung trabahador, pag-isipan mo, kung ikaw yung amo, paano ka dapat kikilos? Nagkakandilian tayo? Kung ikaw naman, kaya ang problema ng maraming Christians, they felt that they're already righteous. Kaya they stay away from those so-called sinners. Hindi sila mabuting tao, hiwalay tayo dyan. Excuse me, look at Jesus. Sabi ni Jesus, but go and learn what this means. I desire compassion, not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. Ano sabi ng Lord? Ano hinanap niya? Compassion. Not sinners. Bakit niya sinabi ito? Sabi kasi ng mga Pharisees, when the Pharisees saw this, they said to his disciple, why is your teacher, referring to Jesus, eating with the tax collectors and sinners? Pag-isipan niyo mabuti. Ang tax collectors, mga traitor sa bayan yan. Yung time na yan. Kasi tax collectors sila, collecting taxes for Rome. So mga traitor sa bayan, mga makapili. Nakuha? Sinners. Para sabihin mo yung tao, sinners. For example, Si Kimba, sinner ba yan? Hindi. Ang bait tingnan eh. Di ba? Pero para sabihin sinner yan, at alam ng tao, ibig sabihin, notorious yan. Kilalang babaero yan, kilalang lalakero yan, kilalang magnanakaw yan, kilalang ano yan, tumador yan, kilalang sugarol. Ibig sabihin, kilala yan. Nakuha? Kayo ba sasama sa mga kilalang pusakan? Pakisabi mo sa tabi mo. Ikaw ba sasama ka sa taong kilalang magnanakaw? Kurap sa pamahalaan? Sasama ka ba? Naalala ko may nagpa-picture sa akin, mga dancers. Agad-agad may mga Christian nagko-comment, si pastor, dancer na rin. So, ibig mong sabihin, hindi na ako pwedeng magpa-picture sa kanila. Alam sabihin ko sa kanila, pastor, pwede magpa-picture? Lumayo kayo sa akin.

ayaw, dala ng kahirapan, binenta ang sarili. Ano sabi ni Lord? Nagkasala yan, pero hahanapin ko pa rin yan. Maintindihan po? Eh ano, yung isa mas malala, talagang tahasang nagrebelde sa Diyos, nagrebelde sa tatay. Ano sabi niya? Aantayin ko pa rin siyang bumalik. Yun ang Panginoon. Maraming tao nagkasala sa iba't ibang dahilan. But we need to understand and really allow the compassion of Jesus for them to feel it and understand it. Kaya nga, ang Christian, kilala nila sa, ito, mahal kami nito. Hindi yung mga, hindi kami makikisama sa iyo dahil kayo mga kasalanan. Ako'y Christian na. Ang yan ganyan, pariseyo. Nagkakandilihan po tayo. Kaya, lagi nating aalisin, teka muna, kaya wala hong pagtangi ang Christian. Hindi mo naman kailangan makipag-inuman sa mga lasinggero. Kaailangan mo lang nandung, mga kaibigan, alam nilang, bagamat hindi ako umiinom, kaibigan mo ako, handa ako makinig sa iyo. And if you need something, I'm always here to tell you that Jesus loves you. Nagkakandilihan po. Kaya nga, when we are challenged by Pastor Peter, by God, actually through Pastor Peter, to share the 33, it's not a project to accomplish. If we understand compassion, we know that these people, if they do not know Jesus as the only Savior, they will go to hell. Narinig ba natin yung iyak nila? Narinig ba natin, they need Jesus. Ang problema sa atin, nahiya ako. Di kasi sarili mo iniisip mo eh. But if you truly belong to Jesus, it's no longer about you. It's about these people who need Jesus. About these people who need encouragement. It's about my brother who needs help. I'm here to feel and to also suffer along with you. That's compassion. Yun ang sinasabi ng Diyos. Yun ang damit natin. No, hindi lang yun. Hindi natapos. Sabi ng Lord, we need to also experience, to also wear kindness. Ano may kindness? Goodness, grace from the heart which prompts one to help. The good Samaritan attitude and approach. As in, use of wine mellowed with age, not bitter or harsh. Ano sasabi niya? It is a heart willingness to give. Actually, ang kindness tsaka generosity, hindi mo mapaghiwalay eh. Lagi nakikita yan. Kaya sa Bible, tinan niyo ha? Now in Joppa, there was a disciple named Tabitha, which translated in Greek called Dorcas. This woman was abounding with deeds of kindness and charity, which she continually did. Alam niyo ba, hindi ka basta makakatulong sa sino man kung wala tayong inaasahan sa Diyos kasi nagwo-worry din tayo sa kinabukasan. Ba't ako tutulong dyan? May kailangan din ako. But if you truly believe that your God provides for you, ba't ka matatakot tumulong? Hello? Andiyan pa kayo? Naalala ko nung bata pa ako bago akong Christian. Medyo may edad na rin ako, kaya lang bata ako nung compared sa ngayon. Sumama ako sa mga Christian fellowship. Merong group, Tabitha Ladies. So, yun, ito mga Tabitha Ladies, kung nabasa ko yung Bible, mapagbigay ito mga ito. Surprisingly, yung Tabitha Ladies, sa fellowship sila, nagdadala sila mga pagkain. Meron silang kakaibang katangian. Mga Tabitha Ladies, hindi lahat ha, baka ma-misinterpret nyo. Maraming Tabitha Ladies. Kaya hindi ko sasabihin ko sa church yun. Basta Tabitha Ladies ito, in particular lang. Aba, may mga dala silang plastic pag nagkakainan. Nagtatabi sila ng food para sa kanilang mga kay kuya, kay ate, alam niya, tsaka para sa kapatid, sa asawa nilang hindi nakaka-attend dahil pang babae lang na fellowship yun. Kaya pala, Tabitha, tabi ng tabi. Tinatabi ang pagkakas. Sabi ko, nakakaya naman. Pero alam nyo, hindi ganun ang Tabitha Ladies. Ang kindness, hindi mo iniisip yung anong pakapan. Iniisip pa nga, kainin muna kayo. Kayo, gutom kayo. Diba, una na kayo. Yun ang kindness. Inuuna mo yung ibang tao, hindi yung sarili mo. Hindi ko sinasabi mag-hipokrito ka. Ang sinasabi ko, gutom ka, kumain ka, gutom ka eh. Pero wag kang kakain, kukuha na lahat. Hindi iniintindi kung may mga tao pa sa pila. Di ba kaya ibang sa pila, tingin na ganyan. Wala na ata. Lalo na pag mga buffet na ganyan. Parang wala na. Nagwo-worry na yun. Kasi nga, yung iba talaga kinukuha na lahat. Iniisip nila parang, kailangan makuha ko na ito, hindi na ako babalik. Hindi. Ang kindness sa Christian, kaya sa Christian, alam nyo, wala dapat nagugutom eh. Kasi they're willing to share. Hindi sila uubos. Kukuha sila ng kaya nila. Pagkatapos, kung may matira, babalik sila. Kung wala, depressed ka. Hindi kukunin lahat tapos yung nasa pila. Parang gutom na gutom, tumutuloy lang. Parang wala na. Aping-api. Pero sa totoo lang, nangyayari sa iba. Ulitin ko. But for Christians, hindi yun ang damit natin.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Mga kabiyana, subong ang September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th Anniversary Sale sa Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd Anniversary Sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension Giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may adlaw.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
7: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag kung magbakal sa San Miguel Pilan products. Hintra na! San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami nasang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
1: Mataas mga butika.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikan. Epic Tibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio.
4: Oras tatak, alas 4:40.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
7: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
6: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pagdong kumaka Bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasagamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
0: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Val, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong dapat.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Uso Mercy. Narap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigur sa duwa kabulan noong pawan ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Hindi na

0: Mati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
1: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
0: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
1: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
0: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal ya dok sa una niwang niwang ako. Tapos amo na dok ang ako ni gininom, nagdami ang ako ni lawas.
4: Wow.
3: Kay gusto ya pagdiya magniwang kay pareho no sa ako nahambal ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos gin compute ko niya nga BMI nasa normal man lang siya nga BMI hambal ya niwang gid ko dok sa una sa nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy
2: Squalene Capsule.
5: Mga kabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sang Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sang Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
6: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
7: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Tension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Makikiraan.
11: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
10: Salamat, iho.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: History Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. PTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong PTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: PTX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Mancala Jester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure
7: 180/100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day gina ko TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Oras tatak alas 4:50.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong tumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangbang kung baka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako sulod din. Among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Makibig sa nabutika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Samphone Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Samphone Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect Tama pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Mga kaabyanan,
6: subong ang September 16, Wednesday.
5: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
6: CAG 13th Anniversary Sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. CAG 2nd Anniversary Sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
5: My 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3
6: sa September 16, Wednesday.
5: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches
6: for longer life.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
11: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Pagaling siya, magaling ka siya.
15: May high blood ka ba sa una?
14: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo kaya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Tunan sa lahay ng tanan-tanan sa ako.
13: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Gitry Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Gitry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Gitry Bio.
16: Gitry Bio.
17: Ang Gitry Bio.
16: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
16: Yung may Gitry.
17: Matatak sa mga butika.
16: Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
16: Mighty C.
17: Sa mga butika.
16: DTX 500.
19: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
16: DTX 500. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
16: Yung may D3.
17: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaglipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Agga

0: at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ang oras sa Pilipinas, alas 5:01 na sang hapon.
2: RMN, kasama celebrity.
3: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
2: RMN, kasama celebrity.
0: Tatak RMN.
1: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang RMN kasama celebrity program. Sa karon yadlaw sang Domingo, September 13, 2026. Live kita babatihan kag makitaan pinagi sa Facebook sang DYRI RMN Iloilo. Kag kita man makitaan kag mabatihan pinagi sa YouTube channel. Pinagi sa RMN Official. Kag sa 774 kHz sa inyo sininga mga radyo. Sa kinangdan kada Domingo ako yung alagad. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete.
0: RMN.
1: Domingo ng adlaw. Nasako na ang tagsa ka mga ginikanan sa sulod sang ilan sini nga mga panimalay para nga maga imos na sa mga dalalon sa mga ilan sini nga mga kabataan kaon mga estudyante kay buwas may mga klase ang iban nga mga eskwelahan. Manami ang tiyempo, makanay, kagwala sang ulan, subong adlaw sang Domingo. Ang iba na muna nga madamo sa mga tao sa mga plazas naton diri sa syudad sang Iloilo.
4: Hindi lang tao ang may pagigugma, may iban pagig nga nagan.
1: Ma-early out kita kay dugay-dugay magatakop na ang nagkuluha sang exam sa Central Philippine University o kung CPU. Kadiin ginhiwat ang 2026 bar examination. So kabay pa na makakuha nila sang tagsa ka mga nagkuha sang bar exam ang ining kung makapasar gid sila no. Balon ta karon ang latest nga sitwasyon dito sa may Central Philippine University.
5: May ginaboy nga panyo ang isa kadalaga. Pero antes pa niya nasalo, kinunahan sang ido. Nagsamtang nagapangisi si Flo, ang lamok naman ang nagpa-autograph sa iya agtang.
1: Sa piyakabahin,
5: fan club balain
1: ang bypass operation sa Maya Lapos, no? Istoryahan taman karon sa Dili Madugay. Ang ining bahin na nay ginadulong sinyo sang kaluan sang Molita Memorial Chapel and Services Incorporation. Aga sa sininga mga tinion yari na sa aton sininga linya si Nungumay Molita ang tagiya sang Molita Memorial Chapel and Services Incorporation. Nungumay, mayong hapon.
6: Mayong hapon, Mr. Proud na baliti.
1: Anong mayo da sa Molita subong nong?
6: Ang mayo di sa aton ginanglan magkarato ng mga pumayara nga ga problema sa ilang mga pinaminya. Kung maginay-inay na sina. Mga kwansang liyawi na tunda ay may aram kita.
1: No? Kaganong mga, anong mga lungon? Anong mga lungon mo da, nong? Anong mga lungon mo da nga binabol o kung mga kasket?
6: Mga lungon, may maralon man eh. Dipindi sa ilabat yun siyang inabol siya.
1: Kaga... Kaga ang imo nga chapel, ang imo nga chapel matinlo gid no? Kaga amo ni pinaka matinlo nga chapel sa bilog nga Western Visayas.
6: Amo gid. Amo gid na. Iginaplastar man naton si Mayo, basta naton pa si Daddy sa mga salakyan naton na hindi pa kita mauyaan sa aton customer. Siyan malayo sila, makaalubong naton may mga 4x4 mo kita nga salakyan.
1: Kaya ang kalabanan na mga napatay kalabanan da sa mga nabukid mo tikon may nabukid ti 4x4 nga salakyan ang kinanglan ng umay.
6: Oo.
1: Kapin pangadami ang gaulan-ulan subong?
6: Ay, grabe gid, bigin mo batas ko mga salakyan mo nang may nai na ate hasta da ang gasay mo dalom.

0: isang custom line ng mga taga Bukid.
1: Okay.
0: So, kung naalaga, kumplito kita.
1: Hmm.
0: Kag sa mga pasilidad, sa anong mga kinanglanon nita, ara tanan kita.
1: Hmm.
0: Basta magkatulang mo sa Molita, may maragsa pa rin sa Bicisin Corporation. Kag kung ano, mga kung ano ka mo sa ako na, kung anong mga kinanglanon ninyo.
1: Contact lang.
0: Kag mag-contact lang ka mo. Sa Molita, may maragsa pa rin sa Bicisin Corporation.
1: Okay.
0: Kumplito kita sa gamit kung anong kinanglanon ninyo. Ara kita.
1: Mm.
0: No, muna lang ako naman sa brato ng presyo ng masarangan yung may ara mo kita.
1: Mm-hmm.
0: Listening na masarangan siyang ibad yung inyo bulsa.
1: Mm-hmm.
0: Ang inyo, inyo pinalangga sa buhay.
1: Okay. Sige, okay. Nung umay, kay Samulita Memorial Chapel and Services Incorporation, we lighten your burden, spreading hope, spreading communities. Kayang patay mo, daw nagakatulog lang, kag daw nagayuhom lang. Mayong hapon, mayong nung umay, kag thank you so much.
0: Mayroon nga po ng Mr. Flo na Mariti, Marimin Radio Station.
1: Okay, thank you, Nong.
0: Thank you, thank you.
1: Si Nong Umay Molita sang Molita Memorial Chapel and Services and Corporation.

Kagasubong man kung nagapangitaba na kamosang sigudamano nga mga cellphone, laptop, pwede nyo na inamakita o pwede nyo na inamakita dira sa mga Yon Gadget. Ang Yon Gadget mga karadyoman. Namtang sila sa mga Luna Street, La Paz, Iloilo City. Mahimo nyo mabakal dira ang LG, iPhone, like sa mga iPhone nga mga latest, no? Kagtanan nyo sa isang iPhone, kag Samsung, mga Note Series, kag S-Series, tanan na makita ninyo sa Yon Gadget. Kag sa mga laptop, no? Mayara sila sa laptop core i5 8GB RAM or gigabytes, kag 128GB SSD for only 6,999. Good for online class, school research, PowerPoint, kag para sa presentation. Pwede man pang senior high school, students, teachers, kag office workers, no? Kag may pang AutoCAD man para sa mga engineering students. Ano panulat ninyo, mag-bisita lang kamo sa Yon Gadget. You may call or text 0912-471-4824, 0912-471-4824, and look for Mr. Jun Hu Yun kag Miss Jenke Hemoto, Yon Gadget. Kagasubong man, Nans Liniment Oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghapla herbal. Nans Liniment Oil, maayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, pananakit sang kalawasan. Naipit yung naparalisar nga mga kaugatan. Pili man yung panghapla sa managaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga balikag sa mga nagadugo nga pilas. Iyan ipatugunon, pauntaton, bubuy lang sang Nans Liniment Oil. Kagasubong man, new and improved Nans Super Plus, mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog. Gintingo bang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa suporta ukon bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kaga initanan mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar kag sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimras. Kag produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kagasubong man Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa Distrito sang Manruyao, Aguila Sining Main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Toto Hector kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene. Mayong hapon kay Pritote, kay Marilyn Lin, kay Yaduero, mayong hapon gi.

Samtang sining hapon na dakpan diri sa drug by bus operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o CONAR PDU nga ginpatigayon nga by bus operation sa Barangay Mansaya lapos no sining September 13. Ang subject diri mo si alias Janjan taga Barangay Kalubihan Haro sa rin nakuhaan ini kon nakuha siya nga paginakop ang 1.3 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Sa impormasyon nga nakuha sang Aramene de Ilo, nga nagdangat sa isa ka bulan ang monitoring sang RPDO sa hulag sang subject anti sininga madakpan sininga hapon, no? Nagagin pahayag pa nga ang source sang droga. Sang arestado nagikan pa diri sa siyudad sang Iloilo. Kagini preso na sa Maya Police Station 8 ang arestado kon ang subject. Kag natala na nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ay gakahubas ang droga diri sa siyudad sang Iloilo. Kuan lang di na sige lang ang kwan sang mga pulis. Sako lang nila sini nga bayba sanay. Campaign poster nga wala ginapanao pero hindi lang tawo ang may pagigil. Balikan na tong bar exam kay nagkupisan sila kuha sang bar exam sa tong September 6. Di nagdangat ini sa ora na matapos ini sa sining September 13 sining Domingo, no? Nilaban-laban ni maginutok ginto ang area sang CPU sa di na morning venue, no? Sang ila sining bar exam sa sulod sa isa ka semana nga eksamanay politika na di sang utok, no? Para lang makapasar sa ila sining bar exam. Sa piyak kabahin na aton sining tips subong, aton sining topiko, lima ka mga bagay nga dapat tandaan para nga mapabaskog pagid ang relasyones sang mag-asawa. Importante diri ko no ang komunikasyon. Kay ang pagka ang may kwan kamo kon may komunikasyon kamo sa isa kag isa, amo ining pinaka importante, no? Para sa inyo sininga strong ang inyo sininga relationship. Eh samtang kuno nga dapat maghatag kamo sang update sa kada isa kung sa diin man kamo, no? Kaga pagaistoryan man sang maayo ang mga problema kag hindi pag pabayaan lang nga ini ang maglipas nga ini makapabulig manini sa paghambal sa I love you sa inyo sininga partner bilang compliment para sa iya. Amoy na kag ikaduha diri understanding, no? Dapat men tindihon ang isa kag isa sa inyo. Kay pag ang pagintindihan ay sa inyo nga partner magatuga ini sang oras kag pag istoryahan ninyo ang mga problema nga naglabay sa inyo nga duha. Kag intindihon nyo man sa isa kag isa nga dapat open minded gid kamo, no? Kag importante gid sa tanan nga pamatian, no? Ang side sang isa kag ang side man sang isa, no? Para may likawan ang hindi pagintindihan ay kag para mas mabas para mapag-on pagid ang inyo sininga relasyon. Ikatatlo, trust o kon pagsalig. Kaya ang tuod ko nung pagpalangga may salig ka sa iya. O ginasaligan mo gid siya. Bisan pa nga kamo ang naga of the night. Saligan mong mimo partner na hindi siya makahimo sa anuman nga makasasala, no? Sa inyo nga relasyon. Kay importante diri ang inyo sininga pagsalig sa isa kag isa mga karadyuman. Ikaapat, respeto bala, no? Magatag ka man respeto sa imo sininga partner o kung respetuhan ay lang kamo nga duwa, no? Kaya ini ang bilang panaagyan
para nga mangin strong ang inyo sininga relationship kag malikawan, no, nga makahambal ka bala sa malay, no, kun mapatup-an man ang imo sininga partner kag magtuon man kamo kung paano mag-intindihanay kag mag-respetuhanay sa desisyon ninyo sa isa kag isa. And ang last nato, Andre, support, no, kung pagsuporta sa imo sininga partner, siya sininga talent, siya sininga mga hilig, ay ma-appreciate yan, no, kagatagan mo sang compliment ang iya sining nga mga achievements. Muni kay importante ang lima tanan ka mga topiko naton. Nagin dulong naton subong, no, ining communication, understanding, trust, respect kag support, no, sa isa kag isa. Kabay pa nakabulig ini sa inyo, ha, sa mga tagpalamati naton. Subong iyang hapon diri sa Kasama Celebrity Program. Nagaantat siyempo ang aton sininga mga live viewers, subong, nga nagapamati sininga hapon.

Mayong hapon na nay kay Nunoy Silubrico, kay Joey Lagutang Tolentino. Mayong hapon Sir Flo, gatutukid ko sa FB Live sang Army Man Iruilo. Joel Lagutang Tolentino, Barangay Bungloy Dingle. Kay Clita Alfaraz, mayong hapon kay Masol. Mayong hapon gid kay Ma'am Masol, ha? Thank you gid sa pagpamati. Kay Ruda Tingson Kalisto Naligaga, good PM. Kay Edna Paraiso, kag kay Mel Galgara or kon Mel Gargaran. No, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagtutok diri sa Remen Iloilo. Kay nung Jan Lambinicio, ha? Happy birthday dira sa may Sitio Manuel Tagbarangay Tagbaksuruton. Thank you again sa pagtutok diri sa RMN Iloilo. Kag sa iba na ton nga mga tagpalamati subong, mayong hapon gid, ha? Sa nagatutok diri sa RMN Iloilo.

Sa piyakabahin, bawagin pinatamaan man sang gilas ang Kazakhstan kahagabi, no? Sa nagapadayon sininga Asian Games dito sa may Japan, no? Kinamasaan, ginila sang husto ang Kazakhstan. Pagi sa paggabi nilo guys ang mga players sa Gilas Pilipinas. Spark abi ang 3 points ni Robert Bulik sang second quarter kag third quarter, no? Kag sanday si Drick Burfield mene kag si Jerick Ahnmise sa Bulik pagin ni Justin Arana kag si Don Troliano kag sino pa to, no? Kag nagbulig gid, no, sa kadalagan para lutuson ang ining Kazakhstan. So bantayan naman boss ang masunod ngang pang

0: ang Barina perdi sila Kazakhstan and Buas China ang ilas sini nga kasumpong ha sa Gilas Pilipinas. Bao pulo paggon gawa ni. China no tama China Buas sa alas 12 sang udto. No? Ang pangliwat sang Gilas Pilipinas. So ang player abi sang Gilas subong mga PBA player nang ginpadala hindi nang team Aged ang sa mga FIBA ni Labla, kay Dwight Ramos, AJ Hedo, kay Soto, Junmar Fajardo, kaga iban pa no the rest of Gilas pa Pilipinas nga nagahampang sa FIBA. Ang ipadala nila sa Asian Games amo ni mga PBA player no. So good luck ah, para sampang Buas sang Gilas Pilipinas. Sige ma, rarely ako maka-out diri sa sining programa. Ay ma-cover kita sa sining pagtakop na sang 2026 sa bar exam subong iyang Domingo. Oras. Alas 5:22 na sang hapon. Sa pangalan sang akong sininga technical partner Radyo Man Mark Daniel Socaldito, ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangkamo sa relax sarap.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Life extension vitamin D3.
1: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga ang piya ko ng solusyon ng kisbok na kong isa. Extension vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimambal ko nga ang life extension vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
2: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: 23 Bio with Vision.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vision.
2: Ang Vision.
0: Yung may D3.
2: Matatas mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Kung galing si Ariel, at kanto si Reiki, saan nagligad, si kisakit, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa apod, tugon na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang, dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may BCO.
2: BCO.
0: Yung may D3.
5: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
7: subo. Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Kaya namigit ini sa aton nga lawas.
0: GTX 500.

0: kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Mom, she!
4: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong papatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maayong adlaw gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati today kag this is a block time program sang Life Extension Philippines ining aton advocacy diri sa Life Extension Integrative Medical Clinic kag ining aton flagship product nga always gid naton ginakampanya for regular supplementation ining Life Extension Vitamin D3. Nag-decide kita nga hambalan naman ining respiratory tract infection. Recently, Doc, amuni siya ang common bala nga ma-encounter naman sa aton nga mga medical doctor sa clinic naton, both ining children and adults. Mga kabiyanan, kaupod naton si Doc Manfred Marpa, ang aton regular partner, nga isa ka medical doctor. Kag-welcome din sa aton nga program.
9: Thank you, John. Mayng hapon sa imo. Mayng hapon man sa tanan naton yung mga listeners sa Salingtion.
8: Okay, sa aton galing nga mga kauturan nga nagpamati today, ang aton nga text line for your health concerns, pwede ka mo magpadala sa ang inyong mga pamangkot sa aton nga text line sa 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Ano, Doc, ang very common nga kausa sining pag-infect sa aton nga respiratory tract?
9: So, kalabanan, viral, no, ang aton nga mga kabangdanan sa respiratory tract infections. Siyempre, may pilaman ka porsyento ang bacterial ang kabangdanan sini. Unless lang, of course, mag-develop na isa sa pneumonia, mahimo nga bacterial sa kalabanan nga kaso, no? So, ang common nga mga upper respiratory, usually upper or lower respiratory tract, labi na sa sining chimpo, tingulan, gulpi lang mag-init, tapos ulan na naman, no? Bangod sang panahon subong, tigbalagyo. So, damo gid nga kaso, basta rainy season gani, damo gid nga kaso ang ma-encounter naton when it comes sa respiratory tract infection. So, usually upper, ang manang natawag naton nga common colds, ang kataro bala. Kag syempre, on top of that, may iba nag-develop sinusitis, may iba tonsillitis, pharyngitis. That is why, to prevent sang mga other respiratory tract infection, may mga immunization. May immunization sa pneumonia. Pero may ara makita dyan ginatawag na systemic respiratory infections like ang flu, no? Influenza. May ara makita COVID-19. Kasi ara pagin man gihapon, di pa naman nadula ng COVID-19. Ara pa, no? Though nga hindi siya muna ka-deadly. Pero regardless kung ano man isa nga type, ang isa dapat hindi niya i-ignore. Ano ang mga red flags ng bandriya nila? Ngayon ilang respiratory infection, regardless kung ano man na siya, lower or upper man na siya, ano mga palatandaan nga mag-take action na sila?
8: Ngayon din na nila pagulaton nga hindi na sila kaginhawa or matumba na sila nila. Kahit may mga silent pneumonia nga kaso eh. So sa aton nga makauturan, hindi pwede naton gid pag daladalahon lang kung may mga ginabatsyag ka mo dira kay, although makonsider naton nga minor lang ini siya nga medical condition ining respiratory tract infection, but kung hindi kita ka pangaman basi kung makibot kita kahit may mga cases nga nakakatumba lang.
9: So number one, Kung nag-develop ka na sa difficulty of breathing, may short niya sa breath ka na, doon ginakapos ka na sa imong paginhawa, tapos doon nagsako na imong paginhawa no? Sa mga bata, makita mo na iladughan, doon kahinta-hinta na. Oo. Ang dugap lang gitom na imong bibig, imong nga mga nail beds, kuko mo nag-up lang gitom na, ang imong nga guyado, lain ang kulor, no? So, those are that a good sign, no? Bad signs, no? Red flags ni sila. Ano pagid? Kung may persistent pain na sa chest mo, daw may pressure na sa mga dughan, daw masakit na ang paginhawa mo, these are red flags.
8: Or bisan gani, magtakang ka lang gani sa pila kalimtang sang hagdan.
9: Doon nahapo ka
8: though,
9: na.
8: Hindi ka nakatusngaw.
9: Correct. Tapos halimbawa, naghilanat ka, tapos ang mga hilanat tama kataas. Tapos wala man siya nag-drop, wala man siya nagpanawag, bisan take-an mo sa mga antipyretics or medications for to lower the fever, mga paracetamol da, pagbalik. Pagkataho sa bulong, balik na naman siya. Taglapos, naglast na sa more than 3 days, do aragi hapon, no? So these are signs na dapat talupang dun muna. Kagto ka na sa clinic, pa-check up ka na sa aton mga medical doctors. Tapos, daw nag-confuse ka na. Tapos, daw nagalingin na, nag-extreme na, doon na nag-drowsy ka na, kulang na oxygen sa mga brain. Tapos, ang isa pa, ganyan na palatandaan, once magdupla, may dugo na. May samay na nga dugo. So, those are red flag na dapat tandaan sa isang may respiratory tract infection.
8: Kaya hindi natin paghulaton nga mag-manifest pa itong mga red flag sa ano na, ay ning mga symptoms. Bala nga dugin pang mention mo earlier. Kasi those are lala na yung simptoma nga ang imong respiratory tract infection is daw severe na siguro. So, while nga minor pa lang makabiyanan, kasi ang pinaka number one gidiring tubangon nila nga problem, ining medical intervention, ang believable sa medical intervention.
9: Exactly. Yeah.
8: So, ang iba niya, nagkakalanding sa hospital for few days lang but they have to pay this much. Oho. Yeah. So tama ka mahal sang cost sang medical intervention. So that's why there is a Life Extension Clinic gina-emphasize ginaton always makabyanan ang aton nga advocacy diri ang pagpatigayon sang medical check-up nga di kalidad para sa tanan. So mubrahon ninyo bisita lang gid sa mga branches sang Life Extension Medical Clinics kay tikadamo na sang aton nga branches subong. So ang aton ginaubra diri, ang aton nga mga medical doctors, nagaano gid sila doc, naga teamwork gid sila para mas mabuligan nato ng aton pasyente sa ilang nga mga ginabatyag. Wala naton ginalimit lang sa 5 minutes or 10 minutes, depende sa concerns ng aton nga mga pasyente. So if it requires to spend 30 minutes sa isa ka pasyente, we do that. Hindi lang kita na limit makabyanan sa conventional nga pamaagi sa pagpamulong. So gina-combine or gina fuse naton ang nutritional kag conventional nga pamaagi sa pagpamulong. Kag syempre magamba kita integrative. May mga ano bala evidence-based nga therapies. So gagamit kita sa nutritional supplements pero high quality mga kabiyanan ng mga nutritional supplements. Kaya tiga-partner kita sa mga reputable companies from around the world, from US, from Europe, to make sure nga ang aton ginahatag ng mga nutritional products sa aton nga mga pasyente are quality and clean nga mga nutritional products kag gina-combine naton ina sa conventional nga pamaagi sang pagpamulong. Ining mga pharma products we also employ or use ining mga pharma products kay mas better ang outcome sang treatment kung may combination nga nutritional products makabyanan. Plus gahatag kita sang advices aton nga mga pasyente about sa role sang sleep, ang role sang stress management, ang role sang physical activity. So amun ang approach naton diri sa Life Extension. Kaya gusto ko bala doon i-emphasize kasi may mga misconception siguro ang iba natin ng mga listeners. Mamba sila, ay si Life Extension daw pariyo mo na sa ibang clinic nga ga-resita-resita sa mga herbal-herbal para nga makabligya. No, that is not the purpose or hindi amuna yung ginaubra natin dili sa Life Extension Clinic. That's why nga visible yung aton clinic makabyanan, hungod gin natin nga mag-build kita sa clinic sa decente nga lugar para makita sa aton nga makauturan nga we're serious sa aton campaign. This coming September 16, galit makabyanan, Wednesday. So may ara kita nga mid-month sale na naman. Kagindungan naton dok ang aton nga 13th anniversary sang aton nga main branch sa Robinson. So imagine 3 nakatuig nga nag-exist ang aton nga main branch diri sa Robinson but we are still here. Pwede hindi man guro kita mag-tiner sang amon ni kadugay, Sir Brad, kung wala sang may nag-salig sa aton nga produkto, sa aton nga advocacy. So we're very grateful sa aton nga mga regular patients, sa aton nga mga regular customers nga padayon nga nagagamit sining aton nga mga high quality nutritional products. You are the reason kung nga ang asta subong ari gihapon kita. So bisita gid kamo this coming Wednesday, September 16 kay 13th anniversary sang aton nga main branch sang Life Extension Integrative Medical Clinic diri sa Robinson's Iloilo. Kag ang Gimaras branch naton dok, second anniversary na naton. May ara kita nga mga promos may free kita nga life extension giveaway for a minimum single receipt purchase worth 2,000 worth of products ng life extension. So may ara kita nga freebies nga pagabatunon kag may ara nga 10% discount sa tanan nga mga products ng life extension kag may ara nga discount man up to 50% sa mga selected life extension products. May free kita nga CBG test kag may free, of course, medical checkup is always na siya free diri sa Life Extension Clinic. Miyerkules nga adlaw, bisita gid kamo sa aton tanan nga mga clinic branches.
3: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy main branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Puruksais, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan, andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch, andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station, pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch, ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch, dra sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial, pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukatext o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
9: So ano lang pagtuon? Ari ang ginapakita sa isa ka dako nga 2026 no bag-o ni sa this is a large 2026 study nga nagapakita sang mathag nga association sa tunga sang vitamin sa manubo nga vitamin D3 level kag sa severe outcome no. So no sa pagtuon, 33% ang higher risk sa mga tao nga may severe deficiency butilingon. Amunis lang mga tao nga were more likely kuno to be hospitalized. 33% nga likely, meaning nga posible nga ma-hospital, mag-landing sa hospital kung may infection katulad sang bronchitis kag pneumonia. Kung sa infection nubo ang vitamin D3 level sina nga person sa ilawas, meaning ang likelihood nga mag-landing sa hospital because of bronchitis or pneumonia is 33%. Kag ano pang ginapakita sa among pagtuon? May ara siya ginatawag nga dose response effect. Ano ba silingon sina? Ang kada 10 nanomoles per liter kuno, meaning nga pagsaka sang blood level sang imo nga vitamin D3 nagresulta sa 4% lower nga hospitalization. Meaning to say, every time nga pasakaon mo kuno ang imo vitamin D3 level, halin sa deficient nga level to sufficient nga level, every time nga na-increase by 10 nanomoles per liter, ang imo chance nga mag-severe or malanding ka sa hospital nagnubo o nga maglala nagnubo by as much as 4%. So, amo na ang ginapakita. That's why ginarecommend gina naton ang tayo yun nga paggamit.
8: Consistent gid dapat or sige-sige.
9: On and off, bala. Tuod nga ang vitamin D3 level sa body, hindi pareho sa mga vitamin C, B vitamins nga pag inom mo, wash out na yun. Ang vitamin D3 nagalinger
8: pa siya. Nagalinger pa.
9: Pero hindi mo dapat palawigon na mag-drop ang level sa imo vitamin D. Dapat i-sustain mo siya.
8: Para ma-maintain nga optimal always
9: yes, so,
8: ang level.
9: So daily supplementation, hindi one time, big time, no? Kundi daily regular supplementation sa vitamin D3 para ma-sustain ang level nga makahatag sing protection sa respiratory tract infections. So diri kita sa isa ka 2025 meta-analysis of pediatric trials ni dyan, ha, sa mga kabataan ni Saling diri, 2025 meta-analysis of pediatric trials found a surprising pattern. Saling niya, daily dose of more than 1,000 IU reduced infection risk by 58%. So sa mga kabataan, very significant, no? Kung may mga kabataan, kita makainom sila sang one soft gel na lang sa atong life extension vitamin D3. Especially ning na-notice ninyo ba yung mga bata, doktor mo lang yung nasipon, ginaubo. Why don't you put them sa one soft gel a day sang life extension vitamin D3? Kasi ni sa sunod sa sining meta-analysis ng pediatric trials, makikita it can reduce the risk of infection by as much as 58%. Hindi na kita maghulat pa nga mag-abot ang flu nato ng atong vitamin D levels.
10: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
11: Nagabakal to ang bukol sa baga ko. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mauman ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na

0: wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwa sa aga, darwa sa lunchtime, kag sa nighttime. Ginimnan ko lang ka life extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol. Kamigita na ang life extension. Rako ang darana. 62 na ako. Tuod, gidman ko, gina-extension na gidman ang life ko. Baka kamutot.
1: Life extension vitamin D3 for longer life.
2: And we also recommend ining aton nga super fiber sa mga kauturan naton dira nga may mga problem sa colon, irregular always ang ilang bowel movement, kag permi sila gina-constipate. Guaranteed nga results sang super fiber ang pagpagwa sang higko sa aton nga colon. Kag available ini siya sa tanan naton nga mga pharmacies, kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Sa mga coffee drinkers naman dira, aton man gina-recommend ang Vita D Plus coffee mix. For every sachet sa aton nga Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3, kag may additional siya nga reishi mushroom extract, kag mangosteen fruit extract, kag available man sa tanan naton nga mga pharmacies, kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic.
3: Thank you diyan kag sa aton nga mga listeners sa nasalita na sa sining nga tingulan nga panahon nga madamo ang respiratory infection. Himuon naton nga ugali nga pataason na aton vitamin D3 level pinagi sa regular nga pagtake sa aton Life Extension vitamin D3. Sa liwat, madamong salamat, maayong adlaw sa tanan.
1: Kag-inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oras tatak alas 6 punto.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This news came mo sa Relax Sarap.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3.
0: Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilo po yun.
4: Ah, tungod sa sige gamit sa computer.
3: Ko ang Iberry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutiin sang Iberry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, Iberry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga magabuti ka.
2: TGX 500.
5: Saya din Grace paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes na sa aga kagsagap. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sang detects 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
2: TGX 500. Mighty C,
8: alkaline, nga vitamin C.
9: Ugali si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 nga adlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
10: Vertigon, aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
11: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
10: Vertigon, balik kabuhi, adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Char, tab, con, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
18: Charm Babcon with Bluefresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangbang kumakablog sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nance Corn Coffee.
19: Bisan diin ka pa
2: sa trabaho
19: kag mga ulobrahon sa balay.
2: Ang Nance Corn Coffee
19: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
2: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
19: para magpabilin ka nga healthy,
2: focused kag energized.
1: Nance Corn Coffee.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa ating mga karazuman, Philippine Standard Time, lasay 7 na sa gabi.
22: RMN, Ronda, Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, Mabatian.

0: RMN Ronda Balita sa Gabi.
1: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi.
2: Adlaw kita subong sang Domingo, September 13, 2026.
1: Sa ating mga karadyoman, kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
2: Kaginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
1: Sa buong agabi kaming inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
2: Rajuman Lenneth Fernandez Ulatriz.
1: Headlines. Sa dalagkuan nga balita sa Balita Lokal, duha ka magkatuhan nga fun run ginpatigayon sa syudad sang Iloilo sa Bungadlaw.
2: Balita National, pagbag-o sang 16-vote threshold sa impeachment, nagakinanglan sang 11 ka boto kag indi pulo sunod sa court spokesperson.
1: Sa Balita International, barko sa Indonesia ginreport nga missing. 140 ka mga pasahero padayon niya ginapangita.
2: Balita sa negosyo, presyo sang gatong magasaka sa masunod nga semana.
1: Sa hinampang, Elena Rybakina champion sa 2026 US Open.
2: Kag sa showbiz, Kim Chu ginhingadlan bilang best global star sa 2026 IMBC Awards.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal. Nagdangat sa 1,800 ka mga runners ang nagpasakop sa nationwide Lingkod Bayani Run 2026 sang Civil Service Commission o kung CSC6 kaina sang aga. Ang nasambit niya fun run, ginahiwat kadungan sa nagkalainlain niya bahin sa pungsod, agudhog pungon ng mga government employees, private citizens, pamilya kag iban pa nga partners. Kabahin malinis ang ikat 126 nga Philippine Civil Service Anniversary.
2: Sa iban pa nga balita lokal, malapit 800 ka mga runners ang nagpasakop sa Run for Safety and Resilience Volunteers in Motion sa Iloilo Citizen Action Group ukon ICAG Volunteer Fire Brigade subong nga Domingo sa Iloilo Freedom Grandstand. Sunod kay Alfonso Miguel Leonard Tan, ang Emergency Medical Services Chief nga katuyuan sa ini nga dalagan nga mapabakod ang resilience ng komunidad kag mapromote ang safety sa mga pumulo sa syudad. Nagpasalamat man ini sa mga nagpasakop ug nagsuporta sa ila nga aktibidad.
1: Sa dugang pang balita lokal, nagpatigayin sa orientation ng Iloilo City Local Housing Office sa mga pumuloy sa Barangay San Pedro Molo nga maapektuhan sa relocation bangod sa pagatukuran nga bagong Hall of Justice kag Prosecutor's Office sa nasambit nga barangay. Gintambogan ini sa 180 ka mga pamilya nga madala sa relocation, barangay officials sang San Pedro Molo kag ni Attorney Peter Jason Milyare, ang department head sang ICLHO. Paing ni Milyare nga ang mga botante lang kag residente sang syudad ang madala sa relocation kaysa diin magabato ng tagsa kapamilya sang tag 50 square meters nga duta sa Barangay San Isidro Haro kag 10,000 pesos nga financial assistance.
2: Sa pihak nga bahin, ginaimbitar sang Central Philippine University Alumni Association Incorporated ukon CPU-AAI ang ila alumni nga magupod sa pagselebrar sang CPU Grand Alumni Homecoming 2026. Natala na ang tibidada sa angot sini halin sa September 26 to October 4. Sunod kay Dr. Esther Rose Romanate, ang Vice President for Student Affairs. Ang tema sang alumni homecoming sini nga tuig amuang Central Spirit, Uniting Generations, bangod pagdililipon ini sa nagkalain-lain ng mga henerasyon sang Centralians.
3: Ang CPU Alumni Association kada tuig nagatipon gid. Pero subong nga tuig, special ini, ginatawag natin nga grand. Kag kun ma-recall, 2020 naghiwat man sang siningat nga pagtililipon, no? Pero sa subong nga tuig, ang amon nga theme, Central Spirit Uniting Generations. Kag nagpili kami sa isa ka text sa Bible, no? Ina siya ang Psalm 100 verse 5. For the Lord is good, His love endures forever, and His faithfulness continues to all generations.
2: Ang kabahin sa payag ni Dr. S. Rose Romanate, ang Vice President for Student Affairs. Payag niya nga pila lamang sa balantayan yung mga aktibidades among paglunsyar sa Resource Generation Exhibits, Welcome Fellowship Dinner, Iloilo City Tour, Parallel Session Sharing of Professionals Journey, kag Mr. and Ms. CPU Pageant, kag Bash Reunion CPU AAI Outreach sa Bingawan, Iloilo. Dugang naman ni Dr. Anita Ellen Berger, CPU AAI President, mayara sila sang pasundayag, UWIC's Best and Cultural Show, Alumni Homecoming, and General Assembly, Search for Alumni King and Queen, Central Spirit Run, kagiban pa. Sunod sa iya nga nagalaom sila nga hindi magnubo sa 700 ka mga alumni ang magapartisipar sa ininga events, lakip na ang mga gapauli halin sa iban nga kapungsaran sa kalibutan.
3: Every year, we usually have around 500 to 600 attending our usual, the yearly alumni homecoming. So this time, because we are considering all over the world, no, near and far, we are hoping na makaabot pa to kami sa 700 or even 800. And that is despite economic turbulence that we have, no? And this time, kahit na may economic turbulence, ang target natong dira is not to beat this economic problem, but rather that amid this problem, we still can find Jesus Christ in our lives. Yes. And of course, we want to bring some kind of joy and happiness to not only Centralians, but the Ilonggo community.
2: Ang kabahin sa payag ni Dr. Anita Ellen Berger, ang CPU AAI President. Agad nga makaparehistro sa ining kahiwatan, bisitahon lamang ang cpuaai.cpu.edu.ph ukon magtawag sa CPU trunkline number nga 329-1971 kag magpa-connect sa Alumni Affairs Office. Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, nasa 14 na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal, nagkarambola ng apat ka mga nagka-park na sasakyan, dala na ang motorsiklo matapos ginerado sa isa ka auto samtang nagka-park sa Donato Pison Avenue sa Barangay San Rafael Mandriao las 2:40 kainas ang kagahon. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU nga nabunguan sa Toyota wagon ni sasakyan, ang nakapark na Ford Mustang Coupe. Bangod sa impact, nagabante ang Mustang kag bumunggo sa nakapark na Mitsubishi sedan. Bumunggo man ang sedan sa nakapark na Yamaha nga motor kag nagbunggo ini sa Mitsubishi SUV ngayara sa unahan. Dugang pa sa TEU nga wala nagakooperar ang driver sang Toyota wagon kag nagpanimaho sang makahulubog nga ilimnon kabangdanan niya ila ini ginaresto kag prison na sa Mandriao Police Station.
1: Sa katapusan ng balita lokal, dako pang isa kalalaki sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sa Barangay Mansaya Lapus Kaina sang hapon. Gininago ang arestado kay alias Janjan, legal ang edad kag pumulilo sang Barangay Kalabihan Haro, Iloilo City. Nakuha sa paghinakop sang arestado ang 1.3 million pesos nga balor sang ilegal nga droga. Sa impormasyon nga nakuha sang RMN Iloilo nga nagdangat sa isa ka bulan ang monitoring sang RPDEU sa hulag sang subject antes ini nga nadakpan. Sa karon niya rana sa paghinakop sang Iloilo City Police Station number 8 ang subject kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Oras, Philippine Standard Time, na 6:15 na sa gabi. Sa iban pang balita sa Balita Nasyonal. Ginathag sa Senate Impeachment Court nga 11 ka mga botong kinanglanon gikan sa Senator Judges para mabago ang una nga 16-vote threshold ruling angot sa mga nagapadayon ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginbago ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol ang iya una nga pahayag nga 10 ka mga boto lamang ang kinahanglanon. Sunod kay Tunggol, pagadalon gihapon sa isip si Presiding Officer Chief Escudero bisan ang iya July 6 ring mismo ang ginaapela. Natala na nga patigayon ng botohay sa isyu sang voting threshold sa September 23. Antes ani magapatigayon anay ang disang diskusyon kaupod ang anay Chief Justices sang Korte Suprema. Sa iban pa nga balita national, ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. ang partnership sa NPCI International Limited agud mapaayo ang digital payments sa Pilipinas. Ang plano nagalakip sang kolaborasyon sa Land Bank sa pagtuon sang paggamit sang Unified Payment Interface o kun UPI sang India sa pungsod. Isa ini sa mga highlights sang official visit sang presidente sa India. Ginutuyo sini nga mangin madasig kag mahapos sang online payments ilabi na sa mga serbisyo sang gobyerno. Makabulig man ini sa paggamit sang QR payments kag sa mas mahapos ung ukon kag sa mas mahapos nga pagpadala kag pagbaton sang kwarta halin abroad. Pinaagi sini ginalauman nga mangin simple kag convenient ang digital payments para sa mga Pilipino kag mga negosyante.
4: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Padayon subong ginapangita sa mga otoridad ang 140 ka mga pasahero isang barko nga gin-report nga missing sa Java Sea sa ukon sa Java Sea sa Indonesia. Sino sa Search and Rescue Agency nga hinali na lang nadulang barko sa tunga sang malain nga panahon. Gikan sa 243 ka mga sakay sang barko, una na nga na rescue ang 103 katao sa dinggindalang iban sa sa East Java Port. Pahayag sa ahensya nga nagbiyahe ang barko nga Virgo Transport 8 gikan sa Surabaya sa East Java kag padulong kontani sa Banjarmasin sa South Kalimantan antas niya dulaan sang komunikasyon.
4: Balita pang negosyo.
2: Lauman sa mga motorista ang isa pa ka round sang oil price hike sa masunod nga semana. Inikasunod sa padayon nga pagsarurot sa balor sang piso kontra dolyar. Sunod sa industry source, yari ang projected pump prices. Diesel posible magsaka sang 4 pesos, tugtog 4 pesos and 50 centavos kada litro. Kagasolina posible magsaka sang 5 pesos and 50 centavos, tugtog 6 pesos kada litro.
4: Balitang Sports. Balitang Sports.
1: Nakuha ni Elena Rybakina ang kampiyonato sa 2026 US Open Women's Singles. Ini matapos ginuto sang Kazakhstan star ang defending champion nga si Arina Sabalenka sa isa ka 3-set final 6-4, 5-7, 6-2. Madumduman niya sang Enero ginpierde man ni Rybakina si Sabalenka sa 2026 Australian Open final.
4: Balitang Showbiz.
2: Ginpadunggan sang Best Global Star si Kim Chu sa ikaduha nga tuig sang IMBC Awards. Sa Instagram, nagpabutsyag sang pagpalangga ang aktres sa tanan nga tawo nga nagsuporta sa iya. Magluwas kay Kim, nakabaton man sang Outstanding Asian Star Award ang on-screen love team sini nga si Paolo Avellino. Ang IMBC, isa katuigan nga Digital Focus Awards program nga para sa mga nangin madinlalagon sa entertainment industry.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:20 na sa gabi.
2: Radyo Manila, sige na tamiyaw lang naton sang maayong gabi si Mama Alod si Papa Bernardo, kay Auntie May, kay Uncle Boy, Nasho Fausto, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay 30, kay Yona, kay Tuto 40, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulo Rito, maayong gabi man, kay Nini Boni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, dira sa Singapore, maayo lang ang pagpamati.
1: Sa atraman Facebook Live viewers, mayo katarasang Kandado Cabana, Nonoy Silubrico, Kagawad Noel Coscoluela, Roxy Bordon, RV Chris Caceres, Florencia Sakaldito Kalimpay, mayong gabi man, si Uncle Otet Fantelanan, dra sa Maya Pasa City, kagang tanan niya, Hipolganic ag mga pariente sang kidato, dira sa Pasay City, maayong gabi. Maayong gabi man sa Duremdes family, kay Marinoy Hector, sang Tatoy Simono Canin Seafoods, kay Maninay Maritso, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, 6:21 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo na batian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
2: Sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, September 13, 2026.
1: Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa atong technical partner,
2: Razuman Mark Daniel, sukal dito.
1: Kami naman ang inyo naging kaupod sa pagbalita. Ako si Razuman Rezi Danioso Bordon.
2: Razuman Lanath Fernandez Silatriz.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
13: Supple Plus Gold.
14: Mahal sa mga butika.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong tumakablog, tanggal amoy ko lubang. Sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
15: Samphone Plus Gold.
20: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
15: Samphone Plus Gold.
14: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa.
15: Samphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
21: Gigan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente, naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot siya, kaya ba niya, Dok, uuam mo na ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong yung pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako galing capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
7: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Mga kabyanan,
10: subong nga September 16, Wednesday,
9: ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
10: Kag 13th anniversary sale sang Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sang Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
9: May 10% discount at Tanan Nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
11: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadlo.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Oras, tatak, alas 6:30.
18: This Time Check is brought to you by Star NutriMeats. Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamind Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Kung galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit siya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugong nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX 500!
3: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako ni UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
4: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, niko ginapat.
1: TTX 500 D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
1: D3X 500 D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Bad, oh my condition ta priyaw.
2: Ah, oh good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisan may edad na ta. Pag-un pa yang tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galis ibal, ganyan lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko niya. Oh, may alibiyogid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na polset.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, tap, con. Ang mungkumak ka blue. Tanggal amoy kulob sa pangon ng charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumaka blooms the charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
3: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fabcon, ang mungkumak ka blue. Tanggal amoy kulob sa pangon ng charm.
8: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumaka blooms the charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
15: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika. Gikan sa

0: Alaga.
1: Max Protektado.
0: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Hon, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Bio.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
8: Mag-DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
8: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
8: Garantisado!
6: Epektibo!
8: Aramis
6: po! DDX 500!
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sakit pa na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa kon paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
3: Hindi sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang dami.
5: Charm Fab Con. Pamong pumakablog, tanggal amoy tulog sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Iko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: Gate.

0: Bangkok, makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano Everest decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taasok ng sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kali, si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala, git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. Nagapalantunong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami inauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
5: Megaman.
4: Mabukal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, lab, con, among tumakablog. Tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pantong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Let's go.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with a flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Van, garmi lang sa kita ko nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga all set.
12: Santon Plus Gold.
14: Mabakat sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Sherry.
19: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
18: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
12: Cellphone Plus Gold.
20: Mas pinanakas,
12: pinagaling,
20: pinahusa.
12: Cellphone Plus Gold.
20: Sa mga butika.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
22: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
22: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
4: Bala, kag langit no namon nga may nagapalapit kami sa imo Ginoo sa sining kagabihon. Kag nagapasalamat sa dugang kabuhi nga imo ginatag sa amon sa piyak sa mga pag

0: Yes, let's go. Manok sudah nulis sonat sudah tak.
1: Tata. RMM.
2: Oh, manok gini letson. At Tyler Gora. At aton nga pampanyapo ni Brad Raffi Savanya.
3: RMN Harana Live.
2: Mayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa pagpangalagad sa aton programa tag sa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
3: RMN Harana Live.
2: Adlaw na kita subong sang Domingo, Septiembre 13, 2026. Sa aton mga karazuman, kami inyo live gamakitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course, sa inyo tagsa ka mga radyo kag mobile application sa frequency nga 774 kHz.
3: RMN Harana Live.
2: Sa kinaandan ako ang inyo mangin kaupod subong nga gabi kaupod ang bugos nga puwersa. Sa ngadon mga RMN Harinista, ako naman si Razuman Leneth Fernandez Silatriz.
1: Tatak! RMN.
2: Subong nga gabi, pag-aharanahon na naman namon kamo, magadulong na naman kami sa mga ambahanon para sa inyo tanan. So, kung nagapahunay-hunay na kamuda, tapos na kamo sa inyo nga panyapon, i-on ang inyo mga radyo, kag magpamati na diri sa aton nga programa. Hindi ko na pagpadugayon pa, kaupod na nato ng aton unang nga manugambang, aton RMN Harinista, Pastor Nestor Caminian.
4: Alaw at daw Paskwa.

So, ang isa pa natin kambanan niya gin... Kung natin itong naligong si Mana nga sa request ni Nanay Ilbing Elvira kay Ma'am Bimbi Bibing Parilyon mayong gabi kasi si Modera, no?

0: Okay, mayong gabi kay Dira kay Bradrick Katsuela, kag kay Kapitan Amon Locon Montilihaw, ang nakabulig gid sa kinanglanon sa akong asawa sa Don Benito sang nagligad nga semana, no? Kag kay Caproy Ditsoson, mayong gabi man dira sa Barangay Tikod kay Kagawad tuwing Habonita kay Maninoy Ramon Casas, mayong Kagawad Ramon Casas, mayong gabi man sa imo. Kagkay Kap Hinobiba Kapulong dira sa Dungon I, mayong gabi. Kay Kap Tony Haliko, former kapitan sang una, Subong Kagawad. Kagsubong man sa kay Kagawad, Rinald Blam, kay Kapitan Naldo Gilyergan, permita ta si Magyan sa Tinda Lapas, nga ginaga, gusto ta nga igriton sa ganga kalipat ako, no? Tap, mayong gabi si Modera. Kay Kap Nestor Labaton, kay Kagawad Arman Gabay, kay Kap Chitsi, narandan dira sa Lapas, no? Ito ay nagkamikistoryanay sa dira sa Rizal. Kay Kap Hermi Hortilyosa dira sa San Isidro Lapas, kay Kap Abelardo Salting Benedicto, ara kami dira sa naligad ng mga sinimana, mayong gabigid sa inyo tanan, kaga sa tanan-tanan naman nga nagaplamati, mayong gabigid sa inyo nga tanan.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminiana.
2: RMN Harana Live.
1: At is kita magsaylo sa aton masunod ng RMN Haranisa, ang inanay nga bahin, ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3D FCRC First Leasing Corporation. Naamtang sila sa Barangay Napnod, Laganas, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Restia Group of Companies.
2: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista nagikan sa Banwa sang Kabatuan, si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon, Ako ang Nagkari.

0: RMN Harana Live.
1: Kututan Iloilo ako magtamayaw diya si Nanay Jo, si Nato, kay si Danilo, kag si Pusa, kag si Santino, kag si Katkat Ramsey Bilincion, kag si GB Pusa, kag si Ilin. Kung kamo may kag si Cherry Pusa, kago kung kamo may traksyon nga lupa, kadto lang kamo kay GB Pusa sa Pututan Iloilo. Radira sa may barangay Bulolacao nyo Lucina Iloilo, ako magnatamyaw dira ng si Mansel Funeraria Service nga. Kung kamo may mga minatay, kamo kadto lang kamo kay Larry Mansel dira sa Bulolacao nyo Lucina Iloilo. Dira sa may barangay Bakan Kabatuan, ang natamyaw ko dira si Nanay Nita Cabanyas, kag si Koki, kag si o si Noel, kag si Oni, kag si kag tanan-tanan kamo dira, ginatamyaw ko. Kag dira sa may barangay ni Pan Isti Kabatuan Iloilo ako magnatamyaw. Dira si Nanay si ta, si Buyet Portodo, kag si John, si ta sino niya man? Si John John, kag si Laning, kag si John John, kag si Totong, kag si Ber, kag si Elsie Kamba Malcontento, si Ring Herman Sadya, kag dira sa may barangay ni Panisti Kabatuan Iloilo ako mga tamyaw da sina si Berto, kag si Pinida, kag si Bert, kag si Toto Pinida, kag si Misi, si Mit, si Nets, kag si Jima, si Pedring Sumagpaw, kag si nang paneng kag Biton nga dira sa may Amerika, kag si Santa Ortega. Mayong gabi lang sa inyo nga tanan.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona.
3: Tatak RMN Harana Live.
2: Andis kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Kanista, ang inyanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Gusto mo bala sang inasal Batsoy buko pay kag madamo pa? Magkadto lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May sam natanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag soon malapit na lang gid magabukas nang ila ikapulo nga branch dira sa Banua sang Pototan Iloilo. Sa mga taga probinsya ay labi na dira sa mga taga 5th district, mga Kasimanwa ko sa 5th distrito, mahimo niyo bisitahon ang next sa ila branch sa Sara kag Barotac Viejo Iloilo. Sa mga taga 4th distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City, may duha sila ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st district, 2nd district kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod badamo kamo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade, sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours na sila, pwede gid kamo makapadeliver. Kung nag-crave kamo tungang gabi, pwede man kamo makahadto gito sa ilang physical store. Mayara man sila sa 1688 building sa tubang sa Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Piñasales.
3: RMN Harana Live.
2: Nag-standby na ang aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Brad Rafi Sibanez sa iya ambahanon kita nga duha.

0: Mayong gabi gila da sa barangay na nga, sa BGMP, no, ang atong mga officer dira, kasi atong mga bread of blood, atong mga auto dira, no, nga, na magpadayon, nga magbago, no, kag ang atong nga dira sa female, no, mayong gabi sa inyo, mga sika-sister dira, no, kag sa atong nga kay brother kay Abakaro, sa bukas loob sa Diyos, kay sister net, no, nga, imo mga kabataan, kag sa Family for Christ, no, nga kita magpadayon sa komunidad agod nga kay ang Ginoo nagasiling nga bulahan ang wala makakita sa akon sining sang Ginoo apang ang akon mga pulong magpabilin tag sa inyo. Ma'am, sister net, salamat sa harana. Thank you, Brad Nestor. Ang gabi.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sebanyes.
2: RMN Harana Live!
1: Sa ilo na kita sa aton masunod ng RMN Haranista, ang akon kasimuanwa ng taga-Quinto Distrito, nagikan sa Banwasang Concepcion, Iloilo, si Sir Lando Garcia sa iya ambahanon, sino dapat basulon?

0: Ayatong ko lang ang banon, ginalag ko sa kay Pari Tony yung mga manugilot na amigo ko sa Concepcion, upo dami yung pinilanggang asawa, sa kay Bibing, sa agdara sa barangay Patiti, sa kay Babi, manugmanok, upo sa imo pinilanggang asawa, kay Virgil Ligaspe, mayong gabi, kagbayog din yung pamati sa inyong mga asawa, disibaro na siyap na sa banan sa Concepcion, mayong nga pagpamati, mirnas kay Inanda sa food court sa Concepcion, kay Dili Mirna kay Gudyuli, Disimbre, kag... Ang Rinas Pharmacy Grade sa Banos ng Concepcion, kapamati ka sa Sinigabi, kay Espadinga, kay Lilibet, Onyate, kay Pilma, kay Minoy. Tarde, mayong gabi, dinatami ako gid ang dispatcher ng Sierras now, kay Panoy, kay Sandy Cruz Pulugali, kay Ganao, kay Las Pobres, kay Panoy nga nagabaligya, binangon sa Sara, kag dira sa Dongon, sa kay Alicia kag kay Norbin Blanco, kay Alisa kag Gismar Latore, kay Dayan Latore, mayong gabi, ay kay Aner Jan Binyas Gali Kainang, driver sang 6388, nga ginsakyan ko. Salamat sang pagprimo sa akong sa wala ko pritya. Dira sa Baklayan, sa talang-talang mga bindor na sa Baklayan Bartakbio, kay Dodoy, kag kay Marihpe, kag kay Dario, kay Rizal Daes, kag sa palparan sa miligali da sa Norteno, sa kay Libby, kay Ruby, kay Panoy, kag kay Kabong, kay Rodilin, kag sa akong kas, banwas ang Concepcion, kag sa tananda ng mga sika driver, kag mga motor driver, nga nagpamati kag sining gabi, dar sa balay sa akong pinalanggang asawa, matamat na.
1: Hindi anay pagpatuluga. Madamo gid nga salamat kay Sir Lando Garcia, kag sa mga taga-banwas ang Concepcion, maayong gabi dira sa inyo tanan.
2: Tatak! RMM.
1: Adis kita mag-silos sa aton masunod nga manugamba ang inani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Ilibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka mga all-natural nga ingrediente nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, magkaparelax ka na, mahamot pa. Mabakal sa inyong mga butika, kag sa Mary Mart Mall sa Shop at Samara, malapit sa main entrance sa Ila Activity Center. Sa mga taga-Barotac Nuevo, mahimo niyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, kag Sonji Pharmacy. Sa mga taga-Ukon, mga kasimanwa ko dira sa San Rafael, mahimo niyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa Diatras Drugstore. Sa mga taga-Kalinog, Farmacia Dorego, RJM Pharmacy, J. Beloso Drug Mart. Kag sa mga taga-Hordan Guimaras, sa JTM Business Ventures Incorporated, kag Budget Mart Pharmacy and Grocery. Para naman sa mga online orders, i-check nyo lang ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
2: RMN Harana Live!
1: Naka-standby na ang aton masunod ng RMN Haranista, si Sir Jomar Sayas. Iya ang bahanon, ikaw ang bituon.

0: Andra ko sa dumarasan, may dali po kumatis ang doko na kumata siya subuman si si Junel. Subuman dira sa balay no. May da po kumata kay Junel lang subuman kay ayan yan kay Junior Jumar subuman kay Jocelyn. Subuman sa pinalangga kong asawa, may dali nga po kumati ka rin magbano sayas. Subuman kay Madam Munina, salamat gisagin padala mo ginang alamat sa Madam Munina, salamat kay Madam Munina. Thank you.
1: Ito gandating pa na miyaw na kay Nanay Elvira Parillon, kay Taitaro Gardosi, kay Silya Castro, sang tapas kapis kay Nunoy Ganson, sang Ganson Construction Supply, dira sa Poblacion Igbaras, Iloilo, ang panamiyaw halin kay Ma'am Bibing Parillon.
2: Madam Ogid, nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanan ni Sir Jomar Sayas, kag of course kay Pastor Nestor Caminyan. Mayong gabi lang gidara sa Farrellion family sa Barangay Mawang Tapas Kapis. Always nagamonitor sa aton nga pagpangalagan.
3: RMN Harana Live!
2: Naka-standby na ang aton katapusan nga manugamba subong nga gabi ang aton RMN Haranista, Sir Serge Villarreal.

0: 爱冷静冷静冷静哟，冷静冷静啊！达拉塞纽桑啊啊 ，Bernadette Reading， 我那曼迪斯法雷西通卡西亚，不加斯马斯更波达穆吉纳达，苏邦曼萨，明个明个比基尼凯 Bernadette 啊，卡西亚明个贝，凯苏邦凯西亚伦啊，萨克辛特尔将萨卡里亚吉亚本，萨普因蒂斯特，诺曼卡普里，凯西吉尔安卡利亚萨，格里乌达内特洛古达明个贝，萨吉亚本萨卡吉米凯个乔迪马多斯，阿明个维西尤坦坦兰将萨卡西亚辛穆罗，苏邦萨泰格Shark bago mati di go hello go na bakal radio gen para sa amo na. Okay, mati likaw noy di go hello go ang member ka lagi Shark si bitawanan huyanan rider mayong gabisi mo tatalan abet. Okay, huyanan ang kagawad sang kalumpang suntri sa katapusan mayong kapigali sa kaya Super Mario Pamplona na tansa ang imong residensya ang langging-langging manwa para git sa inyo ma'am.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: Ang isang aton mga panamyo, kuhaon natin anay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Nagka-standby na sa piyak na linya Razuman Mon Kapalihan.
3: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tansining resulta sang Ester subong gabi sa kandro kitalas utso sa gabi, Setyembre 13, 2026. Yari ang aton siringa official winning number subong gabi.
4: Aton si Sandro subong gabi, September 13, 2026, draw number 1580. Si Sandro subong gabi, amo ang numero 34, numero 7, tag numero 26, salawat 34, 7, 26.
3: Numero 34, 7, kag 26, number 34, 7 kag 26. Sa mga tansin official winning numbers sa buong gabi sa tansin ng mga tumalaya sa probinsya sa Iloilo. At tansin ng Drew Team Head sa buong gabi, Sir Glenn Hekonea, kaupod sa tansin ng Mr. Representative, Mr. Glenn Sunyo. And of course, sa tansin ng Register Person, Mr. Ryan Melgar. At tansin ng mga members, Abin Almirante, Clark Inubiba, Lloyd Consent Galapia, no? Kagang aton sining witness man, no? From PCSO Sumay Gimaras, Mr. Eugene Pavianya. No? Congratulations sa aton sining mga kauturan na nagtaya, nagdao. Kaya wala papadayon na kita sa pagtaya para makabuli kita sa Gapon sa Kawanggawa. Direkta diri sa may STL Draw Court sa PCSO kasi ang Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Mon, Iales Kapalian, Tata Karemen.
1: Madamo gid nga salamat Rajuman Mon Kapalihan para sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, September 13, 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong gabi 34, 7 kag 26, saliwat 34, 7 kag 26.
2: RMN Harana Live.
1: Ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, na hamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2986-375. Saliwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2946-086-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karning baboy kag baka mo. Kaginatami ang manaton dirasang maayong gabi nga aton nga RMN Fans Club Singapore Chapter ang ila admin officers kag members. Good evening lang kay Ma'am Rosy C. Mario, kay Ma'am G. Pares, Ma'am Mela Yebra Tirucha, kag kay Ma'am Bell Hart. Adis kita magtakop, ginatamiyaw natin na aning aton mga Facebook Live viewers, Laila Nerviol, Teresa Lorenzo, si Golem, Mario Abelio from Capiz, Rosel Libertado Liado, Romeo Getter, Helosmo Fabiana, Randy Clemente, Sir Stephen Fanagan family always nakatutok sa aton. Kasi sa iban pa natin nga tagpalamati, mayong gabi kag salamat kid sa inyo nga pag-upod.
2: RMN Harana Live!
1: Sa standby na sa masunod nga programa diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa atong technical partner, kay Rajuman Martin yung sukal dito, kag sa ngalan sa bugos nga puwersa sa RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Sulatriz.
5: Tatak! RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Mga kaabyanan, subuo nga September

0: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katam.
1: Mighty C. Mabaka. Mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalig. Epektibo DTX 500 D3 Bio.
3: O si Karen, nadamo isang akon hair follow. Hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nanghining akon buhok. Kang nanghinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pabakal, sumanguti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa ito mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak las 8 sa isna sang gabi.
10: Campus Patrol.
11: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
10: Campus Patrol. Campus Patrol. School events, student views, academic news. Campus Patrol. Campus Patrol.
12: Tingog sang kabataan. Kauswadan sang eskwelahan.
10: Campus Patrol.
9: Mayong gabi sa aton mga karadyuman, welcome sa panibagong edisyon sang aton programa ini ang Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, September 13, 2026. Ikaduha nga Domingo sa bulan sang September, subong nga tuig 2026. Sa aton mga karadyuman, kami inyo live nga makitaan, kagmabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, sa aton mga OFWs, yara kita sa DYRI RMN Iloilo, all capital letter. And of course, sa inyo tag sa mga radyo, kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan ako ang inyo alagad, tag sa kadomingo is ini si Razuman Lineth Fernandez Ilatriz. Kamusta ka mo mga karadyuman? Welcome sa panibago naman nga edisyon sa aton nga programa. Doon na umpisahan lang sa ito ang mga top notchers, mga top schools nga guest naton, bisita naton diri sa aton nga program. Nagsunod-sunod na kay ti daw sunod-sunod man ang pagpagwas ang resulta sa mga nagkalain-lain nga board exams diri sa aton sa Pilipinas. So kung madumduman yun, nag-start sa University of San Agustin. Naghalin dito sa ila ang tatlo ka top notchers sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Dagang University of San Agustin, top 9 man sila sa top schools. Pagkasunod nga si Manag, insundan ini sang 2026 Criminologist Licensure Examination. Kag nanging kaupod naman naton diri ang ilang program head.

0: sa University of Iloilo. Kag subong naman, timing naman kaysang sininga-simana. Ginpagwa naman ang resulta sang 2026 Librarians Computer-Based Licensure Examination. Kag of course, ang aton panginbisita, naghalin sa aton alma mater, West Visayas State University, ang home of top-notchers. Halin sa College of Information and Communications Technology. Ang naka-produce sila sang top 2. Naamuman ang nangin valedictorian sang WVSU batch 2025-2026. Ayaw man kay na tahatagan kita sang kahigayunan nga manging kaupod sila diri sa aton live studio. So magkaupod nato na siya karon. And of course, ang ilaman nga college dean kag program head bangod nga magluwas sa top notcher ang WVSU CICT ang nakaangkon man sang ukon nalakip man dilang nalakip nagpanguna gid sa listahan sang top school sa nasambit nga pasinawan. So congratulations gid sa aton mga bag-o nga mga librarians. Kagadugangan naton ina diri sa aton nga pagpangalagad lang tawon naton kung ano bala ang mahatag nila nga mga tips para sa mga future man nga makuha man sa mga board exams. Kag ano bala ma-share bala nila ang ilang mga secret kung paano nila nga pila na katuig na maintain nila sa gihapon nga magpabilin nga top notcher. Ang oras Philippine Standard Time tatak las 8:10 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mami at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mami!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi na mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon, hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Life extension, vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin B3. Pero bakit life extension vitamin B3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life extension vitamin D3, the science of a health. Your life.
7: Pila pila win, San Miguel pila win.
8: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
9: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Beer
10: Products.
8: Sa anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kakupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Supper Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.

0: malupit, saka may mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gin tumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
0: Sangkong Plus Gold. Makak sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sangkong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Mom, she!
6: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Dumutumba ako.
1: Lolo, mukuanay kita. Kapitigit sa inyo na ako.
2: Ang nangyayang pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguting ang matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Banyos, banyos, para sa butod. Nangi, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayo ang lawas ng bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Campus.
14: Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:19 na sang gabi.
13: Campus Patrol. Tiyog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol.
14: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad padayon kamo nga nagapamati sa RMN Campus Patrol. Kaupod na nato ng aton mangin bisita ukod mga bisita subong nga Domingo. Ipakilala nato na anay sila guro isa-isa or sila na lang mapakilala sa ilang kaugalingon. Sige, kaupod naton ang top notcher ngin top 2 sa bago lang natapos ukon bago lang ginpagwa nga 2026 Librarians Computer-Based Licensure Examination. At the same time, ang valedictorian sa West Visayas State University Class 2026 ukon 2025-2026. Sila na lang guro mo pakilala sa ilang kaugalingon. Sige, ma'am, ikaw na una.
15: So, good evening sa tanan nga gapamati subong sa RMN, Iloilo. Ako gali si Luis Angelica Pahilanga, recent nga top 2 sang Librarians Computer-Based Licensure Examination from West Visayas State University, graduate of Bachelor of Library and Information Science.
14: Wow, fresh graduate tapos sa top notcher na subong. Sige, kaupod man natin si...
16: Okay, mayong gabi sa tanang pamati sa RMN. Ako gali si Sir Stephen Alayon, ang program coordinator sa Bachelor of Library and Information Science sa WVSU sa under sa College of Information and Communications Technology.
14: And of course, ang ilang nga kaupod man subong nga gabi.
17: Okay, mayong gabi sa tanan. Ako gali si Dr. Maria Beth Concepcion, the Dean of the College of Information and Communications Technology of West Visayas State University. Under sa Amon College, amuna siya ang Bachelor of Library in Information Science Program. So, mayong gabi.
14: Madamo, gid nga salamat sa paghahatag sa amon sa kaigayunan nga makaupod ka mo diri sa atan nga live studio. Thankfully, mayo gid kayo nangin na free sila subong nga Domingo. Although, gabi na gani subong gid na paunlakan gid nilang atan nga interview subong nga gabi. Ma'am, first of all, mauna kita guro kay Dean. Ang amon pamangkot, ma'am, first time ni Bala nga nalakip sa top schools, kay, aside sa top notcher for the information sa aton nga mga karazuman, nagapamati sa aton subong, ang ilang college, kung ng ilang course, specifically, 100% man. First time ni Bala, ma'am, nga nalakip ka mo sa top schools?
17: sa we offer the program sang 2019 ang first batch namon no sang 2023 background mm-hmm. information lang nga apat na ka graduates or batches no mm-hmm. ang library and information science program this is last 2024 100% man kami mm-hmm. with 2 top notchers and last year top 4 kami, top performing school ang West Visayas State University sa Bilog ng Philippines also sa Library Information Science program. And we are happy gid nga sa subong nga tuig nag 100% and top 1 gihapon ang West Visayas State University with the number 2 nga top notchers mm-hmm. na top notcher naton sa kay Luis Angelica.
14: Mm-hmm. Grabe na kun na isa lang gani kun kaisa lang ka best nga nalakip sa top school dumahambal ka nga ay do nalagpatan lang to na swertehan lang to pero kaya sunod-sunod na gid so mahambal gid man naton nga ang West padayon gid na pamatud-an nga home of top notchers gid man kag top school. Sige makadto kita kay Luis ang top notcher naton. Ano ka, kamusta ikaw? Kamusta ang feeling mo sa subong? Nag-expect mo ba lang na madala ikaw sa listahan sang top notchers?
15: Actually, sa subong feeling ko, dugalutaw ko gyapon. ang high, wala pa gyapon nagpanaog balahaw. And actually, ara na nasa akon nga dream man tani nga maging top notcher bala. Ang valedictorian niya sa West Visayas State University, that wasn't something pagsulod ko sa West niya. Hindi, why makong nag, ano nga, amon na bilang i-reach ko balahaw. Pero, kabalogi ko yung first year ko after to sang pinaka-first namon bala nga recognition. Kabalogi ko yung gusto ko yung maging top-notcher. So, sang after namon ko sa exam, though, actually even before, do art na bala sa heart ko bala nga makapasar ko yung balahaw. And, para sa akin, it wasn't a matter nga if makapasar ko or hindi. Kaya, naging sa heart ko yung makapasar ko. And, though, para sa akin, yeah, it was either matop-notcher ko or hindi. And, after sa exam, actually, kanami lang kay ako, ang batchmates ko, very light lang bala ka atmosphere. Mm-hmm. And do ka-happy lang siya. So, even then, do masin wala pa nagwa ang results, do ang feeling, ara na gid balahaw nga ka-nice lang and do ka kabalugi ko nga makapasar kami to tanan.
14: Mm-mm. Pero para sa imo mabalik lang kita gamay nga ginpili mo gusto mo gid imo gid ni dream ang inisa ka librarian sino nag-influence sa imo amo gid ni imo nga gusto halin sang bata ikaw?
15: Sang bata ko bi do ka ano na gina siya do ka nami angil ko bala mag-read books dako gid nga influence actually ako niya mom mm-hmm. kay I remember sang pinaka first ko nga ano sa books balahaw isang preschool pa lang kami actually isang kinder pa lang kami nagdungka ang Dolos balanga do ang ship balanga do ano library dito mm-hmm. sa Bacolod and gindala kami to sa akon nga kindergarten at that time and do dito ko ginbaklan basang mom ko bala libro mm-hmm. and after that sang nagdako-dako nako ang first to get nga mga books bala ang ano siya man basta ang mga World Atlas, ang mga I Wonder Why nga series, ginbakal. So, ginbakal siya sa mom ko para sa akin. So, dito, gid bala naghalin ang love, bala sang pag, ano, pagbasa.
14: Mm-mm. So, halin gid dili sang bata, kag-dream mo na gid nga mangin isa ka librarian.
15: actually, gadlain-lain siya. Sa una, ang pinaka-first, so, ganyan dream, actually, maging elevator operator. Bala.
14: Grabe kaya ka, Jim.
15: Naging librarian na dayon sang later on.
14: Pero, na sana balaan man natin sa imo, no, nga ikaw halin gid sa Bacolod. Pero nga, agin pili mo ang West Visayas State University nga dali kagid nag-eskwela.
15: Actually, do ko sa akon, it was a very win-win situation siya. Kaya do, feeling ko do nag-align gid ang stars sa amo to nga time. Mm. Ang akon niya, mom, amo to, she was a graduate of Iloilo National High School. Mm. And do ka tubangay man lang ang INHS mm-hmm. kag ang West no and do siya be sang time pa lang manug senior high pa lang ko gamba siya nga gel kabalo ka kanami gibala sang West Visayas State University mm-hmm. kay amo na siya ang mga classmates siya man sang high school mga graduates man sang West so do ka gin impressed na bala sa akon bala nga West Visayas State University ka na lang and first choice ko gid yang West first choice ko man dayon ang Bachelor of Library and Information Science so do ka ara bala nga nakatuon ko sang gusto ko gid mm-hmm. and then West pa siya tapos di wala siya hindi siya bugat sa akon niya parents kay free tuition siya, wala kami balayaran for mga tuition fees. So nag-align gid ang stars para sa akon, very blessed ko in that regard.
14: Wow, grabe daw, meant to be siya gali mo sa iyang kun ano man ang nalabot niya subong. So sa kay since nga ikaw ang top notch, ano ang nahambal mo kay inang pag step mo pa lang sa college gin panumdum mo na gusto mo gid yang maka top notch ikaw. Anong nangin preparations mo? Paano mo ginpreparahan ang board exam? Kay iti, sa college pala ikaw madaan, grabe na siguro ng tuon mo kay ikaw ang class valedictorian. Paano mo manan ginpreparahan ang board exam?
15: I think doka when people ask bala sa akon, bala hao ng very short lang ka-review mo kay June pa lang, nag-graduate ka June, tapos na layan July, August, September, tapos manug-board exam na. And doka, ang impression be is that nagsugod ko review at June, to, which is true man, pero doka, ako be, I took lang every learning experience kuya balahalin sa first year as doka training na and you're already studying for the big thing which is ang board exam and later on para sa imo nagid bala nga professional. So hindi man siya nga nagsugod lang sang June and dudara lang bala nagbaka-baka bala ho. And ang ako bisang since high school bala ho, ang amon nga batch sang high school very academically competitive lang gid siya and do halin dito do na build naman bala ang sense bala nga mag keep on building sa mga skills mo and do amo na very ano lang gid siya very blessed lang gid ko nga do ginbutang ko at the right place ginhatagan ko sang people at the right time man para sa akon nga life.
14: Sana humbal ko na kay ina mambalikan ko lang ang first kun kaisa ka lang mag top school malakip sa top school do mambal mga chamba pero ari kay sunod-sunod na ano bala ang mga preparations nyo anong anong secret sa inyong college kung pwede mo ma-share nga consistently nagakaupod ka mo sa top notcher. Sige, ikaw masabat una ma'am or si sir.
17: Sige, siguro una gid no ang stringent nga admission process ang university no aside sang WVS UAE amo na ang admission exam. May ara kami yang CICT aptitude test and interview. So sa pagsala pa lang sa mga estudyante sa university kag sa college na ensure na naman nga quality ang amon nga estudyante. And then aside from that of course ang quality sang instruction. Kung may quality, kung kalidad ang amon nga estudyante, kalidad man ang teachers nga nakatudo sa college kag sa university. And ang mentoring of course ang mga professors under the BLIS program.
14: Sige, sir.
16: Idugang ko lang kay Dean nga ginhambal. Sa case for example sa batch kan day Luis kay sila ang after pandemic nga face to face gawa. So by the time nga nag-interview kami, pagkakita ko lang sang web sukat pa sang una ang web su AE. Makita ko na nagkamaon ako din sa panel na ko may top notcher na ko. Makorelate mo gid kung kaisa ang web su nga admission. So salamat sa process man nga ina kag ang sa management man suporta no. Sunod ang preparation pagid namon is ayun na mention ni Luis nga actually nag-stay gid sila sa isa kabalay no. Tapos ang program ang nami lang sa Bachelor of Library and Information Science program may 1 year kami nga fourth year nila may OJT sila Monday to Thursday pero ang Friday nila allotted for intensive integrated course so parang review na na siya sang tanan-tanan. So drill gid siya nga answering questions 300 to 400 items a day. Para pag abot mo sa board exam, hindi na maglingin imuulo nga. Gidamo-damo. So parang familiarization na and the technique of eliminating sang mga questions. Success story sang batch nila to mention lang kay may isa kami na da nga mahina actually. So ginakulbaan gid kami nga hindi na mo makuha ang 100. Sila to ang batch nga wala sang web sukat. So nakasulod lang sa kay with honors sa mga ibang nga schools pero manami gid ang pagsala tungod sang web sukat. So yun, ginakabado kami, pero sang nag-review sila, syempre pag upod mo, nagatuon. Tuon ka man.
14: That's a,
16: gamay nga balay, pero nagkasya sila sa nga 14.
17: No? 14.
16: So, ginaupod ko sila kay para ang isa pag nagatuon, di matuon man, ma-influensyahan. And basically, ang bata nga to, nga actually nag-retake siya, nagbalik siya sa iba niya subjects. Kay mahina. Pero ang hambal ni Dean kaghambagid ni President Bebong, no, hindi pagpabayaan ang sudyante. So wala namon siya siya namon ginhambal nga hindi ka pwede kakakuha board exam kay mahina ikaw. Try gin namon ang best kag siya man mismo na motivate. Damo man siya inagyan sa akon siguro nga. Pero na-challenge siya nga kaya niya. And I think other than nga nag-top to si Luis, amutong amon nga success story nga. Miskin ang isa kamahina, ang sudyante, kaya namon mapapasar.
14: Kaga hindi nga, kung mapaslawan ka sa isa palang katik, araya, success story nga, third time, ma-develop man na, sir. Ang na-mention, curious na ako sa mention mo, part na sa ila review, sir, nga gina-in-house sila. by the way, ang 14, amulang gina, kamo sa inyo nga ba? Siya mo ng inyong, amulang na kamo kadamo? Or may iban nga wala nag-take?
16: May isan man sila kabatch nga nabilin man nga yun pero ang sabalay nga na gin-convince ko na akong mga estudyante nga hindi ta kamo mamentoran kung lapta kamo ayun so gin-surya man nila ilang mga parents mayo man salamat sa mga parents nga nagsugot sila nagsalig sila sa amon nga alagaan naman ilang nga bata other than ga-review pating pagpangabuhi nila to no? na nakaya kag isa ka environment nga safe sila kag tawhay nga lugar amo lang na mm-hmm. kay indi namon kaya mga in-house nga sa hotel nga naka-cater kada mo asa sa din namo working students and mga pigado so ayun abonado si Dean abonado
14: grabe aluan man guro si Dean at so wala sila sang ano ya wala sila sang unlike other board exam nga may mga review centers
16: may gin-enrollan man silang online review sa Manila which ang association man sa mga teachers ng Library and Information Science kag ang UP Diliman nga SLIS nga program so ga-online lang sila kay hindi gid nila and nagsamon man nga sang una nga batch nga kadto kag nga face to face nga ma-review may lang may available nga online review other than that so that's Saturday Sunday so ang weekend so after our class pa gahingago pa ko sa gabi dayon sa ila catch up
14: so sinuna sir ang naga main ga review gid sa ila ikaw sir
16: kay as a program coordinator kaysa sa West Abbey ang college ginahatagan target okay as a state university may responsibilidad kami no natandaan ko gid nga linya why would we get students nga hindi makapasar sa board exam, nga hindi siya mapuslan sa society later on. Dapat sa laon, nagid namon niya, ang librihon, ang paskwilaon sang taxes sang tao kag maging mapuslanon nga citizen sa uli. So doon na-challenge ako sina nga dapat pagsala na namon kag makita namon nga may mahina, i-try gid namon ang best. No student left behind sa policies ng government. So, yun. Dara kami nag-stick.
14: Kanamin, no? Kaya, wala lang gid sila yan nag-review. Kag siguro isa man ang circa factor nga mas manami. Bala, ma-enjoy mo ang mag-study. Kaya may mga kaupo, di ka, di ba, Luis? No, kanamin man siguro sa feeling nga urupdanay ka mo. Kag kung ikaw gid man, daw medyo daw natamaran kayo, di na kayo mag-review. Kung makita mo mga upo, mga ga-review, di daw mapilitan ka man nga magtinguha man para sa imo kaugalingon. So, paano naman natin, ma'am, sa college, sa parts ng college, paano natin gina-insure nga ang aton mga achievement ga ka-maintain through the years mera bala kita nga ginapatigayon nga backtracking mga checklist para through the years ma-maintain nato nya consistent kita sa top notcher.
17: Oo, may amo na monitoring gidya ang ginaobra sang college kag sa university. So taga tuig present na kami sang amon nga targets and as well as accomplishments. So very conscious kami sa pag-reach lang amon nga target nga 100%. Though nga balaan namon nga medyo challenging, pero it is a very good kidguro nga experience nga gina-entrust no sang university ang responsibility sa amon to take care sang amon estudyante and to reach the targets. We also acknowledge gabi nga suporta sang amon nga university headed by Dr. Joselito Villoruz, no? I remember nga, even during before the night no of the examination, nagkuha ko sang video message ni Dr. Villoruz and in send out ko na sa ila, and they were really inspired sa messages ni Doc. And muna form part siguro nga aside from the support, ang inspiration kag acknowledgement nga kaya nila nga pasaron kag maging top notcher.
16: Yes, sir. That add ko man siguro, I'd like to give credits man sa mga faculty man sa Bliss. I think ang ilang batch ng pinakadamo kami nga ginpasulod nga mga other than may permanent nga faculty, may mga part-timer kami nga mga faculty. So nagpangita gid kami sa mga the best, may ara kami faculty nga halin sa US, naga PhD pa sa Budapest Filipino American Library Filipino American librarian, and then ang isa PhD student, sabong PhD na siya sa nag-graduate siya sa Budapest,
17: Hungary.
16: Yeah. And ang isa is from Kazakhstan, man nga Filipino librarian working. So may ara nga scholar, may ara nga researcher, may ara nga industry practitioner. So yun, may, and then gina-review gid namon ang feedback man sa students, importante sa amon nga may na-learn sila sa amon nga teacher, namin ni siya nga teacher, no? So dako gid nga bulig, and gapasalamat kami sa bulig niya, kay kung kami lang duwa ka full-time faculty, they din lang food namon hindi gid kaya, unlike sa mga big college sa eduk sa nursing, hatagan kami sa target nga dapat may 80 plus kami nga board passer, ba daw kakulbaan, nga hindi naman ma-reach ang target, but yun, nakaya naman.
14: So, medyo may pressure na, sir, ino, kay iti naka-agi na kamo, kagpila, nakasunod-sunod nga top schools kamo, kinika-produce man kamo sa mga top notcher. So, medyo may pressure man gali kada tuig. So, may specific, bala kita, sir, yung ginahimo, nga mode of instruction, paano kita nagatudlo sa aton mga kabataan, especially sa Bliss nga program, may mga ginasunod, bala kita nga specific instructions, mode of learning para sa ila, para ma-maintain gyapon nga ayara sila sa top school sa sunod ng mga tinuig.
16: Okay, I guess ang innovation for the program is dati ang library and information science major lang sang education. So sang integration sang IT sa libraries, nasilo kami sa ITE, IT nga education. So ara kami sa college ng IT. Nagsulod din ang 6 subjects ng IT. So medyo nakulbaan ang ibang estudyante nga sagad lang sa book sa reading pero hindi sagad sa IT. May programming kami, may database kami nga ginaobraman sa mga IS kag mga IT graduate. So medyo kana umbalanse. So yun, ang I guess amo na ang isa sa mga kay ang sa program nga na ang may IT gid nga subject subong.
14: So medyo ano nagali no, medyo high tech nagidiga adopt nagidi ang tanan sa technology kag nga man dumating ala kagani kay usually sa una ya magambal ka nga library science do under gid siya sa College of Education so bong ingin separate siya sa College of Information and Communications Technology. Sige, mabalik kita anay kay Luis. ano naman ang mahatag mo nga study tips sa The Habits kay ti ma'am balgit kita ya nga very palatuon gid siguro kay bookworm gid siya linsang bata palabasan ng sang libro kag makita wala ton sa inyong performance grabe valedictorian sa pila kamo sang nagraduate ka sa batch sobra 8,000
16: for the main campus nga ang nakuha sa board exam niya sa librarian is 1,000.
14: Wow. So ano ang mahatag mo ng mga study tips, mga study habits, mga pwede mo ma-share sa aton mga listeners of for sure damo gid mga estudyante nagapamati subong sa aton.
15: I think doka relate na ang tanan yung tamaran mag mag-study. Actually, initial pa lang nun, pero very lazy man ko actually na tao. ang ginobra ko lang actually is that gina-incentivize ko magtuon ko. So, usually galist lang ko broader nga mga ulubrahon ko, and if maka tapos ko na be, gina-reward kong self ko. So, it doesn't have to be anything expensive be. So, usually be, if makatapos ko being task ko be, yes, makamang inasal ko. Maka ice cream ko, maka coke ko. So, doon mo na siya bala ang mga small things. Pero ako be, I think it's really finding kung ano ang works best para sa imo. Ang akong bingang classmates na ang classmates ko during the board exam, laban sila ga-stick bala mga writings sa walls. Usually, damo ka man na may makita online yung mga notes. Pero ako, wala ko nag-amo na kahit doesn't work para sa akon. So, it's really finding kung diin kaga work best, and rather than memorizing lang, it's really good man to do active recall bala how. So, usually, ga flashcards ko, pero most of the time, magsuli ko bala sa flashcards, ako ang ga-explain kung ano ang amon a concept, so that mas easier sa akon bala mag-remember. And ang dako gid actually nga factor man during the board exam for me was ang group study gid actually. Kay very very hapos maka like ang ako ga isa classmates ko, it's very kabudlay sa akon to know everything. And mayar ka mo may nabalaan nga, obviously wala ko man nabalaan, may nabalaan kung wala nyo nabalaan. So nami gid if may ara ka bala do in a way, kung mag-group study ka, may accountability partner ka man balahaw, oy, natunan mo na ni, natunan mo na ni. And ka-funny lang, little anecdote dito sa balay sang ara kami to ga-review, is kung gabi na siya, isang bobe may matulog na, before na sila be, pasakaon namun sa baba, mama, answer na isa ka question. Pwede mo na sa bat, pwede mo na sa bat, isa pa. Hasta nga, kung mag-chakdo ka na, ate, okay, tulog na so, ang okay na siya, for me, incentivizing, studying, active recall, summarizing, and group study.
14: So, important mo man nga mag-pamati. Kaya sa kaugalingon mo man, hindi nga kung ano lang ito yung iyakaiban, sunod-sunod doon mo lang. Kahit ti lain-lain man kita, tagsa-tagsa man sa aton. May lain-lain man nga personality, may lain-lain man nga adaptability para sa kung paano natin i-absorb ang learning. Kaysa naman ba ganit ni Luis, base sa iyaya, hindi siya sagado sa ano to, ano to nga bal mo kaing na ganyan, hindi kaya
15: mga memorizing, mahina ibig mag-memorize. So, there's other ways man para magtuon ka. And, do ka, there's no one right way man ah. So, kung anong ga-work for you, ano siya, it's, I think na mention ko na siya before nga, studying man is a process of trial and error, bala? So, dugay man na siya nga nagtesting ko kag nagtry and error man before ko na balaan kung diin ko bala best bala ga learn bala how. So, way back pa na siya in high school. So, dito ko man nakita hina ko actually mag memorization, pero mas madumduman ko siya if gina-explain ko ang concepts, if may ginatudluan ko. So, amog ito siya ang for me akon man nga learning style.
14: So, pamatian gidang imo ang kaugalingon nga kung ano mo naga works best for you kay tilag kalain-lain man kita. Pero pwede man sige hapon sa mga ginatudlo nga tips sa aton sa mga babatian naton online, ma-share sa aton sa mga interview. So, kay man ang pamatian naton kag pwede gid kita maka-group study kay for sure ano ginaiya makabuli gina sa aton. Pero syempre kinahanglan tuon ha, base kon laban pang istorya kag laban pang ginamuhal, di man na hindi mo na maayo. Ti, ma'am, ano na subong kay ti, naka-ano na ikaw, top-notch sure na ikaw, class valedictorian pa, anong imong future plans na subong?
15: As of now, do medyo wala pagid anything set in stone. In si mo, sir. pero I'll see what the future holds. Wala pa man kid anything immediate subong, and feeling ko maabot lang siya. Oo, and I feel like ako bibit do gusto ko mag-work actually in a school man bala nga library how. And do nakita ko man during my elementary years kung ano ang ginobra sang akon man school librarians for me. And do ka gusto ko man to be in an atmosphere nga upod ko bala ang mga kabataan and not no hindi bi amo na kadamo subong kids nga garid balahaw and do ka ang I want to be placed in a position man where much do ka i-inculcate balang love bala of reading balahaw kay if especially sa mga kids subong kung less balasang community mong gabasa ti less and less people learn to be empathetic, less and less people learn to be curious, less and less people learn to be more loving bala sa ilang community house. So gusto ko gina siya tani nga erase bala ang mga kids man bala nga to read gidya and why ko pa actually nakita ang full article pero I think ang PISA nga results nagtaas siya daw. So it's a good sign man na siya. So amo na gusto ko gid i-place ko sa isa ka community nga makabulig ko more and more kids nga maka learn man nga mag and learn to love reading gid ya.
14: Grabe gid ya bookworm gid ya. Wala basagit siya isang libro kag gusto ya man nga ang mga kabataan makabaluman magbasa kay ti syempre nami gid ya kun kabalo ang tanan magbasa kag ang importance bala sang reading kadaan kun kabalo ka magbasa damo man ang knowledge nga makuha mo eh. Sa imo naman ma'am sa college ti kay naka-build na kamo sang strong reputation kag strong record when it comes sa librarian's licensure exam. Paano na lang ma'am masiguro nga ma-maintain ini para sa mga masunod pa nga mga batches?
17: Same thing, no? We would like to maintain the reputation and we want to keep up to the challenge every year 100% and top notchers. We will maintain the qualities ng education, kag learning nga ginahatag naman sa estudyante and form parts na ang mga faculty no nga mentor gid sa ila and as well as the support ng administration. And this is not only siguro sa West Visayas State University tagaan ta also acknowledgement ang mga parents nga nag-help gid sa amon. They entrusted their children to us. Imagine for pila ka months gin tipo namon sila sa isa kabalay and they trusted us nga mabuligan ang estudyante nga makapasar and makareach ang ilang target which is makapasar sa licensure examination. So again, we want to keep up to the challenge every year and hopefully ma-maintain namon ang standing nga basta taga-West the best.
14: Indeed.
17: Ma-ingid.
14: Oo, kay taga-West man kita. Halos na nandiri sa amon sa RMN Iliilo, mga graduate man sa West Visayas State University o galing sa College of Communication la. Support naman sir nimo bilang program head sa BLIS. Ti subong balantaman nga with the advent of technology to gamay na lang gid bisan social media na gid ya ang main nila nga source of information. Paano na lang nimo ma-encourage sa atong mga kabataan nga ti importante sa gihapon niya ang books magbasa sa mga libro.
16: Yun, ang Bachelor of Library and Information Science ang ka-unpopular ni siyang kurso. I mean, amuna galing nga board exam. But basically, if you review nga adamo sang trolls, nga adamo sang nga manubo aton reading comprehension, no, ang aton mga, it's basically, wala na sang active nga libraries from schools. Ang reading ga start sa elementary kung wala kami manami nga facility for libraries diin mabasa ang mga taga central school, ang mga elementary schools, wala sila access. Kung ma-rely kita on gadgets, no, on social media. So do delikado may ara ang ganing mga moves bunga like i-censor, I mean, i-limit na ang gamit for minors, may mga amos na. But I'd like to promote man ang program, no, kay we're accepting tani 25 to 35 students. Pero gamay gid ya amon makuha gyapon. So ang happy lang kami kay damo man kami naging estudyante nga hindi lang concentrated sa city but galabot kami may copies, may antike, no, may kalibo, may Aklan and may Guimaras. So and then may mga national high school kami nga hindi bala sa Banua nga National High School, we're accepting students from that. And yun, I guess amo na ang amon nga kwan sa program nga hindi siya popular nga course, pero kung mabalaan niyo lang nga hindi siya library science but may information science. Mm-hmm. Yeah. Considering ang information is a basic commodity, so I mean gina-consume gid naton niya ang information. Records ara man sa amon ang records management, kung isipon dapat mga records records officers sang tanan nga government agencies or mga offices dapat librarians and information science, also information officers sang kada kwan in collaboration with College of Communication. Nagsugpon lang sa amon ang technology actually. So previously ang ICT isalin man sa College of Communications kung isipon. So makita natin ang dynamics ang nga may dynamics gid ya ang communication media, information, and ayun ang amon mga research, for example, wala lang kami gadil about libraries. Mm-hmm. But I'm happy to share nga ang sa RMN, dako gid ang bulig man, ang nag-best thesis sila actually for ang previous nga segment, ang Komposo. Wow. No, sa kaditatay to kain amotong batch naman ni Luis, nakapasar man to sila sa board exam. So, salamat sa bulig man sang RMN. Kay hindi lang libraries ang amon focus. May archives kami, may museums, may galleries, kag may mga records. And ang information sa social media, gin-mention mo nga. Pati topics on fake news, covered man sa amon in collaboration with the College of Communications. Man.
14: Mm-hmm. So, hindi kita, dapat dulaon sa ating mga susante ang mindset nga, paghambay nga library science, hindi na nakuguro. Kay do puro na lang na, ano, mabasa na lang kami.
16: Bro,
14: daw mo ginagawa, dapat ang mindset kapag hambay nga, ano ka ma-librarian? Ano ka may strikta ka man?
16: Nalipat sila nga, may sugpon nga information science. And basically, wala sang information technology, information systems, kung hindi magbalik sa core ng information science, which is studying user behavior, ara dira ang gakatabo sumo sa social media ng mga fake news, disinformation, misinformation. Very important. And amo na ang ilang core nga subjects nga ginatuduan sila how to help man ang community nga dapat valid nga information, no, ang tapos ang reading pag isa ka community. Mm-hmm. Damo ang ilang batch na budlayan nga diin ko man sa school library ako sa mga kids or sa adult ako or sa hospital records ako or sa mga archives ako. So madamo lang sang ilang mga na-explore man based sa OJT nila kay apat gid ilalibutan nga OJT sina.
14: Sa damo man gali opportunities nga nagawalat kun mag-graduate ikaw sa amo ning kurso, sir, no. Angot na lang dira, sir, ang inyong invitation pagpangagda sa mga manag-graduate abi subong sa senior high school kag manog college na ang inyong pagpangagda kay ting target naton mas madamo nga estudyante ang magkuha sa ning kurso. Ang ino na lang nga pagpangagda sa ila.
17: Sige
14: si Dean.
17: Again, gin-mention, no, gina ni Sir Stephen, nga gamay lang ang ga-apply sang Library and Information Science Program. And I would like to take this opportunity nga i-promote ang course nga Bliss para lang this will answer some problems nga gin-mention gina. This is not only for the typical library nga understanding ara lang sila sa school, but with the advent of technology and with the misinformation, kinanglan gid naton licensed librarian to ensure nga ginahatag kag gina-consume nga information sang public is legitimate, no. And aside from that, no, may programa kami after gani subong after this interview sa mga succeeding weeks. Ang obrahon namon sa college is that i-promote na namon ang program, no, with other schools, and we will try to reach those nga medyo layo kay kag i-capture na namon ang amo na nga mga kalidad ng mga estudyante to apply sa West and be part of the Bliss program of the college.
16: Yeah, and for sa dugang information, mga 11 to 12,000 pa lang sila nga licensed, kami nga licensed librarians in the country. Yeah. And we need 50 to 100,000 nga librarians.
17: Yeah.
16: Considering elementary schools, junior high school, senior high school, nasa 50,000 na wala pa dira ang dapat tanan nga munisipyo, tanan nga barangay, may barangay reading center, tanan nga munisipyo and city, may province dapat may library, public library. So pasalamat kita may Iloilo City Public Library kita and Iloilo province nga library, pero ang ibang mga municipalities wala gyapon. It's because wala man kami isupply nga librarian sa ila. So parang ano ang mauna, ado chicken and egg man gyapon. Supplies ang librarians, ang DepEd for example, nga problema sila sa reading, nga problema man sila sang reading materials, no, budget para dira. May mga schools nga wala budget para mag-acquire books. So what they expect man sa amo ni nga mga problems sa kwan. And yun, hopefully madamo kay swerte lang may mga state universities ga-offer sang Bachelor of Library and Information Science. Hindi lang man kami sa West gani, may kompetensya man kami, pero ang mga nauna sa amon ang CPU, ang SANAG, and then ang University of Antique nag-open na, ang NISO sa estansya, ang Guimaras base mag-open man, and base sa Negros may ma-open man nga State University. Para ma-invite man ang sa mga kapalamati, sa mga parents dira bala kag mga estudyante nga wala man naga wala pa sang desisyon ko nila kwaon. Ang starting salary sang librarian kung makuha mo sa government is SG13. Mas mataas kami sa instructor 1 is SG12, SG13 ang librarian. Kasi nailo lang gani kay kung may masters required pag nga may masters ka for the head position. So basi later on ikuha na sang government nga pag master's degree nga holder mas taas pag nga salary grade up to SG22, no. Imagine mo starting salary sa librarian mga 35,000 man sa government. Sa mga private ga start man 15, 18, 20, 27, may mabalaan kami up to 40. May mga private schools man yang they can pay up to 50 and to 80,000 for starting librarian. And hindi lang ang demand diri sa aton sa Philippines. May ara man sa miskin sa Dubai, Qatar, no. US may ara kami estudyante subong nga gina-monitor nga successfully nakasulod sa US nga gin-hire siya as librarian dito. Ginasundan naman kay mag-green card na siya angan-angan. So isa siya sa mga success story manamon. Former student ko siya sa SANAG. So damo opportunity ang library and information science, hindi ni siya pang library, pang librarian lang, but ayun na mention ta about information, gapamati kamo sa mga sa hearing ga mention about records, no, ang photocopy na mention ina, ang ga archive sina librarian and information specialist, no. Mina kami mga ebidensya because there are archivists and records officers nga nag-handle sina. Idugang ka pa ang mga data privacy nga mga concerns, yung mga nag-leak nga mga information. Dapat may information scientist, information specialist nga nag-handle sina, and hindi lang siya pang librarian nga term, but may sugpon ang among course, library and information science.
14: Oo, so dalao na nasa atong nga mga listeners, especially yung mga medyo may iulo edad na nga ang librarian niya, ara lang yung mga strict lang nga ba? So hindi man amuna tanan kag with the advent of technology, kadamo na gid sa mga opportunities para sa ating nga mga librarians, not just here in the Philippines na mention na ni sir, kundi sa bugos nga kalibutan. Sige, finally, kay Ma'am Luis, may message na lang ikaw sa mga gusto man magkuha sini nga kurso, mga final tips pagpanugyan.
15: I think ang imong story bala subong bala sang kabuhi mo, damo pa na siya plot twists, damo pa na siya ups and downs, and you might find bala ang imo bala nga kung diin jagid bala ibutang sang writer man sang story mo, diri pa bala sa bliss, you will never know. And sa experience man sa akon yung mga classmates, they were not hindi gid sila first choice or bliss. I think duwa lang kami to first choice gid sa akon ni Bratch. But they learned nga ang calling gali nila, ari man gid gali sa bliss, bala how. And ang path nila, they did not expect it nga diri siya mag-lead, pero grabe gid ang na-open man niya doors sang bliss sa ila, kag sang College of ICT, kag sang West Visayas State University. So sa mga wala pa ka-decide kung maano sila, kung ano nga career path ang ilang ano nga gusto ko on in the future, ang doors ka Bliss program sa West Visayas State University open gid para sa inyo.
14: Yeah. Sige, thank you. Inyong mga greetings, may gusto ka mga tamyawon sa mga gabi. Nagapamati sa atin ng atin mga listeners.
15: Shout out sa ako yung mga classmates. May mga RLs. Kagina, basi, ano, kay gin, dapat isa-isa hondo na gigaw mo sa kay Abigail, sa kay MG, sa kay... ano po siya po?
14: Malipatan.
15: Basta ka daw sa inyo. And sa akon man nga mom and dad, akong dad ara subong sa Bacolod. And even here, I can still feel your love and support. And then sa akon man nga alma mater sa Bacolod, Trinity Christian School, thank you man for raising me to be here. Sa akon nga college, West Visayas State University, ang 4 years nga ni... very ano good, very fruitful good, and very abundant good sa akon nya kabuhi, and sa akon nya friends kag sa akon man nga mga juniors nga makinuha na sang board exam next year, gapatigid ko sa inyo, and just as you place ang trust sa akon, dako good ang faith ko man sa inyo nga batch. Thank you.
14: Wow, what naman sa kay Dian, may mga talamyawan ikaw.
17: Okay, so girl, I would like to extend also greetings and gratitude sa West Visayas State University community headed by Dr. Hercelito F. Villaruz, our university president, mga VPs naman sa university, and my fellow deans, the chairs of the program. Sir Regine Cabacas is also for form part kid sang success ang amon nga programa, no, sa Bliss program. Siya ang the department chair of information systems, and of course the faculty and staff of the College of ICT.
14: Sige sir, ikaw finally.
18: Okay, ginagreet ko man ang ako mga estudyante kag among
16: librarians na subong, and then mga may previous batch man sila nga ara gyapon, and then ang alumni bali namon. So may group kami na. And then

0: po niya manood nga sa batchman ni Luis. Salamat gid sa inyo oras, sa expertise, sa time nga ginhatag diri sa aton sa amon sa RMN Iloilo. Bantayan naman sa aton mga karazuman ang mga masunod pa naton nga mga manginbisita, dumadamo-damo nga mga licensure exam, mga gwa sa masunod nga semana. Mapili naman kita na kung diin ang aton mangin bisita diri sa aton programa. Daw mabalik naman kita or daw mapadayon na nga sa West Gyapon ha. Okay daw ang College of Nursing. Open ang licensure examination for nursing. Magwa man subong nga semana. So bantayan na diri sa aton nga pagpangalaga. Ang oras sa ato mga karajuman, Philippine Standard Time, tatak last 9:05 na sang gabi. Alang-alang nagidang aton nga shampoo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sa aton technical partner, kay Rajuman Mark Daniel Sukal dito, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez-Silatriz.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga gabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
10: May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan kinakaya.
12: Mayo na lang, may bagong nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
13: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ano ko nung rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
5: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
4: Muna gani nga kinanglang gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
5: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Mataas pa na ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-trice kong driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mikey C, ang alkaline ng vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigit yan. Ako ginadutlan sa balatian.
3: Mikey C,
5: mabaka sa mga butika.
3: TTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka?
8: TTX 500.
7: Kailan nalang subong imo sugar?
6: Patigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 naging.
3: TTX 500.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
9: Helps stop cavities even before they start. Bug-eating breath

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako gali si Val, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulset.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Yes to health!
9: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlungan sa maibid kag natural yung mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
10: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari na magkita nagapanong balik sa aton programa The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sini nga lawas, at pagbulong sa mga balatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, ini ang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa sininga episode sa itong sininga pag-pangalagad.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati, ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Gani aton nga karon tun-an ano kun ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kag ini mabugat sa aton sini nga sistema ilabi ni gid sa aton sini nga tiyan kag sa aton sini nga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala kasubong para sang traffic flow. Ay halimbawa na ito sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon na ito nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan ng kagmay dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, di kasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kon ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protein na kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon
0: Sanson vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Pero hambal sang kilala ko, anon mo yado kay una pa kon kisa maurot ang kanon ha sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagakaigo sini nga pag pasunod. Kini gid man manigara mga Pilipino gid man niya tuman gid man niya ka palakaon pag-abot sa kanon.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanzone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ako galing uminom ng Sanzone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon na ton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos eh, pasunod na ton ang motorsiklo ng balsang kilala ko. So, imposible ginadok makalusot-lusot pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling na ton kung unahon na ton ng fats, unahon na ton sinikaroon na ang protein. Tapos isunod na ito ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga dyan. May traffic jam kung sa highway pa nga matabo kaya ganisulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan, pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga sintomas nga mabatsyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sa nga lawas.
0: Sanzone Plus Gold.
2: Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sa mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pwede kita. Pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ng aton sininga digestive tract. Kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon, manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kon ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang giniinom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Sanzone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: The Secrets of Health.
2: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Sanzone Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig-bulog balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crush gani, gulpi lang, magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon, as ano ka, galakat-lakat ko, tapos kaon, mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy. Unlike before, sang why pa ko nagagamit sang Santhon Gold Herbal Tea.
1: The Secret of Health.
2: Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha, kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption.
0: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, ganakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Number 2, nga isunod na ton sinig. Ang aton sinig pagkaon na sang mga solid food na ton, dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kay kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon manaton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron, may kamatis ka, may pipino kaabi, lettuce kaabi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani kinasuggest na ton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, sing kamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The Secret of Health.
0: Santhon Plus Gold.
2: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan o kung ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga dyan.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: And then mabuligan man para nga ang aton sininga dyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabidira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kun may linaga kabi nga okra, o kun ano man nga utan nun ah, nga ginautan na to dira, pwede ini, amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kun sinabawan na to nga utan, ukon aton sini nga linapwahan.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabili sa iyong mga suking butika.
2: And then sunod naton sining isulod sa aton sining baba ako na sunod naton sining kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates sa muna ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kag ara na ang sudan butong balon may proteina kita kag may carbohydrates
0: Southern Plus Gold
2: kag kun nga ang kinanglan naton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga yan kag kinanglano naton may nauna gid didto sini nga fiber pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kun hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon kag ina-suggest no ang mga mamag-an lang nga protein sa aton sini nga lawas kasubong sang tofu kasubong sini sa mga beans sa mga nagakaon na bisang itlog ti amunay makakuha makita dira sang protein tang iban sini sa mga nagakaon sang isda tig na recommend man sang iban sini nga nagatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo kag nga aton sini nga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote ginasuggest man sa iban sini nga ang sababla nga saging pwede man aton ni na makuhaan sang aton sini nga carbohydrates pero kun di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates
1: the secret of health
2: and then lastly no sa aton sini nga pagkaon may ara pag kita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats
0: Sanzone vitamin C ang vitamin C na alkaline
2: kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma-absorb yan itong mga fat, soluble vitamin.
0: Southern Plus Gold.
2: And then, lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, para nga masettle ang aton sini stomach, kag mabuligan, ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Amo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sini nga kaon kun waay sing dessert pero di kun ibasi naton sa mga pagtuon di ang sabat dira duha lang ka letra letter N and letter O ang sabat sini no hindi ta kinahanglan dessert pagkatapos naton sang kaon
0: Southern Plus Gold
2: it is not a nutritional requirement nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang iban sini psychological lang na doc may punto kay nga aman hindi man ni siya biological need naton
1: the secret of health
2: hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon in fact kun iya kaon ta ganin sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni mo sing kaon dako pag ni chancha sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag acid reflux ka magbuto dimo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon to so summarize ang aton sini nga orders ang pagkaon dapat una tubig pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal tea.
0: Southern Plus Gold.
2: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sining mga ginakaon, para nga hindi mabugat sa aton sininga. Diyan kag, hindi makapalain sa aton sininga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto, ang aton sinipagpasunod sa aton sining mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sininga, posible nga mangin resulta, ang isa sini, ang pagtaas sa aton sininga blood sugar.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Blood sugar spikes, ang isa sini sa aton sini, isa ka, problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga diyan. Kung ginauna naton sa aton sininga pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sininga diyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, tungkol hindi tsaktong ya sininga pagpasunod. And then, ang isa pag-diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
1: The secret of health.
2: Posible nga mag-resulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga mag-resulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog, kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
0: Zanton Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Southern Plus Gold.
2: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sino sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sininga ikaayong lawas.
3: Yes, to help!
2: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage yun naton ano, nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas, dira ang gina-prepare naton, kinanglang kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure na makuha gina naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales, alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibinagin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masamin aton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason, ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton ni na pinagi sa supplementation.
0: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis ni nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa ilang kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom man kita sang premium D3 capsule.
0: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa nasa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
1: The Secrets of Health.
2: Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Amarayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration.
3: Yes to Health!
2: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secrets of Health.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, iya gina-detox siya aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butina. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapehon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan siya na, sa lalaki, nag-lagong ng tingog.
2: Yes.
4: Pagkatapos, gariklamo, nagasakit ang butkon, nagasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
4: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
4: Kun may ara kamo problema na sa mata, Magvisionix Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permiso sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapakapoy sa sa mata, kinanglagi dala mag-Visionex Plus for prevention.
4: So mag-Visionex Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight din niya, Doc Leo.
1: The Secret of Health.
2: Kagari, bagay Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basta may kulang. Mayroon maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton salingalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni Mrs., mas nagahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido na kakapuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secret of Health.
4: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala nagalapad niya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
1: The Secret of Health.
2: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection.
7: Yes, to help!
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagalig.

0: Walang pain, fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Call the doctor.
1: Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo, makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi maeritara sina? Subin na ka manami sa ni. Dulaon naton. Ukon pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo hindi kan magwantang sakit tumari bala sang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kay nang lano naton ni na bangod man kay ang pain kon kay isa nga dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga makarecover ang imo sining unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaranto sang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagading effect gamitin bala sang Santhon Plus herbal oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito pa lang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
0: Santhon Plus Gold.
4: To see you, Miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santhon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Santhon Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
5: Pinahusay.
0: Santhon Plus Gold.
5: Gold. Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santhon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw adlaw. Nang mag ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santhon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang chani baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
10: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang chan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Ener-1 Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Ener-1 Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins plus zinc is the generic name of Ener-1 Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, kinakaya.
5: Mayo na lang, may bagong nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas tutong kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rebicon Forte. May palagang lakas.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DDX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DDX 500!
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magandingin pala ang imo nga uhas.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhas.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado!
10: DTX 500!
8: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kumakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
13: Sa mga butika.
16: Gigan.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Oras tatak alas 9:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Drive ko pala ang apirmi nagabiyahe bisang gabi.
8: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita.
10: Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagmubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
14: Maulan man, no worries na apoy kulog ang damit.
15: Char, tab, con, pamungkong makablog, hanggang amoy kulog sa bango ng char.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
15: Bangkong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: ang D3 Bio,
1: yung MyVisio,
0: ang Visio,
1: yung MyD3,
0: mga butika.
1: MyDC,
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako, ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang MyDC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: MyDC,
0: mabaka sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Tagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa likad.
0: Epic.
1: DTX 500.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
3: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
2: Mahimo ba lang ato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
3: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ni

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko na son kung ano maayo diri. Lamog yung naghambal na maayo. Gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat yung kubalaki. At ama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang han, no?
8: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
12: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutilya o cans o kung 2 kalitro nga butilya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
18: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
19: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
17: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
19: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
17: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Mmm, smells good.
2: Tikman natin.
3: Sarap.
4: Yummy. Everest Refrigerators.
5: Love, ano Everbest food mo in the world?
2: Of course, yung ginawa natin together.
4: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
6: Oras tatak impunto alas 10.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
10: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
11: Ngayong adlaw na raman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, ining ang klase sa par?
12: Welcome sa palatuntunan.
13: Edukasyon.
12: Edukasyon.
13: Para sa igayong lawas.
12: Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon nato ng Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
13: Edukasyon.
12: Edukasyon
13: para sa igayong lawas.
11: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug upon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te, balatian nun ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, the yellowish, yung masin nga mata, kagang panit mo, doga yung disc, wala. Tapos, nagpalang habok-habok, ang imo sinin nga mga buko-buko, kag ang imo nga chan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na ni sinin dugo, or may dugo sa imo sinin dupla, hindi ka ni sinin mo sinin nga higo, wala, imong pupo. Ini yung guru kinanggalan mo kini doktor ay bago ugli malipat kadamo gali sang function sang atay ginasala gali niya sini ang mga toxins o mga higo halin sa dugo tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sang aton sini nga pagkaon ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi kumo mabakot ang atay na katabli siya mag-regenerate upon self-repair, makadevelop niya siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan na, hindi pag-abusari atong atay. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahali. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o na marguso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagit kaysa gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier gali ini naga-purify sa atay. Ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Kiko.
13: Edukasyon.
12: Edukasyon
13: para sa igayong lawas.
14: Tawagin mo na po Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
15: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
14: Yes, grabe Doc.

0: pangalan na ako doon, 4 na beses. Sa hospital, parang ginaganan ako ng mundo.
1: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
0: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Gandakit, pananakit ang mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng minding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas.
3: Sa picture ako, Dok?
1: Anong kinikwan, ma'am? Anong complete yun yung name sa ganyan yung address ba?
3: Mrs. Rainy Quintinales, patong-patong haniway. 90% na gidang ako nung nagpatulog na nagkatigil ako sa right. Hindi mo sa sakit ng paa.
1: Susubong makatulog, ma, yan ang tulog mo.
3: Yes.

0: strong na lang ako ng pagtindon.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: ilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
1: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw piyad sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi nga dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.

0: Litigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
1: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
0: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
2: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damit.
4: Charm, fab, con, pangong tumakablog.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangbang kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start na...

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Yes, Doc. Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
4: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibo ka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
5: Magayong gabi sa ating mga kauturan, sa mga pinalagatang tagpalamati. Welcome sa pagpangalagad sa ang programa Yes Doc. This is Radyo Man Joel Franco. In a while, main ko po naton si Doc Bambi Tupas sa atong singa pagpangalagad. Kag-istoryahan naton diri sa atong sining palatuntunan ang isa ka topiko nga maka-relate gini ang madamo naton nga mga kauturan, no? Ano kunong rason nga ang nagkakalbo ang mga kalalakihan, no? Madamo sa makuturanta nga at a very young age kalbo na, no? Pero may iban man niya nga tigulang na kanaga-develop sang pagka kalbo, no? Ti mga isiling ko nga ti kita were happy nga bisan may edad na kita, pero may buhok patang nabilin, no? Bisan manipis nipis lang. Hiling ko basikon mag-edad kita further, no? Makalbo man kita. Isa gina, ginatulutan na ako na gani isa sa online, ginasimulate ko na kung ano ihan mga itsura ako kung mangin kalbo ako, no? Kaya I've never been bald sa halin sang una, kaya wala kuy kuya kaagisang pakalbo, no? Pero tiyan, ano bala ang posible problema kung nagkakalbo ang tao? Anong posible nga rason, no? May mga lalaki, may mga babae man actually nga mga kalbo, no? Ano man na rason lang nga nagkakalbo man niya ang mga babae, no? Nga ang may mga babae man niya nga wala sa buhok. Naka-standby sa ato si kaninya si Doc Bambi, ato si nga partner sa buong gabi. Doc Bambi, mayong gabi.
6: Good evening, Sir Joel, and sa atong listeners, mayong gabi.
5: Yes, Doc. No, good evening and welcome again sa ato sining pagpangalagad. No, late ko na nauli nakita ang ginsend mo nga message, pero nakalamho man ako pag kita ko sa message niya. Ang topic ko na subong, nga nagkakalbo ang mga kalakihan, Doc?
6: Okay. Ang term sina, sir, sa medicine is alopecia, no?
5: Alopecia.
6: So, ang condition ina siya nga nagakalagas ang buhok. Pwede siya nga sa ibang nga parte sang lawas, pero ang most common good na makita is ang ara sa atin nga ulo.
5: Mm-hmm.
6: So madamo ina siya sang causes, multiple na siya ang iya nga etiology.
5: Mm-hmm.
6: So, banggambal kita etiology ang kausa nga gaamo sina, no? Number one good kung nagaedad na ang isa ka individual, may ginahambal gani sa mga references, as early as 40 years old, kapintagid sa mga lalaki,
5: mm-mm,
6: pwede good sila mag-present sa ginatawag na alopecia. Kung pwede man nga tungod sa stress, no?
5: Mm-hmm.
6: Dahil pwede nga ang hair follicles, gaka-apektuhan siya kung ano man da nga mga stress hormones nga ginabatsyag naton.
5: Mm-hmm.
6: So ang aton nga reaction for that is malagas aton buhok.
5: Mm-hmm.
6: Or another would be micronutrient deficiency. Manubo ang aton nga mga components ang micronutrients sa or vitamins sa aton nga dugo nga kinanglan tani isang aton buhok para nga mag nami ang iyang nga estado or status.
5: Mm-hmm.
6: Manubo sa iron, manubo sa basic multivitamins A, C, E, D. So kung nagamasakit kita, di ba, sometimes nakatingala kita galagas daw, makita naton nga nagalagas ang aton buhok kay tungod sa masakit naton nagabagsakan ang aton nga mga micronutrients sa aton dugo.
5: Mm-hmm.
6: So pwede nga amo na siya ang cause. Or ang genetics.
5: Mm-hmm.
6: Tulundon.
5: Mm-hmm.
6: Ga run sa inyo family ang butang kaabi ang imong lolo, tatay mo, kan ikaw isa ka lalaki, madako ang porsyento nga ikaw may risgo nga mag-present man sa ginatawag naton nga alopecia. So amo na siya ang mga different nga pwede nga causes or kausa nga ga kalagas ang buhok sang isa ka individual. I-mention kung nag-receive kita sang mga medical treatment, common sa aton siguro ang chemotherapy kay tungod dala sa sang side effects sang bulong nga ginahatag for chemotherapy. So, amo na siya, sir.
5: Ano do ka mga intervention pwede nga mahimo para nga mapunggan ang pagalagas ng buhok or naturally malagas kiman ang buhok nila kung ito suffers lang sa amuning mga kondisyon?
6: Okay, so para lang klaro sa aton nga ano anay no nga overview or sa aton pagintindi sang basics. No, ang aton buhok may gina-undergo na siya nga stages sang growth. So may apat na isa ka stages sang hair growth nga gina-undergo ang aton nga mga buhok, especially buhok naton sa ulo. So may ara nga ginatawag na anagen or growth phase. Next would be catagen or the transition phase, telogen, resting phase, tag ang ginatawag naton nga exogen or the shedding phase. So gina-undergo ginaiyasang buhok naton without fail. Kaya nag-ano man na siya daw, amo na bali ang lifespan sang buhok.
5: Kumbaga daw cycle, Doc.
6: Pardon, sir?
5: Daw cycle niya.
6: Cycle niya na, oo. So maghambal kita anagen or growth phase, ga-take na siya tinuig. Sometimes ang iya nga or on average nagadalaga na siya 2 to 8 years. Ang ginatawag natin niya anagen or the growth phase. Ang catagen, amo na siya ang condition or ang phase nga naga-transition, meaning ang pag-grow sang hair nagauntat sa amo na nga phase. Kay ang aton nga hair follicle or ang ugat no sang buhok nagakupos siya or naga-shrink, ang ginatawag natin hair follicle. Naga-last ini siya mga 2 to 3 weeks. So catagen, no. Magambal naman kita telogen. Ang akon sininga mnemonic sir is ACTE. Anagen, catagen, telogen and exogen. So diri na kita sa telogen, letter T. So resting phase. So inisya amuni siya ang ang phase nga ni nga nagauyat sang hair follicle or sang ugat sang buhok nga magstay in place. Nga magtinong ang buhok naton. So wala na ni siya sang growth nga makita kita. So sa catagen kag sa ginatawag natin nga telogen do ang ikaduwa kag ang ikatatlo nga phases, wala na nalaba ang buhok or nagagrow ang buhok, kundi nagastabilize lang siya bali sa aton nga hair follicle or sa iya nga ugat. Nagatake ini siya 3 months. And then afterwards, ang last stage na ang exogen or unshedding phase. Sa diri nga phase, final stage na ini siya, pwede na natin i-term ang aton buhok nga old hair na siya kag nagbegin na siya nga mag-shed. So normal shedding sang buhok. So every day kung hindi natin manotice no, pero may nagakalagas kita sang buhok kay naga-exogen phase sila ang aton buhok, probably ang nagakalagas sa aton on a normal basis, mga 100 nga hair strands ang nagadagdag. Hindi lang natin manotice. Tapos kung madagdag na sila, may nagatinubo, do continuous cycle na siya bala sang aton nga buhok.
5: Normal so, process, Doc.
6: Pardon, sir.
5: Normal cycle yan, Doc.
6: Yes. Normal cycle yan na. So, ang ga problema kita kung ma-interrupt ang mga cycles. Butang taabi, nag-anagen na siya or nag-growth phase, wala siya nag-undergo sang usual nga catagen phase or transition phase, nagdiretso siya sang short nga resting phase or the telogen phase kag lang dasig pa gid ang iya nga pag pag go further sa shedding phase or sa exogen phase because of a lot of factors. Number one, gidira stress. So amo na siya ang mga dapat tani normal na din undergo sang aton nga hair follicle pero damo nga factors nga naga-interrupt sang amo na nga estado amo na nga kung kaisa or amo na siya nga most of the time amo na siya ang reason nga naglagas ang mga buhok sang mga kauturan naton kag of course ang gi-mention ko kagina genetics mag-intra ang genetics kag ang stress most probably ma-present kagid sang ginatawag natin na alopecia.
5: Pero doktor, notice na to, no? May iba niya, dok, na lamaron pa lang kalbo na, no? Pero may iba naman niya nga tigulang na, pero kompleto giya po ng buhok. Labay I mean, malabong giya po ng buhok.
6: Oo. Sa mga lamharon, sir, no? Hindi man, sa subong abi nga tan, hindi ko mahambal nga ang mga lamharon lesser stress ang ila ginaatubang. So, kapin pagid kung may family history sila no gadasig or earlier sila magpresent sang ginatawag naton nga alopecia sa mga bataon laban-laban may family history na sila kag ara sila most of the time sa isa ka stressful na condition so pulaw
5: nagtililingob dok enough.
6: Pardon, sir?
5: Nagtililingob.
6: Nag-add up ang mga factors nga nag-lead na mag-present sila sang ginatawag natin nga pagka quote-unquote kalbo or medical term alopecia.
5: Kimaga mo ni Doc na condition nila, Doc? Wala na sa remedyo?
6: May ara pa man sang mga mechanisms kita nga pwede ma-suggest or pwede mahatag sa mga patients. Number one gid is kinanglan naton ma-point out anay kung diin gid gahalin no ang ilang nga condition para nga insakto or guided ang aton pag-manage sini sa ila no. So kung stress ang main reason why nagalagas ang buhok sang patient giyahan ta sila kung paano ma-lessen ang stress. Especially kung sa mga working class, no, working groups, no, ang aton mga patients or students. So, mga basic, no, tuduan ta sila nga paano ang mag-handle sang stress, paano i-lessen ang stress, no. Ikaduwa, i-discover naton kung nag-run gid man sa family ang pag-present nila sang alopecia para ma-explain taman sa ila sang maayo kung ano ni siya ang ginahalinan. Next would be there are certain mga practice na ubra sa mga patients na mag-present sang amon nga mga conditions. May mga bag-o gani subong ang mga dermatologist naton nga mga colleagues nga ginahatag nga mga management sa mga patients no not only bulong may mga oral medications na sila nga pwede ihatag ang purpose nila is not necessarily nga ibalik gid ang pagdabong sang buhok but i-stabilize ang condition sang buhok kag hindi na madugangan kag ma-stimulate ang hair growth. No? Or they can offer you let's say for example mga external na mga maneuvers to enhance hair growth, no? Damo na kamo makita
5: ng mga hair implants sa subong dok. Advertisements,
6: di ba?
5: May mga hair implants sa subong dok.
6: Hair implants or PRP amuna siya ang endoplasma nga ginakuha sa imo mismo nga dugo kag gina-inject pabalik sa imo nga or gina tusok sa imo scalp. Ang imo mismo nga plasma para nga ma-stimulate ang pagtubo sang buhok. So PRP na ang tawag sang amuna nga procedure. So madamo pa ina siya actually as the medicine ang medicine naton nag-evolve damo ang ulhot ng mga bagong management for alopecia, especially kung magkadto kita sa bigger cities like Manila or abroad, madamo ina siya. But fortunately, nag-amat-amat man diri inabot sa aton, di ba? So, ang mga doctors naton, we are very fortunate kami nag-train sa Manila or abroad nga. May nabalaan ako nga nag-ubra diri sa mga amuni nga procedures.
5: Pero Doc, sa in terms sa diet sa pasyente, anong posible pwede mabulig sa ila, Doc?
6: So ang alopecia, abi, sa nahambal ko na earlier, no. Ang problem gid sina dira is ang hair follicle or ang ugat nga nagahuyang sa, because of a lot of factors, ang itong hair follicles, no. May gina-atake ang hair follicles nga kung maghuyang siya, nag-cause siya sa paglagas ang buhok. So number one gid sina nga

0: cause would be inflammation or may stressor nga nag ginatubang ang hair follicles or gahubag siya. So ano ang aton nga in terms of nutrition, ano ang pwede naton maubra, no? So since nagahubag ang hair follicles or may ginasuprehair ang mga patients nga may alopecia sang inflammation or hubag sa ilang kundi mismo gatubo ang buhok.
1: Mm-mm.
0: In terms sa mga pagkaon, likawan naton ang hyperinflammatory nga component sa pagkaon. But hambalon, likawan naton ang mga, let's say, fast food, delata, ang mga preservatives,
1: mm-mm,
0: or mga pagkaon nga mataas sa mga ingredients nga gin-add dira sa mga components ang pagkaon nga na para nga ma-preserve ang ilang quote-unquote freshness.
1: Mm-mm.
0: So, ini sila nga mga components, abi, hyper-inflammatory components. So, so simple nga pulong, nagapahubag pag gina sila tapat sang ugat, sang buhok.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat, back to basics, gin ang atos nga components ang pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: So, utan, protein, kinanglaman natin. So, karne. So, dapat may nagakaigo kita nga karne sa aton nga diet. Pero dapat lean. Kaya kung maghambal kita nga lean, lesser ang taba. Ang taba, balaan, hyper-inflammatory component siya, di ba? So, pwede siya mag-induce ang hubag in large amount. So, dapat lean meat.
1: Breast meat na lang, ah.
0: Breast, kag likawan pa ang mga may salitre. Tama, sir, no? Salitre.
1: Oh, salitre.
0: So, ang nagpapula sa mga meat na makita natin usually sa mga kung sa merkado, bala kita, ano na, gani. So, ang sa meat section, ang nagpapula na sa mga
1: tocino,
0: meat products.
1: Mga tocino, no? Doc.
0: Tocino.
1: Chorizo. Na. Hot dog.
0: So, yes. So, likawan, pagid ina, kay preservatives na sila nga mag-cause sang hubag sang inyong nga hair follicles.
1: Mm-hmm. Okay. Ang ining pagkakalbo, Dok, no, sang ato si makauturan, may nagapamangkot gani diri, Dok, no, sige. Nagkalboyan ako kuno, Dok, kay siling niya permisya kuno nagapangalo bisan basa ang iyang buhok. May epekto ba ang pagpangalo nga basa ang buhok nga nagakalbo ang tao?
0: Wala, sir, sa scientific explanation para dira.
1: Oo.
0: So, I think siguro, sir, ang reason nga ang nag-amo na ang iyang condition or feeling niya na ganitis ang buhok niya sa sigil niya, pangalo, kagbasa ang buhok, it's not because or it's not directly related sa pagpangalo niya, kundi ano bala ng basa nga hindi bala dodamp ang buhok.
1: Mm-mm.
0: Nga hindi bala makasungaw maayo ang imong scalp kay ano siya nang natabunan sa sang imong kalo, so hindi makasungaw kag hindi siya makadry sang insakto, hindi siya magdry sang insakto.
1: Mm-mm.
0: So ang next mo is pwede ka mag-accumulate sang baho kag eventually basic may mga microorganisms nga ara sa
1: may
0: scalp
1: mga
0: mo, na naga-attack. Yes, sa imo nga hair follicles, amo na siya ang cause nga anga manutis mo nga naga ano lagas ang imo nga buhok.
1: Mm-hmm.
0: But not necessarily sa kalo, pero tungod sa environment nga gina ano mo gina enhance mo every time nga hindi mo mapadry ang buhok mo.
1: Mhm. Pero dok, kalaban ang tanang gina dok nga kalbo, dok na kompisa gid sa ano no, sa limpuduhan no or yeah no sa ulo tapos gerisid ang imong hairline no panaog sa kilid sa imong sige buhok no.
0: Oo, ano siya sir, amo na siya ang usual, wala man gid sang clear explanation for that, pero ang usual especially sa mga lalaki bala sir, no, kay diri siya sa front tapos naga panaog ang mabilin lang kung kaisa ang kilid diri.
1: Kilid, oo,
0: kilid kay ang ano siya is dala sa genetics.
1: Mm-hmm.
0: So some articles would say nga madamo ang receptor nga ara sa hair follicle sa dira nga part.
1: Okay. So this explains why.
0: Madasig siya. Oo.
1: Mm-mm.
0: So sa jeans balaan may ara sa ano ang nagakos nga anaga may mga tawo nga dasig mag maglagas ang buhok kay mataas ang ilang receptors for hormones nga male hormones nga nagakos ang paglagas ang buhok nga ara na situate sa dira nga parte sang ulo.
1: Mm-mm. Pero yung makita natin, dok, ang mga kalbo nga tao, dok, ang ila sini nga nga scalp do wala man sang traces nga do nagabot ang buhok kapino-pino man sang ilang scalp, no?
0: Oo, okay, ano siya, sir? Ang paglagas ng ila buhok balan, hindi man siya yung gulpihanay.
1: Amat-amat.
0: Amat-amat siya. Kag hindi siya because of trauma or because of something else na may pressure nga ginuhok ang buhok nila. Part gid siya sang process sang lawas.
1: Mm-mm.
0: So nagkadagdag siya on its own, so hindi mo makita gid ang iya nga do na traumatized gid bala ang panit.
1: Mm-hmm.
0: So do ano siya eventually ma-notice mo na lang nga do nagahining ng imo nga ulo sa kadamo na sang nadagdag.
1: Mm-mm. Kay isa pati dok sa siling mo kaina nga nagamataamat siya kupos nag-turn siya into mapino nga buhok then eventually malagas gid siya maubo. So wala siya sang crisis, no?
0: Mm-mm.
1: Oo. Pero dok, may kapamangkod rin nga kung may mga babae man yung kalbo.
0: May ara din man siya. Ano siya, sir? Kung genetic man.
1: Okay.
0: Part dako gibalan ang factor nga ihatag sang genetics.
1: Mm-hmm.
0: So kung gadalagan gidya sa inyo nga family, unfortunately may mga babayi gidya nga magpresent man sang amuna nga condition early on.
1: Mm-hmm.
0: So sa babayi naman niya, ang imo na manotis dugalapad ang imo nga agtang.
1: Mm-hmm.
0: Duga ang hairline mo bala do nang atras.
1: Mm-mm. Kung sa una the heart shape pang imo nga agtang away na, no, dula na siya, no.
0: Dulain na siya. Kung hindi sa pareho yes, sa mga lalaki nga naga balanon good, no.
1: Sa ripuduhan ko umpisa.
0: Oo, pero ang babae ang usual nila nga i-present, but not all, pero the most common presentation for females would be galapad inyo agtang.
1: Okay.
0: Dulain ang shape.
1: Mm-hmm. So dako gigilid dok ang papel no sang genetic no kun ang imo galing nga mga elders may amo sini possibly mapanubli mo na.
0: Dako gid sir 50 to 60% gid ang risgo mo or ang imo nga possibility nga magpresent ka sang alopecia basta gadalagan gid sa inyo nga bloodline.
1: Mm-hmm. Sige na, bala mo ito, vlog, okay na nga may mga intervention na hihimo nga itong singe mga dermatologist rin, no? Kung isa makita ta sa mga advertisement, may mga ara sang nag-obra sang hair implant, no? May ara nga may mga ginaano kuno may gin-apply may mga gin-apply sa scalp para nga nga mapadabok ang buhok, no? Sinigo gani kung ang ini nga mga ang mga product nga gina-apply lang sa scalp tapos kadabong ibubok sino wala na kalbo, no? Pero sila ito ba kadamo sa gihapon sang nagalagaw nga mga produkto sa merkado nga sometimes too good to be true, no, para sa aton sini nga mga kauturan ni mga kalbo. Pero ang masiling tabla sa bungdok daw do in naman ang mga kalbo sa bungdok abis ng mga babae kalbo sa bungdok guwapa man gani.
0: Gani man, it's how you view things,
1: mm-mm,
0: no?
1: Mm-mm.
0: And how you accept your ano na lang siya daw adala na sa imong pang-ibaron.
1: Mm-hmm.
0: So ano man sometimes mind setting man ang mga amo sini nga mga bagay, no. Kag hindi niyo pag i-resist.
1: Mm-hmm.
0: Kung the more nga i-resist niyo, the more
1: ka
0: mga mas stress. So
1: mas nakadasig.
0: Oh, earlier, no? Kaya stress, dako gid man ang i-contribute niya sa pag-further lagas ng inyong buhok.
1: Mm-mm.
0: So, ang isa natin, da ka mahambal is, kung ara na ina siya, i-accept nyo na, i-embrace nyo na lang, kagpangita na lang kamusang ways nga mamanage nyo.
1: Mm-mm.
0: Nga dotawhay lang.
1: Mm-hmm.
0: So, anuhon ka na abi kay dala, gid na iya sang pang-idaron. So, anong pwede natin maubra nga maka-adjust ang aton lawas sa realidad.
1: Mm-hmm. May bandok na nagasiling ang pag-shave sang buhok to the scalp makapabulig guno sang pagpadabong sa buhok.
0: No robust study for that.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang imo yayang kung ang cause ang imong alopecia or pagnipis sang imo buhok is genetic.
1: Mm-mm.
0: Bisan na noon mo na siya ka-shave na shave na shave para nga ma-stimulate. Kung ara na iya sa imo ya dugo, wala ka na may maubra.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Sa imo na iya nga ano eh, genetic component.
1: Mm-hmm.
0: So, unfortunately, hindi mo gina siya ma-alter kung anong genes may ara ka.
1: Mm-hmm.
0: So, makalapilas na nadang imo nga nga scalp sang sige mo bag-od na attempt nga ma-stimulate pero matingala ka lang nga daw wala nang gihapon sang alibyo or sang improvement ikaw nga makita.
1: Mm-mm. Dok, may kamamangkot nga may kita kita bisan sa mga artista nga madabo ang buho nga wala na sang buho kalbo na pero nga ang madabong kuno dok ang ilang bigote o kunburangos hindi ba apektado sa alopecia ang ilang burangos?
0: May ara bal answer nga cases lang man nga sa ulo ang affectation sang ilang na condition or sa buhok lang sa ulo. The rest of the body wala man niya. Pero there are persons man nga tanan pati
1: kilay na dok
0: no. Oo, kilay, bigote or whatever nga body parts no. Kag you have to understand artista ni sila ya.
1: Mm-mm.
0: Hindi kita kabalo kung ano pag gid ang interventions nga ginaobra nila para nga let's say na embrace na nila ang ilang pagkakalbo sa ulo.
1: Mm-mm.
0: Pero wala kita kabalo kung ano base naglagas man ang ibang parte sang lawas pero may mga doktor sila nga ginakadtuan to prevent ang paglagas sa ibang parts ng ila body. Wala kita ya kabalo.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Or mas so, or mas kina-prefer na nila do ka magkalbo sila kay ti sila nila kuno ang kalbo kuno subong is the new sexy.
0: Amo na nang in.
1: Amo na nang in.
0: So, pwede nga wala sila actually gid ga present sang alopecia pero ginahungod nila ya.
1: Yes, tama, yes. No? Yes, doc.
0: So hindi ta na iya mahambal ang kuno makita ta patihon ta dayon. Kay mga artista ini sila ya unay na nila ya ang dermatologist. Unay na nila ya ang mga centers dito ya sa Manila nga pwede maubra na subong ang ginalantaw naton in the past na daw ka imposible.
1: And there are some people ya daw ka mas preferred nila ang mangin kalbo because para sila ya comfortable sila sa amunang sitwasyon.
0: Hindi mainit para sa ila. Kag maka sometimes ang dolang-ulang maka save pa sila sa
1: shampoo?
0: Oras sa preparasyon.
1: Oh.
0: Wala sang added stress para sa ila.
1: Kag di hindi itchy ang scalp.
0: We don't know their reasons for having that or for their preferences. So amo na iya kanya-kanya man na iya nga ano mo nga preference.
1: Sa mga kautro na tondo ka mga younger pa pero daw naga kalakalbo na no. Ano yan ang the best thing nga mahimo nila? Of course manage ang stress pero sa ila sing lifestyle changes to anong posible nga pwede nila mahimo?
0: So sa lifestyle no, number one gid ang ilang taon nyo anay ang inyong food component sa inyo diet.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung ano ang ginakaon nyo, amuna siya ang i-present man sa inyo lawas in terms sa estado sa inyo nga ikaayong lawas. Kung ano pinasulod nyo da, amuma na ang makita naton nga sitwasyon ninyo, di ba? Number one ginadira dayon man or one of the major nga mga nga presentation would be ang condition sa inyo nga buhok.
1: Mm-hmm.
0: So kung gusto ninyo nga daw manami tulukon ng inyo buhok, no, ka-healthy siya, ma-prevent ang paglagas niya, amo tong hambal naton kagina paiway kamo sang inyong nga practice nga pagkaon sang mga kung ano da nga fast food.
1: Mm-mm.
0: So i-lessen ninyo ina ang inyong nga adlaw-adlaw probably sa pagkaon sang fast food kay tungod ang some of the reasons or pinaka common nga reasons nga ginahamban na nila sa akon would be easy access. So dapat panumdumon nyo na ang mga inyong food practices diin ka mo gakuha sang pagkaon, ano ayhan ang inyong nga sources sang pagkaon nga pwede amon siya ang makalid sa alopecia eventually. Next is, so kung na-detect nyo na kung ano da ang inyong mga food practices, diin na kamo karon makuha sang healthy options. Ano na ang pwede nyo ubrahon, ano na ang pwede nyo nga i-change sa inyo practices, sa inyo panimalay, nga mas makapataas ang pagpasulod ninyo sa inyo lawas sang mga healthy options na pagkaon. No? Tag, amo na siya, madamo sa aton nga mga bataon subong sa working class nga group of individuals, bisan sa mga estudyante, college students, dugangan ninyo ang inyo mobility. Hindi ka mo magnagay ng kay tungod sako, wala na sang time nga mag-exercise, dugi na nadala na kamo sang kasakoon sang inyo nga pag-eskwela, kasakoon sa inyo trabaho. So incorporate nyo gid ang mobility sa inyo pang adlaw-adlaw nga lifestyle. So kung hindi ka mo kakadto sa gym, hindi ka mo ka spare time gid nga mag panumdum sang mga exercises, i-incorporate nyo sa inyong lifestyle. So amo gina sa mo ang ginahambalbal andiri is paiway nga magpasulod ka mo sa inflammatory components sa inyo lawas. So inflammatory components ang mga pagkaon nga hindi manami, kag kung nag-accumulate kita sa taba sa lawas naton, ang taba is a hyperinflammatory organ in itself.
1: Okay.
0: So amo na siya ang gusto naton i-emphasize gid. So kung mataas ang inflammatory components sa aton lawas, makapahubag siya sang hair follicles, makapadasig siya sang paglagas ng inyo buhok.
1: Amo na dok siguro nga lamharon pa damo na sa aton sang mga kulturan nga kalbo because ti lifestyle gyud man aton pagkaon, no? Ang aton nga day-to-day activity, lain gyud man sang sa no? Stress, no? Okay. Stressors damo gyud, no? Kay ti siling nila gamay-gamay lang karon nga problema, madasig gyud ma-stress aton sa mga kulturan. Kay ti dula kita na expose ba sa mga struggles in life, no?
0: Pahapos
1: na lang, no? Not like sang aton nga tiempo sang una dok nga ginahan o saan ka sang maestra mo sang stick do, okay lang, no? Pero subong gamay-gamay lang aking sa maestra do, lain ang matyagan sang
0: ang tolerance.
1: Tolerance.
0: So stress. Manubo.
1: Oo, nubo na.
0: Tapos sang una, no, hindi man sa akin, pinagyan ko iniya. Sang una, sang ga-eskwela ako, medicine sa West. Adlaw-adlaw, may exam. Adlaw-adlaw, hindi lang isa, kundi tag-tatlo, tag-apat. Hindi ka ginaya ka pala Diyos sa stress.
1: Kahit wala pa yung AI sang una, dok, sa inyo.
0: Wala.
1: Wala internet nga masyado, good, no? Hindi pa get that muna.
0: Oo, pagbisan sa inyo, sa Mascom, basta sa West nga daan niya, sir. Regardless kung diin ka da nga kurso, ano na yan, stress, or ginaya nga, sirs, ma'ams, stress, or ginaya nga iskilaan ng West. Kasi may gina, ano sila nga standard.
1: May isod nga standard,
0: oo. Oo, so isang simpo, yan na, 20, sir. Kaya ka man gani. Depende na naiya sa inyo pag-handle kag sa tolerance ninyo sa stress tungod.
1: Oo, kag tiko ano man ang mga challenges sa kabuhi, no? Take it lightly, pero ti...
0: Correct.
1: Trabaho hon naman na para masolbar ang problema, pero take it lightly, no? One step at a time, kay masolbar gina nga mga problema sa kabuhi.
0: Subong malano tamaan na sila ka ano do ginadibdib lang mga bagay-bagay. No? Kag sauna ya makakadlaw lang tayo sa sauna, makalagaw-lagaw sa campus ya do at least for a while madula ang ato niya ano. Balik naman kung ara ka na sa klasehan eh. Pero wala tayo lagi na dala outside the classroom. Kamo na lang ano sang una. Pero subong niya sir. Do asta sa bisan mga kabataan ko nung manotis ko grabe gidya ang ano siguro sa school
1: pressure
0: bala
1: agti so, no? Kon ano kon sang una ang grading system amo man lang di mo tisubong niya kinala dapat maka 90 kagid no para nga madala ka sa honor roll no
0: kon niya sa una nga goal sir makapasa
1: makaamo man do ka mo sa una goal makapasar no
0: makapasar lang gid hindi ka makick out sa west amo lang gid ang goal ko ya hindi lang ko yung makick out subong niya sir hindi ilaya paano maka top 10 paano maka amun maka cum laude nga it seems balanga do amuna na ang ending sang tanan-tanan
1: and it seems subong dok na mas popular ang wala sang honors sa may honors subong diba? Diba? Kaya daw ako, ordinary na lang sang honors, no? Kung ikaw wala sang honor, ay, wala siya sang honor. Sabi na daw, mas makilala mo siya, no?
0: Although, sorry, sa una sang time to, sir, mas damo ang wala honor.
1: Oo.
0: Mas... Those, ang mga may honor, na yung sa experience ko, mga grabe na gudaya.
1: Cream of the crop, good, no?
0: Oo. Pero, ang mga wala yung honor, ya, tiyara lang kami dayara, lang ko dayara siya, no? Pero, subong niya, sir, ilisipon ang wala.
1: Sang honor.
0: Oo. Oh. Doon nagbaliskad.
1: Kaya po natin, Dok, subong, doktor ka na. Di ba?
0: Hindi na na yan sa diskarte mo yan sa pangabuhi, yes sir.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi na yan ang honor, ang mga ano, hindi na makadala sa inyo sang realidad sa kabuhi niyo.
1: Lain ang ano, lain ang inaway sa dala nun, Dok.
0: Correct. So, mula na yan sa subong tuod ang mga estudyante, grabe kid, stress, tanan-tanan. Kung panumdumon mo, ako, wala ma. Di ba? Wala. Depende na iya sa kung paano mo itubangon ang imo nga pakipag-away sa kabuhi outside your ano campus or outside the school.
1: Tandaan nila, Doc, nga too much stress makapakalbo sa ila.
0: Correct. Insakto ina siya.
1: Doc, ang imo sininga padugyan no sa aton sing mga kauturan.
0: Sa aton mga kauturan no salamat gud sa pagpamati ninyo every Sunday sa amo ni Sir Joel and hopefully subong nga Domingo sa aton topic may na learn kamo sa amo no nga discussion. And ang mga amo ni mga condition especially ang ginatawag naton nga alopecia or pagkakalbo part ini sang pangidaron naton or part ina siya sang aton nga ginsubli nga genetic makeup halin sa aton mga ginikanan or gadalagan sa aton nga dugo. So ang aton na lang gid ni nga ubrahon kung may ara kita sini is number one, acceptance is the key. Dapat batunon ninyo para nga kung ano man da ang itulubangon ninyo further on mahapos para sa inyo ang pagtanumdom kung ano pagid ang pwede naton maubra. Kay kung the more ninyo inisya ugtasan, the more ninyo nga daw masubo para sa inyo nga pamatsyag ang amo nga kondisyon, kabudlay man maghatag sang nagakaigo nga management no or nagakaigo nga pagplastar sa isa ka individual. So amo batunon ta na lang kag kung may ara kita kapasidad nga magkadto sa aton mga doctors para nga mag-stabilize ang aton condition or kung ano pa da ang pwede naton maubra para nga mag-plastar sang maayos ang aton nga condition nga mahagan-hagan no. Kay we know ano ni siya aesthetic man ni siya para sa iban. So kung may ara kamo kapasidad nga magkadto sa doctor para mapamangkot kung ano ang pwede maubra. Kadto na kamo nga daan sang timprano pa, hindi niyo na paghulaton nga daw mabudlay na i-manage kag dumalapad na balang ang naapektuhan nga area sang inyo ulo. or sa diin pa na nga parts ng inyong lawas before ka mo magkanto sa doktor, kay mabudlay na ina siya kung daw ka ano na, no, malapad na gid, kag daw ka dugay na gid. So kung na-notice ninyo nga may amo kamo sini nga kondisyon, kag daw temprano pa nga na-experience ninyo kadto na kamo nga daan sa mga lisensyado nga mga doktor nga posible makahatag sa inyo sang bulig para mag-establish ang inyong kondisyon.
1: Na pati yan si Doc Bambi Tupas, no, sa atong sa topic ko na tuhoy sa alopecia, no, o ko ning pagkaupaw sang buhok. So, kung wala ni realize, no, nga inigili ng klase sang kondisyon, no, normal nga katabo idi sa tawo, no, samtang nagkakatigula ng li, no, common gid man na dumduman ko sang una, no, makita kita sang kalbo do nagakadlaw gi kita, no, pero subong ang kalbo, subong wana trend na, no, madamo yang may buhok ang gusto kanyang magkalbo, no, kita mo sa mga artista sa Hollywood, no, grabe ang mga kalbo ng mga artista, pero they are very ano, very kumbaga marketable sila, no, sa ila sining trabaho. Pero may iba man hindi nga yan nga magkalbo, ti mo na nagagamit kita sang wig, no, para nga mahingabunan nato nato si mga kalbo. Pero tisilig naton pabagay-bagay man ang ina, no, sa atong sininga mga kauturan. Ti may iba niya nga ang ayan kung kalbo, pero mga iba niya nga hindi gid ang ayan, amo na nga nagawig sila. May iba man niya nga nabaton nila nga kalbo sila, pero may iba man niya hindi makabaton nga kalbo sila. That is why di nagagamit nila sang wig, no. Pero above all, no, sa akong niya nga taxi pananawan ko, it's a matter of acceptance, no, kahit ako mismo, no, nag-amat-amat naman ka nipis ang atong singa mo because nag-edad naman kita, no? And we've seen our elders, no, akong tatay, no, kalbo man sang una, and nakita ko na hinasubong sa akong mga magulang na nagkakalbo man sila. So, why ta padulungan, no? Dalagi kita yung madiretso, no, ang pagkakalbo sang atong sininga buhok. Importante, no, nga if you're in doubt, no, kung nga gakaunot natin siya buhok, kanto kita sa atin si ma-doktor. So that our doctor will tell us or mag-run some test, kambala natin kung ano ang kondisyon nga aton sininga ginabatsyag. No? Anyway, no, sa dilimadugay, mag-kuha man kita sa report sa atin si mga reporters dili sa atin siya pagpangalagad. Pero sa buong gabi, no, nalabayan natin, no, dira sa may Central Philippine University, grabe ang traffic, no. Grabe ang paglibot sang salakyan because ang nakapadayon nga bar examination, no. So we hope nga damo suwong kag taas ang percentage, no, sa makapasar sa bar examination. Pero isa lang sa notice ko, ha, no, halin ko dito abi kinat pauli ko kaina, no, nagkanawa ko sang hampang sa akong anak sa maasin, no. Why is ang salakyan nga nagahalos ga pick up sang pasahero dira sa may GT Mall? Tumundamo sa mga pasahero nga nagapanaog dira, pero pila lang ang salakyan. Hapon na, nagaguto pang ulan, no? Grabe ang pasahero, pero pilang bilog lang ang mga salakyan. Sa paglantaho kay na, wala gani isang modernized buses, no? Lalapagid yung sitwasyon sang ITJSI, no, dali sa may tubang sang Christ the King, wala gidiya sang may nagapark ng salakyan. Kaya nga, wala da sa may kapanawag ng pasero kung hapon kung Domingo. From my experience, no, sakay ko halin sa Kalinog, poli ko da, dira ko manawag kung hapon, why na ko masakyan da? Nga nagabiyahe nga modernized. Dito ko gahulat pa sang mga salakyan, halin pa dito sa may ungka sa Pavia, nga mapick up sa mga pasero dali. No? Nga mo nagkatabo. It is because nga ang mga tao nga halin sa Central Lines, mas pinili nila magpanaog sa GT Mall. Kaya hindi naman sure nga pag-abot nila din sa mga ITJSI, may sakyan pa sila. Kaya kung nila sila magpanaog, magsakay sa ITJSI, bantay-abi sila sang halin sa may ungka, Pavia nga salakyan. Puno na da, no, dugay sila makasakay. Ano yung problema? So, parang di masulbar sa gihapon, no? Nag-suffer sa gihapon ang atong singa transport ako ng atong sininga mga motorista, ang atong singa mga commuters bango sa singa sistema. Kung nada hapon sa Domingo nagabuhin, no, damo gid man sa wala nagabiyahe. We should remember, ha,
2: Ngayon hapo sa Domingo, tigbalalik ina sa mga kabataan nga nag-aboard din sa syudad, tigbalalik sa mga nagtrabaho din sa syudad sa Iloilo, halin sa probinsya sang Iloilo. Na kun wala ka mo sang hindi ka mo magbiyahe, ga suffer sina ang mga kultura naton nga halin sa kaprobinsyahanan. Hindi na namo nagkatabo diri sa aton sa may Pavia o kunong ka area no sa Muhon. Katabo man na dito man na sa may tagbak area katabo man ina. Nga limitado ang biyahe, no? Under sa franchise ang sining mga salakyan dapat mabiyahe ni sila pero nga amo ni katabo, no? Ga suffer. Gimpatawag ni sila ni Mayor Isa Trenyas, but still amo man gihapon

0: likod nyo, no, sa iyo si katungdanan, kag-responsibilidad sa inyo sini nga mga pasahero. Mag-a-pause kita for some reminders. Pabalik na ton, magkakuha kita sa mga balita na sa atasinong patrol nga nag-alibot karon sa syudad sang Iloilo. Magbalik kita matapos ni standby.
1: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
4: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
5: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhagon aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
2: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
4: Char Fabcon, among kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon at
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Gigan!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika. Para lang.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Drive ko pala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi.
4: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggang amoy kulong, sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
10: Bangbang kung makabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Failed Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oras alas 11:34. Balik na din sa itong sininga pag pangalagad. This Rajaman Joel Franco. May nabasiko naga ang iban sa ito na nag-uyat-uyat na sang ano, sang iya siningalin puduhan. Kagi na bulubatsaga na kung pila na, no? Ang iya sining kung pila na lang kabilog ang nabilin niyang buhok. No? Bangod man sa ito sing atopiko subong gabi. Anyway, no? Kung nagakaono tayo mo singa buhok nga hindi ginman gid masyado gid no kay ti normal man lang mga 100 no or kastran sa buhok mo nagakaono si sa kadlaw pero kon paguyat mo sa buhok mo tungod do ko dabo damo gid daw no basiko din tempo na no nga mag pakonsulta ka no agod ba ibaluan mo kanu gid rason kon nga ang naga kaunot ang imo sininga buhok. Sa ato siya pagpangalagad sa buong gabi, maging kapunatan din na while si Rajaman Flo Consumo Navarrete sa pagdulong sa mga natipon ng mabalitang informasyon sa paglibot-libot karon sa syudad sa Iloilo. No? Bago lang nagtakop ang mga district meets, no? Ang sports meet sa nagkaroon ng mga distrito sa probinsya sa Iloilo. Kapati Mandri, no? Ang Iloilo City Sports Council meet no? Ang mga activities sa padagsang hinampang no sa atong sininga mga estudyante and nakita nato ang matyagon ng mga kabataan sa tiempo gani nga may sports event grabe kid ang kasadya sa atong sininga mga kabataan no. Tumulan na tiempo ang makita mong kabataan wala nag-uyat sila sa mga gadgets, no? So siguro it's about time nga tulgid man ang hambal nila nga i-increase ang DepEd ang ila sininga mga physical activity ni mga sports activities sa mga kabataan sa eskwelahan. Kaya amo ding naandan, kaya amo ding mga activities na makita mo na enjoy mga kabataan. Kaya kakalipat sila magbukad sa ila sininga mga gadgets. So it's about time nga matagayin ito sa pagtamod, no? Sa Department of Education no part ini no isa-isa pamaging siling tablang nga hindi mabuyok na mga kabataan malayo sa paggamit sang ila sining mga gadgets kag mangin sedentary no ang ila sining nga pag sinalayo sa sining bahin naka standby na sa sang linya si Rajaman Flo Consumo Navarrete sa pagdulong sa mga tipo ng mga report diri sa syudad sang Iloilo. Sa report, Rajaman Flo, standby.
8: TYRI
0: Radyoman Report.
8: Radyoman na Joel, dako pang isa ka lalaki sa kinpatigayon ng drug by bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o CONAR PDU sa Barangay Mansaya, Lapos, sininga hapon. Lagi ninago ang arestado kay Ernest Jandian, legal ang edad kag pumuruyo sa Barangay Kanubihan, Haro, Iloilo City. Nakuha siya nga paginakop ang 1.3 million pesos nga balor sa illegal nga droga. Sa impormasyon nga nakuha sa Remen, Iloilo, nga nagdangat sa isang bulan ang monitoring sa RPDU sa hulag sang subject na antes ini nga nadakpan sa crown preso na sa Police Station 8 ang subject kag natanana nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak kabahin sa tukang natong diri nga balita no ang ining ginkawat nga ano nga transformer sunod rin sa polis sa madugay na nga naka-scrap no, sa barangay MH Del Pilar, Haro, Iloilo City, ang transformer no, nga gin-abandonar kag nakita sa lugar sininga September 13. No, sa araw hindi, nga may nag-report sa ila sa istasyonan nga may ginkarga nga transformer sa nasambit ng barangay. Ayag pa rin nga naghalin sa guwasang building sa barangay Maria Cristina, Haro, Iloilo City, ang transformer kag masubra na duwa ka tuig nga wala nagamit. No, sa karon padayon padre nga ginimbestigaran sang otoridad kon bala ini nga ini matuod bala nga ginkawat sang mga grupo sang kalalakihan nga nagparagyo kaina Radyo Man na Joel. Samtang sa piyak nga bahin sa dugo natong diri nga balita na tapos na ang ining tawag sini ang bar exam no kon 2026 bar exam dira sa may Central Philippine University o CPU nga mo ang venue no bigin sugalaw sa nga tagsa ka mga supporters no kag mga himata ang mga taker kag ang ining bar exam sa mga future lawyers nagumpisa sa tong September 6 kag natapos subong nga adlaw no tito man ang kalipay sa mga taker nga bangod man sa ginpakita nga suporta sang ilang mga pamilya kag mga kaabyanan. Isa diri sa nagagraduar si ang 78 anyo sa si Ramon Castor sang Kalinog Iloilo no kag last
7: maestro last, na maestro ko pa na student teacher ko pa na sa nag-eskwela sa isang college sa Kalinog High School ako college na siya naka-practice teacher sa Samon naka-student teacher niya sa Samon na Radyaman Flo.
8: Maestro,
7: teacher ko na siya sa una. Subong maestro na siya sa 4 San Pedro National High School.
8: I see. So ang last niya nga kuha sang bar exam is 1994, no? Kag subong nagkuha kag siya nga tinaga pag sa taglaom nga liwat nga makapasar kag makahatag siya din, no? Pag siya nga tawag sini mangin isa di ka lawyer, plus ang mga constituent kag mga nagapangayo sang mga bulig no kon na kinanglan kon makapasar siya sa lawyers Radyo Manda Joel. Yari si Romeo si Ramon Castor sa nga kon sining nga interview.
9: I have finished the exam just in time and of course this is my second time around way back 30 years ago. I have taken the bar last 1994. This is my second time because I have prioritized the family, the children and now that they have grown up and more of them have already been professional, then it's my time.
10: Ano inspiration mo, sir?
9: Siyempre, ang atong servisyo para sa palabuton, sa atong mga constituents, sa atong mga brothers and sisters in the society, and all my family, my career.
10: Sir, kasi kung mo sir para na makapakasig.
9: Sa mahal na Diyos, kag sa aton mga palangga. Kung sa estudyante ko nga gwa, para sa tikod nyo, isana sila kung inspirasyon naman kay happy kami na they will become part of our success.
8: Thank you. Thank you, Mr. Ramon Castor, saya sininga pagpayag, no? Si nagalaom siya no nga kon makagwa ang resulta na sang exam no nga makapakit man ang iya sini nga pangalan Radyo Man na Joel no suno naman diri sa 26 anyos nga future lawyer Nan-interview na ako si Ivan Karam nga taga Iloilo City. Ngati nagkuha sa sang kusog no. Nga makuha sa exam no pagi siya nga pamilya no kag inspirasyon ni man ang iya siya pamilya kag mga kabyanan no. Ngati nagkuha siya sa sining 2026 bar exam. Si Ivan Karam siya nga kon sining nga ma-interview.
11: Basta sir, feeling. Okay, pero worth it din. Ngayon magkita sa support sa mga classmates mo, sa family mo. O tanang niya kung mood there 4 years ago, basta sa mga worth it. Ang family ay kung kung mga family mo. Well, ang normal man lang may doubts lang ito ganyan. Feeling din naman, ito man lang throughout sa journey ko sa lawyers. Kung hindi para sa akin, son lang muna nila. Pwede, kung arap pa, ako win, at sa makaya.
8: Ang pagpayag sa future lawyer,
7: family of lawyers man din sila.
8: Ivan Karam.
7: Oo, di Karam, di balantan man ang mga Karam, mga prominent family man na din sa ito sa siyudad sa Iloilo.
8: Oo, kilala na, no? Ang Karam sa patag bala sa ano sa pagpapakilala sa mga pagkuha sa bar exam
7: mga politiko sa mga Joel no so, diba? Ang former ang first ever nga ano nga appointed mayor sa City of Iloilo si Mayor Tita Karam.
8: Correct na no si Karam Radyo Man Joel te kay na makita man sa pictures sa post nato no na damo-damo ganya ang nagkuan ang nagsugalaw sa mga future lawyers na mga taga-suporta nila mga afyan, mga pamilya, mga classmates no may bala mo may linain ng mga school mo si Pio, West kaliban pang mga school sa university diri sa Iloilo Radyo Man Joel Ramo,
7: pero kung dito, kung dito kasi siguro Radyo Man Flo daw, matiyag ko daw malatnan ka man sang vibe daw, sang energy sa mga nagahulat, kag sang kalipay sa mga nakatapos sa bar exam.
8: Yes, correct na Radyo Man Joel, pe, ato'y guto kay na, kag ang kalipay, kag emotion ni mo bala, isa pa nga ako nang hon, nagkuha man sang kwan mo, sang bar exam.
7: So, okay.
8: Si Mary May.
7: Pusipos ka ngali ah.
8: Ah,
7: tipos-ipos ka lang gali.
8: Oo. Kaya ang entrance nila bla, I mean magtagwa na sila from main gate sang CPO, maliko na sila sa tuo, no? Kuan bala kaday papagbang store bala, no?
7: Papagbang store.
8: Sila away.
7: Oo.
8: So magwa sila, taran sila magwa. Dira na sila taran maagi Radyo Man na Joel, no? So, ako man niya, no, tapos natapos na talan mo do, halos na nakagawa naman. Nag-sunod na ko yan sa mga future lawyers, eh. Dito man ko nag-agay sa ilalag yan. Sa laan, ako to nag-kuha sa exam. Siling kuha ko nagkuha sa exam, ha?
7: Naningad-ingad lang ko diya?
8: Ha?
7: Naningad-ingad lang ko diya?
8: Na namingan-mingan ng taya. Nagbalita lang tabi, no? Kasi si Gian Palaya sa Pomanto, no? Ang graduate man sa West, kaga ti ginasportaran man, ang nagkuha sa bar exam, nga taga West Visayas State University, Radyo Man Joel, no? So, good luck, no? Kaga kabaitang tanan ka mo, mga ang makapasar, no? Makawa ninyong kadalagan, sa sining natapos nga exam no kanti amo bala nimo tuon tapos makuha na sa exam 13 pangabudlay sa mga estudyante kaga ginpalitikan gid sang ulo ni Radyo Man Joel no para nga ti basi pa malang nga sila ang makapasa Radyo Man Joel sa sining 2026 bar exam amo ni madulong natong nga balita subong nga gabi ang ginadulong sinyo sang kaluhan sa non-slenement oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangatla herbal non-slenement oil may sa tritis, rayuma, varicose, flamoy-poy, flamandol, padalakit sa kalawasan na epektibo na paralisar ng mga kaugatan pwede mo ni pangatla sa mga ubo padalakit sa niyog naundan yung mga dali kag sa mga nagadugo nga pinas yan ni patugunon taong-taton bubuhilang sa non-slenement oil gasumumanan sa Super Plus capsule. Maskin pa epektibo, kagmaskin ka baskog, ginting mo pang manggustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kagmas makagsip na lawas adaw-adaw. Nan Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta bulig kontra sa kapoy, kagpalanguya sa lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural na pamagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Ang Nan lunsay produkto ni Tita Arlene sa ArmsMed Pharma Corporation kag mabakal sa mga butika sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag subong man ta Toys Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandriyaw, ang ilusin sa Santo Minusor Arevalo, only managed by Nay Consejo Consing Espinosa, Kiritay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RNN.
12: DYRI, Radyo Man, Report, Tatak, RNN.
13: Maraming nga salamat, Radyo Man, Flo, Consumo, Navarrete, sa ginulong report diri sa itong sininga pagpangalagad, no? Good luck sa mga future lawyers, no? Sa mga abogado. Silingay nila ko, no? Philippines ko, no, is one of the countries nga with the most number of lawyers, no? Dumudamo mo kita diri abogado sa Pilipinas, no? Kabay pang pila sa ila ang magbulig man panabang sa mga kubos naton ng mga kauturan, no? Balan man naton kung do ano ka grueling, do ano ka gasto kung ikaw mag-abogado, no? Tiyan mo na nga masalisa nga nga kamahal gid sang sukot sang abogado, no? Nga kamahal gid sang acceptance fee sang abogado, no? You know, hindi lang na lawyering ang ginaano mo na mo, hindi lang hambal nga matunulan nila yung mga kaso, no? Gatunaan man nila na ang ila sini ang kaso. Gatuon man sila na kung paano nila mga mapadaog ang kaso. Siling gani isang kilala kong abogado, no? If you're a lawyer, ang imong desire is not nga madaog buong kaso, but to protect the right of your client. To. Protektahan mo ang imong client, no? Protektahan mo ang kinamatarong sa imong sa kliyente to have a due process, no? Kaya ti, you know, kung wala sa due process, no, mangin grounds ina, possibly, sang dismissal, no, sang kaso, sa isa ka tao. Tiyan, mali na, kung abogado ka, no, ipakigbato mo ganyan nga dapat may due process na ang imo siling kliyente. So, muna, no, in the process, oftentimes, sa pakigbato sa abogado, sa due process ng kliyente, mambal mo nga, do gidabend na ang law, no, or di kabutig ng abogado, etc., etc. No. Pamagi nila ina kung paano, or pamagi nila ina, kagamo nakita nila ng way, ma-ensure nila, na matagaan nila sang husto ng hustisya, husto ng proseso sang hustisya, ang ila sining na kliyente. Kung tanawon mo lang ni sa impeachment subong, no, ma-question ka sa style sa prosecutor, ma-question ka sa style sa defense, no, kung kita iyang mga observant, no? Of course, sa hindi makita abogado, may ara kita sa aton nga way of interpreting man sa nagkakatabo. But you know what, ang ilan sina iyang pananawan, no? Gusto man nila iyang apinan ng ilang nga ginatindukan, no? Whatever man na sila iyang bahin na katindog, be it sa prosecution, be it sa defense, tindukan man nila ang depensan man nila ng ilang kliyente to ensure na wala ginatapakan ang yasing right to due process. No? Mahimo nga magpamangkot ka, no? Nga amo ning iya nga style, no? Tiya mo niya nga iya pagi, nga pamatyagan niya amo na ang husto nga way para nga mahatag niya ang due process sa iya sini nga kliyente. Pero ti kay na sa na-interview ni Radyo Manflo Consumo Navarrete na highlight gito kali ang former student teacher panamon sang una, no, sang high school ako, ha, no, sang high school ako, tapos siya college namo dito sa amon sang una, Before pa nang in West Visayas State University Kalinog Campus, KAIC na tawag sa kuna sa ramo, no? Kalinog Agricultural and Industrial College, no? Payara ini siya sang high school, kag may ara ini siya sang college, no? Kay ti ang iya sining high school, it all started as Kalinog High School, no? Kal High, no? Asa nag Kalinog Agricultural and Industrial School o kun KAIS, no? Asa nga naging KAIC siya, nga naging college siya, no? So ang high school, sabon nga bachelor in the time, siyempre, agriculture school kami. More on agriculture and industrial courses. No? But tambalon, may mga agriculture classes kami. Kagmayara kami sa industrial technology subjects. No? Ang mga nag-college dira sa amon sa una, kuala na da, no? Duhala na da ang education, no? BS Agued, no? Or Bachelor of Science in Agriculture Education, kag BSIE, no? Bachelor of Science in Industrial Education, no? Pero may other courses pa, no? BS Agriculture, no? Associated Agricultural Technology, no? May ara, ado amo pala ng mga courses ang una da. Sang amo doon nga tiyempo, no? So, isa na sa kurso ni Sir, no? Industrial Technology, no? BSIE, no? Bachelor of Science in Industrial Technology, Bachelor of Science in Industrial Education, gali, no? So, siya na amon nga maestro sa isa namon ka-industrial subjects, so sa amon sing elective, no? So, dundumaan ko pa na, perte na kabuot yung klase ka, no? Ka maestro, perte ka-istoryador, no? Pala istorya, no? About sa life, no? So, I'm happy to see him, nga nagkuha siya sa bar exam. Ang iya nga mga estudyante might have become lawyer ahead of him, no? Pero ti ang iya ginsiling bala kay ina nga gin-prioritize siya kodong pamilya, gin-prioritize siya sing career, and now nga sing makabataan, nakaposisyon naman, may mga trabaho na napatapos na, it's time for him man, no? Nga siya ang magkuha naman sa bar exam, no? 30 years ago, no? Nagkuha sa exam, sa bar exam, pero ti wala siya kapasar. So gin-forgo niya and subong balik siya kag makuha, no? Nagkuha sa nga bar exam, no? So ka good luck sa amon nga maestro, no? We hope nga in the future may another naman kaming lawyer sa amon man sining banwa. It's not too late, no? Kung gusto mo tuod nga laboton ang imo sing handom, it's not too late, no? Sa paglabo sa ising handom. So congratulations and good luck sa ato si tanan nga mga future lawyers, no, diri sa siyudad kag probinsya sa Lulikog sa Bugos man nga kalibutan. Samdang sa piyakabahin, tuduman nyo ang isyo nga pula nga payong, no. Isyo nga pula nga payong, subong wala na pula nga payong, no, dira sa may mga street vendors na to, no? Sidewalk vendors na wala sa pula nga payong. Pero sang Akaina, may ara sang Grandparents Day dira sa may Robinson's Mall sa Haro, no? So ang mga tigulang sa Bugos nga siyudad sa Iloilo nagtililipon dito, no? And part ini sang activity man sang ano sang Commission on Senior Citizen, no? Pero ang masadya kay tungod dito siyempre Robinson's ang sponsor, nakapula ko doon suksok tong mga tigulang sus. May nanawag ko, no, nga isa ka taga City Hall. Kag nag-question, nga nag-attend ko doon mga senior citizens, kag nga ako, no, nakapula sila. So, na-stress ko ng mga tigulang. Ay, sigurano. Abi ko gani ang ilisorya sa pula nga payo, wala ko na masyado ginisapak, kasi kunti, daw, ano bala, daw, yampak-yampak, kasugilanon, haw payong, etc., etc. Pero tiyan sa paniho, first hand information nga nagkalabot sa aton, nagareklamo, nag-worry ang mga tigulang. Kay do ang ila ko nung leader do gintawgan kuno sa taga City Hall. Nga lang ara sila da kag nga nga nakapula sila sang bayo, no? Diba, no, mo sa pilison sang blue kay ang pula ang payong, ang pula nga color. Ya pula ina sang color ina sang Robinsons, no? Color nila ina nga ilaman nila nga brand identity, no? Uti kay sila yakaroon ng sponsors ng venue, no? So kasyon naton. Ay kasadya lang. Pasi wala gani ik balogo ros miro ra isa trenya sa ginhimo sa iban nila nga mga tao, no? Probati ko ning ano ko ning nagtawag ko no do former kani retiree ini siya nga hindi ko kabalo kung executive assistant ang ilang position or na, no? Dala sa mga Iloilo City Hall. Pero check tabi, no? Bangod man, doon na tension ko doon ka daw, na-stress ko doon pila ka mga olds, no? O for what is what was supposed to be, nga ma-enjoy sa tayo sa activity, daw na-stress, paya ko doon yung mga tigulang, bangod sa sining isa katawag sa ila. Anyway, no? Kabay pa nga ninyo na pagpolitika ho niya ang mga ano, ang mga tigulang. Ka-enjoy nilang niya sa nabilin nga bahay sa niya kabuhi karon, nagay pa nato niya pinamolitika ang hindi nga mga tigulang. Wala na siyempo, diri sa ito siya pagpaglagad. Salamat gin sa mga nag-upod, diri sa ito siya palatuntunan. No? Happy birthday, Gli, sa akong siya second born, na mag-asaulog sa siya kadlawan, buwas, no? Buwas na. Why pa man, ano eh? Wala pa man na April 14, eh, no? Happy, happy birthday gis sa kay Jan Sember. Nagsaulog sa yasining kadlawan. Karon na, pagpatak na alas 12. Hara na, birthday niya na kay punto na alas 12. Salamat gis sa managopo din sa itong pagpangalagad. Kita sa masunod Domingo sa magpangalagad sa programa Yes Doc. Ako si Radyoman Joel Franco.
12: RMN Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki, nga tagpulamati sa tonya programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa mga local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagasubaybay gid sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang mangin kaupod dinyo sa sulod sang 30 minutos. Una na ito niya tagaan sa talupangod subong aga ginapaabot sa Department of Agriculture o kundi ang 6.2 billion nga pondo halin sa Department of Budget and Management agud mabuligan ang mga mangunguma kag mangingisda diri sa Bugos nga pungsod Pilipinas. Suno sa aton nga departamento ginalauman nga pondo ang igagasto sa gasolina kag abono para sa mga manguma kag manugpangisda bilang preparasyon sa ginapaabot nga dako nga epekto sang El Nino. Ginapahayag man nga kabahin sang pagpanghanda ang padayon nga pag-import sang bugas agud mapasiguro nga mayara sang igo nga supply ang mga bugas sa aton nga pungsod. Nagapangayo man ang ahensya sang top 5 billion pesos nga dugang nga pondo para sa solar irrigation agud mabuligan ang mga manguma nga makapatubig sang ila uma apisal sang tuman kainit sang tiempo. Dugang pa sang ahensya nga paagi sang sambit nga mga pondo mas mangin handa ang sektor sang agrikultura sa epekto sang El Nino kag mapabilin nga may igo nga supply sang pagkaon ang tagsa-tagsa ka pamilya nga Pilipino. Maayad-ayad gid nga aga ka good morning kay Cesar Ciudad sa Miagaw, Iloilo kay Sir Bernie Miage. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Ma'am Marjo Takardon, Ma'am Marfi Kinlat, Ma'am Ellen Nikia, kay Sir Kenneth Mondragon, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Hindi na pagpadayonon sang aton departamento, Department of Agriculture, ang plano nga palawigon pa ang 50 pesos per kilo nga ceiling sa imported nga bugas bangod na stabilized na ang presyo sang bugas diri sa aton pungsod. So, sa KDA spokesperson Arnel De Mesa, madamo nga imported nga bugas ang sarang na mabakal sa mga mas manubo nga presyo kung i-compare naton sa 50 pesos kada kilo. Gani, hindi na kinahanglan ang price ceiling sang nagligad nga Mayo 13 sa sini nga tuig, nagtalana si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 30 dias nga 50 pesos kada sako nga price ceiling para sa 5% nga broken imported nga bugas. Iniagod malikawan ang sobra nga pagsaka sang presyo sini. Base sa bantay presyo sang Department of Agriculture, kalabanan nga premium imported nga bugas sa Metro Manila ang nagapresyo sang 50 pesos kada kilo. Ang regular milled nga imported nga bugas nagabili sang 45 pesos kada kilo, samtang ang well milled nga imported nga bugas nagabili man sang 48 pesos kada kilo. Samtang ginpahayag sang Department of Agriculture nga hindi na kinahanglan ang rice importation ban bisan pa nga naga-prepare ang pungsod sa posible nga epekto sang grabe nga El Nino sa food supply sa ulihi nga bahin o kung sa fourth quarter sa sining nga tuig 2026. Gani alauman naton nga hindi magsaka ang presyo sang bugas kay madamo naman sang aton nga mga munguma ang naka-harvest sa sini nga mga tinion. Kag nagapasalamat kita, nakita naton sa aton nga Facebook page nga manami ang production sang aton nga mga rice cluster areas, labi na gid ang aton nga mga Techno Demo hybrid rice clusters. Kag yala man sa premium ang pamakal sang palay sa aton nga mamunguma nga yala sa 22 hasta 24 pesos ang kada kilo sang labtong o kung labas nga bugas sa sining tinion. Kag iniman, salamat man sa suporta sang aton katuwang opisina, ang National Food Authority, nga amugid ang nagapasiguro nga may bastante nga supply sang bulutangan sang bugas sa ila tagsa-tagsa ka mga bodega. Gani sige-sige ang pamakal nila sa sining wet cropping season harvest sang aton nga mangunguma diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Lito Bakad Subuman, sa kay Ma'am Jenny Bakad, kay Sir Giselle Akulit. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Dr. Jonic Natividad, kay Sir Willie Fuentes Pina, good morning, Sir Willie. Subuman sa mga farmers naton sa Dumangas, Iloilo, kay Ma'am Marilo Katunaw, kay Ma'am Marilo Gonzaga. Subuman kay Ma'am Helen Bolivar. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa, Sir Pacifico Puhol. Kag sa mga farmers naton sa Badyangan, Iloilo, kag subuman sa kay Dr. Ayan Espada, kag Ma'am Arlene Escuadra. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton nga update sa sini nga aga, nag-graduate ang 31 kakatapo sang kasapi kag Salngan Agrarian Reform Cooperative sa Salngan Pasi-City sa Farm Business School o kon FBS program sang Department of Agrarian Reform Iloilo. Ang mga graduate nagpaidalom sa 17 ka learning sessions kag practical activities nga gindisenyo agod mapabaskog ang ila ihibalo ikasalang kagkumpiyansa sa pagdumala sang ila tagsa-tagsa katalamnan bilang isa ka negosyo. Lakip sa mga gintodlo sa mga graduate ang farm planning and budgeting, production module preparation, kag initial supply planning. Isa man sa mga highlights sang pagpatuman sang FBS o kung Farm Business School ang collective test marketing kag post delivery assessment. Kadungan sang ila graduation gin turnover sa Kasapi Agrarian Reform Cooperative ang rice milling and polishing machine bilang dugang nga suporta sa pagnegosyo sang nasambit nga kooperatiba. Nagapanginbulahan kita sa mga membro kag opisyalis sang Kasapi kag Salngan Agrarian Reform Cooperative. We hope ang ining mga natunan ninyo hindi lang magpabilin sa inyo tagsa-tagsa kakaugalingon, kundi inyo man ipaambit sa inyo kasubong nga mga mangunguma sa inyo tagsa-tagsa ka lokalidad. Kag ang mga interventions nga inyo nga nabaton aton gid halungan kag i-maximize naton ang utilization para sa katinaran sa atong tagsa-tagsa ka mga kooperatiba. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Tito Kagape, Kagawad Carlet Clavel, Sir Gales Bayate, sumuman kay Sir Jairos, Sir Wee, Sir Ayan Kalibala, kag Sir Relvin Paragua. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Hector Mario sang Office of the Provincial Agriculture, no, sa Livestock Division. Sa thank you sa pag-upod sa aton nga programa, Sir Hector Malios, no, subuman kay Sir Jairos Di Pamaylo, kag Ma'am April Di Pamaylo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton, tagaan sang Igtalupangod, subong nga aga, nagnubo ang presyo sang baboy, subong nga tiyempo sang tag-ululan, pangod sa kahangawa sang mga hog raisers sa posible nga paglapta sang African Swine Fever o kon ASF. Suno sa aton departamento, Department of Agriculture, madamo sa mga nag-aatipan sang baboy ang nagadali nga mabaligya agud balikawan ang posible nga pagka-pierde kung may matabo nga ASF outbreak diri sa aton nga probinsya. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, nagtaas sang 5.6% ang domestic pork production sa second quarter sang 2026. Apang nagtaas naman sang masobra 19% ang average farm gate price halin sa 211 pesos tub-tub. Nagdubo ini sa 172.14 pesos kada kilo. Ginalauman sang aton nga gobyerno nga makabulig ang commercial sale sang ASF vaccine agud mainganyo ang mga hog raisers nga pabakulon liwat ang production sang baboy. Gani padapuspusa no ang pag advocate naton o kung pagpalaptag naton, pag-create awareness naton sa aton nga mga nagasagod sang baboy na dapat istrikto hongid nga ipatuman ang biosecurity measures sa tagsa-tagsa nila ka mga kulungan o kung tangkal para hindi madali-dali nga mapiktuhan sang ASF ang atong ginasagod nga kasapatan. Kag tandaan naton hindi gid mag hatag sang damog sa aton nga baboy kag alikawan ang pag bisita sa nagkalain-lain nga mga personalidad malapit sa aton tangkal kag siguraduhon man naton nga hindi makontaminate sang iban nga mga layaw nga kasapatan ang aton nga mga ginasagod nga baboy. Sa kaangot naton nga balita sa industriya sang baboy sa probinsya sang Antique, ginpirmahan ni Governor Paolo Javier sang September 8 ang Executive Order number 83 Series of 2026 nga nagapatuman sang temporary nga minimum farm gate floor price nga 170 pesos kada kilo kang buhi nga baboy o kon live hogs sa probinsya sang Antique. Ang ini nga tikang ang gin-implementar agud maprotektahan ang mga lokal nga manog baboy kag nagabaligya kang baboy batok sa manaba nga presyo sa merkado. Ginmanduan man kang among nga direktiba ang pagdumili sa mga indi patas kag madaya nga pamagi sa negosyo sang kasapatan kag pagtubakod sa mga tikang para sa regulasyon kag pagsunod sa kasuguan. Ginhingyo man sang aton gobernador sang probinsya sang Antique ang tanan nga mga kabanwahanan sa probinsya nga magpasar sang kaugalingon nga ordinansa agud suportahan ang programa para sa ikamaayo sang industriya sang baboy kag sang probinsya sang Antique. Sa aton madumduman ang probinsya sang Antique amo ini ang nagaisahanon nga probinsya sa sining nga mga tinion nga wala sing kaso sang African Swine Fever. Kag ini nga probinsya ang mahimo makapagwa sang ila mga ginasagod nga baboy pili mabaligya sa kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan kag siguraduhon lang nga nasunod naton ang mga requisitos o kon ang mga transport permit nga kinahanglanon sang aton nga mga manog bakal. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ireneo Pagal, no? Sa Pasig City, subuman kay Tranquilino Agregado, kay Ireneo Sampani, kag Ma'am Aileen Sampani, subuman kay Sir Rick Aguilos, kag sananan nga kadapo sa Aguilos Fish Farm. Thank you sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Aminado si Acting Provincial Agriculturist Jerome Magbanwa sang Iloilo Provincial Agriculture Office nga nagalala na ang estado sang katubuhan sa Bugos nga probinsya bangod santo sa ila monitoring mas nagalala pa ang infestation sang ridge stripe soft-scale insect o kon RSSI o kon mas kilala sa hiligay nun nga tawag nga tigi. Sa interview sang aton nga programa kadalagan sang agrikultura kay Sir Magbanwa, iya ginsiling nga halin sa 24 nagsaka na sa 27 ka mga banwa sa Bugos nga probinsya ang record nga nakitaan sang ridge stripe soft-scale insect sa mga pananom nga tubo. Sa record sang probinsya, may kabugusan nga 9,900 hectares sang katubuhan kag 9,432 sugarcane farmers ang apektado sang peste. Pahayag pa ni Magbanwa, ginapananaw nila nga kun magapadayon ini kapin sa 50% ang madula sa produksyon sang talamay sa probinsya sang Iloilo. Sa Bugos nga probinsya, nagapanguna nga apektado amo ang Pasig City nga mayala 3,337.85 hectares. Ginasundan naman ini sang Banwa sang San Enrique nga mayala 1,400 hectares nga apektado samtang nagasunod man ang Banwa sang Duenas kag Anilaw. Pathag pa ni Magbanwa, nakita nga halos sa mga apektado nga katubuhan ang yara na sa 8 to 9 months o kon handa na sa harvest season. Gani, hindi na nila masuwestiyon ang pagpanghilo bangod nagalatom na sa lawas sang tubo ang ining nga mga tigi. Nga tingwaan na lang subong sa probinsya na makadihon sang long-term solution para sa masunod nga cropping. Isa sa mga ginapananaw nga pamaagi agud matap na ang paglapta sang tigi amo ang dipping o kon ang pagsawsaw sa mga inugtanom nga tubo sa biocontrol solution agud nga mapatay ang tigi. Ang RSSI isa kasahi sang peste nga nagasuyop sang duga sang tubo sa kabangdanan nga pagnubo sang kalidad sang production. Gani ayari ang aton masaming panugyan bahin sa ridge stripe soft scale insect o kon RSSI aton ini nga pamatian.
1: Isa sa importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kag nasuyop siniyang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanugugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaugos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtog, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo o pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected na patdan o seed canes padulong sa ibang nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa atong pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang atong mga manguma. Pahanamdong, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, sumayad to ang aton nga padayon nga pahanamdom bahin sa RSSI. Sa sinayang atinayon, aton nga pamatian ang aton Agribeat reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Aliyah Pauline Hipolito. Aliyah, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa nagapangunang nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, ginaduso sa Department of Agriculture ang publiko nga mga responsable sa pagkonsumo sang bugas paagi sa paglikaw sa pag-usik sini, pagsuporta sa lokal nga mga mangunguma kag pagbili sang mas dekalidad nga bugas. Ginpangunahan sa Philippine Rice Research Institute upang PhilRice ang Be Responsible campaign nga ginapalaknag bilang year-round advocacy agud himuon nga adlaw-adlaw nga pamatasan ng responsable nga pagkonsumo. Sunod sa PhilRice, kada Pilipino nagausik sa mga duha ka kutsara nga kanon kada adlaw sa kabugusan, mayarang ini sa 10.85 million kasako sang bugas na nagabalor sa 24.4 billion kada tuig. Ini nga nasayang nga bugas mahimo kun tani makapakaon sa 5.17 million ka Pilipino sa sulod sa isa ka tuig. Gani gin panawagan sang DA ang publiko nga magkuha lamang sang bugas nga ilang makaya makonsume kag magbakal sang lokal nga bugas bilang suporta sa aton mga manguma kag sa lokal nga supply sang bugas. Ginapromote man sa kanya ang mas masustansya nga klase sang bugas pareho sang brown rice, pigmented rice, low glycemic index rice kag high zinc rice. Paagi sa simple nga paglikaw sa pag-usik sang bugas, hindi lamang kita makabulig sa aton mga manguma kundi pati man sa mas masustansya nga pagkaon kag mas mabaskob nga food security sang pungsod. Ini si Aliyah Pauline Biona Hipolito nagabalita.
0: Thank you gid Aliyah Pauline Biona Hipolito sa imong nga balita subong nga aga. Nag-upod kita sa inang advocacy naton nga hindi gid pag-usikan ang tagsa-tagsa kapilasi sang kanon bugas o kon palay nga gintinguan gipangabudlayan sang aton nga mga mangunguma. Aton gid ina nga tipigan kay ang pagtipig naton mahimo pa nga makapakaon sa tagsa-tagsa naton ka mga pumuluyong Pilipino. Sa siningatin yon, aton nga pamatian ang padayon naman naton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers associations kag cooperatives nga magparehestro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Yari ang aton padayon nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mga mga kamangusda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bulsod. Apang masami, sila pagid o nagkakapudlayan sa pagpangita sa pusto at patas ng merkado. Merkado na hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong agita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangusda. Agod na sabat ining problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Gintatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act. Nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda o makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mga instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya at nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan.
4: Agad mo sa bat ini nga problema, din pasangkad sa gobyerno ang sagip sa kaak uko ng Republic Act number 11321.
5: Sa micro, small, and medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong mga lumak at mga isla. Welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang palayon na ito, yung pagpangagda sa aton yung mga agripreneurs. Magbisita lamang sa aton opisina sa Agribusiness and Marketing Assistance Division. Kag pangitaon si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Kung dalanan ninyo ang inyo tagsa-tagsa ka mga business permits, kag ang inyong registration sa DOLE, SEC o kon CDA, mahimo dayon maproseso ang inyo accreditation sa FIDIS, Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Kag mahimo na kamo makasupply sa aton nga mga institutional buyers parehas sa nagkalain-lain nga mga national government agencies, local government units, kag iban pang nga mga private institutions. Kani kadto na sa aton opisina, Department of Agriculture, Western Visayas, dili sa Palola, Iloilo City. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Charlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo na sa tagsa katapak sa aton dapadapas sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya. Ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Pumok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Makabuti ka!
6: Ang

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwad law man ang paginom. Okay gid kay wala na katabi ang arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
4: Oo, oh, gid, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: available. Love it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa binog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
1: Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita. Tatak RMN.
2: Maayad-ayad.

0: Rilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo official.
1: Kag nga ito naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
0: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona, kag-radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita!
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
1: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Karagtaon sa aton nga Know Your History, September 14, 1951, ginpatigay ng Operation Smile ang Philippine Marines naglunsya sa military operation sa Laguna against Hukbalahap. Kunsa din ila na capture ang Visayas commander nga si Guillermo Capadocia.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
0: mga
2: balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. Subong Radyo Man Benroy, Lunes, September 14, 2026. Pagpatiyon ang historic first parliamentary elections sa Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon sa BARM. Subong kitining adlaw pagpatigayon ang ila sining eleksyon. Kag despite sa mga pagpamumba nga nagrunta dito subong Radyo Man Benroy, suno sa Commission on Elections dayunon gid ang eleksyon subong iyang adlaw. Kaapon may aras ang explosion nga nagaluntad alas 7:35 ang takna sang gabi sa Amirol School, no, sa Barangay Imbi, Kalanganan, dito sa Cotabato City. May ara pagin sang report kag ginresponderan man sa mga kapulisan matapos nga maisaya ka concerned citizen alas 8:10 ang tagagabi nagtawag sa kapulisan nga may ara sila sang nakita nga explosion nga naputos isa ka garbage sa bag.
1: Grabe ang mga classic election niya. May mga nag-atras na nga niya nga mga membro sang ano ganito, anong tawag sini? Board of Election Inspectors.
0: O, doon sinto, doctor, sino 39 ka mga maestra?
1: Sino may nga bisan silduhan ka pa siniya 50 milya kung nang gakurog ang time yung mag-eleksyon. Yung mag-binumbahan na yan. Galing kay Hambal Tagane, do natural na nga biya sa Mindanao, tiyo basta election, ti barm nga daan niya, ti kaharian mo niya kung ikaw yung ma-elect niya bilang leader sang barm. Ikaw yung hari eh, sang kutob, sang lugar nga nasa kupan, sang Bangsamuro Autonomous Region. Grabe ka, powerful. Kaya, Radyo Man Eric, could you imagine sa Bilugang Pilipinas, sila lang yung ginatagaan sang autonomiya sang aton sini nga pungsod, partly independent sila ya, from our government. Ti ikaw yung hari, ito ya. Ti subong amo niya nagkatabo, may eleksyon sila, wala man rin natabo sa mga nililigad, butang balon nga pinahugay inay. No, sa kung sino ang iler, bilang leader sa nga bar.
0: Mga very challenging, no? Oo. Para sa Commission on Election. Ang pagpatigayon sa sining first parliamentary election. Dito sa Rasambit iyang

0: Barbie, no? Di siyempre eh, galing kiti nagkinapangita subong ang maka-unite sang Muslim region ngayon ni Radyo Mandibroy. No? Kag despite siling mga pagpanghangkat, imagine mo, a night before sang adlaw sang eleksyon, gabinumbahan ay payam.
1: Tiyo mo na galing, how sure are we nga ti kung may bagong leader ang BARM, may unite ini sila tanan. Di ba purpose ta? Pare may ara maging peaceful nga pagsinalayo dito sa may Mindanao. Kaya rebuild days la sa aton sa Pilipinas. Tikarong kung sila mismo nagabinahinbahin, mag-amunin nga gabinumbanay, kung hindi ni karong kontintong piyak, ah, pasi kung dalayo naman nga maghala.
0: Damo mga kwan, damo mga faksyon.
1: Gani, uti, may magwa naman na, may mga separatist group, di ba? Amunin nagkatabo, abis sa Mindanao eh. From MNLF, pakanto na sa MILF, pagkatun sa BFF, BIFF, mga Abu Sayyaf, mga separatist group na ni sila, o, oh, tiba si Ambalta, kamay pa ngayon maglabot sa puntong amo na, para nga, hindi na magnegosyar naman yung aton, sining nga kwan, ang aton, sining nga pungsod. Kaya kumudlay nga, magwa ang piyak naman ng grupo masipak, tapos manegosyar naman tatukay, damo sila. O, oh, di ba?
0: Actually, amo na nagkatabo for the past 3 decades sa Radyo Mandibroy, no, nga nagkatabo to sa Mindanao. Galing kati, simpre, nagkapangita man kapaagi ang aton nga gobyerno sa bulig man sang, sa bulig man sa mga Muslim dito sa Mindanao.
1: Oh.
0: Parang nga malapot kung tani eh, no? Ang kalinong kag
1: katawayan. Amo nga ngambal ni President Marcos Torrio niya, pero parahan tanay ng BARM. Di ba kundi ginakuan niya ginabaisan sa to kung madayon ang barangay ni SK elections. Ang ambal sang presidente, no, in fairness man kay Marcos to, sila niya, una akong tanay, preparar ang BARM, tuwag man, dapat yung magaling mas maayo, pag mas malinong, pag ani niya.
0: Kagang kuan nga ni, ang sahi nga ni sang oh. Ilang na panggoberno dito sa may BARM. Ilang niya gusto, di ba? Mo ilan nga mga suggestion, Radyo Mandibroy? Tingin na pagbigyan ganit sila sa aton sining national government. Kami ara dito sila ya sa Bansamoro parliamentary government. Ilan niya gusto dito, tingin na pagbigyan sila. Pero siyempre, dapat nga ma-unite nila dito, malabota ang kalinong kagkatauhayan.
1: Oh.
0: Anyway, ti, for the past guro, mga 10 years siguro, naghagan-haga na ginman tong binumbahan na yan. Galing kati ang last tong kwanton dito sa Marawi, di ba? O, doon mo tong pinaka-last.
1: Ang Marawi seeds, o.
0: O, Marawi seeds, o, tong pinaka-last, yun, o, grabe itong natabo. Subong gani, why pa 100% nakabangon ang Marawi City? By the way, ang Marawi City ngayon, di ba mo niya?
1: Doon pinabayaan ng Malagana?
0: Pinakasintro sang gobyerno sa Mindanao.
1: Di ba? Subong wala, doon pinabayaan naman lang ang promisa tong rehabilitation. Ah, why may natabo? Why
0: pagani?
1: Why
0: pagani po? Ano natabo sa Marawi?
1: Why pagani 50% nga na rehabilitate ang sulad basin takan na gurong tao to mag-kulkaiti, puro mo lang itong building na patyan? Tad-tad naman itong kagdawal malas na guro na nga ginratral na itong pala itong kagdapatyan itong mga building ito.
0: Ang Marawi City, abing gani, kundre sa Panay, ang kilometer zero, dito na sa Marawi City, Radyo Mandibroy.
1: Sentro.
0: Kaya siyempre ang seat of government sang una sa Mindanao, 1930s, dito na sa Marawi City, sa chimpo ni former President Manuel L. Quezon, bla. Kasi rin ang parawag nila sila sang una, Commissioner of Mindanao, si Chofisto Ginguna Senior, ang tatay na ni former Vice President Chofisto Ginguna Junior. O, muna sa una ang Mindanao Commissioner. Muna nga Marawi City, muna yung pinakauna nga, kumbaga, pinakauna nga, pinaka, kwan bala, pinaka, ano ganit palawag sini, na ima, kwan bala, progresibo.
1: Nangin kwan ni sa, guro, nangin
0: sentro mo.
1: Nangin first nga set of government, bala.
0: Dito gini.
1: Dito gina, nag-umpisa ang gobyerno.
0: Ang iban nga mga lugar, sa una, Radyo Mandibroy, sa Mindanao, talon ni mo.
1: Oo.
0: Di bala? Galing kati, isang una, gin, amat-amat man nga payo ang Mindanao. Hindi rin gini, sa, kwan gini, sa Bansamoro, region gid no amo gini ang ginatinguan kun tani sa national government naton no nga mabalik kun ano man ang kauswagan sini
1: Bansamoro is kun eh, composed sa mga kwanto eh, mga lugar sa south southern part sa nga Mindanao Radyo Manik nga mga magarot giniya sang una ya asa subong di tapa mabalaan niya mga kwan subong uncertain pa niya nga klase ka lugar ti sige lang kay tanamon ta
0: babantayan ta niya kay kung sino magdaraog to sa sining very historic sining first Bansamoro parliamentary election dito sa BARM.
1: Sa piyag nga bahin ginatag sang Senate Impeachment Court nga 11 ka mga tao ka mga buto ang kinanglanon gikan sa senator judges para mabag-o ang unang 16 vote threshold ruling angot sa nagapadayon yung impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginbag-o ni impeachment court spokesperson attorney Reginald Tungol ang unang payag nga pulo ka mga buto lamang ang kinanglan. Suno kay Tungol pag dalon gyapon sa isip si presiding officer Chis Escudero bilang bisan ang iya July 6 ruling mismo ang ginapila natala na nga patigiron ang buto ay sa issues ang voting threshold sa September 23 antes ini magapatigayon anay sa nga diskusyon sa issue kaupod ang mga anay chief justice and justices and anay justices ang Korte Suprema.
0: Wow, sadya ini.
1: Sadya gini kay mabutuhay nati ang mga friends of the court ma-suggest sila kon malang ni no ma-interpret sila i-appoll tayon sa ngaton sa sining impeachment court ti asirado na niya sigurado na niya kay mo na ganing hambal sa iban niya sin niya ini mga friends of the court laban-laban ng ila sining mga appreciation sa ngaton sining kwan sa provision sa ngaton sining tawag sini nga constitution laban-laban in favor ini sa subong nga gobyerno.
0: Pero may kwan man eh, may si kwan si former Chief Justice Hilario Davide, ang iyang interpretation is dapat ang threshold is 24 kag ang 2/3 is 16. Amo man lang kay Askuna. Pero ti sa lima sila, siyempre di man lang sila yang madesisyon. Kundi mamati man lang sa ila ang mga senator judges para uwiin nila kundi di man sila insakto.
1: Di man niya di man niya pagbutuhan nila ya Rajuman Eric di bla. Ikon lang niya ma-interpret man lang sila.
0: Mamati man lang ang mga senator judges.
1: Oh, that's correct. Depende niya sa mga senator judges ati kung ikaw ang senator judges kay ang conviction mo ya amo na iya mo na yung pagpati mo matyag mo maliso mo pa niya ati ang threshold sa pagpati na depende ya kung sino niya may kapasidad ya nga mag participate sa nga trial diba tila laban-laban ay mabutuhay ni may majority tapos na bugto ng urangos
0: tapo na nga balantayan ni Rajuban Pedroy kiti simpre kadungan ini sang pagtalakay na sa unexplained wealth no sa mga articles sa ginabantayan nga mugid ni kumbaga ang pinaka-highlight sa impeachment trial batok niya kay Vice President Sara Duterte abi ninyo ang party na to sa confidential funds hindi ang pinadire ka importante kag pinakadako nga isyu ang may kang tanan sa unexplained wealth ta Rajuman.
1: Amo ning finale, last and final article na ni.
0: Isa sa former Associate Justice sa Carpio, nagambal nga mo niya ang kwan, amo niya ang balantayan kay mabudlay ini dipinsahan Rajuman Bedroy. Kay ti mga dokumento
1: ya ang bank account mo kayo na abi mo. Ti ang figure ang traces ang flow sang imo sining transaction sa bangko kay ang bangko nagapagwa sini sang record wala ka sang memo di ba at the least nga memo mo sini punggan mo nga hindi imo ukay sa korte pero paano mo ni punggan karon nga ukayo ni sang korte kay pila man lang ka membro ang nagapakigbato to nga pabor sa imo sang impeachment court
0: kag napasugtan na iyay
1: pwede pasugtan na ho that's correct
0: eh. Kumbaga ang mamalaan gid na kung pila mga deposito kag kung sinong nagadeposito tibantayan tana kun matalakay na ang articles of impeachment nga ini regarding sa unexplained wealth hindi lang sang vice presidente kundi sang iya bana nga si Attorney Mansa Carpio. Sa piyak nga bahin si Manpagid nga mga balita kag mga informasyon by the way nakabalik na gali si Senator Alan Peter Cayetano kag si Senator Pia Cayetano naligan niya sa barosang gabi nakabalik na sila kagahapon ba may mga post na si Senator Alan Peter Cayetano meaning back-to-back responsibilities nga nagabit-bit sila sa ilang mga ido kapatapos nagatalik danay siya sila sang iya sining
1: ido ni ko si Cayetano
0: siling ni Senator Alan Peter Cayetano siling niya we are back and despite everything we can still smile share a joke and say chill lang
1: ito yung mga tirada ano man kamo inyo sagad kamo yung insinuate yung malagyo si Alan Peter yung kan si Pia kay
0: tao why di sila malagyo ah despite sining mga expose ni Senator Ping Lacson nga mga ghost project sa Taguig katapos ang ining pinakagrabe karon ning pila ni hektar ning reclamation sa kuano sa Taguig oh ini daw pila ni 83 hectares ning reclamation oh tapos gin pangbarigya sa mga dami ang question kay sino ina mga dami
1: ti kung sino poderoso dai oh di bla ti ang kaldero pagid why pa di
0: ilabot kay attorney matibag na yang isyo
1: may kaldero pagid yang atubangon si kay Tano nga perte ka malmahal sige lang bato Pilipinas isang ikaw na lang isa, isang duwan lang kamo. Fight! Ako na kambal sa kilala ko. Fight! Bato!
0: O, kagari ang baratuan to. Was gadlaw, magasaka na naman ang presyo sa nga petroleum products. Ang diesel radyoman bidroy magasaka ini 4 pesos to 4.50 kada litro. Ang gasolina na medyo mataas-taas ang gasolina, 5.50 to 6 pesos kada litro. Wow, tingko mag 88.70 ang presyo sa diesel sumong. I-plus mo, abi, ang 4.50.
1: Yung mga 92, ah.
0: Pa, mga 92, 93 na, ano, ang presyosang diesel. Ang muna yung mga ginabantayan naton kay given ina, nga kung may mga pagtaas ang presyo sa petroleum product, maramo man ang mataas radyuman bidroy. Kaya basi magmatuod, ang ining hambal nila, nga before end of September, basi maglabot siyen, ang litro sang diesel mga karadyuman.
1: Okay, makita ka nito sa 130. Hindi sa no binta, hindi ito okay. Hindi ka mang tangi, di ba? Ang balta, hindi ka tani okay ni eh. Bisan no binta, kaya ang balta, naka 130 ta. Okay naman lang, bisan pa, no? Ti sa no binta, ma-okay pa ginta. Hindi man tani, eh galing kay Mano Tabe, di ba? Wala man tasang may-may mo. Ti ang balon ta na lang ah nakasinto 20 gani nakasinto 30 nakahampak gani sinto 40 anay nga no binta do hindi ka
0: luoy kamo ni magpaghimo ang normal ining mga presyo nga ini
1: oh piyong ka na lang no actually do kung is ano normal na lang no piyong ka na lang kun ara ka sa gasoline station hindi ka lang magtan-aw sa ila sining kwan nga price list da no patugong ka na lang hambalan na tugong ko sa klibo tugong ko 2,000
0: tani ang manami no inaway ka na galantaw sang presyo tapos deklarar ka lang nga full tank tapos kun pinagan ni balairan mo tunghulan mo lang sang card mo no
1: oh BPI abi card mo mapahala tagin tunghulan mo to bayad oh kwalan da
0: anyway kaya naman nagalantaw sang presyo bla ano na kung damo kwarta mo sana all
1: damo kwarta ko damo kwarta ko yan ang akala nila pero ang bulsa bumabatyag ng bulsa mabumabatyag
0: masakit ka tama ni
1: ang solusyon sinada nang kwan ka mo tipid ka mo ang mga unnecessary, no, kung gagamit ka sa lakihan, sa mga unnecessary lang, magkanto ka lang, mabakal ka lang kung ano, ng why man, kung ano, hindi man importante, magamit ka sa lakihan. Magkanto ka lang sa amigo mo, magamit ka sa lakihan. Tuon ka man
0: sa marami subong, hindi ka magkanto sa amigo mo.
1: Na, correct, pwede man kakurukumyot ka kung may time. Mambal, kung isa, ano ka nami, magaling mag-commute nga, ano. Kung magaling, ano ka hilidlaw, mag-commute, pero hindi. Practical, inaiya kay man, take around kung hindi mo napagimoon. Tilaway bala, makibot ka ba, do, dako ginabuhin sa savings ko, ba, do, kung ginaw. Kay wala ka nagtipid.
0: Kaya kiti subong Radyo Ban Bidroy sa krisis ta. Hindi pa malang ni presyo sa petroleum products ang ginapangatubang tay. Subong presyo sa per kilowatt hour no sa atong sinaiyang konsumo sa kuryente.
1: Pero do may
0: atong kwangali, atong ERC order. Hindi pa to gali absolute kasi pag order sang ERC bation na yon ka mga power distributor Radyo Ban Bidroy. Ang NGCP do nagakontra man sini nagalagpos sila nga pila man sini kasi timo sa nagakanto ya samon. Ang nagakanto si tarantaran sa generation companies. Ay sad dia
1: ini. Di ba la bagay nila kay bisan isa lang kasi timo. sa kadamo-damo sang konsumidor sa bilog ng Pilipinas, bilyon gyapon ang madula sila kung mag-minus sila. Diba?
0: Ilang taon ta ni, sa bantayan nyo gid niya, ang mga bill nyo sa September nga ini. Ilang taon nyo gid na kung pila i-increase. No? Ang nagligan nga mga bills nato nag-increase na. Pero bantayan nyo gid ang subong bulan sang September. Kaya ang argumento, abi, kundi siyempre nag-deficit kita sa aton nga consumption, Radyo Man Bidroy. Meaning, ang gina-generate ka gina-generate kulang sa dapat nga i-distribute sa mga power distributors na ito. Yan buwan niya subong iya kung mong nagdako ang demand kung dapat magtaas ang presyo sang per kilowatt hour. Kalipatan tiya Radyo Man Bidroy, nga ang problema ta diri iya ang kakulang sa generation sang mga kumpanya nga wala, may kontrata sa gobyerno nga mag-generate sang power.
1: Wala man niya nagmahal yang ilang cost sa pag-generate sang power, bala. Di ba? Kulang malang niya, di ba? Way man kita maluoy, amo ni gani nga gobyerno ta, should intervene na sinita ni Radyo Man Eric. Kaya nga, ti, wala man niya nagduga ang kagustuhanan nila sa pag-generate. Kulang nang sila iya. Kaya nagdamo ang...
0: Nagkakapatay, nagkakagubang ilang or, mga power generator.
1: Yes, kaya may diferensya ang ilang sila nga power generator.
0: Meaning Radyo Man Bidroy, wala iya nagtaas ang demand ta. Nagkulang sila iya sa gina-generate nila ng power.
1: Kaya wala man nagduga.
0: Di paano nabikaroon nga kamambag ang nagtaas ang demand kay amo man gyapon ang demand galing kay nagkulang lang sila iya sa kina-supply nila ng power. Tapos gamiton mo na iyang kwansubong crisis, power crisis para magpataas ka sang presyo sang kuryente.
1: Kaya antay poor balay ang classic sistema ini balay Radyo Man Eric. Pero sa kung may ginabaligya, kati ang ginabaligya mo, amo managyapon ang presyo. Ang imo kagastuhanan sa imo sige nga ginabaligya, amo managyapon. Ti, kung nagtaas manabi, tuod ang demand, or ti, galing kay failure, gani ara sa ila, ti, pasa mo yan sa mga konsumidor. Mga pigado yan ang mga konsumidor. Ti, sa gobyerno, tao, wala gid ha, wala gid sang intervention da. Para nga ti, mahagan-hagan man ang problema sa aton sininga mga konsumidor. Wala man sumbong sang wala nagakuryente.
0: Oh, kagab, eh, may post sila daw mga sa kuwan ko di 10 hours ago. Yung mga kuwan mag 10 hours ago, mga alas, alas 9 gabi. Naka-post sila nga ang red alert for Visayas grid ang ginlift na, no? Ang available capacity kagabi is 2,360 megawatt. Ang aton sining peak demand kagabi is 2,236 megawatt. Sabi po siningon, why na kita nag-deficit kagabi, no? As of 6:30 PM Radyo Man Bidroy. Pero I don't know kung but si Andres Inuilo kung nag-burn out man kagabi.
1: Dawala,
0: no? Kaya di nakuhani na lift kagabi ang red alert sa Visayas grid. So amutani ni, no? Amutani ni Radyo Man Bidroy nga dapat ang aton sining available capacity sobra sang sa peak demand nga nakinanlanon sang Visayas grid. Oh, tikaron kay ang ilay nga mga planta mong nagakaproblema. May nagakaberiya, may mga naga preventive maintenance. Ang iba din nagkalaguba. Kaya napromisa man ni sila nga end of September or early part of end of July or early parts ng September, mapangkayo na ni. Kaya sa subong way, tisubo pa siya pin si plant number 3 niyo. Nag-ayo naman ni sila. Kano, asa naman ko no sa katapusan sang October pa. O, makuha nila ni, matapos ang ilagi na ubra. Sala niya sang konsumidor.
1: Amo na yung
0: tungod nga nagtaas ang kinanlantang kuryente, kaya kulang sila niya sang supply, pataasan nila ang presyo sang per kilowatt hour.
1: Kaya mo na ganiti, ang kolyo, wala mang gurong nagtaas ng konyo, mo nagyapon gurong presyo nyo, ang pagyaya.
0: Kaya mo man na galing yapon, pero ito yung planta nila, walang galing gagana.
1: Kaya mo na ganiti, ang anong rason, ang point is, anong rason nga magpasaka, justifiable ang rason, ang inablang rason para magpasaka, hindi ah. Wala isang justification sa inyo sa niyang pagpasaka sa niya presyo. Ipabakulo iya sa mga hindi na kami magpinalibog sa naiya kung anong problema sa mga planta yun na iya. Inyo na naiya problema yung planta
0: yun. Kaya may kontrata sa naiya Radyo Man sa gobyerno.
1: Stick lang tayo sa kontrata kung pila ang i-deliver yun, di ba? Wala man tayo nagambal sa kontrata. Tayo nga, te, in case nga maamuni, amuni, amuto, maamuta sini, hindi ah, nagkontrata ka mo kung pila yung i-deliver yung kurinte di, no? I-deliver yun lang yan. Bahala ka mo magtuwad, bliskad ka mo na yan kung paano kayo ng mga planta. O yan, inyo na na yan. Yun na yan problema. Hindi na nayamon.
0: Tandaan taliwaton ko lang, why nagtaas ang demanda. Nagkulang sila ya sa ilang ginasupply. That is why nga may mga rotational burnout kita or may mga manual load dropping kita nga ginapatigayon. Hindi pwede ni nga dumaan na dalang kita. Kung kabi ba na? Gusto makagabihan ka puli. Doka sa uab na radyo ban binroy nga kadulom sa
1: panimalay mo.
0: Last Saturday, nag-time out ko de. Nagabihan ko time out de. Bilog yung alapas sa burn out mo.
1: Yeah, sa pagpuli mo nga sa panimalay mo, nga ligong dulom, nagahulat-ulat ka nga pag sulod mo sa compound sa balay mo, gulpe may maglagan yung tao sa likod. Basta may makawat na sa likod.
0: Sa ilikuan, sa saliganis.
1: Burn out. Panaya sa experience to sa Perth District. Trisi, urasa. Anong ka urasa? Ay mayusip
0: niya. Tingguaya, no, pinagustuhan na ini.
1: Oo.
0: Tingaling kitin.
1: Kaya magani sa mga tao to.
0: One, two, and three. Kaya more. Nga ba natin hindi mo na iamon sa layan ang lang yung supply?
1: Ang ambal ganis mga tao, ito mga sarcastic ko blang comment sa Facebook. Kundi, nagigag niya mga inadlo, sige-sige na siga. Ito yung silingya, sana ang burnout? Kinaanan na silingya sa pangabuhi, nga burnout mo? Ito isang uli, kinulog sige-sige ang siga. Te, kaya wala burnout. Sana naman mag-burnout? Kailang kauras naman nato ni burnout? Doon na, kuan na bala na sa kainit na sa taong isa mo na bala nga pang insulto ang maagyan mo bala galing kiti dira naman lang inapot mas ang mga konsumidor yo, na
0: hindi duwarok si manang nga parawagan kay DOE Secretary Sharon Jarin kada comment kagimo caption sang mga netizens na ton ginatag nila si Secretary Sharon Jarin
1: sa mga pantabala sa mga netizens mga konsumidor man kamo. Itag yung bala tanan, mag-comment yung itag pa man, kutay nyo si Secretary Tinatunsek, musta na? Te, okay pa ba? Okay ka? Or kami hindi? Mangkot tali yun lang, Uy, manamalain ka nagpamangkot kay Ilongga, managani, kinchindi ka na sa?
0: Standby, si Panpagin yung mga balita ka ba nga informasyon, dari sa aton nga pag-pangalagad. Secretary, mga observations sa aton sining nga patrol, kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na radyo man, Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Rajuman Report.
3: Good morning, Rajuman Eric. Good morning, Rajuman Benroy. Mayong aga sa atong mga kauturan.
1: Mayong aga, ihada.
3: Good morning, Imoy. Nami isubong ang aton nga aga. Ay, wala sang ulan. Wala sang pagpanalisi kagabi. Ang tulala mo bala. Bala mo, walking sila kuno sa plaza. Sabi nami, siyempo, gulpi na buo ang ulan.
0: Subong.
3: Nagabi, pero subong, do wala. Eh, look unpredictable bala, nagabi lang matupa ang ulan.
0: Kagahapon, sang uto, kagay, hasta maghapon, do may, sa may pagbugso-bugso sang ulan bala, no?
3: Gani, oo, do gasungod.
0: Gulpi lang mabubo siya, tapos muntat naman, tapos mabubo naman.
1: Do, gani? Abnormal, gani nga, chimpo.
0: Ay, na, no, ni siling kong ato ng kalibutan naman.
3: Karami ka chimpo, tapos gulpi lang sa mabubo, tapos ara naman, matuntat naman. Galing kiti, ano mo kaya mo nag-shampoo natin. Importante, wala sang tudutudugin yung ulan na makakustang baha dali sa syudad sang Iloilo. Nagkata kita sa may Iloilo Terminal Market, nag-check kita dito sang presyo sang mga isda, no, subong kaagahon. Dara sa may Anika Store or Anika Seafood. Rajuman na Eric, Rajuman Benroy, ito sabihin, ang kusit, ang dagmay ni Bala, tag 200 per kilo, ang lukos na lagko, tag 350 per kilo, bagulan yung lagko-lagko, pag inibala nga lukos, so, para sa akong lukos na tanan mo, tag 200 per kilo, ang minda nga isda, tag 100 per kilo, ang pisugo, tag 200 per kilo, ang bukaw, tag 200 per kilo, pariho man sa lison, 200 per kilo, ang kamudyos, 200 per kilo, mataan, 200 per kilo, ang salmonete, nga nami ni pamalahan, 160 pesos per kilo, bonito, tag 140 per kilo, kag sa gisi, 320 per kilo, ining dako nga isda, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Samtang, sa madulong naton, dari nga balita, subong nga kaagahon, tadayon, padari nga ginatumod sa kapulisan, no? ining sinuang apat ka mga lalaki nga nagbitbit sang transformer nga ginapahayag scrap na inibra sa may MH Del Pilar distrito sang Haro. Sa check natong diri kay Police Captain Dexter Sevilla, Jefe sa Police Station Number 7, wala pa di makabalik ang apat na sakay sang tricycle nga sangi pamakot ka tao kung anong karga nila. Gilayon nga nagdalagan, that is why ginbatter ini ang abandoned motorcycle, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Samtang, ara sa impluensya sa makahulubog ng Illinois, ang driver sa isa kasalakyan, isa ka-auto nga bumunggo sa mga nakapark ng salakyan man, dire sa may Donato Pison Avenue, Barangay San Rafael, Mandurriao kahapon sa kaagahon sa investigation dari sa Traffic Enforcement Unit nga nabungguan sa Toyota Wagon ang salakyan nga nakapark ang Ford Mustang Coupe Rajuman na Eric Rajuman Benroy. That's why nga bangod sa impact nagabanti ining Mustang bumunggo sa nakapark ng Mitsubishi sedan, bunggo ang sedan sa Yamaha nga motor, ang motor na sandwich dari na bumunggo man sa Mitsubishi SUV nga ara sa unahan. So ginusisa dari kahapon ang driver lalaki kaya nagapanimaho ini sa mga hulubog nga ilimnon sa bangdanan nga ginaresto ini sa nga kapolisan. Depende pa ini kon magasetol ining mga sa mga regia blanco sa lakyan kaya nakapark ining mga napangbungguan Rajuman Eric Rajuman Benoy. Depende na ini kon masetol sila or mag-arigohanay sila sa ining natabo ng insidente. Pero kasi because ang accident na preso ang driver Rajuman Eric Rajuman Benoy. Amo na madugong naton nga mga balita subong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Mala, Marjorie Hobo, Miane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Mala, Marjorie Hobo, Miane. Ang ining abayan sa atong pagpangalagad durong na sa inyo sa nga Nan sa Corn Coffee. Bisahan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience ang tamang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Naga boost sang aton nga immune system, naga promote sang weight loss sa mga overweight, naga palaba sang aton nga resistensya, naga pataas sang aton nga energy kag naga maintainar sang proper blood sugar level. Naga pa improve man sang blood circulation kag naga elevate sang problema ta sa digestion. Inang kisalo indi kita blama aton awa naga butod aton chan imnyo na sang Nan sa Corn Coffee. Nga detoxify niya ang aton nga lawas kag nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kahapon ginatapos na ang bar exam sa aton sini nga mga aspiring lawyers sa Rajuman Benroy kag ginmantayan gid sila sang ilang mga classmates, mga schoolmates sa College of Law, kundi mas lang kabulutuan naghalin, mispo sa ilang mga pamilya.
1: Gusto man yung suro sa lubong niya kung panood. Sa muna, wala man niya mo na ang mga kwan. Subong lain naman.
0: Kaya siyempre sa unabi, layo ang mga sites no sang bar exam. Subong niya ko mo, for example, dire sa Iloilo, dire sa Central Philippine University, isipin mo lapit na lang mo.
1: Oh.
0: O di ko di makakuan ka, makahatag ka moral support.
1: Tingalan kayo kung sabagay, pamilya nila, hindi man ito kukanto sa kundiin. Eh, sa una, Metro Manila, Manila ang bar mo, tapos may mga Cebu, tapos ang ulit rin sa aton. Kundusib ka tamang Iloilo, kahapon, kinsaragi ganing kalida sa may... Lopezina Street sa kwan atubang kasi piyo pa kadto ni sa may kabangbang na dapla nga pagkwan ginsara gito kay dirang suro sa lubong ini kumbaga pampadula lang sang kwan
0: sang ano bala nga stress bala nga for 4 days grabe nga kwan nga stress
1: kwan gali ni pasunod gali iyang
0: bar examiners naton
1: pasunod niyang exam no hindi niya nga every weekends no sang una weekend mo di ba
0: apat ka
1: weekend 1 month ginaya sang una apat ginaya ka weekend ya sang una. Subong rekta-rekta na. Ti good luck no sa mga bar takers
0: kina sa mga bar examiners naton. Good luck gid sa inyo. Gabay pa nga ti
1: tanan kamo tani maging attorney no kung pag abot sa resulta tanan kamo maging abogado.
0: Kani. Ti ang mga bar takers naton from University of San Agustin, Central Philippine University, kaga sa West Visayas State University College of Law. Gabay pa nga tanan kamo. Makapasargid.
1: Oh, sa PNP naton kapon may mga bar takers man, mga police lawyers na pilakadlaw. Sige, importante da nga pangamuyo kita nga hindi lang 99.9%, 100%.
0: Good luck ha. Dasig na di magawa ka na ang Radyo Van Binroy mo. Ang result, no? Di ba usual di ba mga kwan na February or March?
1: First quarter of 2027, arana na. January, February.
0: Good luck, Ged. No? Gabay pa nga makapasar ka mo. Pagabalita lugay-lugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sa RMN News Center. Alas 4:46 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio with Physium.
2: Ito si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
3: D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, at tumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwad na kuman ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle school driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
5: Char, Fab, Con, pangong tumakablog. Tanggal amoy kulog sa pangon ng Char.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr.
9: Ito po si Dr. Bernier.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
14: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Bigaman Gold Coffee Mix.
15: Partner,
1: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Diyari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Bigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ali, maca kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix. Diyara na sa mga butika.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
17: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glota tayo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabakang abuti ka.
9: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako kasi kapsule sang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
13: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, matatian ko kid ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
14: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
16: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
17: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
19: This newscast is brought to you by Kidney Care.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gyud napapag-on niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
8: nga may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
8: Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Sherry, mayigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. May naghambal sa ako, nga imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sang 2 ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 4:49 ang oras, 59 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin duro na sa inyo sa nga DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diperensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puli ko sa nung iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. Nagmatunan sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit kay nagaguba sa imo nga atay. Di na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Inedukar ginabalanse kay ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na staran nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mag-inom sa Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, taxi driver nga nagpangihi sa pertahan sang iyang sarakyan sa Mandurriao gin-suspend sang taxi company base sa sabat sang management sa status quo order sang LTO Region 6. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyuman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Gin-suspend sang taxi company ang driver sang unit nila nga nakuhaan sang video na nagpangihi sa pwertahan sang iya sarakyan sa tunga sang karsada sa Barangay San Rafael Mandur Riao sa siyudad sang Iloilo sa nagligad nga semana. Ginpahayag ni Land Transportation Office 6 Regional Director Attorney Gaudioso Idos Panda II nalakip sa sabat sang taxi company sa show cause order nga gin-issue sa ila ang ginhimo nila nga tikang batok sa driver. Pahayag pa ni Idos Pan nga base sa rason sang driver sa iya operator napilitan siya nga magpangihi sa tunga sandalan bangod hindi nagid sini mapunggan ang iya ilihion.
5: Sa ila response sa show cause order na identify nila ang driver.
4: Okay.
5: So that's why nga para sa amon kahit kung na-identify naman nila ang driver, hindi na kami mag-show sa driver. No, i-resolve na lang natin based sa answer sa taxi company.
4: Matapos nga nabaton sang LTO 6 ang reply sang taxi company, hindi na nila pag-i-show ang driver. Kag i-resolve na ang kaso base sa sabat sang management sa show cause order sang ahensya. Ginpahanumdom naman ni Duspan sa tanan ng driver na mangin professional sa ilang mga akto sa subong. Ginalan tapos ang investigation and intelligence unit sang ahensya ang violation nga nakomiter sang driver sa insidente na igalakip sa igapagwa nila na resolusyon subong nga simana. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Do ka kwa nabini no? Do ka sa diabis ning showcase order sa LTO sa driver. Kaya iti kun why sa tumagwa kag mag-ihi, mairirihi sa prontong Radyo Man Bidroy. Sina ipit sa traffic. Tingin mo ya, ginabrihan niya pertahan niya, tumindog sa sagwa, kag magpangihi.
6: Kalugay, binada sang kwan ba?
1: Ara sa kwan mo, ara sa corner da sang dito sa 3A3 sa diversion.
6: Teka dugay nda kung gisabi
1: or hindi na siya mega world sa mega world.
6: No, ang traffic lights na dugay ina da ang pakadto gito bala. Kita mo tong ginian yan, direction pakadto to. Kada dako sang time sina da, tiguro na ubol lang isa. Pero galing ka balik awot, abi nga dira ka mangihi. Tanya ng ita ato plastic sa sulod. Yeah. Hindi ah.
1: Da, dapat balon ang malamanan ko ng iba nga mga taxi driver sa Ben Bidroy or mga nagabiyahe blar layo. Hindi ka balon sila sang kwan, sang bottled water.
6: Mineral water, hindi toad man. Alangan man din kabi, alangan bayaan mo na salakyan mo. Tikron ma go na to, ara na salakyan mo. Oh, tailangan man manghihik kada sa gwa. Klaw ay gijay nga ra sa gwa. Ti ang pinakasolusyon mo sina da, kung may plastic ka or may bottle da water kada ang kuan empty bottle da water. Ti amo nang imo sini nga ihian, bisan paano bala, no? Kay ti ano mo nabi kay Call of Nature na hindi mo na mapunggan.
1: Kada hindi mo na mapunggan.
6: No, klaw ay abi ah nga sa gwa ti mo manghihik nga nang med abi kun bawing nang lugar. Mega world ina.
1: Nakuan gid na tsambahan gito nga nag-abot ang rehiyon niya para sa traffic.
6: Kaya makita blang paminsaron ka tao blang inablang dawala may gina dawala
1: dili ka isa. Kapin pa ko nag-edad ka na abi.
6: Oh, wag gid pero bisan pa no.
1: Hindi ko nag-edad ka na hindi mo na mapunggan ang rehiyon mo.
6: Gani man pero ako ya gapati kay dili ka isa gapon ni bisan pa no. Kay kasintro na niya sa komersyo ni sa syudad mangiti mo ya sa
1: gani tingnan mo man niya ang sabat ya to kay tigin suspended sa niya kumpanya niya ang sabat ya to kay tigin ginabot sa kairion niya hindi niya ginmapunggan sa traffic
6: ay pamagi pa man
1: oh tita mo na tingani ang balko next time balong ko mo kung mga bottled water niyo pero pagtapos niyo na ihaboy niyo kay basi ma pero, lipat ka mo kung mainom niyo bla
6: malay mo kung driver ka may preparasyon ka man mo kung daw medyo ginaubol ka na gamay pangita ka na kadaan pwisto di bla hindi na paghulata nga tunutudo nang dumabuka ng barok-barokan mo isang ka pa mangiik
1: oh. Pero sa mga kwan ha sa mga may symptoms bala sang prostate ang kwangid mana ang gulpyada gulpyada gid mana
6: ti diagnose sa ako may prostate kay para maja kung isa
1: ato ni mga kwan mana na yan mga kumbaga mga kwan bala mga circumstance bala pasi bala muna nga nga mabasa hindi ikin mapunggan ang ireon niya wala sa sang choice gua sa sasakyan niya kag mag-ihi to sa tubang
6: bisan sino man
1: sang sasakyan niya
6: bisan sino man guro mambal nga ti nga nangihi ka to bala mo hindi pwede hindi ah do mapuswak na hindi niya mapunggan amo na mala na ang pinakarason mo di ba may iban ka pang rason pero in fairness man laban-laban hindi man tumapunggan kali kayo wala iya lang mapreparahan
1: wala yung mapreparahan pati kayo argas traffic ano ito ko bagay mo mahuyan to siya nga nag-ihi to siya sa gwa
6: maglumbok ang
1: or mag irihi siya sa dargo yung sulod sa taxi niya
6: inay na wala kon wala ka naging eh alin ba wabi ha nga inang gulpyada may butang tabi nga gulpyada giman may mga best giman niya muna pero inang wala ka to mangihi ka sa gwa A ano ni mo ano mangihi ka sa gwa B mangihi ka sa pantalon
1: pero natutuwa diba?
6: Mambal ka
1: natutuwa na kung nakaagi ko na mo na parking sa SM do dumadlagan ko nga daw ano di ko nisiling ko kumadlagan pa ko sa CR laban-laban hindi gig ko ka
6: abro okay pa nang iliyon ila okay pa nang iliyon sa palamusunod
1: buwasan mo na may drive may drive
6: dama may nadumduman ako niya
1: may driver kami sa una nga nagmuno yung isa namang kaupon niya na daw Maria na gin siya. Ang tarso niya ginagi, yes, traffic.
6: Ang gurong binaso niya, guro nga, eh, gaandiri ka pa yan ang inagi, hindi nga daw mabugwak na kuwako. Andiri ka pa yan may inagi, ya? Mama na bla? Ang kilala ko gano'y, ya? Yung sa kanya, serious, ya? Ama, pagkabot sa may barutak na, bro, ang baso kilala mo, noong pa panahugan ako niya, to, layo pa man ang tagbak. Papanahugan ako pala, ya?
1: Do hindi ko ginawa pa yun,
6: no? Papanahugan ako.
1: Kada...
6: Kapalang yami ka na. Kapalang yami ka na, hindi ka pa... Hindi ah, ang ticket mo, usta pa man niya sa tagbak. Hindi ah, papanahugan lang ko niya.
1: Kaya ito ko mag-umaundag ba o sus mariusin ko? Nagbali na pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape ginapangita ka ginakahidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Hindi ang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kaayong lawas ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape kabisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod pagid inis ang risi mushroom extract kag mangustin fruit extract. Tagsaka sa stage ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga groceries, kag sa mga supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix. Amen, amen, amen.
7: DTX 500, mataas ba lang presyon sang imutugo? Ikaw ba lang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagura ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagmanabok nga komplikasyon, kangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang til, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa mariguso nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanamit sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang ngayban. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo sang may tisido, gay kinabala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo wala pilas, dugay magayo, magmaitisi. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Maitisi kag DTX 500 sa manamit nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang balita naman sa police, transformer nga ginabandonar, karga ang tricycle sa haro, scrap na sunok sa police. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
8: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Scrap kag madugay na nga guba ang transformer nga nakitaan nga karga sa ginabandonar nga tricycle sa barangay MH Del Pilar Haro kahapon sa kaagahong Setyembre 13. Sunok kay Police Captain Dexter Sevilla, hepe sa Police Station 7 nga sa ila follow-up investigation natukiban nga naghalin ng transformer sa guwasong building sa barangay Maria Cristina Haro kung sa diin ginapahayag sang caretaker nga halos duha na ini katuig nga guba kag ginakabig nga scrap. Pahayag pa sini nga hindi pa nila matumod kung ginkawat ang nasamit nga transformer kag wala pa ginbalikan sang ginapahayag apat ka lalaki ang tricycle nga ila ginbilin. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.

0: Idol, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kagimaras quality product ni Titarlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kon may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may haraman kita sang nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sang inyo ng mga ikog tawo, kanagahatag sa inyo sang dugang nga resistensya. Nagaamlig man sang aton nga prostate para hindi magdako kon magubag yung prostate problem, kung mapabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix, para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong nga paglabing-labing. Tested and proven ang iyang mga sangkap, may ginseng, tungkat-ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito ni kinalaman ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Siyempre maramit ang sabor niya si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ni papatindog lang niya sa ikog tawog niya naghatag may dugang resistensya kag ginahatagan niya ikaw sa nga resistensya nga hindi makapoy kag matuyo sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal niyo sa mga butika sa Bilogay sa sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya kun mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pamakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar.
2: Tatak RMN.
1: Sa City Hall, Engineer Agustino, tungdan ang pagka City Engineer kag Ubo Head sang syudad sang Iloilo. Current, no? Yeah, kasama mo sa Balita Radio Man, Jewel Franco.
2: City Hall Report.
3: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, isa inyong adlaw pag isa pa inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung nigilar nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalaba sa imo indigestion problems, hindi ka panubos at pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, pwede ka muling patulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Doble trabaho, Senior Mavi Gusino kasusang iya full-fledged appointment bilang City Engineer sa syudad sa Iloilo. Hindi bangkod nga makapabilin siya bilang Head of Office sa Office of the Billing Official, samtang nag-serve siya ang City Engineer. Sino kay Gusino may special order ang Secretary sa Department of Public Works and Highways nga bilin siya bilang building official para ni Gusilo nga prerogative ni Mayor Ray Satrenas kung bala mag-appoint siya sa bago nga Obo Head. Para ni Gusilo nga bilang isa ka Heliobray City, gintukod ang Obo bilang separadong opisina para makafocus lamang sa permitting samtang ang City Engineer magkasentro sa implementasyon sa proyekto sa syudad. Nibilawan si Dalam sa Kasukuan dapat isa lang ka-division sa City Engineer ang Obo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Pagkabahin, gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Arinang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural and protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pili a Nance Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Arvin. Tag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag pa ini sang protection kontra dengue, malaria kay iban pang kabalatian, dala sang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagbabisan pa sa sunod sa imo

0: ining nga panimalay. May name tree extract nga parehong performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Ang non-liniment oil mayo man kontra sa skin problems ka nga isang arikis alap-ap alipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Non-liniment oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang non-liniment oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal man ini sa mga butika. Samtang balita naman sa Kapitolyo, nanging keynote speaker sa opening ceremony sa 3rd Congressional District Sports Association or Series A Meet 2026 sa Maasin, Iloilo, si Terence Romeo. Nagatag sa niya mensahe para sa mga atletang Ilonggo, ang 3-time PBA Basketball Association champion. Ang 3rd Congressional Meet nagumpisa kahapang nagigad ng adlaw September 11, kag magatakop ini sa September 13. Nagtakop sa September 13. Ang tema sa subong series Emmet Leading the Legacy of Sports Excellence Towards Stronger Homes of Champions.
1: Tatak RMN
0: kag mag super fiber pinakamago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko ginimo ni pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nangalain sa oat fiber with fiber spirulina powder mix plus kag visible fiber apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutigaan sa nagkakigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag binog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon obesity manubo nga immune system mataas nga blood sugar mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin super fiber another quality product of Life Extension Philippines mabakal ini sa mga butika.
2: RMN. Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang brain aneurysm o kung nga tawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon nga nagaugat ang ugat o blood vessel pagkanto sa utok naghabok gani ang haligi sa artery ang nagluya. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang tao nga may ara sang aneurysm? Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga makapabaskog sa ligi sa imo nga mga ugat. Kaya nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa alagyan sang dugo para nga tunawon ang mga gasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas sang imo nga HDL o kun ang good cholesterol. Gani, hindi ka ma-stroke. Kaya hindi lang ina, kung ang imo korason nagapalpitate, ginapakalma man ini sa nga Dr. Pinoy para nga magnormal ang imo nga heartbeat kag magsulhay ang imo pagginhawa bangod sa oxygen nga ginahatag sa imo nga korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Pakal ini sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, New Mesa Drug Store, IS Medicine Corner sa Marks Pharmacy diri sa La Paz kag Subuman Singko Pharmacy diri gihapon sa La Paz. Kag babakal nyo man ini sa mga butika sa mga kabanwahanan kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN News Panahon.
2: Check tara pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Ferds sa Roman. Ferds mayong aga.
3: Yes sir, good morning na ako sa ato mga pagpalamati. Sa latest analysis nato ng easterly sa uminit ng hangin halin sa Tagal Pacifico mag-apekto sa extreme northern Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan pangilat panag-uob sa hapon or kagabihon dala sa aton nga meteorological training course. Kag sa karon sa aton nga analysis, no, aton nga kadagatan naman is hinatudugsrangan halin sa amihanan nakatunda ng mga ibabaw sa Western Visayas in makana itudugsrangan aton makapagbalod sa kabigatan. Temperatura na ito, medyo mainit-init kita sa subong adlaw, 24 to 34 degrees Celsius. Adlon nga adlaw, mabutlak alas 5.39 ang aga kang matunod ini, alas 5.51 sa hapon. Ang muna ito, latest weather update, Ferds Rubin, madam maging niya salamat.
1: RMN News, Panahon!
2: Marabukid nga salamat, Ferds Rubin, agikan sa Pag-asa, Iloilo.
1: RMN.
2: Dugang pagid nga balita, balita naman, nagikan ako sa patag sang hinampang. Divine Adile, pamilya ni Divine Adile, magabisita sa Ateneo kag magrantaw sang UAAP game. Upod to ni Rene Batermon niya, no? Nga dalo mo sa Radyo Man Bidroy. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports, ang ginadulong sinyo sa taluan, sang new and improved non-super plus, maskin pa ipitibo, kag maskin pa basko, gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabasko ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas at daw-daw, non-super plus kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Nagpadulong sa Pilipinas ang pamilya sang napatay nga basketball player sang Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adili. Magabisita ang pamilya sa Ateneo de Manila University sa diin magalantaw sila sang una nga duha kampang sang Blue Eagles sa UAAP sa sininga season. Una nga tubangon sang Ateneo ang University of the East antes bungoon ang University of the Philippines. Madumduman yakin siling ni Blue Eagles head coach Louis Alas nga igadeklarar nila nga 2026 season bilang pagdumdum sa pagtaliwan sang ilaanay players nga sanday Adili kag Rene Paterbonya. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo, Navarrete, Tatak, RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang non-super plus di anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produko ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Tatak RMN.
2: Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka na, simpre madugo, buboy diritso, non-liniment oil sa pilas gid, para ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa may mga cases, terasang nga dinggi sila nga mga lugara, nagataas na naman ang dinggi cases, diri sa sunod kaga provinsya sang Iloilo. Siguraduhan nyo nga hindi ka mo makagat sang lamok, kaya nga kung wala kagat lamok, wala man sang dinggi. Sa liniment oil may sangkap iningan neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Kapakal nyo ini sa mga butika sa bilog ni sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
0: Kag maayong aga sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga kasaka. Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat gid sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabudlay ganin nagpatigayon sa sang raffle promo ang kubuta kaagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Chan sa mo na ini nga magdaog sa mga brand new kag kalidad syempre nga kubuta products. Ang imo himuon kay total nagabakal ka man sang imo nga mga spare parts kag syempre magabakal ka man sang kubuta equipment dira ka sa Iloilo New Agri. No kay para nga makakuha ikaw sang raffle coupon. Sa imo kada 3,000 nga pagbakal may isa ina ka raffle coupon. Syempre kung madamo binaklan mo damo man nga raffle coupon, dako man ang tsansa mo nga magdaog. Kaya ang raffle coupon, sulatan mo ina sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sa mga drop boxes sa Iloilo nyo agri. Ang raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa may barangay Kuyawan Kalsada, Barotac, Nueva Iloilo with DTI supervision ina. Ang grand prize, isa ka traktura, brand new, bago. Ang second prize is naman ka rice transplanter, kag ang third prize, isa ka special power tiller with diesel engines, kag madamo pa, no, sang iban nga mga exciting nga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa ato naman nga, hello attorney, pamangkot sang tagpalamati, kon bala paano makuha ang sang bata ang gindeposito nga kwarta sang Iloy sa bangko kun napatay ini. Kasama mo sa balita Radyo Juan Joylin para onda.
5: Hello attorney.
6: Paano bala malikawan ang mga masakit? Mag-practice sang good hygiene. Magtulog sang 7 kon 8 ka oras kada adlaw. Likawan ang stress. Magkaon sang masustansya nga pagkaon. Kay ilabi na gid magkonsumo sang suplemento nga makahatag sa imo sang mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mayara sang vitamin D. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, malikawan mo ang nanarisari nga mga balatian. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule mayara sang vitamin D3 nga proteksyon ninyo batok sa balatian. iniaprobado sang Food and Drug Administration gani makasalig kamo nga safe kag epektibo. Indi na magduha-duha pa mag Dr. Pinoy's Choline Capsule na. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati ka Atty. Mark Piad kung bala paano makuha sang nagaisahanon nga bata ang balance bank deposit sang iya napatay nga nanay. Attorney?
7: Yes, kung napatay ang mother in order for the child to be equal to secure, no, ang sambit na parte sa banko, the bank will require them usually to execute a deed of a self-adjudication together with the proof of death and proof of nga sila ang iridero, no? Then they have to fill up the account, then they have to pay the appropriate taxes, no, for the bank to allow them to transact at ma-release ang nasambit na pundo sa ito. Deposit.
6: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasubuan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: RMN.
0: Mga kasama, ari ang good news sa inyo. Ano mo ka palangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga balangay ng banla may haplos na mula sa puso, ara na sa mga butika. Ang soft touch under oil, may lima inik kaya basta-basta ng ingredient, tingang ginpailalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit, nagapakupos ng singaw ko, nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapatas ang collagen, ang eucalyptus, nagapailayo sa kagat sang lamok, nagsapat-sapat, mayuman nga pangontra, sarik is kagkatol-katol, dalas ang fungus, kag skin infection, kag nagapalog sa pungot sa ilong kaginawa, kag syempre nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil, para kutis guwapo, kag guwapa, makabato ka sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax, nga nagapamuhok, sa tulog, ginadulig, buligan, dula, kurinot nga panit naton. Ang soft touch wonder oil, balanyos, ini nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na makabakal ka sini sa mga butika dra sa Merrimart Mall malapit sa main entrance sa Inactivity Center may ara man pwede ka nakabakal. Kag sa online, i-check mo ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil.
2: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangalaga dilabiragin sa mga naga-Facebook live subong nga kagahon sa mga naga-monitor via YouTube, no? Good morning gid sa inyo kag subuman sa mga naga-pamati sa tag sa ka mga radio. Mayong aga na sa inyo tanan-tanan. Good morning gid sa kay Amoroso Glenn, Bimbo Pinwila sa kay Telepi 4, sa kay Erol Derikito ya dira sa may Barutakan Nuevo kag sa kay Candido Incaunado Jr. Sa kay good morning man dira sa kay Mel Gargaran, Emmy Paduhinog, no, kag subuman sa kay Lisel Kapada. Mayong agaman sa kay Kagawad GB Kalad, Abuni Kalad, no, GB Kalad, good morning man. Subuman sa kay good morning man sa kay Maning Justice, iya asawa si Melinda dira sa Agwiwan Pulo, Barutakan Nuevo. Sa kay Randy Hagurin, Jess Pal, kag subuman sa kay good morning man sa kay Ron Tibobo sa Hilogo. Good morning man dira sa kay Tess Tabladilio, kay Toto Ryan Jan Tabladilio dira sa may Adgaw Tubungan. Good morning gid. Edgar Labarico Senior, kag subuman sa kay Kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Mulo. Sa kay Hedy Deronio, kag sa kay Adoy Arthur, no, sa kay Rio Ben Launio, kag subuman sa kay good morning man dira sa kay Kabakiro Farmer, Roberto Villanueva, Melody Lastimoso, kag subuman sa kay Raul Bernesa. Bong Sobritudo, good morning man, kag sa kay Felix Caba Jr., Alex Defensor Tagudinay, Chris Kun, kag subuman sa kay Imbong Silubiris, Junjun Tyson, Samuel Dalipe, kagasubuman sa kay Alma Ahenga, Jesse Maglayon, Ernesto Liavore, kagasa kay Catherine Balsumo, Sakdalan. Good morning mandira sa kay Laila Nerviul, Nerio Aklarasyon, kagasubuman sa kay good morning man sa kay Rogelio Pato Gonzales. Nonoy Silubrico, Daniel Ganyon Taborno Jr., kag sumuman sa kay Bimby Bartolome. Ngayong agaman sa kay Edwin De Los Santos, Edito Abiera Jr., Arnel Saunoy, no, sa Saunoy family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Dadang Bernales, kag sa kay Ryan Cabarles. Danilo Layos, kag sumuman sa kay Judy Libuon, Florencia Socalito Kalimpay, no, kag sa kay good morning man sa kay Cecilia Banderado Sibag, Lolit Noyad Sudayon, no, good morning kid. Sumuman sa kay Jeffrey Hibionada, kag sa kay Randy Santisas, Ricto Abilio Vicente, kag sumuman sa kay Thelma Tabuada, Nani Binliro Bitsaida, kag sumuman sa kay sumuman sa kay sige okay, koro kompleto na. Good morning gid sa iyo tarantaran sa kay Ricky Palomaria, good morning man, kag sumuman sa kay Mayok Candado Cabana. Sige, good morning gid sa inyo.
0: Kag si Sir Rick Guillos, Ma'am Tines Guillos, na sa may Talusan, sa may Dumangas, si Ma'am Sharon Guillos, kag si Sir Larry sa British Columbia, Canada, nga nagapamati, thank you sa inyo, good morning. Guard Ayot Arbolonyo, Guard Andy Sabak, kag kay Chief Julius Lazara, El Ted Ferraris, kay Brother Bong Catedral, Brother Efren Shao, Brother Federico Guzman, kag kanong plasing Escobio nung Benta Blati, nga nagapamati, Mandri Saton, nga pagpakalad, Lito Binyas, nga nagapamati, samtang nagapangapi. Good morning kay Father Nuneth Pilubilio, kay Pare Jojo Malyo, Pare Jojo, good morning, gidira sa imo, kag siyempre kinong Rudy Barsiba sa Manang Elsa, kay Pare Alex Karas naman niya dira sa may Abarotak Viejo, kay Kagawad Naldo Mandulusaga, kay Sir Lorena Causing, no, kag subong man dira sa kay nung Alfondra sa may Pututan, thank you man sa pagpamati sa inyo, good morning gid sa inyo tanan-tanan, kay kung galing kay Pre-imok dira sa may pangi sa may San Dionisio kung sa mga barangay officials dira nga nagapamati. Good morning sa inyo tanan.
2: Kay Margie Cubillas, Benito Aranwes, kag sumuman sa kay Margarito Maraminto, no, good morning gid sa inyo. Sir Joey Ahino Tormon Estiva dira sa may Puganan Lambunao, Sir Jake Cirudo dira sa Balagon Anilao, Neon Von Perez sa Pamplona dira sa San Juan Crisostomo Anilao, James Carpe dira sa Dumangas kag Sudumangas sa Public Market, Jan Pirotso Sumagaysay sa Sumagaysay kag Pirotso Family dira sa Paho Pututan, sa kay Sir Albert Labrador, no, dira sa may Bingawan Badyangan, duro ko stock ni Sir Alberto Subungo, mga blades nyo dira, no,
0: Binangon, Palakol, Inonteng,
2: Wasay kag
0: Wasay,
2: basta taran nga sa isang blades, no, kontakt lang kamo kay Sir Albert Labrador, abo man ang iyang ngalan sa Facebook, i-search nyo. Kaga subuman sa kay Brad Pitt Madera Bistuer dira sa Danao Haniway, no, good morning gid sa inyo, salamat sa pag-upod dari sa atong pagpangalagad, kay siyempre sa Tatoy's Manukanan Seafood, sa kay Tatoy Nanay Konseng, good morning na, sa kay Toto Hector Tita Maritsu, good morning man, Tatoy's Manukanan Seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa Restrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag sumuman sa airport sa Banwasang Kabatuan. Standby ha, pagbalita dugay-dugay, mga daragko ng mga balita lokal, nakip na mga ronda balita. Alas 5:36 na sa kaagahon.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay de kalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabricorn, ang mong pumakablo, hanggang amoy kulo, sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Pinoy's Kwaling Capsule.
16: Ano ba kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
17: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamukin. Salamat kids sa oportunidad na ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawan.
15: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
18: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Supple Plus Gold.
20: Ako gali si Van, pero may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, may alipiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
15: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom kikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
4: MyGC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang MyGC, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa MyGC.
4: MyGC, mamaka sa mga butika.
6: Si Mami at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mami.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS.
12: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Pag-ibig sa

0: lolo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni lolo. Available sa Mercury Drug, Watsons, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Oo, ikaw! Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakod sa immune system.
4: Ang immune system,
3: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
5: Alas 5:45 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa baliktad na binamakamamatay nga cancer. Magino matistuwa ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 de super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libreng medical consultation kao pa ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Pagulatan nga maglala pa ang balatian mo kung magdakong galastuson no sa hospital kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street sa sang Iloilo Tagbak Distrito sa araw poblasyon sa may istansya si Mio Nagular Street sa Pasig is MCT Iloilo Bangganama Santa Barbara kag J.C. Sulwita Street sa may Oton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kao pa ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Una sa Ronda Balita. Pag sinapol sang iklos sa mga pumuluyo sa San Pedro Molo nga mapiktuhan sa pagatukoron nga Hall of Justice kag Prosecutor's Office nangin maayo ang resulta. Meeting ni Sir Radjoman Benroy sang city government sa mga pumuluyo or mga illegal settlers dira no nga nag-occupy sang luta agin donate sang syudad para iyang patindugan sang Hall of Justice kag Prosecutor's Office. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Hervo Miani.
6: DYRI Radyoman Report.
8: Nangin maayo ang resulta sang pagsinapol sang Iloilo City Local Housing Office sa mga pumuluyo sang Barangay San Pedro Molo nga maapektuhan sang relocation bangod sa pagatukuron nga bago nga Hall of Justice kag Prosecutor's Office sa nasambit nga barangay. Gintambungan ini sa mga pamilya nga madala sa relocation na barangay official sang Barangay San Pedro Molo kag Attorney Peter Jason Milliare, Department Head sang ICLHO. Pahayag ni Milliare nga ang mga botante lang kag residente sang syudad ang madala sa relocation kun sa diin magabato ng tag sa kapamilya sang tag 50 square meter nga duta sa Barangay San Isidro Haro kag 10,000 pesos nga financial assistance. Suno naman kay Makapando Umpar, 63 anyos kag isa ka Muslim nga nag-a-istar sa nasambit nga barangay nga 35 na sila katuig nga nagapuyo sa lugar bilang informal settler kag nagapasalamat ini bangod tingbon sang ICLHO ang Muslim community sa relocation site kag patindugan sang mosque.
9: Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Hervo Miyane, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
5: I stand corrected, hindi kailang illegal settler.
10: Informal.
5: Informal settler. No, hindi, simpre sa mga tawag nila nga squatters. Pero ugaling kiti, daw na kuha naman lang na anad naman lang kita sini, kag-recognize naman lang sila Radyo Manti Broy, isang syudad, itawag na lang sila ng mga informal settlers ni. Kung silingon, ang ginaistara nila ng mga duta, either private ang tag-iya or government. Pero subong, kumuha kinanglaron in isang syudad, ang duta dira sa may San Pedro Mulo, sa likod na sang kwa, no? Sang cover gym, no? Sang uswag gym, na dira ginapatindugon ang bag-o sining Hall of Justice, kapagkatapos ang prosecutor sa office.
10: Damo pa lang sa mga kwa mapang-relocate kay...
5: First batch pa lang ni Kuno?
10: Oo, actually, lapad, malapad pa na to sa biyak, dito pala pa kanto sa may tapok, na may mga arap pa na to. Sa likod din sang ila sininga gym lapad inada mo pagatuto sa esplanade din sa likod na da. Ti property na sang aton sininga city. Tinchin diyo naton nga eventually gamito niya sang aton sininga syudad. Pasalamat lang kita kay ti may relocation kita. Pero sa mga Muslim brothers naton ti patindugan pa sila gani moske. Ang mga ate naton gani nga motor pinanipon man sa may kwanda, sa may kundi galiho-liho ning iban sang una. Gin panipon man nakagara da iban sa relocation sa may I think do sa Lanit, no? Pina-star sila diya sa aton sininga city. Tiyan mo niyang pag-tatap naton sa mga pumuluyo. So, hindi na ka mo mag-kwan. May, mako mo, may gismil ka pang mobilization mo kung maghahalin-halin ka guro eh. Tapos, mga gamit yun, dalo nyo to. Dito na ka mo pangabot permanente kay Mintras nga ara ka mo to wala sang may mapahalin sa inyo.
5: Pero ginaklaro lang dire, no, sang Iloilo City Local Housing Office, nga ang matagaan lang diri sang relocation site Radyo Banbidroy,
10: no,
5: ang mga registered voter sang San Pedro Mulo, no, hindi pwede da ang gulpi lang bala magwa man nga naga-star man da naga-board ka ng imuda o anong sistema, hindi kayo mo matagaan dira sa
10: tigalang kayong ibang sinisila pinaristro naman da
5: abot naman na ni Rocket.
10: Kaya may gabi mo, San Pedro Mulo? Ang land area nila, amo mo lang ang pinakadamo na butante? Wow! So pagkadamo man niya pagkabutante ng ara na. Kaya mga pangayaw, pinarehistro para magbuluto. Dira,
5: dito man na halin sa tubang, tubang, kuwan ba sa city, kikalins tubulan.
10: Oo. Oh.
5: Hasta ginada sa may
10: kuwan ba? Kaya mo malang na da ang kuwan.
5: Sa may corner na bala nga ma, kuwan ka ma, liko kas tuo pa katutupak.
10: Oh. Kaya sa may simbahan eh, gamay malang na to iya. Dira,
5: gamay na malang
10: na. Dira, ganyan volume. Pro, so pagkadamo man niya butante. Kaya yung kutob sa nag-star da, butante naman.
5: Ang San Pedro Mulo, dito sa image, darapan nila na di. Pagkatos patyo ng Pibla. Pero di sa piyak na yung aside.
10: Ang di sa piyak, pero gamay lang na yung tao. May establishment.
5: Pero ang damo tao, gilid to gid.
10: Did to gid.
5: Sa kilid
10: istan. Ima, mako po yung may mga sityo na sila yung sang nasuna. Kila to ka balay. Damo-damo mo mga 20. Kung gamay isang area, pero kung damo-damo, balay. Kaya gilikit-ikit.
5: Eh, dako ni nga kwa, no? Dako ni nga bulig man. Anyway, gamito na inisang aton sining syudad. Duma ka mga building sa aming patindugon siya na da, no? Ang iya ka Hall of Justice, nga iya sa nga Korte Suprema. Kapagkatapos, ang prosecutor's office nga i-finance naman sa Department of Justice. So, pero kuha naman da sila para one-stop shop eh. No? Dira sa San Pedro Mulo.
11: Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Government magalunsyar sa literacy program sa tunga sa pag-ilig sa publiko sa gadgets. Kasama mo sa balita, Radyoman
5: Joel.
11: Radyoman Joel Franco.
12: DYRI Radyoman Report!
13: Igalunsyar sa Iloilo City Government ang isa ka literacy program sa tungkol sa pagkahuyog sa publiko sa paggamit sa gadgets. Ang bagong education program ng ituyo ang mapasanyo ng literacy halin sa preschool tubtob sa postgraduate levels. Hatala ng ilunsyar ang idugo program sa September 16. Hindi isa ka lokal nga version sa inisyatibo sa Congressional Education Commission kung sa diin pagkabugusan ini isang training program para sa early childhood care and development akukon ECCD teachers. Paghugpungon sa programa ang naglain-lain ng sektor sa edukasyon. Magatukod sa referral mechanisms kay mga develop sang dashboard agod mabantayan ang performance sa edukasyon sa syudad mga development sang manual ang syudad nga mga inubay sa pagpatuman sa programa magasentro ang programa sa pagbakod sang kampanya sa syudad sa pagbasa sa kabataan hibiluan nga may apat ka outdoor libraries sang syudad kag pila ka reading hubs sa mga kabaranggayan balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman Joel Franco Tatak RMN
12: Tatak RMN.
5: Sa iba't pagit ng mga balita ka mga informasyon sa nagligad ng Sabado Radyo Manbidroy, may sunog nga nagluntad dira sa may banwa sa uton. Tapos ang nag-responder nga fire truck, ang ining gamay nga fire truck, ano tawagan niya sini?
10: Ambot ko ng brand niya sa iba nabi, Anos fire truck na mo. Oh. Gagmay na siya yung tanke, pila na ka liters duro. Basta gamay lang sa hindi lang nakakuha na
5: nakakuha ni nag-viral ni kay siyempre mga netizens ta very observant pa na nga itong mga netizens mo sinilang yung sunog na ko Radyo Malbido yung naglabot sa second alarm tapos ang nag-responder nga kwan nga na fire truck ang gamay ang palawag sinasang ila sa iba daw tumbak-tumbak nung dako
10: Loli makabalde ang unang
5: tuyo. Di siyempre, nakibot ang tanan. Di isang uli nag-justify ang Uton Municipal Fire Station. Ang ilagrin dako nga fire truck, Radyo Man Binroy. Why naman nagadragan?
10: Nabala mo muna tani. Sa mga medyo nag-aumwad na nga lugar, may bala mo pang...
5: May ratio na.
10: Kagain yung mga gagmay, mga penetrator ni sila iya. Siya nag-penetrate, tapos gasugpo na yung mga tanker da. Di ba? Kaya may kuwan sila, may water cannon, bla. May unod, may amuna. Di bakod na, mga penetrator na.
5: Guro ba nga kuwan na ni Guro? Mga 2,500 liters na ni Guro ang unod niya. Or 1,500 lang.
10: Dolima kabalde.
5: Lima kabalde.
10: Hindi. Lakas
5: na. 1,2 or 1,5 kuwan na liters.
10: Oo.
5: Ang unod niya. Kaya gamay lang na niya. Sa ito na, mga penetrator, hindi masunod lakad lang ko ang fire truck.
10: Oo.
5: Sila sini actually ang nagauna. Pero galing, kahit yung sunog, binagdigan, Radyo Man Binroy, aras sa kilid sa highway mo. Di sino malabing hindi makakita na nga mulang na nag-responder.
10: Penetrator ang butang mo to
5: kasi hindi mo ito mapadala. Kasi nga mula nangin padala nila.
10: Lago.
5: Gali kaya ang ilang fire truck Radyo Man Binroy. Madugay naman ni gali nga naga. Standby lang.
10: Wala na si Jonathan Limo. Kasi ang una sa araw si Jonathan. Aragya talambay na mga fire truck sa kay Jonathan Lim. Kaya ginapang kumpunin Jonathan Lim.
5: Kaya muna na sa lapas
10: din. Oo, doon sa lapas ang una. Ginapang kumpunin na ang iyakasan Enrique. Ito bla, nakunako, tungo tanker. Ang mga remedyo ni Neral Proga, bisan ga igod, basta ganlagan. Ang lahi niya kung bisan igod, way na ganyan. Kaya nga, hindi ka ganyan kalabot sa destinasyon mo.
5: Hindi mo naman pwede matulod.
10: Ay, tulod mo na yun. Naano mo niya ang klase ka.
5: Ay, isa lang ang bot silingon din ni Radyo Man Binroy, nga pila na ni kabises. Nga mo ni nakatabo sa aton, kung wala iyas ang sunog, na magbuntad siya sa kabanwa, wagi kita iya kabalo, ngang ilagali ng mga fire truck, nagarulo ko.
10: Sa kwan manabi, liderato ina Radyo Manirit, expectaron mo pirmi, hindi kami expectar nga wala sunog, no? Expectar ka pirmi nga may sunog para makapreparar ka, di ba? Pruway taman na iagina pangayo, nga magkasunog, pero sa pinsar ta pirmi, what if nga may sunog? Di ba dapat ang liderato sa Bureau of Fire Protection, mag-conduct sang regular inventory sa kada kabanwanan. Sino sa inyo na may fire truck? Sinong wala? Sino kay sino fire truck ng guba? Kay sinong operational pada? No, anong problema sang fire truck nyo? Kaya dapat panumdumon, takag preparahan, ta nga may sunog. Di mo niya dapat. Kung personal banwas ang uton, di ko may sunog, mano ka mo? Mabit-bit, balde.
5: Kung may ganyan sunog, why naman kita yung kabalo? Kaya ilagaling ang fire truck, why nagadalagan?
10: Di mo na gani. Responsibilidad ina ka fire marshal da or sinong fire head nila da. Di wala ka gini mo yan naghambal sa Bureau of Fire nato. Di nga mga boss ang amo. Di nga kwan, isa lang nga may gamay na. Kung may sunog, kada ko sang uton. Kaya nag-umwa naman ang uton.
5: Siyempre.
10: Hindi tani masarangan.
5: Kaya adjacent, kapan pa na adjacent municipality. Panaradyo
10: man. First class municipality. Kada lagko sa mga establishment.
5: Isa ni sa pinakadako nga banwa when it comes to population. Kung siningon, kung dako population mo, doon balay.
10: Kung kita ni kung doon isa lang ka barangay ang kadakoon niya sina.
5: Tapos sa inyo kanyang fast track, iya guba.
10: Oo. Di pero sa nga ni, amo na, para sila sa istansya. Ang istansya, isa kadako-dako nga banwa, pinakadako nga banwa sa Quinto Distrito, ang ilayang fire truck, wala iya nagagana. Ang ilayang, ang gagana lang niya, ang nagapunction lang niya, mga firemen. Pero ang fire truck nila wala.
5: Mayo pa to sa
10: nila. Yung gini-gina.
5: Ang nila, ang bombero nila may motor.
10: Na.
5: Ila to yan, iwan
10: siguro. Kanot-nok.
5: At least nag-responder.
10: Ano naman kita sana.
5: Tiyan mo na yung Radyo Man Binroy.
10: Pagkalag, hello. Pag tumide, pa-responde kami kay may sunog. Pag abot, o aga motor ang fireman. Dala notebook.
5: Hindi mo to sala iyan sa fireman.
10: Hindi gani.
5: May nagani ya kay may darasang notebook ang ginagmotor. Para nga
10: maka-investigar. Pag abot, Wala tonto na lang ni Maga, Palong.
5: Alagyan mo lang sa puti yun. Para maroon kayo nag-responder. Gani, gani, why not it? Fire truck. Pero amo na gani ang balak ko, 3-ton ko. Kung hindi pa tayo mapang sunugan, Radyo Man Bidroy.
10: Uway ka ka...
5: Uway kita yung kabalungan ng mga guba, ang mga fire truck naton.
10: Uway ka kabalaan ang problema.
5: Hindi lang gali iyang itong pavia lang iya. Hindi lang gali iyang binggawan. Hindi lang iyang ilaw. Hindi lang iyang istansya. But siningon, gali ni... Ay, kung sabagay, no? Naginaliga ito na pagwa inventory, gali isla nga. Out of, pina to, 77, kwanto, fire trucks. Do, pira lang itong nagakwan? Pira lang itong nagagana? Oh.
10: Pero gani, tibutang time inventory, san-san, o sino man lang ni sila nag-inventory? Di ba? Di kong gina-inventory, yun ay sadto pa lang, di ba? Na pangitaan tani ni Pamagi, bisan hubag-hubag na nakaklasika fire truck, bisan paano, nabudgetan man tani for repair, for the time being, at ginahulat tapakon sa nung pagbuot sa kaitasan to para matagaan na fire truck, eh, pasugiron man ang yusik, tali, mabulig man sa mga fire truck, di wala man.
5: O, titandaan mo.
10: Sinugid man lang itong iya, wala man ganit katupa itong sa istansya, yung promisa to.
5: Abal ni Secretary John Vic Rimulya, mabakal 1,500 ka mga fire truck, pero i-deliver ini for the period of 4 years.
10: Di ba, kung sa last quarter of, fourth year, pagkita iya matagaan, di, uy, kita kabalo.
5: Ay, nako.
10: Kay, uy, man, ambok, kay, promisa, di sa aton, uy, man, pahabog, man, pirmi.
5: Ay, kumasi, ibla, kumandis, karil, panikay, ti. After 4 years, ni, hindi na naman,
10: di dapat, kay, may yusik.
5: Yung Vicrim Mulyana, uy, naman, nadagani, gurus, di, ay,
10: after 4 years. Di dapat, kay, may yusik, kita, di, siya, dana, maprokurar, to, para mapadasig, ni. Oh, ang yun, promisa, ito, sa istansya, wala, gid.
5: Uy, gid man kabot.
10: Wala guro eh. Sigo wala maging pabugal. Dahil matumaging pabugal. Kung man nagkabuti, taningin pabugal. Yan ang aari ng fire truck. Di ba kayo urgent ba ito ang balya? Yan mo na yung budlay sa ligan eh. No, kay way pa kita. Mintras nga hindi magtulupan yung fire truck, hindi kita magambal nga matuod ni.
5: Kung sila kung hangin-hangin panikod. Pasukaw. Mamati na kita kay Sir Jonathan Granada sa nga Life Extension Philippines.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
15: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
16: Luyagin naton ipahibalo sa inyo ang ka-importante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience ng aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton, kadamo sa mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang, may mga mataas nga blood sugar, very common man nga daw ka-unusual sa ilang edad. Hindi naton pag-i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton dili nga medical approach, gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sang nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So, bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic. Agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
14: Life Extension Philippines.
15: Para sa inyong health consultation, magkento lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place, Iloilo, Tagbakaro, SM City, Iloilo, o Ton, Santa Barbara,
17: Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Life Extension na Vitamin D3 kag sa Miyerkules nga adlaw may aras ang mid-month sale ang Life Extension Philippines kag sa palaboton nga 16th no of this month mga karadyo man ika 13th anniversary na sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy main branch dira sa Robinson's Iloilo. Kag second anniversary naman sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Guimaras branch nila. No? So kadto kamo dira kay may mga libre nga medical consultation kaupod ang itag sa ka mga medical doctor. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
18: Huwag kita chimpon din sa mga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
19: Ako si Radyuman Ben Roy Bernal.
20: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
21: Tatak RMN.
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
24: That news was brought to you. So certified, worst newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
25: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
26: Footy Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: 24/7. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Oras sa 6:05 sang aga.
0: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
1: Numero sa mga senator judge nga mahimo makabutag ug makonvict si VP Sara, mahimo papanubuan base sa kung sino lang ang nagaobra sa katungdanan sunod sa isa ka Ilonggo lawyer.
2: Guba nga elevator sa Iloilo Terminal Market ginalauman nga makayo na sininga semana suno sa local economic enterprise.
1: Balairan sa kuryente sa mga konsumidor sang more power posible magnubo sininga bulan sang Setyembre.
2: 2026 bar examination nagtakop na mga takers ginsugalaw sang ilang mga supporter.
1: Miss Universe sa Philippines Iloilo Province 2027 ginkoronahan na. Balita nasyonal, Lacson gindayo ang defense chief kagin palutaw ang ideya sang President Gibo Chororo.
2: Sa international news, anum ang patay kay 130 ang missing kasunod sa pagkapan sa Indonesian ferry sa Java Sea.
1: Sa negosyo Pilipinas, nagalaong nga matapos ang istoryahanay sa Oman kag Singapore para sa taxation agreements subo nga tuig.
2: Sa hinampang Mark Magsayo ginlutos ni Andres Cortez sa ila lightweight bout.
1: Sa entertainment, Celine Dion liwat nga mag-perform o kung nag-perform sa stage pagkatapos sang pila katuig.
2: Sa extra wow balita, ido sa tunga sandala ng pangayo anay isang belly rub antes ginpaagi ang motorista.
1: Kita mo.
3: Wala ko
1: makikita. Hindi siya magaling. Kinatututan ni siya magaling. Inasaway sa ngamon niya, hindi man siya. May kapanyo ko anay sa tiyan.
0: Tatak RMN.
1: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
2: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Lunes, September 14, 2026.
1: Guas, sweldo na. Ako si Radyuman, Novi Malion Guaso.
2: Radyuman, Regan Sugabo Arlos.
0: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
1: Manaya-naya nga Lunes sa inyo tanan. Gandang lalaki, gandang babae sa inyong lahat. Yaring dalagan sa aton nga panahon, subong nga adlaw.
0: RMN News, panahon.
4: Jumani na ang lakad sa panahon, subong nga adlaw. Isa ka LPA ang ginabantayan sa guwa sa Pilipinas, sunod sa pag-aasa. Samtang easterly sa nag-apekto sa extreme northern Luzon. Sa Western Visayas naman, mangin maayo ang panahon, subong adlaw. Apang malapta-lapta ng pagulan, pangilatag pagpunaguob, dalas ang localized thunderstorms. Mahina tubtog kasarangan ng hangin sa rehiyon, na magkadalas ang mahina tubtog makasarangan ng pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura naton diri sa Iloilo, medyo mainit-init kita, subong nga adlaw, 24, tubtog 34 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutlak, 5:39 sining aga, kag magatunod, 5:51 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyoman Tia Panes Otero, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: So fair weather kita bo sa idol.
3: Kagapon, pagbugtaw ko Radyoman Ovi, siling ko tapos nami-naming simpo. Napamirkado ko no bakal ko isda, ginpakas ko kagin lamayo. Mga alas 11 sa udto nag-sinagi na kinuna.
1: Why good? Sa detalye sa aton balita lokal.
2: Nagapati ang isa ka Ilonggo nga abogado nga mahimo papa nubuan ang numero sa mga senator judges nga mahimo magkaboto para mag-convict si Vice President Sara Duterte. Ini kasunod sa mainit ka debate angot sa probisyon sa paragraph 6 sang article 11 section 3 sa 1987 constitution sa dinapagkit nga kinahanglan magkaboto ang 2/3 sa tanang mga miyembro sa Senado nga nagapungko bilang impeachment court agud mag-convict ang isa ka impeachable official. Sa interview sang Armin Iloilo kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law, ginapahayag sini nga pisar nagkasad sa konstitusyon nga 2/3 ang kinahanglan nga boto, wala na butang diri kun base bala ini sa present nga mga senator judges nga nagatambong gid sa trial ukon nalaki pabisan ang mga wala nagapasakop sa proceedings. Suno kay Moreno nga kun indi ililang ang basihan, mahimo mangin komplikado kag indi masunod ang tinutuyo sang konstitusyon nga mapasabat ang

0: Property, kung basahon mo niya sa Section 6, no? Kaputang din, the Senate shall have the sole power to try and decide on impeachment cases. Although it states here that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate, hindi klaro yung pila ang ginatawag na ito na all members. Does it include those who are even not sitting as impeachment court judges? Or ang nagatungko lang. Isa sa role natin sa pag-interpret sa konstitusyon is that i-interpret natin ng konstitusyon na maka-effectively carry out sa iya provision.
1: Para sa iya nga nagkakadapat lang nga magboto amo ang Senato judges nga nagkabati kag nakapartisipar mismo sa impeachment trial, dugang pa sa iya nga magkabing nga height of injustice kapag lapas sa due process kung pahanugutan nga magkaboto ang mga Senato judges bisan pa wala na obra sa mga ini ang ila katungdanan.
0: Hindi lang sufficient nga senator ka lang, no? Pwede ka na makapungko bilang judge. Kinanglan may oath of affirmation ka. May kung wala mo ni maobra, hindi ka senator judge. Muna na kasimple kung lagtabon mong pag-interpret niya. Sitting for that purpose, the senator shall be on oath of affirmation. Kaya nga, ang due process na ga-require, nga ang rest nga mag-decide siya sa kakaso, dapat nakapamati, nakalantaw, present, kag nag-preside din sa impeachment trial para mas may bugat, may mas balor ang iyang desisyon sa kaso sa impeachment court.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag profesor sa University of San Agustin.
2: Nagpasalig ang Local Economic Enterprise sa Office kon LEEO nga ginatingawaan nga makayo gilayon ang naguba nga circuit panel board sang service elevator sa Iloilo Terminal Market. Sa damlaglang, nagreklamo ang mga market vendors kag kargador bangod mabudlay para sa ila ang pagpasaka sang mga baligya. Suno kay LEEO head da Maricel Mabacquiao, gidalauman nga mag-abot na subong semana ang ginorder sang syudad nga piyesa halin sa Metro Manila. Patag niya, natrasar ang pagbakal nila sini bangod kinhanglan nga sundon ang procurement process. Payag ni Mabacquiao, nagubang elevator kadungan sa pagpasulod sa mga bulantero sa ibabaw nga panalgan sa merkado. Samta elevator naman para sa personnel ka mga tao ang wala pa na turnover sa syudad.
3: Actually, amo na siya ang aton nga gin-order man nga piyesta. And ang piyesta balaan sa Manila, pabalan dahil. As soon as possible, no, gin-order natin ina. Pag may arap, kita balaan procurement process eh. May ginasunod pa kita nga procurement process. May ginatanaw man kami nga immediate solution this week. And ginapa-fast track man natin ang aton nga purchase.
2: Ang kabahin sa payag ni Maricel Mabacquiao, nagpasalig ang opisyal nga ginatingwaan nila nga masolusyonan ang problema.
1: Ginapananaw nga maganubo ang balayran sa mga konsumidor sa More Power subong nga September 2026. Sunod kay Mr. Rafael Durilag, manager sa Energy Sourcing Department sa More Power nga inikasunod sa mando sa Energy Regulatory Commission nga pagpatuman sa secondary price kapo kon SPC sa wholesale electricity spot market o kumunwisam para sa Visayas kag Mindanao grids. Paig ni Durila nga ginhimo ini sang ERC bangod wala na nagasunod ang law of supply and demand sa pagkonsumo sang kuryente. Ginalimbawa niya nga kun ang presyo sang WISAM sa Agosto yara sa 18.59 pesos per kilowatt hour para sa Visayas, mahimo ini magdumo sa halos 54% o kun 8 pesos and 47 centavos per kilowatt hour kung maimplementar ang regional price cap order. Nagkakarugan ini nga maganubo man ang blended generation rate sa More Power sa ginabanta 1 peso.
4: Sa amon pagalantaw maganubo na ang rate ni More Power kaysa nagligad, wala pa nag-implement ang secondary price cap daw mga around 11 pesos tong rate na to, no? Pero subong may secondary price cap maging 8.47 na lang ang WSM. So, definitely, because of that, mga almost 3 pesos na reduction sa WSM, that will also reduce our blended generation rate.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Rafael Durilag, manager sa Energy Sourcing Department sa More Power Corporation, sa subong ginahulat na lang sa distribution utility ang final bill sa WISAM, agon makumpute ang ilamang insukot sa ilang mga konsumidor.
5: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:16 ng aga. Naglabot sa masobra 1,188,000 pesos ang balor sang kalitan sang sunog sa ancestral house sa pamilya Hinovatin sa Zone 3, Barangay Butong, Uton, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Fire Inspector

0: Rodel Balindua, ang chief sa nga Uton Fire Station. Ginpahig sining ang estimates ang damage santo lang sa BFP manual. Kag posible magdugang ini, pananglitan ma-declare na sa pamilya ang balor sa nasunog nga kagamitan. Pahayag pa ni Balindua nga nakabaton sila sa fire call alas 2:01 sa hapon. Kagilayon sila nga nag-dispatch matapos ang 3 minuto sa balay nga ginapanagiyahan ni Graciana Hinobatin nga ginapuyan sa pamilya sa bata sini nga si Novem Hinobatin. Sa inisyal nga pagpangusisa sa nga mga bombero, nagalin ang kalayo sa kusina sang balay kag nagsaka sa kisami nga marasi nga naglapta sa bilog nga balay. Nagapanayo naman ang imbestigasyon sa mga bombero sa matuod nga ginhalinan sang kalayo.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:17 sang aga, break anay sa balita. Mga pekita mag Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix.
2: Magkaradyo man pag sinapol sa ICLHO sa mga pumuluyo sa San Pedro Molo nga mapiktuhan sa pagatukuron nga Hall of Justice kag Prosecutor sa Office nangin maayo ang resulta. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
3: Nangin maayo ang resulta sa pagsinapol sa Iloilo City Local Housing Office sa mga pumuluyo sa Barangay San Pedro Molo nga maapektuhan sa relocation bangod sa pagatukuron nga bago nga Hall of Justice kag Prosecutor's Office sa nasambit nga barangay. Gintambungan ini sa mga pamilya nga madala sa relocation na barangay official sa Barangay San Pedro Molo kag Attorney Peter Jason Milliare, Department Head sa ICLHO. Pahayag ni Milliare nga ang mga botante lang kag residente sa syudad ang madala sa relocation kun sa diin magabaton ang tag sa kapamilya sang tag 50 square meter nga duta sa Barangay San Isidro Haro kag 10,000 pesos nga financial assistance. Suno naman kay Makapando Umpar, 63 anyos kag isa ka Muslim nga nagaista sa nasambit nga barangay nga 35 na sila katuig nga nagapuyo sa lugar bilang informal settler kag nagapasalamat ini bangod tingbuhan sang ICLHO ang Muslim community sa relocation site kag patindugan sang mosque.
4: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:19 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes. Ag sa may kong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus, Gold. Iloilo City Government magalunsyar sang literacy program sa tunga sang pagkahilig sang publiko sa gadgets. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
5: Igalunsyar sang Iloilo City Government ang isa ka literacy program sa tunga sang pagkahuyog sang publiko sa paggamit sang gadgets. Ang bagong education program na gatuyo ang mapasanyo ng literacy halin sa preschool tubtob sa postgraduate levels. Hatala ng ilunsyar ang idugo program sa September 16. Hindi isa ka lokal nga version sang inisyatibo sang Correctional Education Commission kung sa diin pagabugusan ini isang training program para sa early childhood care and development na kukon ECCD teachers. Pagkukupungon sa programa ang naglain-lain ng sektor sa edukasyon magatukod sa referral mechanisms kay mga develop sang dashboard agod mabantayan ang performance sa edukasyon sang syudad mga develop man sang manual ang syudad nga mga inubay sa pagpatuman sa programa magasentro ang programa sa pagbakod sang kampanya sa syudad sa pagbasa sa kabataan. Hibiluan nga may 4 ka outdoor libraries sang syudad kag pila ka reading hubs sa mga kabaranggayan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:20 sang aga.
2: Magkaradyo man, 2026 bar examination, nagtakop na mga takers ginsugalaw sang ilang mga supporter. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
6: Ginsugalaw sang ilatag sa kasupporters ang mga takers sang pagulang natapos na 2026 bar exam na ginhiwat sa Central Philippine University o kon CPU. Nagumpisa ang exam sang mga future lawyers sang September 6 kag natapos sang September 13. Tuman ang kalipay sa mga taker bangod man sa ginpakita nga suporta sa ilang mga pamilya kag mga abyan. Isa sa mga taker ang 58 anyos nga si Ramon Castor sang Kalinog, Iloilo nga suno sa iya. Ini ang ikaduha nga tiyon na nagkuha siya sang pasinawan.
7: I have finished the exam just in time. And of course, this is my second time around way back 30 years ago. I have taken the bar last 1994. But this is my second time because I have prioritized the family, the children, and now that they have grown up and all of them have already been professional, then it's my time. Ang ating servisyo para sa palabutan sa ating mga constituents, sa ating mga brothers and sisters in the society. Ano, my family, my career. Sa Diyos, kad sa ating mga palangga. O sa estudyante ko nga ba, para sa tipod nyo, sana sila kong inspirasyon naman kay happy kami nga they will become part of our.
6: Naibuluan niya nagdangat sa 12,010 ang nagkuha sang bar exam sa bilog nga Pilipinas, lakip na diri ang 562 nga nagikan sa CPU subong na tuig. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Oras, alas 6:22 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas, sinema anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Miss Universe sa Philippines, Iloilo Province 2027 ginkoronahan na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Dilatriz.
8: Pinakilala na sa publiko ang bago nga Miss Universe Philippines Iloilo Province.
9: My name is Shireen Rentoy Shamardani Jones and I am 34, your Miss Iloilo Province 2027.
8: Ang Ilongga beauty queen nga si Shireen Rentoy Shamardani Jones ang formal nga ginsash kay ginkoronahan bilang opisyal nga tiglawas sa probinsya sa Miss Universe Philippines 2027. Suno sa iya nga bilang isa ka proud mom, ang iya advokasya na kasentro sa mental health ng isa ka Iloy kag ang pre kag postnatal care.
9: Well, first of all, I had a very difficult pregnancy and after I gave birth, I also had postpartum depression and postpartum anxiety. So it really inspired me to share more of my authentic self. So I'm actually quite active on social media, especially Instagram, and I share a lot of the real and raw side of motherhood, and it's super unfiltered, it's even no makeup, so you can check that out. It's the real me.
8: Madumduman niya sa nagligad niya tuig si Niklen Tigres Hutay, isang tigbawan ang nangin pambato sa Iloilo Province sa MUPH stage. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Lineth Fernandez Dilatriz, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Oras, alas 6:24 sang aga.
2: Magkaradyuman sa ato naman nga tingog hiligay noon, subong aga ang tigulo, bugtaw. Pagabasahon ni Radyuman Fiamme Otero.
10: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
11: Ining binalaybay ginatig-uluhan bugtaw. Sa imo katulugon magtungkaaw. Madamo ang nagakalisod kag nagawawaw. Nagakinahanglan sang bulig nagikan sa imo mga karawkaw. Indi na magsagay barikutot padira. Sa pagdanggo, bugrasa na ang imo huna-huna. Ang imo pagkaaluyan, hatagi na sang pagtapna. Kay basi sa imo nga pagbangon, manginulihin na ang tanan. Kagbisan sa ila sang buhi, wala ka na sang maabutan. Bugtaw na, madmad na kag magtamwa sa imo hulot. ang mga lamok na tak-an na sa imusang kutot. Basi masapuan ka na lang nga gabari kutot, kag isa na, kabinangungot. Iningtingog hiligay nun, pinagi sa malipot ng binalaybay, ginsulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi nyo, Capigenio.
0: Oras alas 6:27 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
1: Tatak RMN.
0: Ginpalutaw ni Senador Ping Lacson ang posibilidad sang President Gilbert Chudoro kadungan sang iapagdayo sa Defense Secretary nga nagpakamalaot sa pinakaulihing nga panindugan sang China sa West Philippine Sea sa isa ka international forum. Inatagan pagtamo ni Lacson ang pagdayo nga nabato ni Chudoro halin sa South Koreans kaginsiling nga nagpakita ang secretary sang isa ka maalam nga utok nga makadala sa world stage sa pagdepensa sa soberanya sang pungsod. Natabo ini kasunod sa pagdaho kay Chudoro sang papel sang isa ka lalaki sa question and answer portion sa nagligad nga Seoul Defense Dialogue nga isa ka tuigan nga multilateral security forum. Ginsulit sa o kung ginsulat sa note ang pagbasura sang China sa landmark nga 2016 arbitral ruling. Ginpakamalaot ni Chudoro ang among panindugan kag ginsiling kag ginabalibaran lang sang China nga kilalahon ang United Nations sa Convention on the Law of the Sea sa Con-on Clause matapos maluto sila sa kaso.
12: Perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti. You can translate it in your own language. Now, to go back to the question, we need to coalesce. And secondly, this is not gray zone anymore. This is actual coercion, bullying, and aggression. I will keep this paper as a memento of how desperate China is and how ineffective its position is in the face of a free audience. Thank you very much for the person who gave me this piece of paper. You just done your country a great service. Thank you. And I hope you don't suffer in a gulag for it.
0: Ang kabayan sa payag ni Defense Secretary Gibo Chudoro.
1: Tatak RMN.
0: Ang balita ng inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggrano nini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sang dugo, hindi mag-struggle ang aton gadugahan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Nag-react si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga payag ni Vice President Sara Duterte nga nagapangatubang sang impeachment trial kagkaso nga grave threat sa Quezon City Trial Court. Sa Biyernes, napanawagan ang Vice President kay Marcos nga mag-resign sa isa ka-rally sa Quezon City Hall kasunod sa yakuntani arraignment ang sa kaso nga grave threats.
13: You know, I hear about them but I don't really even have a response. Well, she's very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do? You cannot force anyone to love you.
2: Sunod kay Presidente ginpamangkot si Marcos ang katapos sa media sa iya reaksyon ang sa pahayag sa Vice President sa isa ka-press conference sa sidelines sa BRICS Summit sa India. Imbitado si Marcos ni Indian Prime Minister Narendra Modi kay natalanag ang mapatigayon sa bilateral sa iya. Ipaigman sa Presidente nga makikita siya sa Indian companies kag iban nga mga key players.
0: Pagit pa daog si BP Sara kay BBM kay sa public si Sara ya too much anger na makita mo hasta sa mga supporters niya dayon ang response na makuha mo lang kay Marcos wala lang
14: yati ano mo na hindi taman sa mga
0: force anyone to love you te te bala mo naman kahit gina-highlight na sa mga Marcos bloggers man ang I love you BBM so you cannot force anyone to love you. Tali may kunsa gugma pa nami ni i-amplify ang ginambal ni President Marcos. Hindi na yas politika. You cannot force anyone or everyone to love you. No? To love you ang ginambal nila the whole of you. Inang kung magplangga tanibla ang tanan sa imo planggaon niya.
14: Buong-buo ba?
0: Buong-buo, no ifs and buts, no? Pag nagambal ka planga mo.
14: Planga mo ginaya.
0: Sunggab, do everything, no? Pakita pag planga mo, why na sang duro kondisyon, no? Nga kun
14: planggaon, planga pero
0: no, hindi na pag planga kun may
14: piro. Pigaw na basta nagapalangga gani do may kondisyon. Why na pigaw na.
0: Oras alas 6:32 ang aga sa Balita International.
2: Ano mang patay kay 107 na nariskyuhan sa nagkapan ng Indonesian passenger ferry sa Java Sea suno sa mga otoridad. Magluwas sini 130 ka taong parang nga ginapangita matapos madulaan sang contact ang Virgo Transport Ship kadungan sa malayong nga tiempo nagabiyahe alin sa Surabaya ang ferry padulong sa South Kalimantan City sang Banjarmasin kag ulihing nga gin-report nga yara sa 100 kilometros south sang Banjarmasin. Sa kabugusan 213 ang pasahero kag 30 ang crew members nga sakay sa mga sakayan pandagat sa natabuang insidente.
1: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa Extra Wow Balita, ido sa tungasang dalan, nangayo anay sang belly rub antes ginpaagi ang motorista.
2: Sa health news, sinimayong habit rason sa pagkaguba sa body clock na nag-apekto sa aton pagtulog.
0: Kag sa labs ko si Mother Earth, pagkuha lang sang picture imbis nga disturbuhon ang wildlife, makabulig sa pag-amlig sa dunang manggan. Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, may online greeting sa aton nga Boss Idol. Lasay, 34 sa aga.
15: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
16: Nagata Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
17: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag kabaskog.
16: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
17: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
16: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig Fund, solid kaban.
15: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. Play!

0: 39.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa mga uwi na sakit.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies.
14: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sakit sa ulo. Dapat hindi kinapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sa Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Vertigo! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ISO certified world-class quality.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: Anong gusto nyo?

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:47 sa aga.
2: RMN News Negosyo.
4: Nagalao mang Pilipinas nga matapos sa negosasyon para sa double taxation agreement sa kon DTA sa pinagapungsod subong atuig lakit ng Singapore kag Oman sunod sa Department of Finance. Gipay ni Finance Assistant Secretary Yuvimil Ninia Asuncion nga nagalao man sila nga magkuha sa one round ang Luxembourg. Ang pahayag niya nagkadepende ni sa mga delegasyon. Sa bayduhan ay $1 subong magarajuman 62 pesos and 68 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
3: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Buwas, bantayan ninyo. Kay Swildo, may mid-month sale na naman sila. Arang mga branches nila sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Iloilo, Estancia, Pasig, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Bacolod, SM City, Iloilo, kag Robinson's Place, Iloilo. Sa Taga-Negros Island, miara sa Kabangkalan, Cagadis City sa Negros Occidental. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
3: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, vitamin D3 ka na. Naluto si Mark Magsayo sa 10-round lightweight bout bato kay Andres Cortez sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Napierde siya sa Mexican-American 97-93 sa tatlo ka scorecards nga nagutod siya lima ka sunod-sunod nga daog. Bangod sini na dagdag sa 29-3 nga may 19 knockouts ang record sa 31 anyos nga nay world champion. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas naton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galian yung pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
4: Nangin emosyonal si Celine Dion ang bangod sa natuman niya ang ihandom nga magkabalik sa stage pagkatapos ang pila ka tuig nga pagpakigbato sa rare neurological disorder sa iyang sold out concert sa Paris. Nagtulong luha sang 58-year-old nga friend sa Canadian singer sa pagbuka sa iya unang full concert sa sulod sang anum ka tuig sa iya 1990 sa French language ballad nga On ni Change Pa. One Doesn't Change. Nagkanta ini sa tubang sang 30,000 ka fans kaging pahayag nga nagalakip kay US former First Lady Michelle Obama. Nagmarka sa dako nga comeback kaya pabalik sa stage matapos ang Stiff Upper Person Syndrome, ang isa ka kondisyon nga hindi mabulong nga nagaresulta sa pagpalanig a kag pagpalamanol. Ini ang rason nga ginkanselar niya ang mga show kaging kangawan nga hindi siya maka-perform liwat.
3: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Silong ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
5: Wow! Balita!
3: Ginkalingawan sang netizen ang nangin eksperyensya sang isa ka motorista sa ido ng ilan na labayan sa barangay Ula, Davao City. Makita sa dashcam video ang ginpost ni Bambit Kapawan Gerlan nga pisar nga makapila ka beses na sila nga nagbusina hindi magalin ang ido sa dalan. Gintungoan pa ini nga palinon sang pasahero apang sa baylo nga magbiya nagkaya ini kagkangay na ngayo sang belirab ukon himas sa tiyan. Nagalin lamang ini sa tunga sang gintawag na sang iya for parent nga nagapuyo malapit sa lugar apang nag hiwod lang ini antes naghigda liwat sa kilid sang karsada. Sang ulihi naghalin man ini kag nagpauli sa ilab balay. Kasunod sini nagpanumdom si Gerlan sa mga driver nga mangin may nalungon kag dapat may pasensya sa mga sapat sa dalan. Ama kay Moya, ginatututan ni sa magalin. Sa kinpalapitan sang stranger. Nagkaya sa pres, no? Kaya mapahikap sa iya sa chan. Tiyan mo na, tamaan sa iya ka-friendly. Bisan pangayaw, iya, mapahikap.
4: May mga ido, gidiya, Radyo Manuvi nga muna. Nga friendly, gidiya, nga bisan bago lang ka muna kita ay. Paghimas muna sa iya, pag ikol-ikol sang ido, sang iya nga... ikog mabala mo naman na sa gawa nga friendly na siya
3: mo na yung mga ido nga pos kawaton
4: tiyo ay mo po na yung bisan kukusin Ang ako ni Dome isog lang sa kunara sa sulod sang kudal.
3: Para pagwa.
4: Pero sabi sa guwa ka, isog siya, tagulo niya ka, sulod ka bala sa kudal. Hindi na siya magano sa
3: ang aton nga extra wow balita po sa idol.
4: Bata na juman sa bata palamati na aton subong aga, hindi ka mo magkalipat nga, mag-inom kita sa aton nga DTX 500 nga. Maka na juman mo ining food supplement nga makabulig sa inyo labi nagid kumataas ang blood sugar mo. Nga, mayara sa sansaron tinagi ka sa marguso nga bulig panubos sa aton blood sugar, disugal sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay ka mataas ang antioxidant properties niya para hindi dali ka magtigulang. Kanto ka sa doktor pa check up ka, pakuha ka laboratory on tatiana yang pagkaon sang tamis gamay lang ang pagkaon sang rice kag ang imo sini nga karne, damo ang vegetables kag ang inyo sini nga isda. Gani sa mata para mati nato magara juman mag DTX 500.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:52 sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN straight to the point.
4: Subong adlaw sang Lunes, September 14, 2026.
3: Radyo Man Novi Guazo.
4: Radyo Man Regan Arlos.
2: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Regan Arlos. Straight to the point. Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point. Nina kasamang Novi Guazo at Regan Arlos ang nanalong Best Radio Public Affairs Program sa 21st KBP Golden Dove Awards. Isang karangalang hindi basta-basta. Isang karangalang binuo sa ngalan ng patas na pagkomentaryo at pagseserbisyo publiko. Isang karangalang alay namin sa inyo. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Straight to the point ng DYRI-RMN Iloilo. KBP, Golden Dove Best Public Affairs Program. Panalo natin to, Iloilo. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
3: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
4: Mahinga aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Sa aton mga mga tagpalamati, ari kita sa adlaw nga Lunes, September 14, 2026.
3: Buwas sa sweldo na, daway lang na balaan, no? Lampas na 15 dias, buwas, Boss Idol.
4: Kadasig-dasig
3: ito. Since the last salary. So, sunod nga bulan, Oktubre na. So, that's 2 weeks from now. Pagkita, guys, si birthday month na. Kag subong man, dugi-dugay Christmas na. Roti simpre, antes kita malipat Radyo Man Jason. Nagapanamiyaw na kita nga daan sang advanced happy birthday. Para sa pinakasikat, pinakaisog, pinakagwapo, nga anchor man diri sa Iloilo, and perhaps the whole world.
4: Sa pinaka sikat guro Radyo Manovi daw hindi pa na accurate.
3: Hindi pa.
4: Ang pinaka sikat, ang pinaka
3: isog.
4: Isog daw hindi pa na accurate.
3: Yes, pero ang pinaka gwapo
4: daw accurate na.
3: Yes. So sa pinaka gwapo ng anchor man sa Iloilo and perhaps the whole world. No? Happy happy birthday. Happy 38th birthday.
4: Isugit ko na lang Radyo Manovi, ah. Ang tuntun, 40 ko.
3: Happy, happy 40th birthday. No?
4: 40
3: na. Sa kay Boss Idol. So, sa tanan nga nagaplano nga magpadala sang regalo, gusto ta ka mo nga i-discourage. No?
4: Why, kuya gabato?
3: Why na siya gana sang regalo?
4: Why ko gabato ang mga regalo?
3: Pero, tao man lang na siya. Nga kung ipadala ninyo, batuno namon.
4: Gusto.
3: Doon naman ko sa unang sutor ni ni Candy. Sa newsroom. Si Candy, yaway ganyan kabalo. Yan si Busa Idol yung ga-transaction. Padalaan mo si Candy sa ngamuna eh. Kay parang maghumok ang buhon niya si Imo. Parang pobre ka pinadala man. Tapos si Busa Idol ang ga-kinaon. Pero tiya mo na ang gugma, Busa Idol.
4: Ikon ang gugma, be, Radyo Manovi, kung tuntuod ang imo nga pagigugma, willing ka magsakripisyo mo. Ang tanan idiga mo, kahit tiga gugma ka mo. Bisan pa nga wala ina sang kapaturan kung ano ang padulungan sang imo nga pagigugma, pero nagkuhan ka bala, nagtaya ka.
3: Gane.
4: Nagtaya ka. sa luto gani game of chance ina Radyo Manuvi mo ti hindi ka kadamo-damo sa pililian sa gugma iya sa gugma
3: gani no
4: isa lang ya katawo mag-decide
3: ti okay
4: hindi ka pa dayon? Hindi ka pa magtaya
3: gani man ti na muna na dayon ya flames to dust lovers to friends why do all good things come to an end kinatapos ng good things ang kinananay ni Busa Idol kay Busted.
2: Tatak RMN.
3: Mga karadyuman, damo kita balita ang abalantayan subong. May isa nga hindi namon anay mahambal sa inyo. Bantay lang kamo diri sa RMN kay pwerte sinikadako nga balita.
2: Tatak RMN.
3: And of course,
4: Radyuman OV.
3: May isa ka insidente sa Banwasang Duenas. Ang pakaisa, ginpahog niya ang pakaisa. Pahugay bila Busa Idol nga naglabot na sa armasanay.
4: Yeah.
3: Ginpalukpan. Ti gapangabay kita sa kay IPPO Chief Colonel Bayani Razalan kag sa kay Major Dadji Dilima, ang head sang intelligence section ta sa IPPO. Base mag-guide ninyo, gentlemen, ang inyo investigador sa Duenas PNP. Kay bisan ako daw wala ako nag-agree nga sa i-file nila nga kaso, Busa Idol, nag-ambal yung investigador nga hearsay lang ang parte sa armas. Tikon wala sang na-include sa complaint nga may armas ang suspect. Anong pulos ang grave threats, no? Nga i-file?
4: Di wala na eh.
3: No? Nga balaan nyo man nga ang basis ninyo sa complainant, ang iya testimony nga siyagid ang nakakita sang ginpahog siya sa guwasang balay niya. Kagin palukpan pa sila. Ti may info di nga ang tag-iya sang armas, bata sang isa ka public official.
4: Okay.
3: Ti simpre kay bata sang public official, basi bala mo nang ang police news Duenas, nagapangalang-alang. Amo na bala, gakadula salig sang tao sa inyo. Kay ka-basic bala nga inog-file nga kaso, stylan nyo pa ang tao. Kung ang mga tao nga involved, kilala ninyo.
4: Kung may mga pinilian ka mo, madalabla ka mo iya sa mga bangod ang involved nga tao nga ginakusar, may mga pangalan.
3: Oo.
4: Nagakuan sila, nagalain ang investigasyon sa PNP.
3: I-file nyo lang balay ang kaso?
4: Balay ang prosecutor!
3: Pawaya sila to sa kurte. Hindi kay kamo iya mismo, ginatapas nyo mismo ang inyong investigasyon.
4: Nag-abugar ka mo iya sa mga dapat nga kamo lang iyang mag- padalagan sang kaso, kamo ang ma-file sang kaso, ang guwata Radyo Manuvi, ano kamo yung ga-disponer?
3: Oo, kay muna bala, kung nahikay sila sa tao nga bala nila, wala man ni kapasidad to challenge sa nga itong ginaubrang complaint affidavit, amo na lang na dayon, which is unfair. Nagdangok ba niyang tao sa inyo, kay gakilala sila sang kasuguan?
4: I-file ang bala!
3: Ang mga tao nga nagkakilala kasuguan, dapat masalamatan na sang pulis, kaya ang purpose ninyo to implement the rule of law. Mayon na sa ibutang nilang ustisya sa kamot nila magbinaslanay sila.
4: Bilang,
3: pero sa amo na ninyo nga mga style, ginatudluan yung tao nga mag-reveal this gobyerno.
4: Hindi magsalig sa inyo eh!
3: Kag-ibutang na lang sa kamot nilang kasuguan, di ko maglala karoon ng pinatsanay. Ang konflikto, nagdako naman ang libog nyo nga tani masulbar nyo sa amo nga bagay.
4: Ang balanta man na Radyo Manuvi, pilang nahot man lang kamuda. Pero ti nagagwain na, ginaguba ninyo na musingan yung trabaho sa PNP. Nga, daw may mga pinilian kamo labi na gid kung magwa ng investigasyon ninyo.
2: Tatak RMN.
3: Sa piyak nga bahin, may report kita nga nabaton nga ang mga abogado sa provincial government kasaho sila yang nga ginasulduhan na sila, hindi sila mag-ubra. Kadamo-damo sa ila, muna akong kaysa may kinanglan ng tao na sa legal office nyo, may mga concern ang tao sa inyo, kapin pa ang mga insa sa gobyerno ta, no? O ang mga departamento sa provincial government, wala na yung mga bugado ta, tinami man feeling nyo nga the private practice ka mo, tapos kada bulan niya, fix will do nyo?
4: Na-init ako yung mamati, Radyo Manuvi, nga ang kwarta sa pumuluyo. Nag-aakadto sa sining mga pila kalibilog ng mga abogado. Ang ibanda kilala pata, kilala man namon migo ko pagani ibanda eh. Pero iniya hindi ni pa migo-migo. hindi niya pa puro pakilala.
3: Hmm.
4: Subong niya ginambalta kamo nga mahuya kamo sa poder nga ginatag sa inyo.
3: Hmm.
4: Kag mahuya kamo sa sweldo ninyo nga kada bulan, ginatagaan kamo sang hindi magnubo sa isa ka gatos kalibo ka pesos.
3: Grabe, no?
4: Every month!
3: Hmm.
4: Uy, kamo yung kapakita sa kapitulyo. Ang gagawa, Radyo Manovi, daw retainer nyo lang iya.
3: Ang gobyerno?
4: Ang gobyerno?
3: Di, galing ang problema, kay hindi na iya personal nga kwarta sa nagatag sa inyo.
4: Ay, hindi na iya personal nga kwarta?
3: Kwarta na sa pumuluyo. Di, mahuya man ka mo, mag-duty ka mo na sa probinsa legal office. Kay Attorney Dennis Ventilacion.
4: My goodness.
3: Panghigtan mo na sa liog ang mga tao mo. Kagambala na ito, di ko magaling, di. Mag-duty ka mo, di.
4: Mayo paganing barangay tanod may udi.
3: Ay sos kadamo damo iya subong mo sa idol sa mga bataon nga lawyers. Nga willing iya iya magserbisyo full time.
4: Ang tawag na Radyo Manovi kung empleyado ka nga ano tawag, mga simple nga mga empleyado.
3: Mm.
4: Last 7 ma-in ka. Biometrics.
3: Mm.
4: Last 12 ma-out ka and alas 12 something in ka naman alas 5 out ka.
3: Mm.
4: Biometrics 8 hours.
3: Mm.
4: Ang aton nga mga abogado sa Iloilo Provincial Capitol, wala time in, wala time out.
3: Gabi no, do gobernador no?
4: Wala time in, wala time out.
3: Mm.
4: Makadto sila o kun hindi, every month. Sige, gabaton sila sa minimum 25 or salary grade 25 nga sweldo.
3: Mm.
4: Ang department head, salary grade 26 na na mo.
3: Gabay no? Duro-duro obra?
4: Duro-duro obra. Ang aton mga lawyers,
3: mm,
4: mangita sa ila ang gobernador,
3: mm,
4: why sa pangitaon nga lawyers?
3: Mm.
4: Kay Gurong Iban,
3: basi kun... Ting Iban ga kwari? Oo. Oh, ang Iban ga pangabugar?
4: Ang Iban ga bugar, tos korte?
3: Sa personal?
4: Personal nila iya.
3: Tay, ang ginayo man lang sa inyo, Tani, parehas ni sila sa mga doktor.
4: Sobra man kamu.
3: Pakita man kamu da sa Kapitol. Tiso mo, nagdagdag order si Governor Defensor, no? Ginadula na ang pag-practice ninyo sa nga pagkabugado privately.
4: Unless,
3: oh,
4: ma-resign ka mo.
3: Oh, ti, resign na ka mo, eh, ilang taon tabi ko ma-resign sila.
4: Abi mo, Radyo Manovi.
3: Nga, damo ko yan na balan nga bugado. Wala man niya sang fix sa kliyente.
4: Pila gidabi kliyente
3: nyo. Ang ibang gusto yung mag-ubras gobyerno, kay may kliyente ka na, no, may fix ka pa yung sweldo, bisan wala ka kliyente.
4: Kung sikat ka nga lawyer, ang kliyente makadto sa imo, mahal ang imo nga acceptance.
3: Mm.
4: Pero Radyo Manovi, kung so-so ka man lang lawyer, kag ang imo abi nga ginapalangitan-an ang imo mga kliyente, nga ang ibandira ang inugbayad, manok man lang, timano kagid. Unlike yan ako sa gobyerno ka, kada bulan may fixed income ikaw abi nga butang talang 80 mil, then outside ya sang imo nga pagtrabaho da sa gobyerno, nagaluyering ka pa kung din dito, kundi amo tutani iyang imo lang iyang nga daw extra job. Pero ang main job ni mo, dali ka sa gobyerno.
3: Prangka ka mo kay damo, pau lawyers ka pamati, subong.
4: Damo-damo.
3: Sili nila magpau lawyer ka, kakapoy balas ang ubra. Ambot ko na kasinmail na sila. Ipagkabalo ko, astar sa mga 70 to 80,000
4: ng power. Tibutan mo pa ba si bisan mga 100 para Jumano? Oh, galing kaya dumudamo, ginaya trabaho?
3: Oh, inyo ya. Muna lang na ubrahon nyo. Why pa kamuda, pero sige, yes, will do nyo.
4: Ang ubrada sang lawyer, mga ayo na abi advice ang sanggunian. Pero sabi, may mga kwa na to, no? May mga
3: legal questions.
4: Amo malang natin, siyam kabilog ang lawyers natin sa kapitulyo?
3: Why, Gid?
4: Abi?
3: Ang botood ni, may nabalaan pa kong info nga kagigipangita ang gobernador ni Isa Waigid.
4: Ang nabalaan mo ng info na, daw husto yun.
3: Te, mag-sham sila, 900,000 ng bulan, lapit isa ka milyon. Tapos okay. Waigid, istoryahon sa inyong gobernador. Kesa mga agapalamati ng mga lawyer subong.
4: Namin na mag-apply to.
3: Oo, resign na lang kamo.
4: Resign kamo?
3: Practice
4: kamo private.
3: Or decide ka mo kung ma-full-time ka mo, full-time na lang ka mo, kaya rayo, walang kapagod-pagod, ganyan yan. No. Mamakay mo ya, propungko lang ti mo dyan, may sinmelty mo kada bulan. Ang iban da, makanegosyo, pakwari.
4: May iban gani da nga, dira mismo gali sa sulod ya, gapang pang notaryo bala.
3: Oh.
4: Dayon ang mga empleyado sang Kapitol.
3: Nasukot man
4: nila? Ginasukot pa nila.
3: Eh, oh, ano pa naman?
4: Dira ka mo manutaryo sa sulod. Gamit yung aircon, ang space, ang suga sa Kapitulyo, ang ordinaryo ng mga empleyado. Manukot pa ka mo?
3: Amo na ang inambalan, tagid ka.
4: Ano man
3: no? No, why man kita ga generalize sa mga bugado? Kaya ginasaway taniga, niyang galambal sina. Basta politiko, automatic na natawag nila makawat. No? Pero kung nabugado, ya, automatic mo natawag sa iban, diksaka sa langit. Dito hindi mo na insakto.
4: Hindi insakto. Hindi man
3: ko
4: mag-agree.
3: Hindi
4: ko mag-agree na.
3: Pero tiyan mo na, no? Sa mga bugado sa provincial government, kung nadala ka mo di sa waigid dakpon nga bugado ang gobernador sa inyo, kagamang empleyado, every time kinanglan ka mo, resign na lang ka mo kung gusto niya mag-private practice.
4: Hindi ko gusto nga maglawagid ko isa-isa sa ila, Radyo Manuvi. For now, ha, kay ang ibang digani, mga friends tagid bala. Pero, mga amigo tani sila, nga nakita ko nga sa kadugay ko na sa Kapitulyo, doon hindi ko git sila makita.
3: Ah, damo da.
4: Ang ibang digan.
3: Damo da ko sa idol. Ti... kay Governor Defensor Gov, mayo gid kay nakita mo na ni this time.
4: Thank you gid Gov.
3: Kay ikaw na mismo ang nakasaksi. Purti ka tawhay sang kabuhi sa mga don kag dunya mo da.
2: Tatak RMN.
4: By the way, Radyo Manuvi, 8:30 subong aga, may ara sang programa sa Iloilo Provincial Capital. Kadungan ini, I think birthday sang aton nga presidente. Handog ng pangulo para sa bayan. May ara sang programa dira, may job fair, may ayuda, may hatagay bugas. Ng mga ahensya sang gobyerno. Ang speaker nila kuno Radyo Manuvi si DOE Secretary Sharon Garin. Arada siya. May na mapamangkot ina sa karon kung anong status ang aton sininga power diri sa aton sa Iloilo kay sa Bilog Visayas.
3: Te kay Sharon Garin, pabatia kami karon solusyon mo.
4: Solusyon
3: sa problema sang Visayas kapin pa sang Iloilo kay taga Gimbal ka lang. No? Kung wala ka sa may ma-offer nga solusyon, absent ka na lang palihog. No? Hindi ka na lang magkadtoda. Kay karon tawgon ka na may imbis nga handog ng pangulo ni. Wa ta ni karon baldog ng pangulo. Duway lang kamuya magkalahuya sa adlaw-adlaw. Yung may brown out this Iloilo, no?
4: Sa Bilog nga semana, kagapon lang kami way brown out, Radyo Manuvi.
3: Oh, di mo na sa mga nagapalamate sa to. Itag niyo permis si Sharon Garin. Hindi ka mo yung magpahimuyong landa.
4: Kada brown out, picture ka mo, then tag niyo siya.
3: Oh, itag niyo siya.
4: Tag niyo siya?
3: Para maklabot na sa iya.
4: Laputi!
3: Basta natag para maintindihan niya. Nga duway niya man maserbihan ang interes ng Iloilo. Nga siya yaya... Among aya ang kabuhi niya bilang energy secretary.
4: Kanami sa pagkabuhi.
3: Imagina niyo mga perks kag influensya niya.
4: Ay,
3: so, samak mo under ang tanan nga ara sa power industry si mo.
4: Grabe na.
3: Hasta mga gasoline stations.
4: Uder, imo na nga perte.
3: Local and international. Tibisan talunan lang balang ambis uwa niya kung naka-energy secretary siya.
4: Gabi.
3: No, sobra pang bawi niya.
4: Sobra eh, mag-energy secretary ka Radyo Manuvi, secretary oh. Pa sa Bilog ng Pilipinas.
3: Galibog mga niulo ko na kay Presidente Marcos sa kaduro kay engineer dyan. Kay pang-engineer ina yung obray na tag mo ni Muya sa CPA lawyer. Bagay, pinsada ko ron President Marcos ako gani, white graduate presidente. Oh, Ruben Padilla gani, graduate sa prisuhan, senador.
4: UP, so kuno?
3: No.
4: University of Prison?
3: Oo, tiyamak mo na.
4: Di, senador sa iya?
3: Oo, nakatapos sa kuno krim. No, oo, kaya tiyo lulupod sila sa mga kriminal to. Nakatapos sa krim sa prisuhan. Oo, ti proud siya sina, nami man na tani mo. Kung wala mo na sa agad pabugal-bugal, para i-justify ang pagka-ignorante mo sa kasuguan.
2: Tatak R.
4: Ti karon na Radyo Manuvi sa nagaparaing impeachment trial, I think invite dito ang tatlo or apat ka mga justices, no? Retired. Para nga maghatag sang ilang siguro opinion, legal advice kung pilagid bala ka senador.
3: Ang kinanglan.
4: Ang kinanglan nga magboto
3: to convict.
4: To convict VP Sara. O, of course sa aton na Constitution 16. Pero ti Radyo Manuvi may ara sa mga senators naton subong. Nga hindi sila iya ka obra sang ila trabaho kayang duha si Marculeta, si Jinggoy.
3: Priso.

0: On?
1: Yes.
0: Kay wa isa na ka pamati. Di ba?
1: To na. Abi,
0: na
1: common sense.
0: Paano ka pa kuhaon exam?
1: Mm.
0: Kay wa kay mo ka-enroll da sa klase nga na.
1: To na.
0: Ti dalon kay mo ya sa isip. So dapat interpretaron ini, santo sa kunano ang prevailing situation sa Subong.
1: Amo na. Amo na. No?
0: So bantayan tang opinion sa apat ka mga justices santo sa Supreme Court. Kay mga Chief Justice din ang kadaman o halos tanan gid sila. Pero bantayan taman karon base kung ara ng presentation sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: Amo ni ang balantayan, Radyo Manuvi.
0: So karon bantayan ninyo kay ara ng exciting apart. Kaya mo ning wala mabalan. So make or break ni sa Vice President. Kung tuod, tapat siya.
1: Yeah.
0: Kung hindi tuod,
1: tapat kamo.
0: Tapat sila. No? So, bantayan tani kung ano ang manggad sa mga Duterte. Diin halin ang ilang mga manggad. Nagasanto bala ini sa kadamuon sa ilang negosyo. Kanagasanto ini bala sa mga buwis nga ginabayaran nila. That is why nga imbitado di ang Securities and Exchange Commission. Imbitado di ang Bureau of Internal Revenue. Kag imbitado soon ang mga executives sang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, and maybe mga opisyal mismo sang bangko.
1: Yeah.
0: Kundiin may deposito ang mag-asawa nga Mans Carpio kag Sara Duterte Carpio.
2: Tatak RMN.
0: And karon part 2 sa straight to the point pamatian nyo man. Ipabati ta nga ang mga South Korean subong. Ang ginatawag nilang isa ka Pilipino bilang ila upa. OPPA. Upa is older brother. Ang ga mo bala sa tawo, kung he is somebody you can rely on. He is somebody nga ginakonsider mo knight in shining armor. No? Someone you can rely on. Someone who can stand up with you in times of needs. So, amo ni ang na-build nga image bilang instant celebrity ni Defense Secretary Gibo Chuduro. Kay believe ang mga Koreano nga dugay na may gutgot sa China,
1: siya kambal
0: nga may nangisog nga isa ka Asian official against China. Kay ang ilang mga official sa China gali subong, I mean sa Korea, hipos. Kung maghambal man, tama ka diplomatic. Bisan pa, in the face ang grabe nga bullying sa China. Ti plus pagid kay articulate katama si Gibo Chuduro. Ti napagugol ang lahat. Who is this Defense Minister of the Philippines? Ti ato na, nagduga naging kandarapa sa mga babae. Nga mga Koreana, kabalawag mo kung ano na sila mga gwapa. No? Magsabi ka lang yan sa Korea, yalaway ka mo. Mga karadyuman, ang mga vloggers, subong nga Korean women, sus, siling nila. Ari malanggali sa Pilipinas ang ginapangita tang magpuno sang aton nagkakatulog na balatsagon. Kay pag-search nila kay Gibo Chuduro, gumawa eh.
1: Di mo makita mo siya eh.
0: Valedictorian, UP College of Law. Number one, bar examination. Nag-master of law sa Harvard Law law school. Kag the same year man napasar niya ang pagkabugado sa New York, USA.
1: Grabe, grabe.
0: T plus pagid may report do 26 languages kuno ning mahambal niya gali.
1: Mayo gid man magambal.
0: Hindi pa ko sure sina.
1: Pero nami gid man sa magambal mag adyo, 26, very articulate.
0: Mag 26 languages ko sa idol. Di sino abi nga bayan di mawagak pantay
1: sina. Tiyo, kagwapo na si Gibo, nagtrutambok lang, pero gwapo na.
0: Ate, oh, mistiso.
1: Mistiso, kami na. Tawala.
0: Kag nakita ko ni sa sang kampanya sang 2010,
1: yeah.
0: Pagkampanya niya di sa Iloilo, Busaydol, wala mintes ilunggogit pamatian ang iligay nun niya.
1: Gabi.
0: So, sa mga nga pati ko, I can speak 26 languages. Pero abi mo, balantayan ini sa Busaydol. Kay base mo ni amangin na turning point sang iyang presidency.
1: Yeah.
0: Kay sang 2010 actually damo ni sa fans nga among intellectuals. Kag sa youth. Kay gusto iya sang kabataan, maalam mo. In fact ang kababayan, diblamo ka muna. you prefer brains over looks, di ba?
1: Subong amo na lang.
0: Siguro hindi man guro nga do tama, kay kalaw.

0: Okay, hindi ko lang wala kayo na ganyan. Bisa ano ba nakalam? Kung nang itsura, abi, pare sa kilala mo.
1: Bisa na ako pakaalam ba liliktoro yan ka pa kung dapat ako sakto lang. Kung wapa pa sa imo ang kuring ano.
0: So, hindi man gawa, tama, gid. So, they would prefer brains over looks. Amo nang kababayan, abo, tuod na. Kaya sila nila mo lang gwapo kung mangu. Diba? Dire lang ta sa ulos tuhan, pero aram. Ti, sige mo, balantayan tani. Kaya gina-pitch nila, subong, what if, amo ni mangin kandidato presidente. Naigo lang isa sang time ni President Gloria, kaya ang popular si Gloria mo.
1: Tiyo, sang time na to, papanaog na si Gloria mo.
0: Kagabi ang isyo sa corruption at the time. Ti kay anointed candidate niya si Gibo, naguba si Gibo.
1: Guba si Gibo.
0: Ti kay Marcos ni, hindi siya dapat mag-endorse kay Chuduro. Dagan niya si Gibo unison. Kaya damo masuporta, pero abi mo, nung turning point na lang tao ko rin. Si Gibo Chuduro, I think, ang leader nga may image nga maka-unify sa Pilipinas.
1: Yeah.
0: After 2028, after sa isa ka-divisive nga eleksyon. No? Kay hindi sa kontras ang DDS. Hindi sa kontras ang
1: loyalist.
0: Kagbisa ng yellow, kag pink, garis pito sa iya. Kay hindi sa iya witi-witi ba? Ba mo?
1: Though I abi ma-involve in iya sa kung ano nga mga issues
0: sa corruption,
1: si
0: wala.
1: Gibo sa corruption.
0: Oh.
1: Why lang basta do ara na sa da?
0: In fact,
1: Migo sa sang tanan nga
0: grupo. Kaya hindi sa gabanat niya kay Duterte. Katrabaho lang ni sa iya.
1: Diba sa kay Duterte nga tayo, do ara man.
0: Naglagan ni sa senador. Mm-hmm. Pero that time malagan na, di paglagan niya, do why sa nang panya tubo.
1: Yeah, depende ni siya eh.
0: No, so do why nakadumdum ang tao sa iya. So, kagdainte ang mga ang main voters ng kadaan, ang base vote niya, ang mga kabalala, ang estudyante,
1: yeah,
0: intellectuals. Di, balo ka naman ang mga intellectuals kay estudyante. Ang preference nila, yeah, hindi ya Duterte mo. Di, dirado medyo nagubasa kay dito sa, ti ang masa, hindi man sa iya kakilala, na muto ang sa kay Duterte. So, lang taon tabi, kung ano ang dangatan, sinay ba, ti, wala pa niyang politika, storyahan tang tindog, no? Sang patriotic na defense secretary sa Pilipinas? Kung paano niya linampaso ang China sa isa ka forum?
2: Tatak RMN.
0: Itay kita, part 2 karon alas 8. Radyo Man, Novi Guaso.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Dito naman sa other side na natanong natin, sila di umano ito hong meron di umanong nagbabaril bumaril sa kanila diyan po sa loob nung sila po ay makapasok para nga tulungan kunin yung kanilang kasamahan na sugatan ano ayan as of the moment latest update lang sapagkat meron po pala tayo nakikita dito na isa pang individual na sugatan din ito immediately dinadala sa ano sa pagamutan. So ito na yung pangatlo na nakita ho natin na sugatan dito po sa naturang area.
4: Sige Jul, kailangan din malaman natin saan galing yung mga, kasi may gun ban ngayon ha. Kung ito bang mga sugatang ito ay saan ang galing yung kumbaga sino nakasugat sa mga ito, kasi may kausap ka bang sundalo? Sundalo ba yung source natin?
3: Itong nakausap ko doon sa una na nagsabing na ito'y palitan ng putok, okay? Initial pa lamang ito coming from our PNP. Apo, sinubukan ko rin ho na tinanong ko rin kung pwede ho siyang makapanayam. As of the moment, hindi pa po pwede kasi parang kinokordon pa itong lugar. Maski kami, hindi pa pinapaalpas dito sa labas, hindi kami pinapapasok.
4: Alright, sige Jul, balikan mo kami mamaya please ha, importante ito kasi may gun ban ngayon kung saan galing yung mga baril na ng gun and anong partito ba ito, nakasingit lang ba ito mga ito o paano? Thank you Jul.
3: Yun po, ang inaalam pa ng mga authority kung bakit nga nakapasok sa kabila ng mahigpit na pagbabantay siguridad dito sa labas ng gate ng naturang polling center. Yung mga baril.
4: Thank you, Joel.
3: Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato. Mula dito sa Cotabato City, Radyo Man, Julio Pala, sa Tatak RMN.
2: RMN Flash Report!
5: Samantala, sa mga balitang may kinalaman pa rin sa barn parliamentary elections, ligtas na i-detonate ng mga otoridad ng isang hinihinalang improvised explosive device o IED sa Barangay Balobo, Lamitan City, Basilan. Madaling araw kanina, Setyembre 14. Batay sa inisyal na ulat, nagsagawa ng intelligence-driven operation ang mga tauhan ng Lamitan City Police Station, Red Tracker Team at 52nd Special Action Force, maging ang PECU Basilan, maging ang 112th Division Reconnaissance Company ng Philippine Army, bandang 1:15 ng madaling araw kanina. Pero matapos na makatanggap ng paulit-ulit na impormasyon hinggil sa posibleng pagkakaroon ng pampasabog sa lugar, ang matagpuan ng hinihinalang IED, agad itong isinailalim sa safety procedures ng mga tauhan ng Police Explosive Ordnance Disposal o PECU. Bandang 3:30 naman ng madaling araw nang isagawa ang controlled detonation. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Kabilang sa mga na-recover, nabahagi ng hinihinalang IED ang electronic blasting cap, TNT na pinaniniwala ang pangunahing pampasabog, keypad cellphone, 9-volt battery terminal, mga concrete nail, plastic receptacle at ilang wire. Abangan sa aming pagbabalik, big time oil price hike asahan bukas.
4: Article 2 o yung hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, sisimula na buntalakay ng prosekusyon ngayong araw.
5: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Network News.
4: Dag Pilipinas sa ito po.
5: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
2: RMN Network News.
5: 7:26 ang oras ngayon. Umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Port of o sa Coron, Palawan. 43 naman ang nakaligtas sa insidente, habang 13 pa ang patuloy na hinahanap. Nasa kabuang 134 ang mga nasa manifesto, kung saan 2 hindi nakasampa sa barko nang umalis ito sa Baseco Port sa Maynila noong Martes, Setyembre 8. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang Philippine Coast Guard sa mga nauwilang pamilya at tiniyak na tuloy-tuloy ang operasyon sa iba pang nawawala.
4: Samantala, makibalitaw tayo sa probinsya. Flash flood sa Dinalupihan, Bataan, iniuugnay do sa pagguho sa Mount Balikabok. Diyan po ito sa Zambales. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: Tinitingnan posibleng sanhi ng malawakang flash flood sa Dinalupihan, Bataan, ang malaki ang pagguho sa Mount Balikabok sa Subic, Zambales. Ayon sa UP Project NOAA at MGB Central Luzon, milyong-milyong cubic meters ng lupa, putik, graba at bato ang rumagasa sa mga drainage at river system patungo sa mga komunidad sa downstream areas. Sa updated report ng UP Resilience Institute of NOAA Center, hindi ordinaryong landslide ang insidente, kundi isang rainfall-triggered rock slide, debris avalanche, debris flow flood cascade, kung saan magkakasunod na naganap ang pagguho, pagragasa at debris at pagbaha. Bago ang pagguho noong Agosto at 30, umabot sa 2,210.4 millimeters ang naitalang ulan sa Abukay, Pag-asa Station nitong Agosto, mahigit 10 ulit kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Patuloy na sinusuri ang posibleng panganib sa ilang barangay sa Dinalupihan at Hermosa. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: Mga pampublikong ospital sa Naga, halos punuan na ng mga pasyenteng tinamaan naman ng dengue. Kasama natin sa balita, Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
9: Halos mapuno na ang Naga City General Hospital ng mga dengue patients na nangangailangan ng confinement. Ito ang isa sa mga ibinahagi ni Naga City Mayor Lenny Robredo Hingil sa tatlong bagong wards na binuksan kamakailan lamang na may 40 hospital beds. Ngunit ayon sa pinakahuling monitoring ng punong lungsod, halos mapuno na ang hospital, kabilang na ang bagong bukas na ward. Dahil dito, kinailangan ng pamalangbang lungsod ang Naga na paghandaan na ang karagdagan pang higaan na ilalagay sa koridor ng hospital para sa mga pasyenteng kailangan na ipa-confine. Pinasalamatan naman ni Robredo ang lahat ng health professionals, maging ibang staffs ng ospital sa pag-asikaso ng mga pasyente sa kabila ng dinadanasang health crisis dito. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
4: Sa probinsya, ambulansyang sumundo sa kanilang tauhan, bumangga sa street light sa Iloilo. Mayroon daw pong 6 na nasugatan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Rezzy Bordon ng Arimen Iloilo.
10: Bumangga ang ambulansya ng Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital ng Lambunaw, Iloilo sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Patag, Kabatuan dito sa Iloilo. Sa panayam ng Orman Iloilo kay Police Captain Mary Den Herbolinga, Officer in Charge ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito na nagmula sa Pavia ang ambulansya, sakay ang 12 na personnel ng hospital matapos sumali sa kanilang palaro. Aniya nang dumating sa palikong bahagi ng lugar, nawala ng kontrol ang driver sa manibela, rason na bumangga ang sasakyan sa poste. Bilang resulta, nakatamo ng minor na sugat ang 6 sa mga sakay, pati na ang driver. Lumalabas sa investigasyon ng otoridad na bago pa man tumakbo ang ambulansya, nakita na ito ng problema sa manibela, ngunit ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang biyahe. Kaagad namang sinundo ng ospital ang kanilang mga personnel at ginamot ang mga sugatan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: RMN Police Report.
5: Sensitibong balita po mga kasama, isang lalaki ang patay matapos na laslasin sa lalamunan sa Lake Cebu, South Cotabato. Kasama natin sa balita Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
11: Patay ang isang 47 taong gulang na magsasaka matapos umana itong atakihin ang hindi pa nakikilalang suspect habang nasa kanyang bukid sa Maysitio Lake, Puguan, Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Kinilala ang biktimang si Alias Rure, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng Lake Cebu Municipal Police Station, nakatanggap ng tawag ang himpilan mula sa personahe ng substation Sipak sa may Barangay Ned nang matagpuan ang bangkay ng biktima. Agad namang nagtungo sa lugar si Police Lieutenant Colonel Bernie B. Faldas, ang hepe ng Lake Cebu Municipal Police Station, kasama ang mga imbestigador ni Laslas Umano ang lalamunan ng biktima gamit ang isang matalim na bagay na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover sa crime scene ang isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen at ang isang shotgun. Patuloy ang follow-up investigation ng Lake Cebu Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at maagarang maaresto ang suspect. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
4: Alas 7.32, mga motorista, ako po, higpit uli sa sinturon dahil asahan na po raw natin ang big time na oil price hike ngayong linggong ito. Sa pagtaya, nasa 5-6 piso. Nako, ang posibleng, taan laki nito ha, ang posibleng pong itaas sa presyo ng kada litro ng gasolina habang nasa 4-5 piso ang nakaambang taas presyo sa diesel at kerosene. Ang pangunahing dahilan sa pagsirit ng presyo ng langis ay yung pong nagpapatuloy pa ring tensyon sa gitnang silangan. Ang Department of Energy pa rin ang magtatakda ng oil price adjustment bukas dahil sa umiiral nga pong National Energy Emergency sa ating bansa.
5: Sa kaugnay na balita, umarangkada na ngayong Lunes ang unang araw ng tigil pasada ng grupong manibela. Kasunod din ito ng inaasahang pagsirit ng mga produktong petrolyo sa 100 piso kada litro bunsod ng big time oil price hike bukas. Nagtitipon ang grupo sa Filcoa sa Quezon City kung saan magkakaroon din ng caravan sa kahabaan ng UP Avenue. Sa panayam naman ng RMN Manila kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, kinalampag nito ang gobyerno sa kakulangan ng aksyon para pigilan ang walang humpay na taas presyo ng mga produktong petrolyo.
12: Abutin na tayo next week ng mahigit 100 piso ang presyo ng krudo at gasolina. Yung pamasahin natin ngayon ay pamasahin pa ng 40 pesos pa lang ang presyo ng petrolyo. Isipin niyo po yun kung gaano po kalala at hindi ang tiniis po ng transport sector.
5: Pinuna rin ni Valbuena ang kapalpakan ng fuel subsidy program na hindi umano ginagamit lamang ang mga tsuper para maging kasangkapan sa korupsyon.
12: Isipin niyo po, magpapagas kami. Sasabihin po nung gasoline boy, kung wala kami sa listahan, kung hindi cut-off, kung hindi offline, wala yung kahera. Ang sasabihin po, hindi daw nakakabayad yung land bank sa kanila. Isipin mo, kami pa sinisingil. Ang sabi sa amin, hingi kayo ng hingi ng discount, di nga kami binabayaran. Diba, dapat nga raw, ibalik pa namin yung discount na yan kasi hindi nga raw sila binayaran. Tignan mo, napakawalang hiya ng programa. Kumbaga, kinasangkapan pa ang mga tsuper para makapag-knockout ang mga nakaupo dyan sa mga ahensya.
5: Kaya ang panawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos, dagdag pasahe sa jeep.
12: Mr. President, happy birthday. Sana ipa-birthday mo na sa amin itong fare increase. Kung hindi nyo ho maro-roll back yung presyo ng petrolyo, kung hindi ito mababantayan ng mga nasa gabinete mo na mga inutil, iregalo nyo na. Kayo na po sana ang magregalo sa amin itong 2 piso na hinihingi po namin na fare increase. Makakaluwag-luwag po, hindi po ito para yumaman pa kami. Pantawid lamang po.
5: At yan po ang birthday wish ni Manibela Chairperson Mar Valbuena kay Pangulong Bongbong Marcos.
4: Yan po sa Bacolod ay meron ding ikinakasang kilos protesta dahil pa rin sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Makimalita nga tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Magsasagawan ng protest caravan ng Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Inc. o Bacod Manibela ngayong araw, September 14, kasunod ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ipinayag ni Bacolod Manibela President Rudy Cadenal ang isasagawang protesta ang may kaugnay sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo, ngunit wala pa rin silang natatanggap na ayuda, kabilang na ang mga taxi drivers at operators. Kinakwestiyon din ng grupo ang sadya ng gobyerno sa pagbibigay ng 20,000 pesos na subsidiya bawat unit ng modernized jeepney. Magsisimula protesta alas 9 ngayong umaga sa bahagi ng Bacolod Old Airport at sila ay magsisigawa ng karaman alas 10 ng umaga patungo Bacolod City Public Plaza. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak Karamen.
5: Iba pang mga balita. Isang senador iginit na mas dapat ipatupad ang 85 pesos na dagdag sahod. Kasama natin sa balita Radyoman Conde Batas.
14: Iginit ni Senate Labor Committee Chairman Senator Joel Villanueva na mas dapat ipatupad ang naunang 85 pesos na dagdag na sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Villanueva, ang bagong wage order na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sa arawang sweldo sa Metro Manila na ipatutupad ngayong Setyembre ay nagdulot lamang ng dagdag na kalituhan at alalahanin sa mga manggagawa. Sinabi ng senador na naninindigan siya na mas dapat ipatupad ang naunang wage order dahil ito ay dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders. Binigyang din pa ni Villanueva na hindi maliit na bagay ang 25 pesos na diferensya sa dalawang wage order, lalo na sa mga manggagawang patuloy na nakakaranas ng mataas na gastusin sa NCR. Ipinunto pa ni Villanueva na isang wage order lamang ang maaaring ilabas kada taon, maliban kung mayroong supervening event o mahalagang pangyayari na maaaring maging batayan para sa panibagong wage order. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak Tatak RMN.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Alas 7:37 na po, 7:37 ang ating oras. Sisimula na ng prosekusyon ang pagtalakay sa Article 2 o ito yung hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa Day 24 ng impeachment trial ngayong araw na ito. Ayon po kay House Prosecutor at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon, kabilang sa unang batch na kanilang testigo sa Article 2, si dating Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Cabotaje Tang. Gayun din, si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sasalang si Cabotaje Tang para tumistigo sa prinsipyong nakapaloob sa public accountability and integrity. Habang si Batu ang tatalakay sa detalye ng statement of assets, liabilities and net worth o yung SALN ng Vice Presidente, at si Del Rosario naman para sa mga negosyong nakapangalan kay Duterte na rehistrado sa SEC. Sa sentro po ang Article 2 sa bilyon-bilyon pisong transaksyon na naglabas-masok sa account ng Vice President at Mister nito na si Attorney Manasses Carpio. Kaugnay niyan, nananatiling bukas ang prosecution na gawing hostile witness si Carpio para sa Article 2.
16: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil syempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po na atin pong pangalawang pangulo. So I think very relevant po yung mga pagtatanong patungkol doon sa mga actual na extent ng kanila pong mga ari-arian, yung pong actual na extent ng kanila pong mga kayamanan at kanila pong mga kumpanya. Asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
4: Nanawagan din po si Redon kay Vice President Sara na dumalo na sa paglilitis.
16: It is her that can actually explain all of these things, no? And katulad ng binabanggit ko, kung kanya pong pagtingin ay walang ebidensya o kaya naglilikha ng ebidensya ang prosecution, dapat wala siyang ikatakot humarap whether as a prosecution witness, whether as a defense witness, para magbigay linaw sa lahat po ng mga bagay po na ito.
4: Si House Prosecutor at Bicol Saro Partyless Representative Terry Redon.
5: Pangulong Bongbong Marcos, naniniwalang puntirya siya ng galit ni VP Sara. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Lazar.
17: Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kanya ay binabaling ni Vice President Sara Duterte ang galit nito dahil sa mga problemang kinaharap ng Vice Presidente. Ito'y matapos ang sunod-sunod na batikos ni VP Sara laban sa Pangulo, kabilang ang panawagang magbitiw siya sa pwesto, pagtawag sa kanya ng walang utang na loob at paratang na gumagamit siya ng ilegal na droga. Sinabi ni Pangulong Marcos na batid niya ang mga pahayag ng Vice Presidente ngunit wala siyang balak na patulan ang mga ito. Ayon sa Pangulo, tila galit si VP Sara sa mga nangyayari sa kanya at siya ang naging pangunahing puntirya nito. Kasunod nito, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya mapipilit ang sinuman na siya ay mahalin.
18: You know, I hear about them but I don't really even have a response. I feel very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. I what can I do?
19: Next question from Lenny.
18: You cannot force anyone to love you.
17: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: RMN Foundation News.
4: Ito na, 100 senior citizen dyan po sa Dagupan na kinabang sa feeding at libreng serbisyo ng RMN Foundation. Si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan ang tumutok po dyan.
20: 100 senior citizens mula sa Barangay Manging, Dagupan City ang naging benepisyaryo ng Maria Corina Canay Feeding Program, kasabay ng 14th anibersaryo ng RMN Foundation at selebrasyon ng idol ko si Lolo at Lola, Grandparents Day 2026. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng kanilang OSCA na PWDs at mga senior citizens na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at pagbaha. Bukod sa masustansyang pagkain, nakatanggap sila ng grocery packs at dental kits, habang libreng ipinagkaloob ang massage at bone setting, haircut at hair color.
21: RMN at IFM.
22: Salamat. Salamat na ako. Salamat at Tagupit. Maraming salamat.
20: Para sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang mga libreng serbisyo, lalo na sa mga nakatatandang may limitadong pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan.
23: Diyos salamat at kakasulong si Diyan Barangay Mangin.
24: Maraming salamat.
20: Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na community service programs ng RMN Foundation, katuwang ang RMN Network na naglalayong mailapit ang serbisyo sa mga sektor at komunidad na nangangailangan. Sa pagdiriwang ng Grandparents Day, hindi lamang tulong ang hatid ng programa, kundi pagkilala rin sa mahalagang papel ng mga lolo at lola sa pamilya
0: at komunidad.
1: Sa barangay namin, Dagupang City,
3: kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
6: Ubus ng galang.
7: Network News.
5: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyan.
4: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Rico Rosales.
5: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Marajaw na buntag. Mayong buntag, mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
4: 744.
25: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
26: That time check was brought to
7: RMN Network News. News.
27: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayan, Jessic. Halong!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang nalaktihan sa kidney.
34: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatyagan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatyagan ko gid ang epekto. Hindi na kabudgay ang pagpagigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
35: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
36: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang damo saan mauwi ng sakit.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uba akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alas 7:47.
0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Pila pila win, San Miguel pila win.
11: Sumbra sa 50 million pesos worth of kika sa pana.
12: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Birga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Hindi na

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, la 7:47 na, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags!

0: Morning, Boss Idol.
1: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Match. Good morning, Lepes. Good morning, Ino. Ano mo?
2: Ang bago.
3: Why ka kabalo, cute na guy, nga subong adlaw, may aras ang handog ba para sa bayan ang aton sining Pangulo, si BBM?
1: Mm-hmm. Ila kabalo.
3: Why kabalo?
1: Ila man.
3: Anong gusto mo nga mabaton sa kay BBM? Nga ayuda? Lugas? Kwarta? Or grocery?
1: Bari bang guru, Boss Idol. Kwarta guru.
3: Nga hindi ka sang bugas. Nga hindi ka sang grocery. Nga gusto mo kwarta.
1: Kumpra na sanggi. Kayo sanggi.
3: Musta na ka operate na sanggi mo?
1: Oo, oh, pinta na to.
3: Pinta na?
1: Hmm.
3: Pero ati mga baligya mo, kumusta to?
1: Ara, mapantun. Di guru to panos.
3: Ano to mga baligya mo?
1: Kanton.
3: Kanton?
1: Mm-hmm.
3: Pagin? Ano pagin?
1: Cook. Mm-hmm. Sprints.
3: Sprints. Kubra?
1: Mm.
3: Ano pa?
1: De. Hindi, sobra.
3: Ano-ano?
1: Lulip. Tumba na. Kulatlas.
3: Ano pa?
1: Ang tinjo lang.
3: Ang tinjo lang. Mm. Why ka dito sa mga kamatis, mga bumbay, mga tinapay, mga chichirya? Why ka?
1: Ara man.
3: Ara pa? Chichirya?
1: Hmm.
3: Ito mga sa isa kadlaw, cute na guy. Mga pila man ang imo nga mga binta.
1: Binta
3: mo. Mga sa isa kadlaw?
1: Ah, ta 800.
3: Sa kadlaw?
1: 700.
3: Ah, dako mga
1: 600. Na, ano mo na? Jante mo lang ako yung kaon do?
3: Ano?
1: Jante?
3: Ah, estudyante mo lang?
1: Oo, oh, West Visay. Nagulay, ah, San Jose?
3: San Jose, mo lang kakaon siya mo na?
1: Mm-hmm.
3: Ti mga pila na
1: dagit. Ito, West Visayas to?
3: O, ito?
1: West Visayas, ito ko matusanggi.
3: Kamusta ka subong aga?
1: Okay man.
3: Anong kape mo?
1: Nice coffee.
3: Nga sa mga tabalamati nato, ginagawa ng Scone Coffee.
1: Ah, nami amot na ito, brato.
3: Sa mga tabalamati nato, mag-Nan Scone Coffee na mga karadyo man, ang kape nga, kaduwa mo o timplahon kay naka!
1: Tibag.
3: Nag-inom pa siya.
1: Tibag. Ubus na.
3: Ubus na yung mga kape. Gani sa mga tabalamati nato, mga karadyo man, mag-Nan Scone Coffee. Ano balanyos mo?
1: Sita!
3: Ari ng Soft Touch Wonder Oil, may ari ni sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
1: Ubus na.
3: Gani mga karadyo man, mag-Soft Touch Wonder Oil. Radyo man, mags, nag-istorya kami, Abi. Nga subong aga, launching inis ang aton nga The Eagle
1: on
3: Air.
1: On Air, man.
3: So, kay maya ma-launch kita, kinahanglan ang tanan nga nakabati kag nanamian, sang kanta ni Cute na Guy.
1: Oo.
3: Padala ka mo sa Gcash!
1: Gcash
3: ni Cute na Guy. Hindi niya mo ni Rajuman Mags Gcash, ha? Iyan niya. Pila ang gusto mong ipadala?
1: 100. 150.
3: Okay.
1: 20.
3: Pulo!
1: Pulo.
3: Pwede na. Lima, pwede padala lima.
1: Lima, bro.
3: Pwede. Ang Daigon on Air, umpisa na kita September pa lang. Ang iba niya, Disembre na yan nag-Daigon.
1: Mm-hmm.
3: Subong yan na, Juman Mag, September pa lang may Daigon na.
1: Mm-hmm.
3: Buwas gin kita ma-plastar sang kanta mo.
1: No, buwas tayo.
3: Pero, kwa lang, Abi, intro lang. Intro lang sang kanta mo nga pang Daigon, Abi.
1: Sige, Christmas song?
3: Oo, natural.
1: Okay. Sige, Pasko na naman, ako na bibigay. Sana is the over.
3: Oh, dalanganay!
1: Dalanganay!
3: Dalanganay! Patikim lang! Patikim! Buwas!
1: Buwas lang!
3: Manukot na kami!
1: Nang.
3: Ang hindi makahatag sang Gcash kay Cute na Guy!
1: Laway!
3: Sino tamiyawan mo kita?
1: Ay, good morning mga Tutugob! Tutubon, good morning!
3: Okay!
1: Impa, good morning! Tukmamatabador, good morning!
3: Okay!
1: Tutubidyo, good morning!
3: Nonoy, imidyo!
1: Oo, nonoy, imidyo! Kita ko vlogger nito.
3: Dito?
1: Na ang Facebook.
3: Ah, okay, okay.
1: Isa gili to? Kalbo din ang laki? Kalbo din tako lawas?
3: Hindi na saya, hindi na saya si Nunoy. Gamay na si Nunoy. Laing guro to yung kilala mo. O, sige na.
1: Ay, ito, Tutugob. Tutubon, good morning.
3: Okay.
1: Paribot.
3: Okay. Si Parimandri.
1: Parimandri. Good morning. Mandri, brother. Good morning.
3: Okay.
1: Good morning, mga pipada. Majay Brias, good morning tala.
3: Okay, salamat kyo na, guy.
1: Okay.
3: Buwas, ha? Dapat may nami ka nga kanta. Bilogin nga kanta para kay Cute na Guy sa Daigon on Air. Ayos? Ari ng aton mga balita. RMN News, Diretso. Fruit picking, isa sa mga pamaagi kung magsaniyog ang turismo sa Iloilo sino sa Ilongga Tourism Advocate.
4: Sa showbiz, anay child star nga si Crystal Reyes, ginbunag na ang iya subang anak.
3: Sa hinampang magkaradyuman na pamilya ni Divine, adili magabisita sa Ateneo, Gabagalanta o sang UAAP Games. Inikiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong ginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed the vitamin D3 brand. Kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magaradyo man ang adlaw-adlaw ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, protektado ka. Ang adlaw-adlaw mga pag-inom, adlaw-adlaw ka ban, makabinipiso sang iya sinimabian nga 1,000 ayo nga soft gel equivalent ina sa isa nimo kaadlaw para ikaw tiyoy ang indi madali-dali sa balatian. Magbalatian ka man, madasig ka naman, maka recover. Gani inom ikaw sang Life Extension Vitamin D3. Why niya ginubra sa puno at tino-tino? Halin ini iya sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, kag ginagamit ini sa bilog ang kalibutan. Ang ibang daya ba, si kundalanas puno dul-dul ginubra. Gari mga karadyuman, mag Life Extension Vitamin D3 na, pangitawang talang ang tatakil itatak original, 11 pesos lang. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
3: Sa detalye,
0: Tatak RMN.
3: Ginhatagan pagtamod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang dako nga kontribusyon nga madala sa fruit picking ukon pagpangipo sa prutas sa turismo sa sudad ka probinsya sa Iloilo sa interview sa RMN Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP3. Gipahig ni Manican nga sa ibang nga kapungsuran isa na sambit aktibidad nga ginadugukan sa mga turista.
2: Sa ibang nga countries, no, first world countries, normal inikatamaan ang ginatawag nato nga apple picking or strawberry picking kadako ang kwarta, no, nga magkuha nila. Another fact pagid is ginadayo sa mga tao ang lugar because of those things. Now, nga wala iniya nagkasikat sa aton, ano ang pwede naton mahimo para nga masikat ini sa aton,
3: yes,
2: para mailog taman sila.
3: Suno sa iya inibangod nga paagi sa fruit picking masiguro sa tao nga matinlo. Preska ka mas manamit ang prutas nga sila mismo ang nagkuhalin sa puno sini. Dugang pa ni Manican nga isa man ini kamayo nga tion para sa mga tao nga magpaliwaliwa kag iapresyar ang palibot. Mahimo ini magserbe nga tradisyon sa bugos nga pamilya ka makabulig man sa mas epektibo nga pag-edukar sa kabataan sa gusto nga pag-amlig sa dunang manggad.
2: Ang ginapangita subo sa mga tao are experiential memories. So sometimes these activities like the fruit pick are parts of family traditions. Kung kisa, dira naton mahambal nga, ay kada tuig bala, nagkakadugid kami sa amusini, nagkapangyuhagid kami sa kung anong manada nga prutas, or nagkakadugid kami sa amuni nga vegetable, ululupod gid kami nga pamilya. So ina nga mga activities, nagatudok ina sa aton memory, thereby giving us a very positive outlook, no? Kung makagdong, yes, kita sa happy moments with our family, nagadugang ina sa aton nga positive mental state. So kadapo sa iya nga benefit.
3: Payag niya nga sa bugos nga kalibutan ang pinakinakinaandan nga mga prutas para sa fruit picking amo ang apples, strawberries kag blueberries. Sa Pilipinas naman, partikular sa Iloilo, gimensyonan ni Manican nga mahimo nga mapasanyog pa ang fruit picking. Ilabi na sa mga prutas nga grapes, calamansi kag dragon fruits. Suno sa iya nga magluwas sa pagpamupo sa mga natubod nga prutas, mahimo man mapatigayon sa side activities kangay sa farm to table dining experience, pagdevelop sa prutas bilang local wines kay iban pa nga mga produkto kapag tanyag sang cooking kag baking workshops nga sa mismo nga farm.
2: All these fruit picking activities bala kadako sang economic driver, no, or economic opportunities nga mahatag sa community, and at the same time definitely it will increase visitation kay may lakin naman nga kaduan ang mga tao kadamo ka dragon fruit nga farm nga nabatian kuman. May mga friends ko nga may dragon fruit sa Kabatuan, may dragon fruit sa Guimaras, but never did I hear nga may dragon fruit picking activity. Yes. So kabay pa nga may nagapamati ang mga stakeholder kag makahatag ini ideya nga this is another way to sell your community. This is another way to market your place at the same time making everybody aware of sustainability and
3: ang kabahin sa pahayag ni Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican.
4: Ang ini nga bahin gidadalong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil arat na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot niyang Soft Touch Wonder Oil may lima ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ang Ila Activity Center kag i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Ginaimbitar sa Central Philippine University o kung CPU Alumni Association Incorporated ang ila alumni nga magupod sa pagselebrar sa CPU Grand Alumni Homecoming 2026. Natala na ang mga aktibidad ang Otsini halin September 26 tubtob October 4, 2026. Suno kay Dr. Esther Rose Romarate ang Vice President for Student Affairs ang tema sa Alumni Homecoming sini nga tuig amo ang Central Spirit Uniting Generations bangod pagtililipon ini sa nagkalain-lain nga henerasyon sang Centralians.
5: Ang CPU Alumni Association kada tuig nagatipon gid. Pero subo nga tuig special ini ginatawag naton nga grand. Kag kun ma-recall 2020 nag-ara man nga naghiwat man sang siningat nga pagtililipon no. Pero sa subo nga tuig ang amon nga theme Central Spirit Uniting Generations. Kag nagpili kami sa isa ka text sa Bible, no? Ina siya ang Psalm 100 verse 5. For the Lord is good, His love endures forever, and His faithfulness continues to all generations.
4: Ang gabayin sa pahayag ni Dr. Esther Rose Romarate, Vice President for Student Affairs, payag niya nga pila lamang sa balantayan ng mga aktibidad amo ang paglunsyar sa Resource Generation Exhibits, Welcome Fellowship Dinner, Iloilo City Tour, Parallel Sessions Sharing and Professional Journeys, kag Mr. and Ms. CPU Pageant, kag Batch Reunion sa CPU AAI Outreach sa Binggawan, Iloilo. Dugang naman ni Dr. Anita Lenberger, ang CPU AAI President, mayarap man sila sa pagpasundayag UX Best Cultural Show, Alumni Homecoming General Assembly, Search for Alumni King and Queen, Central Spirit Run, kagiban pa. Sunod sa iya nga nagalaom sila nga hindi manubo sa 700 ka mga alumni ang magapartisipar sa ining events, lakip na ang mga magapauli halin sa iban nga kapungsuran sa kalibutan.
5: Every year, we usually have around 500 to 600 attending our usual, the yearly alumni homecoming. So this time, because we are considering all over the world, no, near and far, we are hoping na makaabot pa to kami sa 700 or even 800. And that is despite economic turbulence that we have, no? And this time, kahit na may economic turbulence, ang target natong bira is not to beat this economic problem, but rather that amid this problem, we still can find Jesus Christ in our lives. Yes. And of course, we want to bring some kind of joy and happiness to not...
4: Ang kabayin sa payag ni Dr. Anita Ellenberger, ang CPU AAI President. Agud nga makaparehistro sa ining kahiwatan, bisitaon lamang ang cpu.edu.ph o kung magtawag sa CPU trunkline number nga 329-1971 kag magpa-connect sa Alumni Affairs Office.
0: Tatak RMN.
3: Impunto na sotsuna ang tagna sa aga mga karadyuman sa mga tabalamati naton subong aga. Hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton. Mga karadyo man, sa mga tapalamati nato, Magsanton Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, mayo ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Tandaan nyo lang, updan talang sa healthy lifestyle. Ano ina, hindi lang kita magpanigarilyo. Choy, hindi lang mag-inom. Amo man ang ginaayo ko sa inyo. Di ko hindi pag hindi ikaw yung magpa-utang, kay gusto mo gid yung mabisyo kagid. Bahala ka! Kay manimprano kagito sa puno, kay pil-ipil. Tuduhi. Imbis nga ang birthday mo o Disembre, ma-advance gina sa November 1. Tuluhi da. Ay, tanim lang kung mag-untay na doon ang buol mo, ang budlay pa, pantuson mo pang pamilya mo sa ospital. Ay, komentaryo ko yun. Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, Magsanton Plus Gold na kita. Aprobado sa FDA produkto ini ni Dr. Remil Oy.
0: Tatak RMN.
3: Nakabunggo ang ambulansa sa Dr. Ricardo Wailadrido Memorial Hospital sa Labunaw, Iloilo, sa poste sang streetlight sa barangay Hinis Patag, Kabatuan, Iloilo, San Sabado. Sunod kay Police Captain Meriden Herbulinga, officer in charge ng Kabatuan PNP, halin sa Park Regency sa Pavia ang ambulansya sa kayang 12 ka mga personel sang ospital matapos mag-intra sa Ilahampang or Pahampang. Payag niya sa naglabo sa likuon nga bahin sang lugar na dulaan sang control ang driver, rason nga nagbunggo ang salakyan sa poste sang suga. Bilang resulta, nagkaagom sa minor nga pinasang anong kasakay lakip ng driver nga si Yuri Chiva. Sabay naman sa salakyan, naguba ang bumper sini apa nakadalagan pa ini. Kanagkapauli sa Lambunaw, nagagawa si Mr.